biñ leen sëkkatale ba nga xam ne seen diggante géej gi dara doxu fi, ñi nga xam ne ñooy minitaay Moussa yi ñoom ñoo xam ne Moussa tey rek la woon suñu bis de, na la wër ne opposition bu radical bi ñuy wax Firawna danañu rey ñun ñëpp agsi na ci suñu kaw. Moom nga dégg alquran di wax ni inna la mudrikuuna, waaye déggal Moussa nga xam ne moom leader la boo xam ne xam na fi mu jëm, xam na fi mu leen jëmee, xam na ni yàlla la àndal, te yàlla képp ko ànd ak moom boo demee ba dara cëgg disatul ci guy dana la wutal solution. Moo tax mu leen kàlla inna maay rabbi sa yax diini ahakay, maa ngi ànd ak yàlla mi nga xam ne moo ma jox ndigalal woote te xam naa dana ma jox solution. Dana ma jox solution. Inna maay rabbi sa yax diini. Ah, ba mu ne yàlla dana ma jox solution, yàlla ni ko tey nga xam nag ànd ak man lu muy jariñ. Tey ngay xam wéeru ci yàlla lu muy jariñ. Fa awayna ila Moussa an adrib bi asaak al bahr fan falaqat. Yàlla ni ko Moussa lu ne ci sa loxo du yat, mu ne ko dóor ko ci géej gi xool. Moussa xacc yeb bi dóor ci géej gi, géej gi xottiku fukki mbedd ak ñaar. Bu la neexee nga ni fukki pont ak ñaar, fukki pont ak ñaar. Bu la neexee nga ni fukki tele ak ñaar. Mu ne acca sa taxlu ci yàgg say militant. Sayidina Moussa daal di daw jaar ci mbedd yooyu nga xam ne moom lañ xottee ci géej gi. Moom ak ay minitaam ba jàll ca geneen wàll ga. Suñ borom nee na fa an jayna Moussa wa man maa, ma daal di añ maina, ma daal di musal yont yàlla Moussa muy leader bi ak mboolem ay minitaam. Wa an jayna Moussa wa man maa añ maina, ma daal di musal yont yàlla Moussa ak ay leaderam yépp, ay minitaam yépp. Ñu ni ko waa léegi ba nga musalee Moussa ak ay minitaam, léegi opposition bu radical bi nga xam ni ray ak taal ak rek la xam, ray ak lak ak taal rek la xam, léegi moom luy mbiram mu ne suma axraxna al axirin. Yàlla mandu gis nga tuddul sax turu sax nanguwula tudd sax turu Firawna, nanguwuta tudd sax turu Firawna, nanguwuta tudd sax turu ay minitaam. Firawna kay mooy xëy naan Moussa Moussa Moussa Moussa Moussa ba lamiñ yépp di Moussa rek Moussa, fu mu toll naan Moussa rek. Waaye xoolal yàlla moom bi mu agsee ci opposition bu radical bi ñu wax Firawna tuddul turam sax, dane suma axral suma axraxnaal axirin, man daal musal naa sama leader man yàlla. Mu naa mu ne ñi ci des ñëpp maal ak leen, sama leader ak minitaam musal naa leen, ña ca des ñëpp ma àll ak leen, suma axraxnaal axirin. Suratu Suara ngeen baal ma, ngeen baal ma. Ulama wu tasawuf nee nañ xew-xew bii ba muy xew mi ngi xewoon fukki fan ci weeru Muharram, wolof di ko wax tam xarit. Bu ñu randoo tuuti ñu dellu ci beneen leader bu ñu wax yonte yàlla Isa alayhi salaatu wassalaam. Sayidina Isa daa nekkoon benn leader boo xam ni moom itamit dafa jommal ñooñ waa jamonoom. Bu mujj waa jamonoom di ko jiiñ yàlla, ñenn ñi di ko jiiñ doomi yàlla. Sayidina Moussa Isa benn leader la woon boo xam ni moom it daa demoon bu mujj ay minitaam di ko jiiñ yàlla, minitaam yi mujj di ko jiiñ doomi yàlla. Ndax lan? Yéem na leen ci ay discouram, yéem na leen ci ay programmam. Mujj nag ñu di ko jiiñ yàlla, mujj ñu di ko jiiñ doomi yàlla. Militaam yi naan ko Moussa tëddal nelaw, kenn du la laal, dara du la jot, tëddal nelaw sa gannaaw ni bëndëng. Waaye comme leader boobu ñu wax yonte yàlla Isa moom dafa xam yàlla, dafa xam yàlla, dafa xam yàlla. Lu tax mu xam yàlla? Mooy xam na ni kenn tëwut, kenn mënta mucc ku dul ko yàlla tëwal, ku dul ko yàlla musal. Pouvoir taxut a mucc, yor pouvoir taxut a mucc.
ñaka yor pouvoir taxutu mucc xam nga kan mo mucc ci yalla musal yont yalla musa nak esa lol la téla comprendre ba taxna bi nga xamanteni minitam yi ñi ngi taxaw nan ko ñun ñolay ar kenn dula laal farsi muni xaar leen ki nga xamni kum ni kenn dula laal bayyi leen ma dem ci koku wa salamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma abhasu ayya zalika isa ibn maryama qawlul haqq allati fihi yamturun ma nga suratu maryam wa salamun alayya yawma wulidtu jam muna muni bu len ma defandar bayi len ma dem ci yalla mu defandar ma ndax yeen mun len ma defandar kat bu carte ci také rek ngeen samp seen xelu bakkan fu way xam dug lakare mo seni bu také rek yeen ñepp ngeen daw kon bu len ma jema defandar bayi len yalla mu defandar ma wa salamun alayhi yawma wulidt ndax bamay juddu ben minitané ku fete moma ar bama juddu ci jam ak salam bamay juddu ben minitané wu fa kenn assisté wu ma kudul mom yalla wa salamun alayhi yawma wulidt mune bis nga bu may faatu mom dong la fa yaakar nak bis buñu démé ba war ma ray sax kérok bu boba yalla momu képp la yaakar ci mom musulma wa yawma amutu bamay dékkit non la kat mune gis nga ki di wax ak yenn ni salika isa ibn maryam xana legi weddi na li minitaay waxon minitaay ko don wax nan ko yaay doomi yalla ak yaay xaritub yalla bi ak yaay ku sel ke ak yaay ku tedd ki mune yalla ni kay mo wax len isa mi ngeen di yekeuti ak togn tognal mo wax len moy kan salika isa ibn maryam fi ñepp jaar ba ñew jamono la jaar moy ci jigen salika isa ibn maryam bu len ko jox lu mu yurut fanatisme fanatisme bu mu len yobbu ci ngeen yobbu isa fu mu agul fanatisme bu mu len ci yobbu lutax mune salika isa ibn maryam ki moy domi maryam di fi ngeen jaar bu ñew adina fi la jaar yena bokku fu ngeen jaar dama def ci mom luma deful ci yeen rek waye yena bokku fu ngeen jaar yalla ni qawlul haqq li ma wax moy deug nak ku ko weddit moy deug kat lutax mune allasi fi yamturun yene ngi ni don wer wer yene ngi ni bis bu nek ngeen di werante nek ci TikTok bi ak internet bi nan isa domi yalla la isa moy ku teddi ki isa moy malaka ni isa moy mune allasi fi yamturun li ngeen don werante diko TikTok ak Facebook ak muna muni ki moy isa kat salika isa ibn maryama domi maryama jigen ko jur comme ni len jigen jure dama def ci mom luma deful ci yeen rek salika isa ibn maryam motax ba waje ne teul ci bas ba te nan daw len yalla jam ñang ñew maniko du deug yalla ju xey ni tuyi kaasu kafe ak dogu mburu jigen suku jur ko koku du yalla yalla jigen du ko jur du xey ndeke ka xey nak waxo deug waaw ñu pam pam te ma sanni ma fele man yeena xam de way waxna len deug rek waxna len deug waju du yalla man na doon ku bax nak ku tedd waye du yalla nak deug deug du yalla yalla jigen du suku jur ko mu dede ku jigen di suku jur do yalla ulama wata sax neenañu xew xew bi mi ngi amé won ci fukki fan ci wéru muharram ci la isa juddu wax wax ji mu wax wax ju tawhid nak la wax mom isa wax ju tawhid la wax ndax ñetti position yi yalla kep fa man dara ñetti position yi yalla kep fa meuna musulé bisub juddu bisub juddu bisub dé bisub dékki ko fa gis kudul yalla lulay lor la ko fa gis kudul yalla lulay lor la motax ñi nga xamni dañuy wéddi ramu lolo tax ñi wéddi ramu fekk na ramu après li la ramu ba'da salika ginaaw li la motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bako sayyidatuna aisha laje waaw yow ki yalla yoni ni nga nu misale mbirum yawmal qiyam ak nimu grawe ak nimu taré est ce que kon yawmal qiyam yeen yonanti yi da ngeen ñu tal ñun seen soxna yek seeni talibé sallallahu alayhi wasallam niko waaw da nañ leen tal de way amna ñetti birab yo xani mom kenn du leen fatal nak li ñi don yonanti duñ leen tal
amna ñetti birëb yo xamni li ñi doon yonentu kenn du len fatal nak ñetti birëb yoy après la après nak ñetti birëb yoy ram so nga ñew kon ram lu am la alcorane ko saxal ram lu am la alcorane ko saxal après ñetti birëb yoy ram so nga ñew après ñetti té lolu adina bi ñuy dundu ñun ñepp gis nañ ko da ngay and ak sa dom sax ngeen tollu situation bo xamni dootal sa dom mais après situation bi dang koy mujjital di nga and ak sa soxna ngeen tollu situation bo xamni do ko tal bon lu nexa comprendre la buñu randu waté touti ñu dem ci benen yonent buñu wax Yunus alayhi salam dina Yunus alayhi salam momit jaamu sun borom la tabarak wa taala yalla yonni ko ci aw gaay waye nak Yunus alayhi salam dafa nekkon ben leader bo xamni dafa yakamti won adinaam mom pour mom da wara jot ci ngor gi kout ka kout ak lum meuna kouté nak mom Yunus leader buñ wax Yunus mom la yalla yonni ci ay minitam mom muni day dem ci ngour gi kout ka kout ñu ne ko way Yunus alayhi salam amna leader yu la fi jitu won amna ko xamni wote na jooni at ay minitam juroom fuk ko gem ndem mat na juroom fuk sax yow nga ñew fi barki dem ni kout ka kout da ngay jot ci ngour gi ak lu meuna kouté teyal Yunus ni mom day jot ci ngour gi rek mom dal ñetti conférence de presse la def wo minitaay faalé wuñ ko mu def ñetti meeting wo minitaay faalé wuñ ko ñetti meeting mu gedd dal di genn rek def live-am yeen minitaay du ngeen dara gëmu leen dara wa bu ngeen gëmon dara dama len di jaral len la yeen minitaay li yeen minitaay la waye na xaar len legi musiba mi ngi ñew ci rew mo xane bu ñewé yeen ñepp lay waabalé musiba ma ngi ñew man dem na baye na len ak seenum rew yalla niko ay ca ba xam ndax yow yaay yalla wala deet muni len alchimiste ngon yeen wa rew mi yeppay alko ina nanguulen ma gem nanguulen ma top joxma rew mi alchimiste ngon yeen ñeppay alko yalla niko wa baxam ba alchimiste baxam ndax yow ya yalla wala din alchimiste dara xewul minitan yep dajé ñi def tiktok ñi nek ci facebook bi nan ko wa yaani won alchimiste dañuy di anamu ana diega wa mu am gatcha ni mom xajootul li ci rew mi kon day genn rew mi rek waye sun borom ni waye terewul nak liko erreur bobu di dal nak sama yonent la nak wax deug yalla sama leader la mako yabulon inna yunus laminal mursalin isabaqa ila al-fulkil mashhun fasahama fa kana min al-mudhhadin faltaqamna al-hud muni ak lu meuna xew Yunus sama leader la man yalla mako ngem mako yabalit mako yoni muni waye nak dafa yakamti bim yakamte dig len mbugal ni len bu ngeen setané ba faluñuma bu ngeen setané ba gagnewuma da ngeen perte da ngeen melni da ngeen dund situation bi ciab bi dana yok café dotu am tax yeen tamit ngir sant liñ wax santas len legui nak minitaay lank niko ñun duñu nangu sa santas yoyu le am nguur ci dogalum yalla la nek mom dal yow wote la war wotel rek Yunus daldi mer niko nak demissioné na mi ngi dem yalla neena bam demissioné ni mi ngi dem gal gam jikko yam avion bam jikko yam mom la jël wal bim jikko yam rek la jël né bimu jëlé gal gi dem ba ci diggi geej gi néna gal ga nga fess del nara suux gal ga nara suux mu am ben renseignement sénéro bu nekk ci biir gal gi dat ni
gal gi bu massaane am problème bu mel ni rek xam leen ni am na leader bu def lu mu wërta def nañ leen ko tegoo bant am na leader bu jalgati ñu tegoo ko bant dal bant ba dal Yunus ñu xam ni kon Yunus mooy jalgati ñu ne ko kon nag fukki bakkan duñ ko jënde benn bakkan dedet téméri bakkan ñu jënde ko benn bakkan dedet yow lañuy sànni ci géej gi ñun ñu mucc wax dëgg yàlla mom lay wax leader yi da ngay gis leader bo xamni benn bakkanam bi képp la bëgg jënde bakkani sénégalais yépp yow sa benn bakkan bi la jar bakkani sénégalais yi sa benn bakkan bi nara tax ñu jël bakkani sénégalais yépp sa benn bakkan bi jëruko yow nga dem te banu fi sax moko gën sa benn bakkan bi jërul bakkani sénégalais yi motax Seigne Touba bañ ko né sa benn bakkan bi jaral nañu suñu bakkan mu ni dédé téléen seeni bakkan ma dem ak sa bakkan téléen seeni bakkan ma dem ak sama bakkan yalla may aral bopam motax wa gal gi ni Yunus sa benn bakkan bi jëraluñ suñu bakkan yi jël ko sanni ko ci geej sun borom neena ginaaw man duma bayyi sama way fum tollu ma tollu fa ak mom fal taqamnaul hud ma yabal ben ngax wenn jeun wu mak mu ñew ni ko dandix wonna ma yabal aw jeun mu ñew ni ko dandix wonna waye neena wa huwa mulimun neena nak Yunus nga am kersa huwa mulimun mi ngi ci biiru jeun wi de waye anda kersa nak anda kersa ay way man li lu ma dalé yakam te jot ci nguur jeerut li ba tax ta yalla yobuma prison bo xamni prison wu biiru jeun la ma nekkat ci benen prison wu biir geej muy ñetti prison lendemu geej gi biiru jeun wi ak geej gi ci bopam ñetti prison yalla sanctioné ko ci waye nak comme mom leader la bo xamni reconnaître na ay njumtem reconnaître nako mu dal di gaw delu ci wat sun borom neena fa lawla annahu kana min al musabbiin la labisa batnihi ila yawmi yubasuna bu fekkonta ni gawul reconnaître ay njumtem xamni mom yakamte ko yobbe luko meuna dal muni buru won ak lola prison la koy bayyi ci prison wu biru jeun wo fa la koy bayyi ba kero ñu nan suba lañuy dekk duma ko ray sax ci biru jeun wi dama ko fa barek dama ko fay barek muni ci prison bañ ni suba lañuy dekk yalla neena buru won ak reconnaître bimu reconnaître njumtem non lay def ak mom non lay def ak mom njumte nak lum for Touba ko gëna reuy Touba ko gëna mag sa bu nit ki reconnaître ay njumtem rek dañ ko wara bal dañ ko wara bal sun borom ni bu fekkon tane Yunus reconnaître ay njumtem fofu la koy bayyi ci prison bi bañ ni suba la yowmal khiyam bañ ni suba la yowmal khiyam lolu ma nga suratu safat lam ma tasawuf nenañ borom xam xam mi batini nenañu li kérok bamuy xew yalla nga xetti li Yunus genné ko ci prison bobu ci bisu yawma asura ñi nek prison ñepp te yalla subhanahu wa ta'ala dogal fa seenuk dem te toñu ñu kenn yalla ne len yalla may ci war may asura ñom ñepp ñu genn ñi biseeni kër inshallah ta'ala yal ni len yalla may ci war may asura ñom ñep ñu genn ñibbi seen kër ni yalla musale won Yunus ci biiru jeen wa ci prison bobé kazalika buñu randu to tuti dem ci benen leader buñuy wax Yusuf alayhi salam dina Yusuf fa nekkon benn leader bo xamni xalel la won opposition yep mo ci gënal nek xalé waye nek xalé bu intelligent nak xalé bu intelligent ni mu intelligent bolé ko ak nek ko xamni ni ko am discipline la ko am discipline la légui nak mbolém opposition yi ak pouvoir dajé ni dañ koy sacrifier dajé ni dañ koy sacrifier
mom Yunus Yusuf alayhi salam ben leader la comme mom bayam leader bu magla bayam leader bu magla xamna lan moy rival mom bayam Yusuf alayhi salam dafa yew rek ni bayam man day dama gint limay don xalé fukki leader ak ñaar ñew sukk fi sama kanam fukki leader ak ñaar muniko waye ñaari leader yi nak muna munim ñom ay intellectuel lan ci ñi bok ci leader yu mag ya bayam ak ndayam lay wax amna ci ñaari leader yo xamni muna muni yoy mom ay ponkal lañ bayam ñuko mom leader bu mag bi ñuko attention de bu doon sun jamono bi doyé leader buñ wax Ablay Wade niko saway attention de li bu mu jëm kaw de gis nga li bu jëmé kaw muna muni ko sa riwali duñ la ci bayyi de leader yépp lay massacrer yépp lay sotando sacrifier la leader yépp ay dajé sacrifier la duñ la bayyi nga jall de muni ha muni ko waaw waaw Ablay Wade niko waaw waaw ya da Allah nasara yalla nako yalla sam Ablay Wade niko li bu mu jëm kaw bu ko wax fenn bu kenn xam fo jëm gis nga bu nit ñi xamé fo jëm mu na mu ne ko sa affaire du bax de ah waye comme Yusuf alayhi salam leader la bo xamné amagul experience ah mu dal def conférence de presse rek waxale ko ci mu def conférence de presse rek waxale ci mom oxystifam fi mu jëm xalaatam nim bëgg yoré réew mi bu ci joté nim wara redresser yi nga xamni ni yu jubadi la nim wara défaraté justice bi ñu né ko ha ha ku ñepp xam fo jëm do yegg yow day tay gisuma la mbaaw ñu no takku sande ñu no takku sande Allahu akbar Allahu akbar comme légui mom xalel la amagul experience mu dal di genn rek def laay fam rek wax lim nar lepp suma joté ci nguur gi dana redresser li dana tejj ki dana japp ke dana wax ki li ñu ne ko sa way yow nak far do ci jot bu ñepp xam fo jëm do yegg do ci jot de muni ha muni waaw ah bi lolu amé opposition yépp dañé waxtaan ñu dal di def dialogue national ñom opposition yépp ñu def dialogue national bi ñu defé dialogue national bi ñu ni ñaara mëna am amna ci suñu biir ben doyé bo xamni comprendre na fiñ nara jëm ak Youssoufa kon duñu nango libéré ak Youssoufa mu yankoba alayhi salam yankoo bu xamé liñ bëgg ni ñun dañoo woté jëlog national bis bu ko yankoo ba yëgé du nang Youssoufa bok ci té bu ci Youssoufa bokul duñ ko mëna sacrifier kon nak nañ dem waxtaan ak mom ndax buñu aggé ci bis bañu wara def jëlog bi jëlog national bi conférence de presse mu mëna ñëw ñu ñëw ni ko doyen dañoo bëggoon dal amna ben jëlog national buñu bëgg ki pour régler waat yenn situation yi dal dañoo bëggoon buñu démé buñ tay dem nga baye Youssoufa mu and ak ñun muni ajaban xalaatunako de ngeen ko bëgg sacrifier ñu ne ko way ponkal yu toll ni ñun dof nañ bay sétane en tant que sun frère leader ñukay sacrifier lolu xalaatuñ ko muna même bu ngeen ko dul sacrifier yeen seen bop damay bañ ngeen dem ba fofa sagane ko su ko defé minitaay opposition yi ci dess doxé ko gëna agressé ko ñu ni ko dédét ñun ñoy doon ay garde corps ñun ñoy doon ay garde corps ah
duwaye bi ni len kon nak yobul len ñu dal di yob ñu and ak mom niko nak legi dañu bëgg dem ci dialogue national bi il faut nga ñew ci dialogue bi Youssoufa ni man wax deug yalla seen dialogue bi intéressé wuma ñu niko tay lañ la doon xaar nak do ñibbi qala qa'ilun minhum la taqtulu yusuf wa alqoo fi qabayat aljubb ne bi nga xamene leader yi nenañu occasion biñu bëggoon am nañ ko jekku nañ ko nañ ko sacrifier mom du bok nañ ko sacrifier neena leader yépp bu ñu dajé ak luñu soxor ak luñu nek sa nuñ ko waxé ci sax sa rival wala bok luñu nek sa non amna ci ñom ño xamni nak deug honnête nañ amna ci leader yu honnête nak néna leader yu honnête yoyé ñom ño wax ni ëpp na def la taqtulu yusuf ñepp taxaw diko deglu muni dedet leader biñ wax yusuf sun frère la waye nak wax deug yalla comme sun frère la sun petit frère la ëpp na def buñ ko baye gaay ñu sak ñun wa légui ñu ñi def déggal mom xalaat bi mu joxe mom kay manon nañ ni nak baye leen ko ak liberté amna droit xalaat amna droit wax waye waxut lool de xam nga lu wax dañi dal comme mën leen ko ñaka baña sacrifier mina mu ne wa al khufi qabayatil jubbi ni lool lan la mu ne tej leen ko prison yobbu leen ko ci kasso bi wa al khufu fi khabayatil jubbi yobbu leen ko ci prison bi rek bayiko fa ba election yi passé ñu wa mais buñ ko bayé ci prison bi est ce que lolu wërna mune même bu féké né dañ ko bayé ci prison bi yaltaqitu ba'da sayara in kuntum fa'ilin mom leader bi moy wax dé mune même bu féké né bayé ngeen ko ci prison bi man na baña faatu mune man na am légui tay du yag dara mune mo ne ben leader ñew gagné génné ko prison waye fekk mom ñak na nguur gi rek yaltaqil ubahda siyar légui tay ben leader gagné ci élection yi mais mom bu ñewé jambalé indi bu ko défé mu génné ko prison bayyi ko waye fekk mom ñak na nguur gi en kuntum fa'ilin bu féké def ngeen lima len wax ma nga sorotu yusuf fekke def ngeen lima len wax dañu bi lolu amé ñu sanni yusufa ci ten ba mom ay fréram doomi bayam yi borom neena tabarak wa taala amna ci kenn ko xamni ko honnête la ni li ngeen bëgg def bi len ko def bi len ray yusufa mu bayi len ko fi rek xeyna legi tay ben karawan dana fi jaar récupérer ko bi nga xamé ni yalla dogal na ñom leader yoy ci seen dialogue national bobu ñu sacrifier waji wañu ko wat ñew nak bi ñewé doyen leader yi ni len waaw ana sa way ñu na sa way de la nga ci doon wax mo far am ñun dal dañoo top ci conférence bi rek di waxtaan ndekete ay gaay joge nañ fele ci gannaaw legi allawé nañ ko sacc nañ ko yob nañ ko bi waxe lolu doyen leader yi nga xani mom yag na opposé wu Abdoulaye Wade 25 ans de opposition yag na opposé wu xamna li ci ay pexek yeb muni li ngeen wax gawma ci dara da ngeen ko fexel rek dara la ci gemu yeb ay complot dong la wajahu ala khamisihi bidammin kazib li ngeen wax ni ay fen dong la da ngeen ko complot rek dara la ci gemu man Abdoulaye Wade dara gawma li ngeen wax da ngeen sacrifier ngor ci rek da ngeen ko complot
Ablaye Wade nak liko gëna jaaxal ci mbiri mom da yaakaaroon ni opposition yi duñu fenn ndekete ñoo dakk fenn Ismaïla Yassine yam ci Yalla yankoo ba da yaakaaroon ni ñi duñu fenn Yalla xamal ko ni ko gis nga ñi li ñi bax bax bax wala liñ lay niru niru lu bax liñ lay niru niru ñu honnête ñoo dakk wor ñoo fi dakk fenn wajjaahu ala qamisihi bidammin kadhib nga suratu yusuf ñoo fi dakk wor

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه سبيل الدعوان والتمكين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام لإذاعة خسيد أون لاين، نؤيكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك جليدي بك أوديتيري خسيد أون لاين، ديلو سي نيو نين يون ci seen émission bi ñuy tuddee min hajul abidin ila aljanna. Te seen mbokk, seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk bu ñeenti waxtu jotee ci Sénégal. Ñu ndokkel leen, ñaanal leen sàkku ci yeen ñaan. Naa bi ñu sant yàlla julli ci Mustapha alayhi salaatu wasalaam, arab yi dañuy faral di léebu ni likulli makkaan maqaal, wax naa ko miraaroon ci ay waxtaan. Mooy waxtaan yi toujours dañuy topp waaqia yi, mooy actualité yi, lu ca diine wax, lu ca lislaam wax, lu ci yonte yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax, lu ci alquran wax, lu ci sunna wax, lu ci fuqahaa yi wax, lu ca ulamaa yi wax. Loolu moo tax léeg-léeg waxtaan dana ñëw takraar, mooy nekk répétition, waaye fekk pédagogie rek la. Moo tax tey nu bëgg waxtaane benn tomb bu ñuy tuddee tarbiya, mooy yar. Da xam ngeen ni njaboot masuliya la, masuliya la. Masuliya mooy lan? Mooy responsabilité. Responsable nga ci sa njaboot, kenn ku ne responsable nga ci sa njaboot. Te mu wër la ni ëllëg danañu la ko laaj. Yaa ngi nii nu dénk la ndomb ak tànk, yaa ngi nii di liggéey ci benn société, ñu teg la ci benn poste, nga nekk responsable lu poste ba wala birëb booba. Ni ngay sàmme sa poste boobu, ndax xam nga ni waxtu woo xamee ni échec am na, wala nga naajee xëy sax daañu leen laaj demande explication, faaw nga justifier li nga def lan la ak foo ko teg. Ndem doomu aadama rek moo lay jox alalam, di la saytoo noonu, di la toppe noonu. Waxuma sun borom tabaraka wa taala moom mi la jox alalam ji gën a foor, muy doomu aadama, muy nit. Yàlla alal ji gën a foor ci moom la la jox, mooy nit. Ndax moom moo waxal boppam ni mboolem sama alal yi, alal ji ma ci gën a bëgg, gën ko cee fonk, mooy nit. Mu ni wala xadd karam naa benni aadama wa amal naa am fil barri wal baxri ورسخناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، ممن خلقنا تفضيلا. من يالا نو بيني ليب واي نك دوم ادم دنج كو ديفال اكسبسيون، موتاخ ما جوخ كو اونور بوما جوخول كين، جوخ كو دراجه جوما جوخول كين، جوخ كو مقام بوما جوخول كين، وور ماليكو نوما وور ماليوول كين، موم دوم ادم باتاخ ما جيل كو tek ko ci kaw lépp lu ma bind, lépp lu ma bind rek ma teg ko ci kawam. Loolu tax mu sañ rey bakkan, teg ko ci cin, togg ko lekk, te du am bakkaar lu ko ko may. Pourtant bakkan bi nga rendi, bakkan la comme bakkan, comme sa bakkan fa yàlla suñu borom tabaraka wa taala. Seen ñaari bakkan yi fa yàlla yépp ay bakkan lañ. Coono bi yàlla def ci sa bakkan choona bu ni toll la def ci bakkanu xarm yi nga añé choona bi yalla def ci sa bakkan choona bu ni toll la yalla def ci bakkanu melantane wi nga joggé kon lutax mu gënal la ci seen kaw lutax mu gënal la ci seen kaw dom adam momu nak nga xamni mom la yalla fonk ba jox ko daraaje yoyu jox ko ay privilège yu mag ci lim bindi lepp dom adam momu la moromum dom adam am di soufel mom la morom dom adam am di doyadel yalla wursugal ko mu am njabot waral leena éduquer sun mawdu wotay moy éducation nga waral leena éduquer waye éduquer wo len bu fekke ni da nga bëgg lay ni man munuma éduquer batay sari amay na la nga xol ko mana éduquer nga jox ko mo éduquer la sa njabot nga xol ko mana éduquer mu éduquer la sa njabot mu yaral la sa njabot waye jur san ci mbedd mi wa mbedd mi la ko yaral te wa mbedd mi jikko juné nga fa motax sa dom dana am téméri jikko ak juroom ñaar fuk ak genn wal lutax ndax wa mbedd mi nga ko bayel te mbedd ma téméri jikko ak juroom ñaar fuk yu bokku te nga fa wala nga jël sa njabot jox ko ko xamni xamul yar fekke wul fuñu yaré mom lim xam moy nim yaakar ni nonu moy yar rek non lay yaré nga xani bok na ci boko joxe sa njabot mu dilako yaral bu la koy joxal biberon muy namp loxo chamagn la koy joxe loxo chamagn bi la koy joxe biberon bi muy namp mo xam bindal la mo jël ci sa kër sax te xamul lan moy éducation nga bayé ko sa dom dem liggéey buy jox xalé bi muy lek loxo chamagn la koy joxe te yanamtu sallallahu alayhi wasallam ni yeen julit ni na ngeen di lek seen nday jor ndax chamagn jëfëndikaayu shaytané la borom xam xami asrar yi dañuy wax ni képp ko xamni lek na aw ñam chamagn ñam wowa li fi ak muy res kula liggéey japp la kula liggéey rek japp la ko la liggey rek japp la nga jël sa dom jox ko ko xamni bu koy jox muy lek chamagn la koy joxe muy lek même bu koy lel biberon bi chamagn lay tiyé biberon bi koku nga ni mom moy éduquer sa njabot te nga ni yow sentu nga ci sa njabot ëlëk mu nekk ku baax kon bo mën ta yar da ngay jox ku mëna yar mu yaral la waxon na fi ni da am ben sahir bo xamni yarakat la won mu gis niñu ko yaré nim yaro ba mujji mom ci bopam mu wagniku di yare mu set set rek sad awayni hamdan li rabbi hamdan murabbi walawla murabbi ma alimtu rabbi mun askay hakasa ma ngi sant sa borom mu bindete mom ma gënal ma ci lepp lu bind waye nak ma ngi sant sama serigne bima yar de mun ay bur won ak sama serigne bima yar kon duma xam nuñu yaro ba mana yare kon duma xam nuñu yaro ba mana yare waw dom adama lepp lu yalla sak bo gise dom adama amul ben virgo man na mel nuné dom adama man na dem beugun malaika malaka allah de ni mu foré dom adama man na dem beugun ko upp ko dara jafa yalla way dom adama man na dem ba yees bayima mbam khokh mi dom adam man na dem be yesko wal iyas billah la khadra allah wala samad mbam khokh sun borom daf ni ci alquran wama min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janaihi ila umum amsalukum ma faratna fil kitab min shay amul ben jam buy dox ci kaw suuf wala muy naaw ci jawuji muni ludul ni dom adama jojje budé nit la wala bayima bobé wala njanaw lolé lu ni man yalla sakna ca def ci dom adama def ci dom adama muni man yalla bayima dara ma faratna fil kitab min shay bayima dara do adam biko yalla di bind dafa sak ci melaw yo jël ci échantillon def ci doomu adama dem ci melaw njanaw picc wi naw sak ca échantillon def ci doomu adama dem ci melaw mbam xox sak ca def ci doomu adama melaw bayima muy nak ba xar ba fas ba gelem sak ca def ci doomu adama sak ci melaw malaka def ci doomu adama nga xamni doomu adama échantillon yepp dajé ci mom ba ci souf sax yalla tabaraku taala ci le tibbu teun doomu adama échantillon yepp yalla dajalé ko ci doomu adama motax muni doomu adama man na mel luko neex sans départ rek waye man na mel luko neex bu ko neexé melni mbam bu ko neexé melni nak bu ko neexé melni gellem bu ko neexé melni malaka mom doomu adama sans départ sans départ non la yalla bindi nit sun borom misal ñuko ci alquran wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janaihi ila umumun amsalukum ma farna fil kitab min shay kon yar dafa amu yoon yar dafa amu yoon dom adama man na tribal nga yut ko ab yar kat mu yaral lako ba melni malaka ba bo xisete da nga nan xana li detet kay waaw waaw man nañu joxe na mo se ci luñu jage exemple ci luñu jage barki dembu danaka dama ko xawa fete danaka da ko xawa fete julina raka yi bari sante ko sama borom rabbi sitwa jalla jalaluhu xalal bo xamni dafa tu ay wajurum fitnal len tej nañ wajurum kasso ciis wu nek wajurum daj nako maniko andil mako bim ko fi inde waxtu wone daw nako choona bu ne xalal bi tek namako choona bu ni tego nako ndax xalal bi waye sun borom mi nga xamni dara umpu nga xamni moy alimul khayb mi ngi sedeni xale bo bi tay xale bo bi tay waccina alquran barki dem xale bo bi waccina alquran barki dem xam nga bu don xale bu ndaw choonay man na bañ bari waye xale bu dem ba presque am 15 ans xam xame jëm 17 ans 18 ans danaka matal nako waye wessu wuta yar wessu wuta delosi wessu wuta jubanti bu fekke choona bi jaral nako te nga xam ni ñi yare fekke choona bi jaral nako te nga xam ni ñi yare waxtu woné daw nako mu am ay aqabat ay aqabat aqabat moy lan moy ay galankor yuy dox digeunte nit ki ak yar leg leg sa sœur bi nga bokkal nday ak bay moy dox sa digeunte ak sa dom ba do ko meuna yar shaytané la genné ko fa leg leg sa nday ji la jur moy dox sa digeunte ak sa dom ba do ko yar sa nday ji la jur suku jur la wax dé moy dox sa digeunte ak dom joju di woté wa ay setoy ay ma moy ba xalé bi yaqku leg leg sa jabar ño ci gëna bari nak jigen ni leg leg sa jabar leg leg sa sœur bi ndax xalé bi may wax ni bi mu mujjé daw sœuram bi bok ak bayam nday ak bay wala ñu bok bay da ko jaral top ci xalé ba fi ma am sama fayday ni ko daara ji bu fi dugg sama daara bu fi dugg bam ñëwé ci mbadaxul la taxaw bay ñi doon indi xalé bi ñu andil mako mom ci mbadaxul ñom mën nañu gis xalé bi bon di xam nga xalé ak niñ mané toppalé rek bu ko défé ndaysan mom jaral nako joy ba joy dé rek waye gis nga bu xalé bi yakko xam nga numuy défé corrosolé bara ay ya ci dess dé bu xalé bi xëssé yakku ñom paré nañ ci joy do nga lañ ko mëna faja joy olof njaay nak néna joy yi gone mo gën joy yi mak joy yi gëné mo gën joy yi mak mané baye man kay yow rek la yow yama jaaxal waye yow mom bu fekke ni nangou nga man ma xalé bi nga jox ma xalé bi te génné ci sa loxo insha allah taala xalé bi mom dana wacc alquran baye ba diko am fayda bokk yep wax mun len ki yama doy joxal len mako sama dom ma nga bitim rew moma doy joxal len mako sama dom man responsabilité bobu rek la soxla boko ci xesse jël rek li ci dess baye ko ak man man amna fayda jigen ñoo ñi nga xamni ñom jëmunu fenn biñ def lu yaq gonay dama lay wax sama daara bu fi tek satan sama daara sa tank bu fi tege la lay wax ndax ñom defaruñ te dañuy yaq defaruñ te dañuy yaq xale ba ngi ni tay wacc na alquran yalla sédé nako lim mokal ci khaside nak lim mokal ci khaside lo ko nga xani legi fan yu neew bu dalé xam xam déssa legi tay ala li ay comportement yu bari yu sensé kon da ngay yar te mëna yaré wala nga jang yoonu yar xam yoonu tarbiya nga di ci yar xalé li ñu noddu takusan ngeen bal ma noddu gi dé toujours day fekk ma ne ci waxtaan yu té ngop ñor bu ñu noddu nga deglu sayyidina muhammadun rasulillah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam nga xamni kon yar dafa am yoon amna xalel bo xamni bokoy yedde rek mu deg am xalel bo xamni dang koy punir benen bi ci moy nga xam seen langage xale dañu am seen langage ci bop yare kat bi daf ko wara xam am naño xamni shaykhu tahlim do nga lañ jangale do nga lañ man munu ñoo yare munu ñoo yar am ñoo xamni dañoo mëna jàngalé mëna yaré mëna jàngalé mëna yaré 2014 dama amone ben xalé bu wacc alquran xam nga xalé li seen wajuri dañ leen wax naan waaw mum kay gaal wacc boy wacc rek di ñibisi xalé bi wacc alquran rek tambalé wo bay bi wacc na jël sima ma ngi sant bu baax dekkendo yi da ci am ño xani ñom buñu gisee dong buñ la ne yow kuy sa serigne bo ne Mustafa Mbaye Sam bëgg Mustafa Mbaye Sam tax na dañuy nap ci yow xalel bi fi ci arab bi amna ben virginisateur bu fi nek buy defari pono nap ci man nak ndax ciofel legi xalel bi bu fa ñewé niko man dong ab serigne Mustafa Mbaye Sam la da koy abdu telephone mu abal ko bu ko defé day wuri ci gannaaw wo bay bi di wax ak mom téléphone niko jël sima boma jël ci dañ may ray dé ma ngi ni ñu piné ci digginaaj bi té xolal bi wax lool niwul sax ci bir daara ji nak ma nga ca aré baara ci ci ba ñi xam aré baara ci ci fa la nekk di wor ci téléphone té nan bay bi boma jël mursala si la xalé bi tuddu ay bayam ak may dégg ak imamam jang na alcorane ba wacc musuma gis bayam yalla sédé nak maa mako fi indi won mom ak ay fréram muneko maangi ni ñu piné ci naaji boma jël ci wul rek dañu ma ray bay bi nak jël sama numéro téléphone dima wo wa mursala comme waccé na dama bëggoon mu ñëw wax maniko hé yow mursala indi woko fi won yow mi bayam xawma la mu daldi wo mam ja niko comme ya ko fa yobbon légui dama bëgg mursala ñëw mam ji woma may na ñew jël ci bay bi ñew mani waaw yow goor gi mursala mi dala daan wo telephone mani waaw mani ko ban numéro la daan woyé mu kër këri luqati numéro bi ma daadi wote ci numéro bi jot organisateur bi lo mani ko lo yow da nga daan abal diw sa telephone mu ci wote mu ni ma waaw mané yow bay bi yow diw bu la massana wo lum lay wax muna mom day dana ma kay jël ci ma ndax ñu ma piné ci naaji boma jël ci wut dana ñu ma ray nangam mané ha mun wa mané ko xolal numéro bi mu doon woté ak fa daara je nek matna presque 2 km wala 1 km quelque muna ñu ko jang na alcorane ba wacc loxo musuko lal serigne daara bi mako bolé mako jang sax musuko duma ndax xel mu neex mané ko li moy yaq seen njabot acci jëlal xalé bi yob mun wa dedet kon kay téma bi bayyi mané ko jëlal xalé bi yobbu waye def na ñom ci or la ñi yëngutu xalé bu amu fa 1 an yobbu ko ci kasso bi 1 an amu ko fa yobbu nako ci kasso ba
1: waaw
0: kon xalal bul wut lu ko neex dedet yar ko bo beugé jam ndax bul yaakar ni xalé bi bu la fitnalé ci adina adina do nga la sa fitna di yam de dedet dess na jenen fitna muy fitna yowmal khiyam nit dana nek ci bammelam njabotam gim fi bayyi te yeruleen diko yobbe du may bammel ak musiba ak nattu ak bala ak tis ak nakar ba kero ñuy dekki mu dem safara wal iyas billah mu dem safara kon yaral sa njabot te yar loko meuna yar bu fekke man nga yar yaralal sa bop bo man te yar wutal ko meuna yar mu yaral la lolu droit la bu xale bi am ci yow joy xale bi bu mu tax nga xagn ko droit bobu bëgg lu ne xale bi bu mu tax nga xagn ko droit bi dedet bëgg lu ne xale bi wërtaté nga yar xale bi ndax droit la bo xamni ëlëk da la koy laacc ci kanamu yalla mas'uliyya la yent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam moko wax ibnu abbas moñu ko netti radiyallahu ta'ala anhu ibnu abbas neena man ma laaj yonent ali sallallahu alayhi wasallam niko yow ki yalla yoni ma haqqul waladi ala al walidi ana yan droit la ay wajur amel dom yan droit muniko an yahsin ismuhu wa yahsin adabuhu droit yi nga xamni mom la wajur amel dom muna muni moy premièrement nako woutal tour wu rafet deuxièmement nako yar yar bu rafet de nga li yonent wax de tour wi na rafet yar bi na rafet droit la yo xamni xale bi la ko am ci yow soko ko joxul yowmal khiyam yalla mi la ko tek da la koy laaj an yahsin ismuhu wa yahsin adabuhu na yar bi rafet na tour wi rafet nga am sa ben xarit bo xamni mo la yorel sa tiranga tuddu baye gilay tax dom jo am tuddé ko baye gilay pourquoi ndax mo yoré sa tiranga rek defal li yonent wax ñi jur dom tuddé ko yaq mbotu ñi amul yaakar ñi nangam yonent neena dedet dedet an yahsin ismuhu wa yahsin adabuhu no tour wi rafet na yar bi rafet na yar bi rafet motax sunu serigne ba cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu neena la yahmadu fi nafsihi siwa ismihi muhammad sallallahu alayhi wasallam muni man serigne touba bima ñewé jamono bima ñewé jamono ndax serigne touba sun borom mako éduquer bopam waxal nako bopam waye tour wi nak ñim fi fekk ko ko mëna wutal muni bima dikké jamono ba xamé sama ndey jor ak sama chamoy ma yegg ni kiñ ma tuddé moy yent yalla muhammad néna dama fier dama am fierté néna ci la yëkëti sama loxo sant yalla ni alhamdullilahi rabbil alamin bañ ma tuddé yent yalla muhammad la yahmadu fi nafsihi siwa ismihi muhammad gëreemuma ci sa bop luddul juddu rek ñu tuddé ma yent yalla muhammad té bo sété way juroom tuddé wuko muhammad direct indirect la manam kiñ tuddé Seigne Touba koko lañ tuddé muhammad sallallahu alayhi wasallam mi ci ahmed bamba sall ci ahmed bamba sall mi ngi ko tuddé waye mu xey yalla yaral ko bopam bani ko légui tur wi gëna tedd te gëna reuy te ma tuddé ko sama jamm buñ wax muhammad yow ahmed bamba tuddé na la nonu moy lan moy abdullah wa khadim rasul légui abdullah la tudd tur waw moy tur yu gëna mag gëna reuy ci tur yi motax yenenou sallallahu alayhi wasallam bako yalla di wo tur waw la ko woyé subhanallahi asra bi abdihi kon waru gar la nga yar sa njabot droit la légi nak respecté nga droit adina yi mais droit al-akhirah yalla waral ko laaj ëlëk respecté wuloko ayca ci va va ayca mané lepp lu yalla sak di ca jël échantillon boole ci doom adam fimna amna ci doom adam yi ño xamni melaw yo lañ amé melaw yo fo leen fekk lakalé rek lakalé rek lakalé la jël seeni wajur ba mujj nak seen lej leji dootu yam ci kër gi waye dañuy lejeelale wa mbedd mi mujj dootu ñu yam ci lejeel wa mbedd mi waye dañuy lejeel wa quartier bi mujj dootu ñu yam ci lejeel wa quartier bi waye legi dañuy lejeel wa rewma ay agresseur lañuy doon kamur yalla alali jambur satch alali jambur ray ko jël alalam fum tambale won ci keur ga ci keur ga la tambale de da mag ba ak ci mbedd mi rek waye ci keur ga la tambale melaw yo wululul guddi mom yo du nelaw dula baye nga nelaw wululul rek wululul amna do ma adam yo xamni melaw yo lañ amé am ci do ma adam yo xamni melaw bay lañ amé xam ngeen ni bay chopran xam ngeen ko sobo sobo sob ba dekk ma soban bay amna nit ño xamni non lañ mel ci ciopté lu seen yoon nek ñanga ca lu son yeen nekul ñanga ca kazalika am ci doom adamay ño xamni melaw xar grawuluñ dara lo leen waxul xamuñu ko fimne amna ci nit ñu xamni non lañ mel lolu goor ñi xam nañ ko leg leg yalla wërsegal la soxna so xamni loko waxul xamuko mokum xarayam waye nak bañul dara nak loko sant mu def ko mom waye nak xamul dara lulul liñ ko amna ño xam non lañ mel melaw xar amuñu bañ waye xamuñu dara nak xamuñu luy loré xamuñu luy jariñé ñom dal liñ xam moy li nga leen wax xar non la mel xar non la mel am ño xam ni melaw gëlem duñ fatte duñ mer bayyi duñu fatte dara lo leen def mi ngi ñu cornet denc te duñ japp mer bayyi mukk gëlem ngi ni tay boko toñon toñal gëlem togal 10 ans ngeen doga gisee wat bu lay gis defay 10 ans la wax bu lay gis defay xamé na la mom gëlem dana fexé ba jégalé bu la doré wix rek xamal ni toñjon ko toñon lay fayé mom gëlem mom gëlem am ci doom adamay ño xamni melaw mus seen jariñal bop rek duñ jariñ kenn dara te buñ la mané jariño la melaw mus amna ci doom adamay melaw mus munu ñu la jariñ dara te dañ lay lor nak fuñ xam nga mus fimné ni mun la jariñ dara te dalay lor ndax mus moy ñew nga yaatal ko sa kër mu dem ci mbedd ma japp jaan ju diewul ñew tégal la ko ci sa kawum lal nga ñew tudd ci jaan ji mat la nga dié té amalu la ndariñ kat ben ndariñ amalu la ko mom mus xana lum jekku mu dem lum jekku mu dem nit ñi no amna ño xam non lañ mel amna ci nit ño xam ni duñ jariñ kenn dara té kuñ mëna jariño la té fuñ tollu dila lor nak légui jikko yoyu nak lañ bëgg nga diko dindi ci nit ki jikko yoyu ben par ben ben par ben ben par ben jikko yoyu amna ño xamni xéti jikko yoyu yépp motax ñuy yonal yar lolo tax ñu yonal yar lutax yonnabi sallallahu alaihi wasallam ni sa dom bu amé 7 ans nam koy soñi ci julli waye bu yagg mukk ba nga door ko ci muni bu amé 10 ans nak té bu julli joté du jog julli ji muni musulub yar musulub yar légui tuba bi nan goné ken duko door té yonnabi bi yalla yonni ñun ni bu fekkentani ag na fi té bu xasse am 10 ans amna xel muna muni bu ca agge té nangutu julli muni wutulub yar duma ko la wax fofu la sharia tibé duma ñu nan l'islam santane wul duma wala ñu nan tup subhanallah yonnati yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam moko jangalé droit de la femme andil ñu ay catastrophe yo xamni ci suñu kër yi mëni su ko misal ay catastrophe yo xamni kenn mënu ko misal da ngay ne sa kër di yor sa njabot tek leen ci alal kitab wa sunna magatum yor yor joge fe te moy ñi ñi tudde ay xuma ay badje ni gox lañ xum magatum yor yor joge fele neenaay da yeeram gone gi ci yar biye neenaay motax rocc ku naay dem na fele ci police ay ba gendarmerie niko diw dal wax deug yalla domam ji nim koy maltraiter par ci par là te fek kat bo deme passé wul ak mom bul def mu def mu duma ko lolu yeen ñi nek europe xam ngeen ni seen loxo ñi mi wutal lal xalel te l'islam mo leen sant seen loxo di lal xalel bu fekke lal gi warna mais ku ko ci def tay noy def ñak sa doom dañuy ñew récupérer ko yobbu legui lu dess moy kon bu yar jotay joxel ñu yaral la joxel ñu yaral la waye nak bëgg wéccet biñ lay jox bëgg wéccet biñ lay jox ci sa doom diko ko fay par wér nga diko fajé say soxla té dañ la ko doon jox pour xalé bi wara jang pour xalé bi ñu éduquer ko don ñom seen éducation bobu ñu éduquer du éducation dara seen éducation possible dal yégoné gi ci liberté yo yégoné gi ci liberté motax lo ci gis xalé bu am 10 ans moy jog jël ngannaay waxu dem ci ben école rosé ay moromum bañu toy ñom ñepp mu dé bo ñewon ci xalé sénégalais buñu yar nga jox ko pistolet bo muy tuday lox ba mu wad duko mëna sax tiyé waxuma pistolet waye pa ka sax ñëmé wuko waxuma di ray nit nak mom xañ nit sax danaka duko ñëmé fofu lañ toll fofu lañ toll yeen tukki kat yi am ngeen benen part de responsabilité ci seen njabot moy da ngeen di nek bitim rew yore fa njabot nek senegal yore fi njabot njabot ga nek bitim rew ci ay loi tege ci sa kaw ni la bo jeurut ak ñom fi ñu sanctionné la njabot gogou ngay gëna sonné njabot gogou nga gëna dépasser sa alal ke sa njabot gi nek senegal te pourtant ñoyam ci yow ay droit de motax yonnentou sallallahu alayhi wasallam waxon ni ittaqullaha wahdilu bayna awladikum ragal len yalla te ngeen mandu ci seen digeenta njabot yi sa njabot gi ne senegal ben serigne dara nga koy sanni pare nga ci at mu ne bo moytul ben yon nga koy yobante yenn 100000 wala yenn 10000 francs wala yenn 15000 francs at mu ne ben yon wala ñetti wer yu ne waye sa njabot gi nga yore bitim rew te ay sanction tege ci sa kaw sanction yi da melni yow da melni tubab bi nga gëna ragal wala police nga gëna ragal ci yalla mi la bind droit yi la war ci njabot gogou nga xamni même bo amul lo leen defal da nga ko lebi mo la war ci njabot gi ne senegal waye ab serigne dara nga koy sanni rek pare ci budé serigne dara bu ragal yalla toona yépp mo koy togo da na ci daj lu ne dana ci daj lu ne non la amé nga gis ko xamni ni bitim rew la nek domam ji ma nga ca internat ba wéru déwu nek mu fayal ko 25000 francs waye gis nga dom je ne ca daara jangale fi sabilillah dana tok presque 10 mois wala 20 lu ken xamul sax te du deg sax papay xalé bi waxuma sax mu diko yonne dara lu jëm ci daara waye ka ne ca internat bu mom wéru déwu né xaalisam dina ñëw kene ci daara fay jangale fi sa billahi boole ko yara wéru déwu né du la dégg waxuma wér waye juroom wér man nako tok du xam ci lo né lolu daw sa responsabilité la même bu la ko serigne daara bi nangulé daw sa responsabilité la daw sa responsabilité la mandu wo bo mandu won xalé yi da nga leen di yamalé ittaqu llaha wa'dilu bayna awladikum yonent moko wax alayhi salatu wassalam alayhi salatu wassalam waye senegalais la yalla bindé boko né bal ma fétalé fi mu bayé lak lépp da ngay ñëw diko jappalé niko bal ma roqanti la fi mu bayé lak roq ba waaw dang ko nan bal ma roqanti la fi mu far bayé lak roq ba lolo dal wa koki lu fa way yob rek paré nga ci bal ma roqanti la fi mu balak roq ba nak fof alquran neena ya ayyul lisina amanu khu anfusukum wa ahlikum an-nara ay yeen ñu wax ni gem ngeen yalla ñu na mu ni préparer len seen njabot ba ëlëk du ngeen dem safara seen njabot gi duñ dem safara seen njabot gi duñ len yobbu safara ndax ñetti safara yi mu am safara si nga xamni ya fa yobbu sa bop ak safara si nga xamne sa njabot la fa yobbu ak safara si nga xamne njabot gi mo fa yobbu bopam yalla ni moytu len yeb khu anfusakum wa ahlikum nara fexelen ba bu len dem safara ndax sen njabot dama arama kon bu beugé mucc numuy def moy loi yalla yi nako jema respecté ak num meuna def ba respecté ko rek donte loi adina yi day dal ci kawam ndax loi adina yi ño gëna sedd loi al-akhirah sallallahu alayhi wasallam neena kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi kenn ku nek ci yeen mas'uliyya la ci njabotam te yowmal khiyam ku ci ni yalla dana la laaj li nga responsable lon ana noko don doxale kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi kenn ku nek responsable nga te yalla dana la laaj la nga responsable lon ana noko don doxale xolal mas'uliyya du yalla don wax yaron ta sallallahu alayhi wasallam mustafa ali salam yaron ta yalla la de waye sun borom dafa wacc ci mom aya diko fatali responsabilité bimu am ci njabotam kon limuy tekki moy ñun ñi nekk bu ñekkon ño xamni dañuy connecté wu sun digënté ak sun borom bis bu ne sun borom da lu rappeler sunu responsabilité ci sunu njabot ndax yaron ta sallallahu alayhi wasallam mom la yalla di rappeler responsabilité bi dox digëm ak njabotam muniko ya muhammad ali salatu wassalam waxin la wamru ahlaka bi salat wastabir alayha wamru ahlaka bi salat wastabir alayha yow mustafa ali salam ma nga lay rappeler responsabilité bi nga am ci sa njabot na muniko nga len soñi nga len yar nga len jubanti nga len conseiller nga len digel bi salati bu waxtu julli joté ñu def ko ndax bu ne bu waxtu julli joté nga def ko rek moy mu tisbar joté nga ne allah akbar dur ñent raka dem tok takusan dur ñent dem dedet wamru ahlaka bi salati dafa yobale digelal sa njabot julli rek dedet moy digelal sa njabot julli digelal sa njabot koor digelal sa njabot ak makka digelal sa njabot ñu genn asaka buñ amé lu ko mat digelal sa njabot ñuy def jëf ju rafet tahawun alal birri wa taqwa di dimbalante ngir yalla digelal sa njabot ñu tek seen tank alal kitabu sunna yar yaru tege ci yoon lo lepp dafa yobale wamru ahlaka bi salat lo lepp daf ko yobale gis nga sun borom xam gi mu xam mas'uliyya bobu ni mu diisé taxna mun yonnante bi sallallahu alayhi wasallam wastabir alayya baye bo muñ nak ciono bu reey ci nek yar njabot muna mun ciono bu reey ci nek yar sa njabot muna ciono bu reey ci nek ku nangou ta son do ko man wastabir alayha baye bo muñ ciono bi ci nek baye bo muñ ciono bi ci nek lol lañ ma wa keur gi wax ni yeureum na la yeureum na la leleen ndeysaan nga gis ku ñew ni la waaw xale yi coono bi ñu lay tek mënoo leen a delloo seeni waajur man ëpp naa def ëpp naa def boo leen ko delloo day gën a yàqu rek ëpp naa def wastabir alayha rek nañ ko def rek mooy muñal la yonent waxoon sallallahu alayhi wasallam sun borom loolu la ko wax wastabir alayha muñal coono bi nekk ci yare muñal coono bi nekk ci éducation leleen nga defal ku nit sax lele nga defal ko ni sax mu trahir la mu wor la mun waye bum la tax décorasé dé bum la tax décorasé dé sonnal nit ci njabotam bu nit mu wagnou ko trahir la mun bum la tax décorasé dé mom du fay dé yalla lay fay mom du fay dé yalla lay fay wastabir alayha muñal lolou rek muñal choona bi rek wastabir alayha gul décorasé xolal yow 4h de maté 4h de maté yaq sa li nelaw yeb nek bu ni nga dugg fa yété ni manalul sen bop dara yaay yëkëti yaay yëlëp bu day waxtu sedd ya nan solal jagat bi ya nan demal sel mujjifé jappal ni defal ni xepil sa bëdi xool ace bombal say bët ila axiri ila axirihi coono boobu bépp kat yaa ngi koy toggoo waajur yaa ngay tëdd di nelaw ba ngolli seeni tànk ñoom wastabir alayha coono boobu boobu yëpp yaa ngi koy daj lu yëngutu nga jóg lu yëngutu rek nga jóg lu tax masuliya bi nga yore ci yor njabootu jàmbur te lu yëngutu nga jóg bala ngaa tëdd ñoom ñëpp dañoo tëdd ba noppi kenn ku ne nga dem xool nam tëdde boo jullee ba sëlmal nimal bi jàkkaarloog ñoom xool ba xam ñëpp ñëw nañ wala ñëpp ñëwuñu wastabir alayha coono boobu muñ ko looloo ci gën a tuuti kat léegi sa programme yëpp sa programme yëpp arrêté nañ ko ñoom mënutoo dem fenn mënatulaa dem fenn nit dalay woo sax kaay tuddal ma sama doom da nga ko naan midi laa mën a ñëw midi bu xale yi wàccee xoolal lool sa soxlay bopp yépp bàyyi nga ko mënatoo dem fenn léegi maangi fàttaliku Cheikh Murtada ab mbàkke mbàkke la fii la ñëwoon ci daara ji dafa léejoon yàlla may na ko xel nag dafa léejoon benn bis ma pine ko nag fekk may waa ji génn xuma lu mu def rek ma pine ko nag ñu ko acca toogal fii ci bunt bi léegi man saa yoon yàqu na mënatumaa dem gone yi di ko romb di ko ñaawal naan ko waa pine nañ la mu ni moyeen yéen a dof man kay maa ko pine wallaay wax na dëgg moo ma pine wallaay wax na dëgg yàlla xam na ko maa ngi ci saal bi di ko dégg mu koy waxante gone yi gone yi naan ko pine nañ la mu am moo man kay maa ko pine xam ne moom laay xaar buy dem may dem wax na dëgg moo ma pine yàlla xam na ko waaw moo ma pine wax na dëgg waaye loolu muñ rek kay tax nga man ko wastabir alayha waaw wastabir alayha noonu nga xam ne doomu aadama yàlla dafa sàkk ci lu nekk def ci moom exemple na moo sëj noonu la ko yàlla xamale ndax addina bi ñaar rek la ashabu simal wa ashabul yamin ashabul yamin wa ashabu simal ñun waa droite ak ñun waa gauche rek fi ne yàlla ni amul kenn ko xam ne bind naa ko lu ñu xamal naa ko droite xamal ko gauche gis nga parti yi sax dañ daan def parti gauche ak parti droite alxuraan ko wax ashabul yamin wa ashabul simal naa mu ni parti bi jëm àjjana ak parti bi jëm safara ñaari parti addina bi yépp ñaari parti dong la amul ñetteel ñun nag ñëwal sunum réew ñetti téeméeri parti juróom ñaar fukk ak genn wàll ak demi nga fiy fekk ma ne ni yàlla nañ yàlla musal ci démocrate bu fekkee lii mooy démocrate addina laa de addina gën a yaatu Sénégal te addina ñaari parti dong la am ashabul yamin wa ashabul simal ashabul yamin wa ashabul simal parti bi nga xam ni ñoom Mohamed ay seen responsable mooy seen président de parti nga xam ni ñoom àjjana lañ jëm direct mooy ashabul yamin ashabu simal mooy parti bi nga xam ni iblis mooy seen directeur mooy seen responsable mooy seen leader ñoom ilaa jahannama laa qadara llahu wala saman sene addina ba addina daj ñaari parti yooyoo fi am yàlla ni doomu aadama ma bind bu ne mu naa mu ni war naa ko ñaari carte ci carte membre ci benn ci parti yooyu fa alhamaha fujuraha wa taqwaha ñaari carte la carte taqwa wa carte fujur fa alhamaha fujuraha wa taqwaha militant bu ne xam na ñaari parti yi parti bi jëm àjjana bi jëm safara mu ni tànnal bu la neex nga minité wu fa tànnal bu la neex nga minité wu fa man yàlla duma la ko tere maa ngi lay xaar rek ñaari militant yi rek am ki minité wu ci yont yàlla Mohamed ak ki minité wu ci iblis ruhusu sayatin ñaari militant yooyu rek am mu ne amuni noonu ñaari militant yi amee parti bu nekk am na orientation wa adaynahu najdayn parti bu ne am na école boo xam ne ci lay orienté ñi nga xam ne nii ñooy ay militants yag nañu deg ñu nan xam ngeen man duma politiser waye ma ngi leen di observer ma ngi leen di observer yag nañu deg liñuy tuddé manam minutasme manam niñ ko waxé sax ñoy niñ ko waxé sax way discipline bi nga xamni minutant bi daf ko wara am parce que boba parti dañu amone ay école difa jangalé sen discipline parti yalla ni nonu mu amé non la amé discipline ci ñaari parti muy parti Muhammad ak parti Shaytan wa deynahu najdayni ku ci ne amna foy orienter say militant ku ci ne amna foy orienter say militant wa deynahu najdayni yent yalla Muhammad dafa orienter ay militant ci ñu am bonne éducation éducation bu fiable bu normal bo xamni se ngeum ak se militantisme day tax manam nek gi nga nek militant day tax

référé wu waaye ki ngay référé wu danay saalihi nekkul ci moom dara dara dara dara te dañ laa wax ni booy référé wu na nga référé wu ci saalih booy référé wu na nga référé wu ci asaalih mu xa sayidina usman moo ko wax de radiallahu anhu mu xalatatu saalihiina waajiba waajiba léegi boo dee référé wu ci ay sëñ Touba ak sayidi alhaji malik ñu naan la da ngaa tardé cheikh ahmad bamb wax na ko ci benn bëyitam bu gàtt nee na isa ajabatka xisaalu imrihin fa kunhu yakun minka ma yuxjibuka xoolal ma ji wax rek xoolal ma ji wax rek nee na nee na boo bëggee xëy doon am yonte yàlla muhammad ci kaw suuf naa mu ne jaare fa muhammad jaaroon rek parce que yàlla du woon yàlla du war mukk ku def lim santaane rek mu defal la lam defal ñépp isa ajabatka xisaalu imrin fa kunhu yakun minka ma yuxjibuka nee na bu la sëñ Touba yéemee ak jikkoom yi rafet bu la sëñ Touba yéemee ak melokaanam rafet mu naa mu ni jaaral fi mu jaaroon xol boo doonul sëñ Touba it ku geesu seen la jaawale la ak moom boo ko doonut it ku la xool jaawale la ak moom mu ne jaaral fi mu jaaroon rek yàlla di xëy rek yàkkal la mbir mi isa ajabatka xisaalu imrihin fa kunhu mu ne fa kunhu yakun minka ma yuxjibuka da ngay xëy li ñëpp doon yëm ci sëñ Touba da ngay xëy rek suñ borom def ko ci yow minka ma yuxjibuka da ngaa jaar fa cheikh ibrahima niass alkawla xii jaar mu naa ma da ngay xëy rek loolu kay ku ko laaj barham jóob xam ko ku laaj barham jóob xam ni mu ngoog fu bare fu cheikh ibrahima niass alkawla xii nekkul rek boo fa seenee barham jóob defe ni moom rahimahullah yalla na ko yàlla jéggal te yërëm fu sayidi alhaji malik nekkul boo seenee cheikh ibou saxo rek xam ni moo nga ne fu alhaji malik nekkul rek boo xoolee boo fa seene ibou saxo rek da nga naan alhaji malik gi fa ne radiallahu anhuma jamian isa ajabatka xisaalu imrihin njaboot da nga koy yar ci loolu foo geesu seenoo sëñ Touba nga xool seen fa cheikh abdou khadir am sëñ Touba fa ne booy seen sëñ abdou khadir xamal am sëñ Touba nga seen sëñ Touba numéro 2 waaye Cheikh Abdou Khadir sori na sax Cheikh Abdourahmane Mbacke Daru Mu'ti moom laa daan wooye Cheikh Ahmadou Bamba Raqmu Sani Sëñ Toubaam ñaareel noonu laa ko daan wooye Cheikh Ahmadou Bamba Raqmu Sani Sëñ Toubaam ñaareel mooy Cheikh Abdourahmane bu Daru Mu'ti te loolu dara mayu la ko lulu roy rek roy jaar fam jaaroon rek du caagalu danga koy jéeme imité déedéet jaar gi ngay jaar fam jaaroon la yàlla di soppaxndiku ci mbaaxam ci tabam ga ci yërmandéem ga ba deesu leen mën a xàmmee du yow yaay jéem a jaay affaire di ko jéem a déedéet isa ajabatka xisaalu imrin waxi sëñ Touba la sëñ Touba nee na bu ma la yéemee jaaral fi ma jaar rek si abdou qudos daaru mu'ti bi ko sëñ Touba yéemee mu jaar fi sëñ Touba ya jaaroon boo ko seene rek defe ni moomu boo jàngee taarixu sëñ Touba ba dajeeg Abdourahmane bu Daru Mu'ti Cheikh Abdourahmane da nga naan kii sëñ Touba muy dox la ci kaw suuf boo jàngee taarixu Cheikh Ibrahima niass alkawlakhi ba dajeeg Barham Diop nga jàng taarixu Seydi Alhaji Malik ba dajeeg Cheikh Ibou Saxo mas naa ko wax benn waay ma ne ko képp ku ni woon bu ma gisoon Cheikh Ibrahima niass alkawlakhi defal ko nangam nga gis Barham Diop te defoo ko la nga wax du dëgg boo gisoon Cheikh Ibrahima Niass doo ko def doo ko def ñetti borom xam-xam yi Sénégal dañ leen a amal njukkal parce que dañoo fekk pénc mi yàqu ñu defaat ko ci seen xam-xam ñett ñoo ñan la Cheikh Ibrahima Niass alkawlakhi Barham Diop alkawlakhi Cheikh Ibou Saxo Serigne Sambay rahimahullah ridwanullahi taala alayhim jamia ñepp leen amal njukkel fii ci Sénégal parce que desordre biñ fi fekkoon fawda biñ fi fekkoon
limay faral di wax li kulli makan maqal leg legi xalé yi ni ma dañu bëgg nga defal waxtaan ci tasawuf man yeen soxla wu len tasawuf lolu kako war na wax bam ci jotté waxon nako lam tay wax parfois rek mo waxtane tout tasawuf waye yeen xalé li ngeen soxla du lolu kenn ku ne ak jamonom ak ñam dajel yeen xalé li ngeen soxla moy ku dugg ci seeni 18 ñi leen bëgg firew li way kat ba dako waxon way kat ba dañu dañe muni lalte baña lalli mané ko lo fi lal dina ko lalli yow yaq gone yi nga bëgg lo fi lal dina ko lalli lo fi lal dina ko lalli waxna ko ben wahabi yu barki dem man len lu ngeen fi lal rek ci jema teweri gone yi ak di philosophe philosophe lu pour na xalal yi lu ngeen fi lal ma lalli ko lol la xon way kat lu ngeen fi lal dina ko lalli inshallah taala inshallah taala motax bima def bayan ci jumaaji am mbokk mun ma dañu bëggoon nga yam ci diine ji rek manam dal ni lañuy julle ni lañuy woré ñap ni la maniko lolu kon ma balleen fi jumaaji sa dem lolu téméré juni atak ñi diko wax té goné yi defuruñ manam maniko goné yi da ngay tollok ñom wacc ba tollok ñom khatibi nas ala aqri qul ala qadri qulub ñu ngi waxe sax ala qadri ñu ko yonti bi sallallahu alayhi wasallam khatibi nas ala qadri uqulihim ngok sallallahu alayhi wasallam neena wax leen ak nit ñi fiñu toll fekk nit ñi fiñu toll nga wax fa ak ñom xalé yi ay ni lañuy julé ni lañuy woré da leena defar maniko da ngay wone serigne su jubadi ji jubadi serigne su jubadi ci ba xalé yi xamni serigne si dañu jubadi ngir ñu man leena moytu ba duñ leen sank nga wone ni ci aada yu dëng yi ba xalé yi xamni ñi dañu dëng bu jëkkoon danaka mën na wax ni sama waxtaan yépp mi ngi doon jëm ci walu ñi bëgg nax gone yi rek bi amé ay nit yu jëk dugg ci internet bi bëgg féréw li gone yi walé ni sëriñ ci yeen di top waruñu leena top ñi ngi fi di def li di def la wax ju bon ju ne ñu tek ko ci seen kaw ci la wañ ñu ko wat nak mané xaaral ma defa andal sëriñ soso te tek ko ci xam xam tek ko ci alcorane ak sunna ba paré soga delu wat ci la ma nekkon lolu ñun ñepp ko jang ci alcorane waxuma sëriñ ci waxuma sëriñ ci way yonentey sax alayhi wassalam yonentey alayhi wassalam sun borom dani ma leen yoni mune bama leen yonne am nañ ay seeni seut yo xamni ñinga ciow yonni ciow ci alkitab wa sunna mune waye nak am na ci ñoom seen seut yuñ fi bayyi ño xamni ño gëna dëng xalat yonentey la wax de lol alquran la buma juubul ma nga ca suratul hadid sun borom ni wala qad arsalna nuhan wa ibrahima waja'alna fi suriyatihima nubuwata wal kitaba faminhum muhtadin way wa kasirun minhum fasikhuna man yalla ma yoni adam am ñaaral mu yonti yalla no ma yoni ibrahima alayhi assalam muni ñom ñaar ñoñe bayyi nañ fi ay seet yo xamni ñaga ca yoon wa ni ciow ci alal kitab wa sunna muni way amna ño xamni nak ay say say lañu fasikh la yalla wax fasikh non la amé ci serigne ci sun serigne su jëk ci taxawayu prophète lañ taxawé ci kaw suuf diñu éduquer diñu yar waye sun serigne sosé bayyi nañ fa ay seut yo xamni ño gëna dëng xala loolu xam nañ ko waye est ce que loolu nak dana tax ñom ñu yobale ñeneen ñi nga xamni ñi ngi ci ak njub ñi ngi ci ak njub bu fekké ni par par lo taxna ngay dal ci kaw cheikh muntaha wala ngay dal ci kaw seigne babakar sibou tiwaone te ñoñu yow xam nga ni ño la gëna juk gën la ragal yalla jaaruñu ci ndaw waye kay bo bëgge ko xass kay sétel kenen waye ñi kay balen fi nak bo parce que lan parce que and nañu nguur rek parce que lan parce que jappalé nañu nguur rek ñom mënu ñoo baña and ak nguur mënu ñuko parce que ñepp lañ jaboté seen jabot gogou nguur da ci dugg di japp lu ko neex wala di def lu ko neex kon il fulé que ñu mudarante ak mom te l'islam mo nako sante de lolou alquran mo nako sante
yonentou bi sallallahu alayhi wasallam sant nako seigne touba wax nako mu darante ak ñom ci lepp lo xamni du jurmo yalla ci lepp lo xamni du juri ma joxe misal cheikh abdullah mbake radiyallahu anhu nit ku sincere ka dafa am bis jamono abdou diouf ñu indi ben pelekeleur bu jigen fi ci ndiarim ak pelekeleur bu jigen comme mom diine mayuko mu wet ak jigen judul mahramam muni abdou diouf dama beggone pelekeleur bu jigen bi ñu sansé ko te indi fi bu goor ndax pelekeleur bi ne ndiarim faaw dana wet ak mom di waxtaan ak mom ci biru njabot gi ndax ma fi nekkal njabot gi ci diine mu nekkal fi njabot gi ci état té comme lég légui du ñak ma ak mom ñu wara wét waxtaan biiru nek té kudul sama mahram ci jigen duma ko sañ kon nañ sansé bu jigen bi ñu jëlé fi pelekeleur bu jigen mu andi fi bu goor lolu mu daal rek moko mëna may nit mu neexon état day bañ waye mu daaranté ak mom motax mu nangul ko ko té cheikh abdoulaye mënta ñak baña jaxaso pelekeleur ñeërem parce que njabot gi muy japp mom pelekeleur yépp di leen mandat dépp ci kasso yi ak njabotam la ak njabotam la nañ bayyi naxay ba legi serigne sujub sangi fi serigne waxna ko barki dem ci ben radio xamna dina ci mësa ñew serigne bu ma serigne ni mi mel biñ koy wax te ma waxon len ni jamono bi ñu tollu la serigne touba waxon agaguñ ca amna sax ñukoy jema def da waxone in lam tulahi muslian faltaktafi bima bihi nas khiyar salaf su fekenteni jamono yakuna ba neena dajewo kula meena defar nga jang ci reey gaayu jikko ya tayam ci tamanu mani amna ño xamni dañuy jël khasside def ko muy sen wasila melni rek seigne mudou mbay ncham mu jëlone muqaddimat rek def ko muy serignam muqaddimat digli wul terewul di muqaddimat num meuna nek ci serign muqaddimat mom diglewul terewul day tag gën gi bindef ali salat wa salam nga jël ko def ko sa serign ab serign day dund dila wax dama ni nga ne ha muni defal bal lol mo dit serign ab serign day wax def len li mo bax bayi len li moy li bon motax sa bo djeblo ci serigne te serigne bi diglewul terewul bay bo seti fenen moko tire yam bay bo seti fenen kat diglewul terewul ab serigne day digle aka tere motax yent yalla muhammad ni luma len digal def len ci la ngeen man luma len tere bayi len lepp kon ab serigne day digle ka tere legena buñ demé ba bu la serigne bi digale nga ni intérêt personnel am la mom la concerné lol tamit batay nañ ko set kon ñaar ñepp febar serigne ci febar nañ do nga yi febar nañ motax serigne bay jaxata waxon nako ci eussel li tax mourid yi bon bari serigne ci bon dañoo bari serigne bu denc ay millions du xam ci yalla lu bari ñepp febar waye batay amna ñu wër pelak nak bo demé hôpital yi ñinga fess jall ak malade waye nak demal amna ñeneen ño xamni ni ñinga ni ciocc dara jotu len non la amé ci serigne ci nak amna serigne so xamni ñingi ni ciocc tege ci yoon ñingi ni ciocc tege ci yoon fofu dem amna fa kon agguñ jamono bu yaqku ba ñuy jël ay téré di leen def ay serigne dedet agguñ fofu agguñ fofu bo xolé xuqal bu kaw bi ñu naan matna serigne xuqal bu kaw bo gisé ñu naan matna serigne xuqal bu kaw lu ci nek moy ay diglé ki téré noy def ba jégué yalla noy def ba xam yalla noy def ba may tindi kulu haram noy def ba waw kay waye nak agguñ fofa su boba kon do djeblu ci oqal bu kaw xam nga noy def moy djefeli ci oqal bu kaw dang koy jang djefeku lol lañ la sant waye sax oqal bu kaw don sa serign dang koy jang djefeku na oqal bu kaw da la wax fi sahaba yi jaron ba don ay sahaba wax la fi yonenti jaron wax la fi wali wi jaron jang ko te djefeku wa legi yow mo xamni mëno firi abajada awasa ataya kala man sa hafada kharasata sa khasa mëno ko firi nga ni da ngay jël ak qasida mu nek sa seri te xamolum la digal xamolum la téré benen tiaxani dem len ci nitaki nopam ngeen ni ko aslamtu nafsi ilayka
mu dila digal ngay def mu dila téré ngay ba loluy deug sayr banena won anil mar'i la tas'al wasal an kharinihi fa kullu kharin bil muqarin yaqtadi neena bo gisé señ mudou mbay cham jirul ngay laaj ana señ mudou mbay cham ñu ñoy def muy dang ko bëgg xam munaw muni xolal ka muy andal rek sétal ñi muy fréquenter rek jaxassol ak ñom touti neena bo noppé ci ñom bo gongi ko ak ñom rek xam kuy mudou mbay cham neena jirul ngay jema gëstu ci kan moy señ mudou mbay cham munaw muni xolal ay andandom ay fréquentation rek ngay xol bo len xolé ba paré rek da nga xam ki moy kan ah wow da nga xam ki moy kan señ modou waxtanu ben passe bi sax jeexut yalla xam nako su ko defé yeex na ma tambali ga waye tamit dama bëgg dongay mos tuti ci majalis bi ñom tamit danaka dimanche yépp jangunu dimanche yep buma noppé damay sonn baat bi xawa sonn ba duma mëna jàngalé wat su ko défé kon xamna damay yamalé fi waxtaanu rek té dem jox leen seen bindu inshallah ta'ala rawati na ma am ay dongay gan yo xamni dañ fay ñew pour jàng xam xam té lool rek mo leen fi indi motax mani kon yamalé fi waxtaanu rek li dess ci jant bi ma daw jàngalé ko tuti ci majalis ba inshallah ta'ala di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan di am mbékté lool mbékté mu réré réré di mu amna ko yalla xamna ko dimba ak katrir moy kuñu wax yag na ko tuddi ci émission yi ñu diko wax serigne cheikh john tam nek amerique 2013 bima sanc ci fi ak tay 2013 ma ngi koy fatali dama joggé fekk magal gu mag di jupsi ma joggé keur serigne touba nga def fa ben waxtaan bay ñibbi ci dara ji sama téléphone sonné mune ma ngi tuddu cheikh john dila deglu bu yag ba tay wax ji amal ma ndari te deg na da nga yor dara manam dama bëgg di participer ci dara ji wax ma fu mo koy def ma wax ko boba ak tay mi ngi ci fukki at mu di ko def rakam ju jigen ju ne senegal la koy yone koku indil mako rakam jigen joju borom kërëm sax mas na ñew fi ci dara ji fukki at gisumako te du tardé fukki at yune ki at wéru déwune dana ma yone hadiyam joju ni ma defal mako ci dara ji demb la fi soga tek tank mok soxna mom ak soxnam yépp ndaysan mom ak soxnam yépp bi soxna ci ñëwé sax la nama ci radio ba ci étali lañ woté fa lañ jëlé won sa numéro ndaysan bo xamna señ Modou Mbaye Cham lañ jot ñu ne fofu lañ woté won ñoñu joxon su numéro ñoñu joxon sa numéro ci 2013 ja demb la fi soga ñu bëgg lool ba bëgg lool da mu jimu ni ma man ndeké difu mu won dara ndax man li ma fekk sax yaakaar mo ni sax mbir mi toll na fofu mu ne ko wa mum de mu gog rek ñu baye ak suñu borom rek tabarak wa taala mu gog yalla xamna ko dembu dama bëgg lool mu ñew fi and ak soxna mom ak soxna suñu and fi comme niko soxna jayna ba defé and ak borom kërëm wali fay ndaysan ñom ñep ba ci barki dembe amna goor gu sant lo goor gu mak waji señ bi bisim rew la nek mu ñewon fi ci domine bi don set ci keur rakam jum jënd fi xom dal ni wa man di mas na may deglu ben émission ñu ni señ Moustapha Mbaye Sam côté domine bi la dekk ñu ni ko xolal soral bu le ngay seen moy dara bi ñewé fi nuyo xalé yi ñew ni ma amna ku sant luum ku lay seet may neen bismillah da dugg ci neeg bi rek yëkke ci sal bi yalla xamna joy mima fukki atangi ni mala di la diglu guddek beccak dal di genn radio bek yep won ma seigne mom radio bek yep la genn won ma ni ma xol radio bi sa buma wacce sama bere bu liggey kay mom lay diglu ba karok may nelaw jef joju yal nako yalla def ci tire Modou Mbaye Cham jef joju yal nako sun borom def ci la cey bayiko ci tuyaba yal nako def ci tire seigne Modou Mbaye Cham yalla xamna ñan nako suñu borom yalla nako ci yalla def nga fekk ko mu nek yool bu ri yowmal khiyamat akbar ndax yonnentou sallallahu alayhi wasallam moko waxon man dalla ala khayri kafa'ilihi ku gis lu bax ni gaay kay len lu bax ni muna muni ku ca ñew lum ca jëf da nga ci am tiyaba ku ca ñew lum ca jëf rek da nga ci am tiyaba yalla nako yalla def ci sa tire jëf seigne Modou Mbaye Cham fani danaka dama melni ko xawa dof rek yalla xam nako waaw ndax nit ñi rek ak
téléphone yek dikki gi nangam nangam waaw suko defé rek mëno am gan di joy waye samay bëdde taafu ma toll yalla xam nako yalla ko yalla def sa tire jëf yalla ko yalla def sa tire jëf ndax ñun wax gi rek lañ ci am te yalla tax buñ ci paré paré nañ ci xamuñu fu muy dugg ak fu muy jëm ak luñ ci def ak luñ ci ba xamuñu yow mi am khalaatu intisar ko intisar ci arab xamu nuñ ko mëna waxe manam tassare ko dal ba nit ñi man ko jariño ah yalla nako yalla def sa tire jëf way yalla nako yalla def sa tire jëf ndax ñun suñ borom sédé na li bani wax yalla do nga tax kum neex bul nu xam kum neex bul fi ñew kum neex lolu liñ koy def yalla do nga taxon ñu diko def suñ borom sédé nako ah suñ borom sédé nako man bala nga ma may danaka dang may togn tognal bala nga ma jox danaka dang may togn tognal dama ragal laaj benen bi ci dess moy boma koy jox danaka day melni luma xatal waye xamna ni mok liggey be and meunta ñak motaxit fuñu toll rek ñu di len ci ñaanal ñu ngi nuyu bu baaxit soxna mam buso ñass jazakumullahu khairu jazaayi jot nañ ci adde jim ñu yonne ñu koy wax jere jef jazakumullahu ak mbolam ñu nek diaspora bi nunu ko fimne man may nit ko xani mëno ma defal dara ci sentuma la rek waye nunu mako waxe bo xolé ñi participer ci daara ji ëppul ñenti nit danaka ñi ci gëna bari nga xani wër wu ne ñun la am mala jappalé li ci daara ji moy serigne cheikh jonne mom ma lim legi ku ci melni serigne wali fay ak soxnam ak mohammed diallo mom tamit ndaysan gis nga ñëw fi ci daara ji bi ñëw ci daara ji ba dem lam ma daan yone adiya damay gis sa bu yone wat adiya da koy yok sa bu yone adiya da koy yok lolou lepp bëgg lu bax rek wa yalla ne len ko yalla nangul def ko ci sen tere jëf yalla ne len ko yalla nangul te def ko ci sen tere jëf ba ci ñom seigne cheikh mbacke ñom nek amerique yene joju rek lañ am ci daara ji ñom ñep seigne cheikh yalla namako yalla fayal moy khalifa bayam waye terewul daara ji rek lo wax muni man dal seigne bi ñaanal ma luma def ci daara ji rek kon nak ñu ngi leen di wax dal jazakumullahu khairu jazaayihi ba ci ñom seigne ko safal mom tamit non la bam ko tambale ba legi bayyi wuko ila akhiri yeen ñep dal ñu ngi leen di wax jere jef ñu ngi leen di wax jere jef jazakumullahu khairu jazaayihi naka jek sa ñak wi barki dembu dafa am kilifa guma wo mu deg liggey bi ak ciowal ganar yak nangam nang mun way señ bi fone maneko mang ci toori demay liggey muné mo way loy wax ni maneko man sa buma xey mangi tour sa ñak de lu dundal alquran toguma di laaj ken dara dafa sant yalla julli ci yonent bi xamna ndaysan xol ba toy mu coupé ganar bi lama soga war nak wax ma lim ma don doye ila akhiri li la mag ñi xamal kay li ñu dem da ngay jitu ba nuppi ne kay li ñu dem sama dongay tousu dañ makoy wax da ngay gis lo xamni man nañ ko liggey waye ma koy liggey la sama bop xolal am kenn ci ñom ñu wax li man nako do bayima def ko maniko dedet yow liggeyel ma andi wu la fi jangale fi indi demal jangi liggeyel ma indi wu la fi jangale fi indi mu daldi re dem waxna deug li ma don def man nako de maniko demal ci sa liwaje yow liggeel ma indi wul jangale indi kon jere ngeen jef jazakumullahu khairu jazaahi wa salaam xana ma dem ba meunatuma ko doole ji neew waaw yonentu da waxon ni sayyidul khawm qadimuhum ki gën ci yeen moy ki keur keur yi ngir doom adamay jari ñoko te dañu bëgg bokk ci sayyidul khawm nak wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

borom xol yu leer yooyu, borom xol yu set yooyu, ñoo nga xam dañoo yéene ñëpp jàmm, ñoom la alquran di jiñ. Ñoom waare da leen di dugg, waare da leen di dugg. Da ngay gis koo xam ni ngeen baal ma jàngul Basim mi mara, Basim mi mara jàngu ko, borom xam-xam wax ba noppi mu weddi ko teg fële. Weddi ko teg fële ndax lan bànneexu bakkanam, bànneexu diw li mu wax àdduma ci. Kenn waxula nga ànd ci, waaye li mu waxee dëgg. Kenn waxula nga ànd ci, waaye li mu wax de am nga liberté bañ ci ànd, waaye li mu waxee dëgg. Kon nag ginnaaw yow àndoo ci rek ñàkk ci ànd doyoon na, waaye nag jëlaat yeneen kàddu yu ñaaw di ko teg ci ab deram, loolaa jaaduwut, loolaa jaaduwut, loolaa jaaduwut. Borom ne innama almu'minuna allazina idha dhukirallahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkaluna. Maa ngi leen di misaal xoli gaañu nga xam ni gëm nañ yàlla, borom xol yu set yooyu, borom xol yu sell yooyu. Ñu ñooñu mooy ñi nga xam ni saa buñ déggee waaraate gëm ko, seen xol di nux nuxi ngir ragal yàlla, ngir tiit. Mu ne rawatina nag boo leen waaree sax ba indi leen ay prof, indi ay prof yu leer. Jamono bii nga xam ne léegi da ngay indi ay prof yu concret teg ci kaw taabal bi, nga gis koo xam ni wallahi xam na ni li nga wax do ngay dëgg, waaye da koy falan fële ndax lan intérêt personnel, wala mu bëgg laa humilier. Ñaar yooyu rek la ci jublu, waaye xam nañ li nga wax lépp dëgg la, xam nañ li nga wax lépp dëgg la. Way saatul alim ayatuhu saadat um imaanan, boo leen waxee, boo leen indilee ay prof day dolli seen ngëm, day dolli seen wuulu ci yàlla. Nii may wax ni ñoom ñoom gaañoo ñu le mu ñu ñooñu foo leen fekk. Wa alaa rabbihim yatawakkaluun, foo leen fekk seen gannaaw gii ci yàlla lañ ko wéer, seen gannaaw gii wéeruñu ko ci kenn, ci yàlla lañ ko wéer. Wa alaa rabbihim yatawakkaluun, seen gannaaw gi ci yàlla lañ ko wéer subhanahu wa taala. Yàlla nag ku wéeru ci moom doo ma sa daanu, yàlla ku wéeru ci moom doo ma sa daanu. Yooye gaay duñ yem ci loolu, dañ cay boole taxawal julli la leen yàlla wërsëgal mu néew mu bari, ñu di ca domp di jox ñañu tane. Allazina yuqimuna salaat wa mimma razaqnahum yunfiquun ulaika humul mu'minun, ulaika humul mu'minun. Yàlla nee na ñii ñoo ñu gëm dëgg dëgg dëgg ñoo gëm. Ñooñu nag yàlla nee na seen ngëm googu nu gëm ba génne seen bopp ci xol bu sàggan, xol bu gumba. Xam nga lu ma leen di fayee ëllëg, xaqan lahum darajaatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim, xaqun lahum darajaatun inda rabbihim wa maghfir wa maghfiratun wa rizqun karim aw kama qala tabaraka wa taala fi suratil anfal. Mun yooye gaay ñeel na leen ëllëg, li ma leen di fayee mooy daraja ju kawe. Ku leen di xool yowmal xiyaam da ngay tokkamtiku, daraja ju kawe kawe kawe laa leen di fayee ëllëg yowmal xiyaam. Waaye duma ci yem, dama leen di labal ci sama géeju njëggal, labal leen ci sama géeju wërsëg, wërsëg woo xam ni wërsëg wu tedd lay doon. Rizqun karim la wax, rizqun karim, rizqun karim suñ borom yemul fenn fenn fenn fenn. Rizqun karim daanaka moo dàq dugg àjjana, rizqun karim daanaka moo dàq dugg àjjana. Léegi nag ñun wërsëg woowu ñu yàlla dig, wërsëg woowu ñu yàlla dig, wërsëg wu tee wii ci àddina moom lañ gën a gëm que wërsëg wu ñu yàlla dig te gisaguñ ko. Mbokk yi, ndomb ak tànku àddina tax na, ndomb ak tànku àddina tax na, farag benn waay tax na, farag Masamba tax na. Ngeen woote réunion, réunion bi dara du ci résolution bi ngeen ciy génne du dara lu dul
diw sangam nañ yàq addinaam ba dootu tal diw. Waki subhanallah la xawla wala quwwata. Waa lu tax ngeen koy def? Wasnu wasnu alfulus alfulus. Wallahi li ñuy dund yonent sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ko. Sallallahu alayhi wa sallam nee na woon li kulli ummatin wasnu wa sanamu hazihi al-umma ad-dirham wa ad-dinar. Yonent ko wax de sallallahu alayhi wa sallam li kulli ummatin wasnu wa sanamu hazihi al-umma ad-dirham wa ad-dinar ad-dirham wa ad-dinar ad-dirham wa ad-dinar. Sallallahu alayhi wa sallam nee na amul benn xeer wu fi mësa jaar lu ñu ne am na xërëm bu ñuy jaamu xërëm feetu Musa feetu Isa feetu Ibrahima feetu Sayyidina Isa mu ni feet wu fi mësa jaar am nañ xërëm boo xam ne moom la ñuy jaamu te duñ ko sañ a bañ. Mu ni gis nga xërëmu samaw xeet man samaw xeet xam nga ban xërëm la ñuy jaamu. Yonent moo ko wax de sallallahu alayhi wa sallam nee na sama xeet wi xërëm bi ñuy jaamu mooy xërëm bu ñuy wax xaalis ak urus xaalis ak urus. Nee na sama xeet wi xërëm boobu la ñuy jaamu xërëmu xaalis ak urus moom la xeetu yonent yàlla Muhammad wi di jaamu akay dëgg akay dëgg. Bokk yi li leen xaalis jaral jamono ji nit ñi xaalis li mu leen jaral xaalis tax na ndaw ñu bari jéematu ñoo wut mérite sens la ñuy wut sens mais mérite moom jeex na ndaw ñu bari soxla wuñ mérite léegi xam nga luñ soxla sens sens. Moo tax ngay gis ndaw lu jàng ba xam war a wut mérite waaye mu bàyyi ko fa dem jël sens. Lu ko waral mooy gis na koo xam ni moo ko dàq jàng dàq koo lijjanti bokk ak moom benn koñ ndaw loolu dem dugg ci benn politique niis tuuti mu commencé tabax ay R plus 4 moom amul R 4 sax bu mu dawal. Nu muy def jël diplôme am yooyu jëkkati dasaaleb lalam def ko fa dem politique yi dem politique yi. Léegi politique bi nga xam ne nag moo am Sénégal man naka jëkk damaa judd rek bañ politique man man moom damaa judduwaale bañ politique waaye billahi tey la gën a raw. Yàgg ngeen a dégg ma ne man sama yoon ci politique waaye tey la raw de tey la gën a raw politique bii. Politique boo xam ni xaalis leen gënal yàlla xaalis leen gënal yonante bi sallallahu alayhi wa sallam xaalis benn mu nekk direct wala indirect rek ndax bari na koo xam ni wax ju ñaaw ji muy wax ci deru jàmbur boo xam ni xamalu ko dara bëgg ay yu baree koy waral yu bari lan la lay jural xaalis. Nga tax yonente ni sama xeet bi xaalis mooy seen xërëm xaalis xaalis mooy seen xërëm. Xam ni da nga ci yor lu bari faatu bàyyi ko fi yor ko di na allahu akbar ak dirham wa dinar. Moo tax Seigne Touba nee na woon Seigne Touba nee na woon radiallahu taala anhu way gëm yàlla yi dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg boo leen bëggee xam mu naa mu ni musawiyan dinaara ayni bil madar ninti milliardaire ak ku fanaanuwul ñaar dërëm lañ yemale musawiyan dinaara ayni bil madar boo gisuf lu ñu jaar di jàlli ak compte banque bu duun bu fees dell lañ yemale musawiyan dinaara ayni bil madar. Wallahi maa ngi wàcc alquran ni oustaas yu bari oustaas yu bari li leen tax a dëwyee tey wallahi xaalis a tax wallahi bu xaalis amutoon duñ dëwyee waaye xaalis a tax ñu dëwyee oto bu rafet a tax ñu dëwyee oto bu rafet tax ñuy masla oto bu rafet tax ñu meetu ñu wax dëgg oustaas yu bari oustaas yu bari oto bu rafet dong tax ñu meetu ñu wax dëgg léegi. Xam ni am nañ complexe complexe génn
jël taxi dugg ci car rapide moko net les gens dañu ré dama tak fi sama sarétu mbam bi ñu ci dojji dem marché ba waye gone yek ñaar yi may romb ci mbéd bi ko wa señ Moustapha may sa bi xol sarétu mbam sarétu mbam et après sarétu mbam lu ci né yaronte sallallahu alayhi wasallam moma gënte da daan kott mbamam mbam la daan war kott ko mbam yon nit wa kott nako togu ci abi urayra mbam ma bolé len wangitu ñom ñaar ñepp ñu and daan waaw ñaar ñepp ñu and daan yaronte bi ni ko waratal ñu bokk warat mbam ma delu len daane mu ni wara immu ni ko way rusnuma daan yaronte yalla bi ñett yon nak loolu rusna ko waral rek te dem waral rek te dem waye borom xam xam yu bari bëgg lik ci taxna dew ye ni metuñ ko wax deug gi mom dedet dañuy ray rayal rek taxé nañ ba siiw ba ag ca ñob waxtan la ñepp di leen deglu waye ni metuñ wax deug nak légui te wax deug taxon kat ñu yegg fiñu yegg wax deug taxon ñu deggi leen fofa waye bañ yeggé lañ gis lu luqi seen bëtt ba dañuy ray rayal rek ci kaw ray rayal rek yonent waxon nako li kulli ummatin wasn wa zanamu hasil umma ad-dirham wa dinar ad-dirham wa dinar ad-dirham wa dinar ñen ñi fexé nañu jaxaso ak borom posset yu diisi ñi dewi leen ñen ñi fexé nañu jaxaso ak borom kalpé yu diisi ñu dew ye len ñen ñi ñen ñi ñen ñi ñen ñi waaw lu ko waral tolul amal tolul amal nebet rek nebet yu guddu rek motax sallallahu alaihi wasallam waxon ni ma atalla abdul amal ila asa al amal ma atalla abdul amal ila asa al amal sallallahu alaihi wasallam moko waxon neena ab jam li fi di guddi mebet di dem muna amay jeufam di gën di ñaaw bam adam mu bari mebet sallallahu alaihi wasallam neena foko fekk jeuf je day ñaaw ndax du jeuf dara ci ngor du def dara ci ngor borom mebet yu guddi foko fekk jeuf je day ñaaw ndax du def dara ci ngor du def dara ci ngor yenen sallallahu alaihi wasallam moko waxon ina borom mebet yu guddi muna muni jeuf ji ñaaw rek jeuf ji ñaaw rek jeuf ji ñaaw rek gaay yalla yoyu nga xamni ñoom fexé nañ ba gardé xol bi ñu guddu walé muy al khalb salim al khalb al mu'min al khalb al mu'min waye yeen ñu ci sun borom neena fo leen fekk dañuy taxawal julli ndax julli da bok ci li tax manam bu doon am xacc da bok ci xat yi nga xamni dañuy daggi xol ni alquran di daggi xol to yenen sallallahu alaihi wasallam wax ko julli non lay daggi xol motax sun borom ni gaay yi ma lay wax allasina yuqimuna as-salata am ngeen ni yowmal khiyam dafa am juromi poste duwañ juromi poste duwañ bala nga jigi sirat manam rut bi jëm aljana payas bi jëm aljana route payas bi dem aljana wala autoroute bi dem aljana dafa am juromi poste yu fa nek juromi poste poste bu nek ay douani malaka fa ne poste bu nek douani malaka fa ne juromi poste yep xam nga bu de douani adina yi leg legi nga dajje douani bi mu japp la ngeen di waxtan ba yag ngeen gindi konté nga deg muni badjan jobbe njay ay yow da nga xam jobbe njay muni la jobbe njay baye mak sama baye seen baye bok nday ak baye muni ah yow kay kon sama bok nga ah yow kay nak mom setal lo jox chef bi rek te dem man mom yow mom duma la japp setal lo jox chef te dem rek waye gis nga yow mal xiyam malaka yoy nga xamni ñoy douane yi set li yalla di setlu te bañ ko jall ak mom aljana
bo dajé ak ñom bané ko sa bajjant aminta khujak sa baye bok mu ni man malaka la bok ma yow dara dara la bokut ak yow ñom kenn mu ñu leena ger ñom kenn bok ma yow dara man bañ na ko bokku mu ci xéetu nit sax ba nga nan mak sama bajjant jobbe yena bokku nu dara mom la señ touba di dindi ci qasida mu la yeen defena wala mu nawir wali sirati sab'atul arkan wali sirati sab'atul arkan rukunu bu jekki bi te moy premier poste douane bi ngay jekka jot bo accé ba douane malaka yi arrêté la xam nga luñ lay laaj laaj bu simple lañ lay laaj so tonto laaj bi ñu ne la udkhilil jinan demal dug aljana yon wa ngo continue bo tontu wut laaj bi xam nga buñ la ne demal dug aljana sa sago ngay duggé sa sago moy da ngay temp ndank ba waxu dug waye xolal bu fekke tontu wa laaj bi duñ la wax demal dug sawara de ndax sawara ko demal dug ci day lank xam nuñ lay def dañ lay bëmax ngeni ci kep motax fe udkhil fil jinan lañ lay wax waye xolal fi lu ngay def usqita fin nar dañ la nan bëmax ngeni kep sawara ko ni waxul dem dug ci day lank motax malaka yuñ la wax demal dug sawara mukk dañ lay bëmax ngeni ci kep laaje bok na ci laaj bu jikko ba moy al iman billahi mo ndax ngeum yalla jaralon na la ngeum jaralon na la baña fen mo ndax sa ngeum jaralon na la baña wor mo ndax sa ngeum jaralon na la baña sosal ak julit dul deug sa ngeum jaralon na la ko ngani waw min la adkhulu fil jinan sa ngeum yalla jaralon na la do fe mukk waye sa ngeum yalla jaralon na do yak der mukk te diko tay sa ngeum yalla jaralon na la kenn min la gel adkhulu fil jinan rek tay top ñaarelu poste douane bi bo ñu xam nga lu ñuy sét as-salatu fil waqt waaw saway ndax sa ngeum mayon na la bu julli jotté nga bayyi li nga jappante dem julli ji ngani waaw señ touba ne kay ma ñaanal la kon bala ma dem fosta bil iman wa yal na nga taxé way yow yal na nga taxé fosta bil iman yal na nga taxé yow sa ngeum di yobuna la aljana kat laaj bobu lañ la fay laaj mom julli rek lañ fay laaj fofu poste douane bobu moy ñaarelu poste ñettelu poste xam nga luñu la fay laaj as-sakat man yalla mala wërsegalon daqo fe liggey gënu fe yow daqo fe business sama dogal la man yalla ma dogal jëme ci yow may la alal ju bari wa alal joju mala mayon xagneen nañu ndax seen wal da nga leen ko ca jox as-sakat wala la malaka yi di laaj fofu bo tonto adkhulu fil jinan bo tonto usqitu fin nar asawm koor yalla ni man 12 mois la bindon ci adina 12 mois 9 mois yep ki 11 mois yep mayna la ngay lek di nan mu am ci wenn wer wax dama ni la bu ñewé bu lek bu nan beccëg bi guddi gi sax mayna la lek ak nan waye beccëg ba wa fa no def ak mom alaaji yalla neena mom day ba nga nekké adina mayna la wërseug wo mëna aji ji makka mayna la wërum yaram go mëna aji ji makka ba mukk nak ngay jema naxey di jema jaay ngeumey di jema jaay nan am mourid sadikh ngaan di jema jaay nan yow tidiane pur et dir ngaay ba ne nga jumaaji doyna la wulis dem makka yow wul jumaaji doyna la wulis makka bu baba xam nga luñ tay tega o suhi bi fi nar bañ wax siyaare jumaaji ku ko def am yoolu dem makka ke munut lañ wax ku munut xam nga yi dañuy bëgg lu yom ñom biñ wax ku munut de dañ nan ku ko def rek yeedit ku munut lañ wax borom xaside ga mom lool la ci bind mu ni fang ku munut la wax ku munut dox fu moy ku munut la wax waye ku man bo demut xam malaka yaang lay xaar ci poste douane ba malaka yaang la fay xaar al hajj wal umra mom lañ la fay laaj
ndax biñ ko mané defon nga ko ndax biñ ko mané defon nga ko man damay wax ni ñi gëm Seigne Touba ñepp ñu wolu Seigne Touba ñepp yaakar nay xamaguma ci ku gëna wolu Seigne Touba Cheikh Mamadou Fadal Cheikh Fadal rek nga daan ñew di gis ko soxla lu soxla fa reey mu ne nañ ko wax borom barag xana doylo Seigne Touba fofu la mëna yam waye ba dem makka jotté tan man ko dañi ciowu yoonu makka te kuy doylo Cheikh Mamadou Bamba Cheikh Mamadou Fadal la gënal doylo Cheikh Mamadou Bamba radiyallahu ta'ala anhumā jami'an Cheikh Mamadou Fadal mum dafa doylo won Seigne Touba da ko wulu won mom yalla xamna ko da ko wulu won lu mbir graw de wax nañ ko wax borom barag bi rek war mal nako sax ba da nako tuddu di ci jaar borom barag bi lay wax ñepp xam nañ kum doon ñepp xam nañ radiyallahu ta'ala anhu waye lim koy fonk lim koy doylo tere wut defene ndigalal yalla la def ndigalal yalla la bam ko mané defena ko benen poste bi ci dess luñ la fay laaj benen poste duwañ bi ci dess moy al qusl wal wudu ca ngayal farata ak njap kenn ko ne danañ la fa taxawal duwañi malaaka yi danañ la taxawal ni la way yow ba nga nekké adina da nga def lu waral ca ngay wa da nga dan sang wala da nga dan paccaxi ya ñu bari dañuy paccaxi waye sang wuñ de ca ngayal sunna dedet ca ngayal farata dedet paccax ñu bari jop ñu lañuy paccaxi njap da am yoon waye ñu bari jop ñu dañuy paccaxi donc paccax day gis ko xani day jël ndox mi tef ko ci tenku loxam foon ko ci bakkat bi rek dal ni fip jinn ci tew waya ndaw foon do nga la koy dé foon nga gis ko xamni buy japp yaram yum diiw taxna yaramam yum diiw taxna baña bomb yaram mi bañ diiw gi dañ taxna day jël ndox mi rek jol ko mu rogalat ci kawam mu dal di pouf mu wacc té dal ko la yonent wax dal ko moy bomb njapp day and ak bomb sama yaram tilimut kenn waxu la saw yaram da tilim bomb la wax boy japp bomb la wax waye ngi wax ni bagn na diwom bim diwo wala poudre bimu def ci xar kanamam bi bagn dakoy wiss ci kaw non rek liñ wax paccaxandiko rek dem yonam ni japp na mune amna malaako yu lay xaar de ñing lay laaj ba xam sa njapp momu niko yonent jangale ngoko don defé wala dit al wudu dernier poste douane bi nga xamni nak bo ci reccé rek duggu aljana xam nga lañ la fay laaj birrul walidayni wa silatur rahim wayo sanday ak sa bay ak politiciens bi ko la ci gënalo sanday ak sa bay ak politiciens bi kan mo la ci gënalo yow ya daan wax ni politiciens sangam mo la gënal sanday ak sa bay kay birrul walidayni yow politiciens ñoo la gënalon sa nday ak sa bay birrul walidayni silatu rahim yow politiciens yi motax nga dogok sa nday politiciens yi motax nga dogok sa bay politiciens yi motax nga dogok sa frère bo bokal nday ak bay politiciens yi motax silatu rahim bokk yi delo ci den seen xel wallahi ku yaakar ni yonent bi day kaf ay ca ba bisba ay téba bis ba ben politiciens bu yalla sak jërul dogok say bok ben la wax nak ben politiciens bu yalla sak jërul dogok say bok yalla xam nako kuko def dang ko rëcc bala nga jéggi sirat wallahi dang ko rëcc birrul walidayn القران وقت لولير وقد ربك الا تعبد الا اياه وبالوالدين احسانا اي واجيلا عندك بوليتيسيان بي تي نيك تي تيرانغا
ngeen bokk li ngeen di def waye nak na la sa nday ak sa bay gënal ku dul ñom xam nga jeeg bu goor bayyi fi yoonu señ Touba di señ feneen yow kay ba nga démé bay señ rek mënon nga señ ci biir yoonu señ Touba wax deug yalla nga démé bay señ rek yoonu señ Touba mom ñu la mat jëkëra ngi fi ak yoonu señ Touba ñu la mat jëkëra ngi fi xam nga baatu señ Natou dootuma fay amul problème lolu wala yag na ko lebu ci ci lu melni tariikha yi man duma jigen di ndialo man simala ben yon lay toy lolou wolof yag nako wax waye batu jeeg la ci wour wona duggal batu jeeg mo ci bokul jeeg jigen lay don ab jeeg jigen lay don ab jeeg mom foko fek jigen lay don fi ci sunu traditionnel fi ci sunu culture ñun senegal ab jeeg foko fek rek moy jigen jigen bi sey mo di jek sey na tu dutu ma tass goor man nako wax te du am ben muskila bu fekente ni intention bi tax muy wax moy man day ci tariikha sangam la nek fofu lay de fofu lay nangame lolou goor yag nako wax lele sax nga ko bu nu yalla tebbi ko ndax li yalla nam ëlëk yow xamoko li yalla nam ëlëk xamoko yalla na mo la xamou ci dara waye bëgg wax ju reey rek ak bëgg gëna xejj rek jëru ko de yalla xam nako bëgg gëna xejj rek jëru ko moy baatu alku bi ngeen di dégg ñukay wax alku bi day dara baatu alku du dara ñu bari seeni wajur yag nañ leen wax yow du xana da nga alku waxin la waxin wolof la yow di xana da nga alku yaronte sallallahu alaihi wasallam wax nako ci hadith ba sallallahu alaihi wasallam baatu alku wax nako ci neena nit ñepp dañu alku la wax mom yaronte sallallahu alaihi wasallam neena nit ñepp alku arnasu kulluhum halka ila al alimun wal alimun kulluhum halka ila al mukhlisun ba hadith ba jeex ila al amilun ba hadith ba jeex kon baatu halk bi fi di alaku afakay yalla sax wax nako ci alquran yalla neena bala ma alak ab dekk day fekk borom xam xam ye digletuñ teretuñ ma door leena alak xeyna ma wax ko ci kanam bu fekke ni tan bi maynama alku ñu bari seeni wajur yag nañ leen ko wax manam gis la nga def lo wote ñi yow diw xana da nga bëgg alku wala sax nga wedd kilifa ak diina ñu ni way yow xana da nga bëgg alku lum doon tay dara baatu alku waye nak nit ñi mom luñ bëgg garawal rek garawal ko mo ki wax ni ab jeeg la xusna sey te dootu ma tas subhanallah bu ci moone ñu ab jeeg dara garawu ci dara sayna tu dootu ma tas mom yagges nako wax ci tariikha yek yu mel non ak simala ben yon lay toy ak ila akhirih ñu yag na am ma muskila fihi waye jeeg giñ ci duggal nak mom wax deug mom meñ nako ca baña duggal nak ndax jeeg mom jigeen akoy doon jigeenay doon jeeg waaw jeeg mom jigeen akoy doon dara jiru ko ci adina dara kon xol bu silmaxa xol bu gumba xol bu sagan mu ngok amna benen bo xol bo xamni alquran da ko tuddu momit comme nim tudde ñaari xol yele bu la neex nga tudde ko alqalbul mu'min bu la neex nga tudde ko alqalbu salim borom neena ci alquran allah nuru samawati wal ardi masalu nurihi ka miskatin fiha misba'ul misba' fi sujajatin ka annaha kawkabun durriyun yukhadu min shajaratin mubarakatin saytunat la sharqiyya wala gharbiyya yakadu saytuha yudihu
ولو لم تم ولم لا من ولو لم تمسسه نار نور على النور، نار نور على النور الى اخر الى اخر هنا من سوره النور مؤمن الى اخر. يالا داني مثال قلب غم يالا كي انا قلب سليم من الله نور السماوات والارض مثل نوره كمسكات فيها مصباح المصباح في سجاجة سجاجة كأنها كوكب دري. مثال نيكو تي لير تي كاو لير لامبو تي كاو لامب لمير تي كاو لمير نور على نور قلب القلب مؤمن نور على نور لير ايام تنمنوكو خياس motax al khalb mumin mana tok di lire lawul mahfuz al khalb mumin law tax mu mana tok di lire lawul mahfuz la fa yalla bind donte alay mahfuz yi bari la amna bu ne ci asmanu su dik asmanu ñaarel asmanu ñettel ba darñel lawul mahfuz alay gi nek ak la ci yalla bind ak dogal yam ci dogal way al khalb mumin man na lire lawul mahfuz al khalb mumin mom ngay xalat dara ci sam xel ñew tok ak mom mu tontu la waxo ko ko da nga xalaton dong ku melni cheikh mudou fadal xam da ngay ñew rek tok mu wax la lila taxa juk al khalbul mu'min al khalbul mu'min allahu nuru samawati wal ardi masalu nurihi ka miskatin fiha misba'ul misba' al khalbul mu'min moy al khalbu salim al khalbu salim al khalb salim borom xol yoyu nak ñoni la señ tubax ni li feek ñi ngi ci kaw suuf fo leen deg dawal laq ci seen gannaaw bo demé nak ba jamono yaq ba mel ni jamono mel nga xamni xameto leen xamo kan la ci in lam tulahi muslian faltaktafi bima bihi nasa khiyar salaf señ tuba neena bu jamono yaqo ba borom xol yoyu mënoto leena xamé ndax borom xol yoyu ñoy islaha doom adama yi di islaha seeni xol bo demé ba xamé to leen muni kon bu boba baye bo légui nga yëru ci li borom xam xam yi bind jang ko te jëfé ko te japp sa njambur jang ko te jëfé ko te japp sa njambur ñum borom xol yoyu ndax lek jamono yaq ba do leen xamé ñum borom xol yoyu jamono da yaq ba do leen xamé ñoñu li feek ñi ci kaw fuk yalla du alak xéta mi mukk xétu yenenbi sallallahu alayhi wasallam ngeen balma gañuñ al muslihuna fil ard li feek ñi ci kaw suuf yalla du alak xétu yent yalla muhammad mukk mo tax sun borom ni wama kana rabbuka li yuhlikal qurra bi zulmi wa ahluha muslihun wa ahluha muslihun la wahde wa ahluha muslihun man yalla duma alak aw xéta duma alak fami duma alak ab dekk li feek wa ahluha muslihun amna ci seen bir gañu bax ño xamni dañu bax bu nopi di baxalaté fami bo xamni amna ko xamni da bax bu nopi di baxalaté fami bobu yalla di len alak mukk dekk bo xamni amna ci ko xam da melni señ muntaha bax bu nopi di baxalaté dekk ba yalla di len alak mukk rew mo xamni amna ci ko melni señ babakar si amna ci ko melni cheikh mudou fadal amna ci ko melni sayyid alhadji malik amna ci ko melni cheikh mudou bamba ñom boba dekk duma len alak mukk li feek ñanga fa nek di islaha doom adama yi buñu deme nak ba doom adama yi nangotuñ leena deglu nangotuñ leena deggal nak ci la yalla di doga indi alkandem nga xamni ñom ñi ngi fi di wax waye nanguñ leena deglu yalla indi alkande masnama deg baye sa muni lol dama ko deg muni rew yu bari yu alko rew yu bari yu alko muna muni mas nañu am gañu bax de ci abdou khadir jilani ñom fa lañ tudde de ci abou yusuf bustani ñom de ila akhir ila akhir mune way lu tax yalla alak leen moy dañu dem ba worma dañ joxoon ci abdou khadir jilani joxotuñ ko ko yalla alak leen mune ñineen nak sun mag ñi am fi bis buñu deme ba joxotuñ leen worma la dalon ñoña dal ñu lol de masna deg baye sam wax ko rahimahullah lol de masna deg baye sam wax ko ah mbaadu day waji ñew mbaad day waji ñew mag ñi ñu am fi ci senegal te kenn wor ma la tulen legi ñepp di len dagali saga
baña ca bokk sax legi nango don ay yegg di sey ah mbadu mag ñooñu ñu warmaleen seen karange suñu karange nek ci seen bir karange mag ñooñu lañu sagane legi ba yëmatuñ ci ñak leen warmal waye legi sax nak amna ñu fa bokk sax ño xamne ñom ñeenañ legi ay jégg lañ té dañu fa ci yéne sey wax mag ñooñ wa ma rabbuka li yuhlika al qurra bi zulmi wa ahliha muslihun gis nga dé bi zulmi néna man yalla ab dëkk dana ñuma togn waye seen toñangé joju du tax mukk ma alak leen li feek amna fa ay muslihun yu melni señ muntaha ñom bi zulmi la wax dé nga xamne toñangé fa togn nañ ma ga waye nak ku melni señ muntaha nga fa di islaha xoli nit ñi mu ne du tax ma alak leen man yalla dana leen xolé jëm jojja dana leen xolé koka tanu lam togn ma man leen alak waye amna fa ko xamni ma ngay islaha dana leen xolé jëm jëm yalla bax yalla bax yalla ñu yalla fayal yalla yalla bax yalla ñu yalla fayal yalla dëkk yi nga xamni dañoo dem ba amatuñ islaha kuy islaha xéed wa yalla alak leen te bo démé ci suuf sa fekk fa ci Abdou Khadir Gilani ma nga fa tudd ci Aboy Sidi Bustani tetu yonent ba nga fa tudd ila akhir ila akhir nañ leen wañiko bala depp wess leen bal nañ wañi ndaw ñi bala depp wess nañ wañi ndaw ñi bala depp wess dama adama waxtu topé xolam té duko défar xolam da koy sang lu ko waral moy xol moy commandé mbolam xéti ciirim yépp Seigne Touba jundi nako ci asidak mu nawir wala bok asidak mu layin dani al khalbu kal malik fil ahda'i ma yamil tamil ma aqtida'i yenen ba muni ma yamil tamil bil amtira'i nena xol moy commandé ciiri tank loxo nok bakkan bat bat gemign xolaleen di commandé tank loxo nok bakkan bat bat gemign xolaleen di commandé xol ñene bour mel ni bour mel ci aw xétam lu wax kèn du ko tébbi néna xol non la mel ci ay ciir lu wax loxo du ko dingat tank du dingat bëd du dingat nop du dingat lamiñ du dingat mom xol kal malik fi ada mune fuñ dim rek ciir yépp top ko ci bu dawé deugmal banex ciir yi top ko ca mu daw deugmal fen ciir yi top ko ca waye mu daw deugmal yalla ciir yi top ko ca al khalbu kal mali mune kon nak mom Seigne Touba néna bo bëggé sa xol défaru bo bëggé sa xol bokk ci al khalbul mu'min al khalbu salim mu na mune bul sonn ci défar loxo nan loxo bul jëllo momu bul sonn ci defar beut nan beut bul xollu arab bul sonn ci defar tank nan tank bul demati fu arab mune noy def mune sonnal ci xol kesse rek sonnal ci xol rek bu xol baxé rek teri ci def yeb bax wa in turid isla al awsali ma fa ihtabil al isla lil qalbi ma yena bu fekke da nga bëgg bon nit ku bax te lepp bax muna muni defaral ben ciir bi dong bu baxé ci def ñepp bax ñu ne ko bo ban la muni al khalbu xol defaral sa xol rek wa in turid isla al awsali ma fahtabir isla al lil qalbi ma fahtabir al isla lil qalbi ma lakin ma tariquhu tawil jiddan ka saaka masyuha saqil gis nga fofu la problème bi nek fofu la problème bi nek señ touba ne na ni graw moy li mala wax ni mo meuna xettil dom adama moy defar xol muni way yonam wu aka gudd yonu defar xol yonu defar xol yonu defar xol di jangni da ngay mir ben bis rek nan hu tay kay di kof kofi nan hu lay kay man banali mar wu lay kay ragal muni det yon wi tariqun tawil
ci ben fan bi ñaari fan de yoonu defar xol yoonu defar xol motax nga daan gis ku dem ca daara ja am fa ñetti at te dara bayu ko lu defar xol rek ñetti at ci daara ja ñenti at ca daara ja fan wéri at ca daara ja ndax nit ñi dañoo wuté ci day ñew mom bu amé ñaari at rek xolam defaru señ bi ni ko ay ca ki ñew bok ci borom xol yi nga xamni ni dañoo kamaño bala ko señ bi defar danaka dañ leen def fukkat isla al qalb isla al qalb señ Touba nit daana ñew ci mom men xey rek la koy xeylo yewi ko mu delu xol ba defaruna men xey rek nga xamni bi mu ñew mom danaka ndabam fesson na fecc li rek la ci señ Touba def mu dem fecc li rek waye ndabi legi gone yi bala nga ko fessal ndax da ngay yendoroon ba jant so ñukay tour ko ñom bala ngon ñu tour ko lepp ñu tour ko lepp legi sax boy defar nit dañuy yaakar ni yow da nga tardé defar nit defar nit bokk yi defar machine do nga nim jafé té wallahi defar machine limi jafé jafé defar nit ko gëna jafé waaw yow nga bëgg defar nit ba nopi nak ñu ne la yi ngay defar bu ko sa loxo bi laal bu ko ni sa bëb bi soofa nga ci mom laal bayyi ko ci bané xam rek lu ko neex na def té waye ndaw lool kay tuddu ni defar nit yaq nit la tuddu kay wa da ngay gis étudiant yi toj ak taal rek parce que defaruñ leen defaruñ leen toj ak taal rek ba dina soso ba tay serigne daara bu geraw ak do ngam wala serigne daara bu taal ak do ngam ba dina soso ba tay mang koy doga deg ñun ci sun senegal bi ci politiciens yu bes yi yalla xamna ko ba dina soso ba tay ab serigne daara bu geraw ak toja ka taal mang koy doga deg ci sun senegal bi ci politiciens yu bes yi ab serigne daara ak donga daara lu ko massa nakari ci kamil ba lañ koy faje ni len massa nakar rek ci kamil ba lañ koy faje way bobu nak dañu joxon alquran aqam bobu dañu terbi won alquran way lu len massa nakari ci kamil ba lañ koy faje te der ba lañ koy faje lu len massa nakari te der ba lañ koy faje te der ba lañ koy faje rax señ Touba ni lakene ma tariquhu tawil jiddan kasa masyuhu saqil neena yoon wi dafa dis yoonu defar xol muna muni saqil dafa metti ndax mbolam luy banex dañuy dox sa dig ak mom lepp luy xatu banex rek dañuy dox sa dig ak mom ba karam ngay defaru lepp luy xatu banex dañuy dox sa dig ak mom waye fi nak nit ki dalay jox njabotam ni la defaral mako bo nopi nak ni la bul dox digam ak banexam ñu bëgga def rek bayiko mu defiko bu bëgge tabaski ne ko mbala ya bu bëgge magali ne ko mbala ya bu bëgge korité ji ne ko mbala ya mom dal banexam rek mu ni kañ lay defaru am xar sax bo bëgge musur dang ko ding ko yew ben place diko topoto am xar sax bo beugé musur wayé melni wa mbéd mi di délu ci wat tani da nga défaru kula ko wax dalay nax motax cheikh mom bamba néna la yaqdiru al mikzal wal mubarij señ Touba néna yoon wi ma wax ko tayal munu ci bok ku bari titeur munu ci bok yoonu défaru señ Touba néna ko tayal munu ci bok ko bari titeur munu ci bok la yaqdiru al miksal ko tayal munu ci bok ko bari titeur munu ci bok yoon wi mun way nak ni ma hasal manhaj yoonu bax la de ni ma hasal manhaj yoonu bax ngogi de yoonu defar xol muna mun ni ma hasal manhaj yoonu bax ngi nonu yoonu bax ngi nonu ni ma hasal manhaj
نينا وتعير القلب من الرسائل جميعها فأسوس بالفضائل نينا ما نجلي دينك من سين توبا أغلوم لما نكوتي دما نغا ديفار سخول دندي تي مبولم خيتي تاي تاي خيتي نتشو ديكي خيتي بون بوني تنغا جيما روي غانيو باخنا نينا ما نجلي كوي ديغل من سين توبا دي وتعير القلب من الرسائل جميعها فأسوس بالفضائل ngene ko ma mana rasail waw yu bon yoyu ngamay téré yu bon yoyu nga bëgg ma dindi ko ci sama xol bi yan bon bon la mu am yum la ci limal rek kal udbu wal azad waria wasu wal kib ma al bot ila akhiri wal iqd ila akhiri al akhiri moy fexé ba bayyi feug de nan mana buñu man du kenn buñu lolou ngay jëk dindi ci yow mana buñu man du kenn al asad añan añan lu way am do ko koy yene sa bo xey ya ngi yene nit ki torax tangé muni dindiko nistal loy def yalla taxut amna intérêt bu tax loy def yalla taxut nay ba dekk nayobe moy asho nay ba dekk nayobe ñene dindiko ci xol nak nay yalla da ko bañ lol bani ko kep ku ko def sax kep ku ko def sax mom yalla bëggul nay reuy reuy amna ko xamni lim ñak reuy ko ko xagn wallahi amna ko xamni dajé nak nit man ca am yalla waye reuy ko ko xagn reuy reuy reuy ko ko xagn dal observer rek bo démé té ci bir talibé ngay observer rek téne ñu dajé ñen fukk ya juroom ñent yépp dañu reuy balu ko misal la rek amna ko xamni reey tax bim dajje ak borom xam xam bi xamna ni ki borom xam xam la te d'accord nañ ci téré yépp ni borom xam xam dañ ko wara wor mal waye reey tax wor malu ko reey da reey amna ño xamni dañ xamni sax yow mi sant sangam nga sant de ñom xam nañ la waye dedet kenn kep mo len jaral fokk seen baxan ak seeni dal moy kagn wax ni moy seenu seri te koko kat fokk gi moy bu koy doga gis bu koy doga gis al kibru ri dañ nga oustaz bi oustaz borom xam xam la warmal ko ngir xam xamum rek am gis ngako muy jefe dinem jefe xam xam warmal ko ngir xam xam rum lil muallim la yonent wax rum lil muallim bo gisee borom xam xam muna mun rum lil muallim djugal war mal ko djugal war mal ko rek ngir xam xam bi al bughda bañ nit teggo ko fen bañ nit teggo ko fen fen amul ben manam numa ko beug tudde wenn lay wo meuna indi wo xamni wares ni ka suk diko bañ nit amul legui nak bi xaw moy al iqd sohor sohor man sohor gi ma gis ci nit ni ñukoy sohoré seen moromum nit wallahi daf ma yim yalla xamna daf ma yim te yow waji li ngoy sohor sohoré bu ko ñakoon yow tax yalla jox lako wa loko ci sohoré yene ko ko rek ndax yalla delu la sa yene sax bok al iqd sohor sohor bande seigne modou waxtanu jeexul waye xena sax lima jël ci waxtu bari na tay mom xamna bo muy tu wa majalis bi dañ may jéggal rek inshallah taala comme ñom mussol nañ dembu na tay dañ may jéggal te xawma ndax amna sax ñu bëgg participer wala dit waye dal li gëna am solo moy nu bayyi xel rek li seigne touba wax fa asli'il qalba bila tadnisi ata turabilahi sa tahnisi seigne touba neena defaral sa xol ba dootu am ben dand dand ben tilim tilim mune xol bu defaru nak ni ngi koy xamé moy borom kenn dootu ko wetti ko dul yalla kenn matatu ko wettal ko dul yalla borom xol bu defaru foko fek yalla do nga ko doy wettal yalla rek ko doy wettal bu ñakoon ñepp te am yalla yi baxna bu amon ñepp te amul yalla dara jëruko atatura billahi sa tahnisi nit sa bu amé yalla
saa bu amee yàlla bokk na ci ñi koy gën a wettali mooy yonante bi sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam da koy wettali fu mu toll di wet mukk walli yëpp di ko wettali waaw walli yi di ko wettali attaturaa billahi saa tax mii si kon sëñ Moudou ñemale fa waxtaan yu jeexul insha allahu taala ñu ngi leen di ñaanal di sàkk yéen ñaan di leen ndokkeel di ñaan suñu borom mu deful nu tawfiq xiir ñu ci boppam te noono gi dox diggante sénégalais yi te duñu ay noon ay adversaire rek lañ yàlla mi nga xam ne moo ko fi mën a jëlee yàlla na ko fi jëlee ndax bu ko fi jëlewut du jur jàmm du jur jàmm yàlla na ko fi yàlla jëlee noono gi dox diggante sénégalais yi ko mënu ko fi indi waaye yàlla na ko fi yàlla jëlee yàlla na ko fi yàlla jëlee noono gi bañante gii ma gis yàlla na ko fi yàlla jëlee subhanahu wa taala xamuñu ko woon ab sénégalais mosunee mel ab sénégalais ab jaamur sax da ko daan bëgg ngir yàlla rawatina nag koo xam ne du jaamur ab sénégalais la ni yow ni yow nga xam ne toog ak moom ñëpp di ko seetaan am ku la message rek ci plateau bi ngeen toog donc message la ni la waajoo ji maa ko xam bis sàngam defoon na nangam te fekk booba yow la bëgg a dugal nga daal ni ren lépp lire sa portable rek loolu nga ne ko ren lépp wax ci plateau bi ñu ko yow xam naa la yaa newoon barab sàngam defoon nga nangam te fekk aramse ko su ko defee moom xolam di bëgg a génn te di mën a miim ba set ca ndax xës nga ko tuumaal ba noppi waaye yàlla moom dara umbu ko yàlla na yàlla dindi mbañal gi ci seen xol yi noonu gi yàlla na ko fi yàlla jëlee ak lu ko fi mën a indi yàlla na ko fi yàlla jëlee di xormati Cheikh El Khadim radiallahu taala anhu di delluwaat ca suñu Sénégal gu njëkk ga yéeneen te jàmm di jëflante ci jàmm di waxante jàmm yàlla na ko yàlla def di xormati Cheikh El Khadim radiallahu taala anhu kon sëñ Moudou ñu yamale fa waxtaan wi insha allahu taala gisuma kenn ci ligne bi kon damay daal di tàggutoo foofu rek bu fekkente ni amul ñu bëgg a participer ci jataay bi ndax ñoom ñoo doon sàkkoo participer ci jataay bi léeg-léeg sax bokk yi koy jilaat di ko jëfandikoo ñu naan est ce que du ngeen mën di dagg téléphone yi waaye tamit loolu moom man aw ma ci solution ndax sëñ Moudou koy dugal ci internet bi rek ala kulli haal képp ku bëgg a déglu waxtaan yi moom saa boo demee ci internet bi da nga ci am loo xam ne da nga ko mën a dégg insha allahu taala yeneen ci des gone yaa ngi ci jéema kurkur yi di ko dugal ci site daara ji xam na site laxuma pompe daara ji te yëpp ñoom Moudou Mbaye mu def sama jarbaat boobu di ko faral di def ak beneen beneen seexu naa bi ci des waaw insha allahu taala mais bëgg nit ñi jotte rek ak jariñoo ko jariñoo ko boo ko defee kon ñun li ñuy wax yàlla rek tax ñu di ko wax di jëm yàlla ñu xam naa man la nit ñi yëngutu man yëngutu ma ca jëwuma ca kon defe naa du ma ci añaane kenn dara mbaa ma di ca soxla kenn dara waaye dëgg nag moom laa fasug yéene di ko gis te du ma ko wax ku dëgg féete ngay war waral ka wër waral déedéet loolu moom fasuma ko yéene maanaam tëj sama gémmiñ bañ a waxama ko gën a dëgg yàlla ndax buggumaa doon seytaane te yonente sallallahu alayhi wa sallam moo ni ku gis dëgg noppi ca seytaane su muuma nga ku gis dëgg noppi ca rek seytaane su muuma nga ginnaaw kii wax ci pénc mi lay waxee te xeet wi ko xamal nga ci ko xamuta ngi am na koo xam ne nii boo ko leeralee mu xam ni mbir mi ndekete kon nii la mu daal di génn ci lii ahakay kon dee sa war a wax dee sa war a wax ndax ñu bari bi ma interpellé mbir mi man leen benn baat doo nga ci ñàng benn baat rek mooy li mu wax ne ab jeeg laa loolu rek ci ñàng waaye sëy si naa te dootuma fay kooku wolof miin na koo léeboo wolof miin na koo léeboo ci turoox yi turoox yi nga xam ne ci lañ bokk man tariqa sàngam sëy naa ci dootuma ca fay loolu waxin la waaw façon de parler rek la waaye di caagenu ni waaye nag jeeg moom boo ko xasee wax ci sunu culture moom li muy tekki mooy yow jigéen nga jigéen nga rawatina ci jamono boo xam ni nit ñaa nga naan góor jigéenoo góor subhanallah loolu ak maam mu dëgg la ak maam mu dëgg la ak maam mu dëgg la boo ko mënee rectifié bay boo nga rectifié ko ni jubluuma ci jeeg yi ñu xam waaw waxin rek la ak maam la kat ak maam la ak jeeg moom jigéen lañ ci xam ak jeegay sëy wala fi dañ ko daan léebu sax naan diw menn xel la ku mel ni maam Cheikh Ibrahima Fall lu da nga dégg ñu koy léebu naan maam Cheikh Ibrahima Fall de menn xel la ñu lan mooy borom menn xel mooy koo xam ni lenn képp la bëgg bëggaatul leneen loola képp la gis gisaatul leneen mooy ni Cheikh Ibrahima Fall mel ci sëñ Touba maam Cheikh Ibrahima Fall ni mel ci sëñ Touba loolu la ñu tuddee borom menn xel moo borom menn xel
nga xam ni boko joxon dang ko suuf ni ko ci seigne touba la joge atal nako cheikh lek mom donte yow waxo deug sax manam dal loko naxé ci seigne touba nanguna lañu tuddé borom men xel daana degon bu yagg ci diwan kat yi ñukay netti xuma ndax wir naam dit ñu ni cheikh modul fadal dafa am massa am ku ñew ci seigne touba di sakku ci mom dimbal fekk borom cheikh modul fadal

cheikh mudou fadal mu jox la saxum juroom ma nga xamni mom la ma fa joxone boko joge ndiarem ñew ndindi cheikh mudou fadal wax ko niko seigne touba ne nga jox ma saxum juroom ma nga xamni mom nga ko don wax waye comme boba jamono commencé na soti ko ak yakku di wax lu amut ak yu mel nonu mu dalal ko fi barab nak di nemmi ko ba xam ndax waji lim wax deug la wala digendem rek la mu yabal ndaw koka dal di aw yoonu ndiarem ngir leer lu ci mbir ma ba xam seigne touba wax bam ñewé ba wax ba yeggal seigne touba niko delul wol ma cheikh mudoul fadal mu dal di delu ci wo cheikh mudoul fadal ni cheikh mudoul fadal ñewé mu niko waw alhaji fallu yeen batay dal mune sugule na nax ngir man manam sama jëm ji dal kene mu leen ci nax dal wante moko fa yabal seigne fallu neena ba fa joggé lepp luma way waxati ci seigne touba rek man ma nangu luma way naxati ci seigne touba rek nanguna lolou lañu tuddé borom men xel bokut ak moustapha mbaye sa mi xani mom lu leer nga wax lu mel ni midi becc mu dor la gem wala mu dor ki way réagir wa mu do parce que gaay mom ni melni goore njaay ak ñom mbay njaay dañu bari lool legi dañu bari lool nañu mugal kon dal seigne moudou ñu wax ni alhamdullilah li si bi ni'matihi tatimu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala.

mu dëkk ci benn wetu Bar Sangara, fa la këram dëkk. Te Bar Sangara bi am na autorisation ci moom mënta jaay këram tuxu, kon foofa dong lay mën a dëkk ci wetu bar bi. Ñii nag yow Moustapha Mbaye Sam mi xaritam di seeti Muudu Mbaye Thiam, boo demee bul dawal sa oto ba bunt kër Muudu Mbaye Thiam nga gaare fa, ndax boo ko fa defee, boo ko defee léegi tey am yibra diggan loo jaar fa ni romb naa oto Moustapha Mbaye Sam buntu baaru sàngara ba, te fekk boobu buntu kër Muudu Mbaye Thiam laa ko gaare, foofu laa ñëw. Waaye moom dootu gis ni buntu kër Muudu Mbaye Thiam laa jëm, lu muy gis mooy baaru sàngara bi lay gis. Mu ne pour nga dawal nit ñi ñaaw njort googu ci yow, gaareel sa oto ca àll ba, dox ak sa tànk, waaxu dugg kër Muudu Mbaye Thiam, wax ak moom li ngay wax ak moom te gir dem. Waaye li may wax mooy da ngay gis kilifa goo xam ne këram la nekk, génnul demul dikkul fa lañ koy fekk, tuumaal ko njaaloo. Réussiru sina njaaw léegi du daara, nit ñi moom ndox mu neex daanaka lañ ko def, ma yàlla baal. Am na ñoo xam ne sax am nañ carte def ko te dara du leen ci fekk, dañ leen di jox aw carte ni la sañ ngaa jaay sa bopp yow, sañ ngaa njaaloo ci, sañ ngaa njaaloo ci. Mu ne da ngeen àgg ci ni ngeen di xamee ne bis penc ngi waaj a ñëw mooy wa takziru nisa wa yaqulu rijal, góor ña ñooy ëpp, maanaam jigéen ñi ñooy ëpp góor ña. Bis bu ngeen yeggee ci jigéen ñi ëpp góor ña rek, mu ne amu ni takk leen seen i bagage, bis penc ñëw na ha loolu dafa yegg nañ ci moom. Léegi day ñëpp d' accord nañ ci ni jigéen ñi ëpp góor ñi. Mu ne bu keroogee nag bu ngeen ci yeggee ba jigéen ñi ëpp góor ñi, ñu ne amu ni da ngeen gis juróom fukki jigéen sam genn góor, kenn ku nekk naan ko soxna woo ma, kenn ku nekk naan ko jabaroo ma. Juróom fukki jigéen sam genn góor, kenn ku nekk naan ko jabaroo ma. Yonent nee na foofa ngeen di yegg. Ah léegi day moom benn waaye ngay gis mu am juróom ñaar fukki maitresse ak juróom ñaar ak ay soxnaam ci këram, juróom ñaar fukki maitresse ak juróom ñaar ak ay soxnaam ci këram. Fii nga koy gisee mal asaf la ci gën a metti sax nag ab julit lay doon, julit boo xam ne léegi day am maitresse ni ko tubaab bi di amee la xadra laa wala sam, julit boo xam ne léegi day am maitresse ni ko tubaab bi di amee te mi ngi bàyyi soxnaam ci këram. Juróom ñaar fukki maitresse nga gis julit bu ko am. Yonent waxoon na ko de, yonent waxoon na ko de, nee na woon mu jub jamono da nga gis koo xam ne nii juróom fukki jigéen a koy sam, juróom fukki jigéen ñoo koy tong tongal sam ko, kenn ku nekk naa ko jabaroom. Àgg nañ ca de moo tax suñu borom ne ko innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qarib, ñii def loolu dañoo yaakaar ni bis penc di ñëw mukk. Mu ne waa mu ni bis penc man yàlla mi ngi mel ni suba la, gaa ñii def loolu yaakaar nañ ni bis penc di mos a ñëw. Suñu borom nee na mi ngi mel ni ci man suba la, wa narahu qariban daa mel ni ci man suba la, daa mel ni ci man suba la. Wax na ci mandal gi bis penc alquran junji ko ata isa futiat ya juuj wa ma juuj wa hum min kulli adabin yansilun alquran la surat anbiya. Borom nee na bokk na ci ni nga xamee ni bis penc ñëw na te yonent bi wax naa sànq te fukk ñëm doon tudd mu tudd ni nga xam ne mooy yaa juuj ak maa juuj. Alquran ni bokk na ci ni nga xamee ni bis penc ngi waa di ñëw mooy bis boo xamee ne nii yàlla nee na dajjib daaj ji ñi nga xam ne ñooy yaa juuj ak maa juuj fa nga xam ne foofa la leen sayidina sil xarnay ni 40 ca noon. Suñu borom nee na bis bu ma nee daj jit foofa bañ ne mën la génn foofu li nga xam ne fa lañ leen 40 ca noon xam leen ni bis ngi waa di ñëw. Min kulli adabin ñu gaaw a ba mel ni yoroxlaan, nee na yaa juuj ak maa juuj dañuy gaaw ba mel ni yoroxlaan. Moom mbaa du mooy seen waaye di ah seen lépp day dafa rapidité, seen lépp day dafa rapidité ñoom seen lépp nag. Al mufsidoona fil ard koo xam ne loo liggéey du garant ñetti fan mu lakk bari na mang see yooyu dégg muy lakk ak place yi lakk dara lëkk ko lu dul si ci naan circuit courant yi ñoo ko lakk du dara lu dul seen pulis yi nga xam ne ci la ñuy roof courant.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءة خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبيسام في الفن سرين مود مبيسام. بكوري تيري رجو خسيد أونلاين دلو سنين من أنيوان تسين إميسون بيني تدي من حاج العابدين إلى الجنة، تسين بك سين خريط مصطفى مبيسام دلين كدفل ديماس دينك. Ina bi sante yalla julli ci Musa alayhi salatu wassalam ndokel len wenen yon di len djeggul ci dimanche bi wessu li tax deggulen nu moy khat khati jamono. Xam ngeen ni jamono yi wessu yep ñi ngi waxtane ben tom bu ñi tuddé al amradul khulub, moy li ñi tuddé cancer de foie. Mu nekkon ñetti manam wara nek fukki tawat, fukki maladie, fukki febar, fukki jangoro yo xamni doomu adama bu gor gor luul dara jangoro yi man nako galankor ba xagn ko aljana la khadrallahu la asman. Doomu adama bu gor gor luul dara jangoro yi man nako galankor ba xagn ko nofla yu bammel. Doomu adama bu gor gor luul dara jangoro yi man nako yobbe ci xol bu gumba. Te xam ngeen ni xol bu gumba Seigne Touba neena dekk wayam du fenn fudul safara la qadarallahu wala samam. Motax mu wax ni himayatul qalb da'un la dawa'a lahu ila dukhulil lasa mahwa lasi salama. Amna safara ñu wax lasa safara wu di wax sun mom la xane mom la sun borom tudde lasa safara wu moy rasuwar borom xol yu gumba yi ëlëk wal yas billah. Te jangoro yi ni waxtane muy fukki jangoro du cancer de foie dafa gaaw ci yobbu nit barab bobu. Lu ko waral moy jangoro ji daf koy indil ay microbe, xéti microbe yi nga xamné yépp day tax nit ki fébar. Kalla bal rana ala khulubi ma kanu yaksibun, joju alquran di wax. Jangoro yi nak ba ci jitu won moy fen jew reuy añaan rambaaj ba melni sun tombu bujji biñ doon waxtane dimanche bele ci gannaaw mo doon annamima muy rambaaj. Jangoro bobu lañ doon waxtane jangoro bu ñu tuddé rambaaj. Jangoro biñ bëgg waxtane tay muy jangoro cancer de foie, moy jangoro bi ñu tuddé al ujbu moy lan? Moy naw jëf. Da bok ci jangoro yi gëna bon muy naw jëf, ndax naw jëf waliyasu billah day tax yowmal khiyam nga dikke yalla ci neen do yobbu dara ci tuyaba, dara do fa am dara ci yool mom naw jëf. Al ujbu naw jëf ni safara di def mat non la naw jëf di def jëf ju bax. Ni safara di def kërign non la naw jëf di def jëf ju bax. Al ujbu febar la ci febar yi ñi tuddé al amradul qulub, bu la neex nga ni al amradul qalb, bu la neex nga ni crise de foie ki cancer de foie. Al qur'an ak hadith ak ulama wa haqiqa ñom ñepp liñ ci wax kenn mënu ko wax ci benn bis ngir bari way, ndax mom da bok ci xéeti liñu tuddé shirku bokale yalla. Naw jëf da bok ci bokale yalla. Ulama wa tasawuf neena ñu naw jëf da bok ci bokale yalla.
xeyna mom la wolof di wax jimaamu jimaamu moy feug sa deun sun borom neena ci alquran ya ayyuhal ladhina amanu la tubtilu sadaqatukum bil manni wal adha suratul baqara yen ñi wax ni gem ngeen yalla bu len yaq seeni jëf ci feug seen deun bu len yaq seeni jëf ci mana mana bu len yaq seeni jëf ci bur won ak man bil manni wal adha al man moy li wala di tudde ñax bokut ak ñax ñax mom da ngay ñax nit ki ngir mu gëna farlu waye ñax mom moy nit ki nga ni ko bur won ak mana bur won ak man do tekki bur won ak man do deg al khairi bur won ak man jigen du jall ci sa gannaaw bur won ak man wal asa ak lor lor moy nit ki nga defal ko bonop wagniko diko lor ci li ngoy defal ben defal nga ko bonopi wagniko nak fo taxaw ni mako defal mu am kersa bu sañon sutram sosu mom mbir mbalanum sutur biko yalla yir mom lay dewalé lay yaangi wagniko tok ci télé ak radio yi di wunni mbalanum sutura momi nan mako defal mako mako mako mako ba xajatul ci koñ bam dekk fum jaar mu ni am mo mbubam mi mu sol diwa ko ko jox di am mo wota bi muy war mo al asa moy lor akabari legi waaw dang ko wara bayek bi nga defé bu nupi rek bayel ak yalla mom nak amna sañ sañu waxtu wuy wax ba ag ca netliko rama bi nihmat rabbika fadis lolou la yonent wax mom waxtu wuy wax man nako waxal bopam waye yow bul ko ko waxal bayiko bam waxal ko bopam ya man day sama nangam ji diwo mako wutal diwo ma defal nangam waw kay te bu koy wax yow fahasul te daw ne ko dedet yalla ko dogal lolou mom yalla tudon ni sa wursak la rek nangam na dal di ci genn borom waxna ci alquran neena allatheena yunfiquna amwaluhum fi sabilillahi thumma la yadduna ma anfaqu mannan wala hasan lahum ajrun min rabbihim wala khawfun alayhim wala yahsunun suratul baqara borom neena ma ngi len di misal sama jam ñi nga xamni dañu yëkëti seen alal diko def ci yoonu yalla bañ koy def yalla rek tax kërok bañuy tabax juma ja yalla tax bañi tabax bitima ba ca dara ja yalla tax bamuy may nit keur yalla tax bam koy jindal auto yalla tax lamuy def lepp yalla tax sun borom neena ki def lolu bu nopi nga xamni woorna le bi ngay def man yalla ma tax waye gannaaw ba nak ba nga ca noppé nak nga ne ca kette saw lamiñ nak doto ko tuddati nak suma la yutbiuna ma anfaqu man nan doto ca tek sa lamiñ mukk ni ma tax mako def juma ay barab sangam mako tabax sun borom neena yoyu gay lahum ajruhum inda rabbihim senub yol yalla ngi len ko dencal du maxe du reer du rap ba yowmal khiyam wala khawfun alayhim wala yahsunun jirun ñuy tit jirun ñuy ragal yowmal khiyam aljana lañu jëm jirun ñuy tit jirun ñuy ragal yowmal khiyam muna mu ne aljana lañu jëm ñi nga xamni buñ defé ta yalla tax bañ ca noppé lañ ca noppi duñ ca toftal ñax duñ ca toftal lor yalla rek taxon ñu doon def yalla rek taxon ñu doon misal na leen ko bataay ci ben waliw bo xamni dafa ñew fekk jiit ju daanu ci ben bassin mu bëgg genn mënta genn sa bu yégué daanu waat ci ndox mi mu ñew diko genné heure bu jappé ci fett gi jiit ji fett ko ñu ciix loxom jappaat jiit ji fett ko jiit ji diko fett ba dangaram jeex mu door ko ni cias genné ko tek ko ne dal di dem tale bim bim andal niko ay waji señ bi lor nga sa bop way yow ki yang koy xet li mudila lor muniko wa mom lim am lama jox may lima am la ko jox kon ñom ñaar kenn ku ne li yalla bind ci yow sa position yaangi ci yow def ta yalla rek tax defal ta yalla tax waji man na am sax sa mbokk waye defal ko du temu xass la
defal ko du te mu ngagn la lolou bum la ko te defal boko amé te man ko def ngir yalla bum la ko te def de lim am la lay jox yewet li nga am nga koy jox li nga am nga koy jox sun borom ni yoyu gay yowmal khiyam jirul ñuy tiir jirul ñi ragal adina sin dekk way adina sin dekk way borom bi tabaarak wa ta'ala neena khawlun ma'rufun wa ma'firatun neena khawlun ma'rufun wa maghfiratun ghayrun min sadaqati yadbuha 'athan wallahu ghanil 'alim batay ma nga suratu baqara muni khawlun ma'ruf wax ju rafet paral bu rafet wa maghfira ak sutura khayrun min sadaqati mo gën lamb million joxe ko million bo xamni yadbuha 'athan bonu pe sawla min top ca bu du nak man mo torox de mako fi taxone ñew di lim doon laaj tay mako jox wallay bu du won nak man away ni rek lañu def ñom duñu liggey rek te ku liggey ñu sonal la sun borom ni sa kaddu yoyu nga toftal ci bu du won nak man muna mu ni bañun ko jox dara te wax ko wax ju rafet moko gën bañun ko jox dara te sutural ko kenn baña xamni laaju ko fi indi moko gën waye jox ko bu nopi dal ni lim ko jox bur won ak man bur won ak man su boba neena ndax lele nga gis mbokk mu ñew wala sax ab jambur bimu ñewé laaj lum yobbu kërëm wala bar yu ko tongal yow ak mom ak yalla dong wa kër gi mënon nañu baña xam lu ko fi indi wa keur gi meñon nañu bañ xam lu ko fi indi dañ meñ nañu japp ni rek da fay ñew ngir di la siara ci wala da fa ñew du lu ni ci wala da fa ñewal waye nga jox ko ba nopi bokay jox sax fi ngui koy jëkkalore moy bokay jox ul yek yow nga jox ko mi amé waye dedet dañ koy wax demal tok barab sangam xaar mu tok di la xaar nga wo sa dom jox ko niko joxal ma diw wala nga wo sa soxna jox ko ni bu dé sa dom sax gëraawul waye nga wo sa soxna jox ko niko joxal ma diw ko soxna tambale xamni mor xudde mi fi ñew wala ibra degen lo mi fi ñew lum yobbu kërëm mako fi indi xoti nga suturam sun borom nak ni wa maghfiratun sutura sutural ko bañun ko jox dara bu fekke ni mëno ko sutural boko joxe bañun ko jox dara ko gën ci sutural ko bañun ko jox dara ci sutural qawlun ma'rufun wa maghfiratun ghayrun min sadaqatin yadbuha 'athan wallahu sun borom nak lam te tek moy li geuna graw sun borom la ni wallahu ghaniyun alim man yalla mi aji womal ji mala womalal bu du won ak man sama yermane ji sama lewet gi sama mbax gi motax ma jox la xagn ko suba neexon man yalla tay bala jant so ngay waji waji di yow sun borom neena suba neexon bala jant so ngay waji waji di yow nti yalla ibrahim alayhi salatu wassalam yonenti yalla lawon dafa tabe wona tabe tabe ba waxtu wo xamanteni ni soxnam nopi na aw ñam ibrahim alayhi salatu wassalam day jaar yoonu penku kum dajal niko kay noñ lu wara tole ci kilomètre bu gisul kenn jël wetu soow dox kilomètre kum dajal niko kay noñ bu gisul kenn jël wetu gannar bu gisul kenn jël wetu salum bu gisul kenn soga ñew añ ibrahim alayhi salam ben bis mu def ko dajek ab yahud bu gëmul yalla mu niko ay no añ mu top ci mom bu ñewé ci kër gi suku wara añ yahud bi def seen signe yu ñuy def moy bala ñoo lek wala ñuy dugg ci dara seen signe yu ñuy def yahud bi daal di koy def ibrahim niko jugal jugal man yefeur du lek sama ñam yeufur bi daldi yeleb loxom juk bim ne teul buntu keur ibrahima jibril ni cipp niko sa borom neena ak fo meuna dabe yahud bi ak foko meuna gisse bam lek ci ñam wi nang ko def sun borom neena bu ko neexon bala jantu so ngay yahud bi di yow ibrahima sam bu xelam alayhi salatu wassalam daldi daw di daw di daw bo wër ko ba gis ko niko nañ dem ngañ mu niko yow toroxal gi ma toroxal sa bir keur naam añ yalla tere sa keur kay dootuma fu deug sama tang mu ne ko ay dimbalima rek diko saraxu diko saraxu ngeen balma nak dama xawa sot fan yi bat bi xawa am tuti ki
diko saraxu ba mujjii yahud bi and ak mom ñew bimu ñewé sukk añ ba suur ñu añé ba nuppi ibrahima ne ko gis nga li ma def du sama mbax sama borom bima bind te mom mo ne nala dabi ak foma na ne ma indi la mu ne ko yow sa yalla ji mo baxé ni mu ne waw mu ne ko bis ni ki tay gëm na sa yalla joju ashhadu an la ilaha illa wa annaka muhammad rasulullah alayhi salatu wassalam sun borom nak ni kon wax ju rafet ju jek te bañ ko jox dara sutura al ko te bañ ko jox dara mo gën jox ko bu nopi lor ko bolé ci lor ko bolé ci moy jox ko bu nopi wër ko ni ko burwon ak man lol naw jëf la burwon ak man rabistu jalla waxna ci benen aya neena ya ayu allazina amanu la tubtulu sadaqatukum bil manni wal adha kallasi yunfiqu maluhu ri'a an-nas wa la yu'minu bil yawmil akhir suratu baqara balegi yen ñu wax ni gëm ngeen yalla yen way gëm ni yen way gëm ni yen ñi wolu yalla yen ñi nga xamne nang ngeen dogalu yalla na muni rik way ma ngi leen di denk bu leen jëfati jëf ju baax ba nopp wañi ku kos almet tek ca defar sa keur bam jek nga kos almet tek ca yalla ni lolu bu leen ko def yen ñi gëm yalla te wolu ko ni wa lolu ku koy def muni ku koy def day yak yak yak kuy dépasser alalam yak kuy dépasser alalam te dépasser bamuy dépasser lepp ngistal do nga ko lal ci doom adamay ngistal ci doom adamay rek jimaamu sun borom ni koka gëmul yalla gëmul bis penc ki def di ngistal gëmul yalla gëmul bis penc la yu'minu billahi wal yawmil akhir la yu'minu billahi wal yawmil akhir ngistal kat sun borom neena gëmul yalla gëmul bis penc bu gëmone yalla gëm bis penc du ngistal ndax xamna ni lepp lu ngistal sero la allasi yunfiqu maluhu ri'a anas sun borom ni ab julli wërta mel non de wërta mel ni wa jo xani ab nafiq la wala bi yefeur nga xamne limuy jëf pour nit ñi gis ko rek netti wat ko moko ci neex waye mom dara yalla sefu ko ci lolu tax nga gis gaay bala ñoo maye camera yi tak gaay bala ñoo baatare rek camera yi tak waye am mustafa may sa mulu mu ci daaram dimul keur kenn dikul nga fekk ko fa baatare ko ah lolu gaay yi duñ ko def de gaay yi duñ ko def de dañu xaar ba dajje yow bass ba kay ni xaar ba dajje yow bass ba kay wala podium ba waaw wala jumaaje wala ñu soga commencer baatare sun borom ni ñooñu bu fekke ni borom ngeum gu degeer la te limuy def yalla rek tax waye joxe gi ngi koy joxe nit ñi gis ko da bëgg nit ñi roy ko ci ba joxe ñom tamit lolu amul conséquence waye nak dafa jafé da jafé lol yëkkat sa alal diko jox ñepp di seen te do ci gis sa bop lolu da jafé de yomul de borom ngeum gu mat sëkk ko man de borom ngeum gu mat rek ko man yombut waxtu xamene yaangi feug sa deun nan manam sun borom neena fala tusbu anfusukum wa ahlam biman taqa ñen balma rek way bu len fi nek mukk di jimaamu fala tusbu anfusukum bu len fi jimaamu bu len fi feug deun bu len wanane may waja man yalla xamna waja wa ahlam biman taqa man xamna ki def ta yalla tax man xamna ki def ta yalla tax lolou ma nga suratu nañ ni kon nak al udbu muy naw jëf da bok ci febar yi nga xamni day alak borom nim koy alagé moy li nga doon jëf ci lu bax mu war la xaar ci sa bammel leral sa bammel xet li la ëlëk yowmal khiyam lolou nga kos almet tek ci bo démé do fekk dara lolou nak ku ko meuna moytu mo gën ku ko xam ci sa xol nga fexé ko safara kep ko xamni xam nako ci sa xol nga fexé ko safara safara gi ngi koy safara moy tax ëlëk yowmal khiyam lo jëfëti yalla tax bo démé fekk ko ci sa bammel bo démé rek fekk ko ci sa bammel ni waxe won ni circonstance man na indi
nit wax lu mel nonu waye djublu wu ca jimamu djublu wu ca damu djublu wu ca feug deun waye da ca djublu leralal nit ñi ak wone reference ak wone reference yonentou bi sallallahu alayhi wasallam masna def lu mel nonu xeyna buñu waxtane buntu ba li nga xane moy buntu ru'yatul fadli dana ci ñew moy yonentou sallallahu alayhi wasallam tok nak sahaba yi ridwanullahi ta'ala alayhim ben bis sahaba yi diko xol ba yag ñu yem ko niko ya sayyidul bariya ay ki gën ci li yalla bind muni saka ibrahima dedet koku ibrahima la alayhi salatu wassalam mu delu togat ba yag muni la tufadluni ala yunus ibn mata bu len ma jël dima tek ci kaw yunus ibn mata xam ngeen yunus ibn mata moy ko jinn wo won non yunus ibn mata li tax yonnentou sallallahu alayhi wasallam nan bu len ma jël tek ma ci kawam dima gënalé ak mom yonnentou sallallahu alayhi wasallam mi ngi déparé kaw suuf jëm sidratul muntaha di wuy ji yalla yunus ibn mata ma nga ca suufu nettal gi di wax ak yalla la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas salimin motax kenn ci worom xam xam yi day misal mu ni ben nitu yalla bu mak da fay net li ni dafa am ñaari malaka mi bayiko asaman di nawe laf am yep gën jaagaawi nu nawin menen malaka mi bayiko suuf di nawe laf am yep gën jaagaawi nu nawin ñom ñaar ñu ni rek ke dase ci kaw digg jaw ji kenn ki ni morom ji ki joge ci kaw ni ko waye fo jëm mu ni ko yalla mo wo ci suuf ki joge ci suuf ñu ne ko fo jëm mu ne yalla ma wo ci kaw neena yowmal xiyam luma gaaw gaawa dekki dana fekk yentu yalla isa musa dekki ba jafandu ci ciéri aras loolu yépp mu doon netti nak di jox ñooñu seeni maqam ak seeni daraja ak di leen wacc seen waccu way taxna nak sahaba yi seen bop ubu dal ni waw kon ndax liñu wax naan yenenbi sallallahu alayhi wasallam moy khayru khalqillahi mom moy sayyidul bariya ndax lol da lu deug ñu ne ko wa yow ndax da nga gënul ci mbinde fi yow ki yalla yoni ah legi nak wax jotna faaw mu tontu te muy tontu deug rek lay tontu lol nak tax mu ni sem ab dir dal ni ahakay anna sayyidi waladi adama wala faqra may sangu dom adama yep waye demuuma nak titeruuma nak jimaamuuma nak ana sayyidi waladi adama wala faqra may sangu dom adama yep waye titeruuma demuuma mun yowmal khiyam man la sama bammel li jeuk xar may jeuk fahasu wuti bere bu sun borom ba tabaarak wa ta'ala yowmal khiyam yonent yep ci sama ron keparu parisol bi lañuy tok mbanaaju ray leen boba wax da jot rek mu wax waye gis nga ko wonuut jeemuta jaay affaire waye waxa jot rek mu wax bu fekke ni waji limuy def waxa jot rek mu diko wax ngir leralal ko nit ñi lolu amul muskila bokut ak ojbu bokut ak naw jëf moy li ngay wax wala li ngay def nga diko def ngir nit ñi wané ni man mako man buri won ak man buri won ak man mota alquran ni yonentou sallallahu alayhi wasallam قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون فستردون الى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون من سورة التوبة محمد صلى الله عليه وسلم وخال ما نيت ني نيلن اعملوا نان ديف لو باخ رك ساني سي مبوي جي اعملوا نان ديف لو باخ رك ساني سي مبوي جي اعملوا ليغي داف تا دارا جا da ngay def ci jumaaja la ngay gassal nit ñi ay robina ñuy naan teen ya ngay gass trawo ya ihmalo sun borom neena fa sayyara allah man yalla mi nga xamni may alimul khayb wa shahada mang ci tek sa beut gis na la wa rasul sama yonent bi gis na la wal mu'minun julit ñiko giset gis nañ ko dana ñuko sédde ëlëk ci kanamu yalla yalla ni ak lu mëna xew ak lu mëna xew wa satrudun ila alim alghayb wa shahada bis dana ñew yeen ñep ngeen fanan ci fi man bu kero ge nak fayunabbihukum bima kuntum ta'malun kenn ko ne la nga defon man la kay mi ngi ni
kenn ko ne man la la nga don def ci lu bax mi ngi ni la nga don def ci safar mi ngi ni fa yunabikum bima kuntum ta'malun yalla ni jeufelene rek bise ngi ñew ko ni di nga xam li nga defoon ko ni di nga xam li nga defoon te yalla tax bise ngi ñew kenn ku ne di nga xam li nga defoon te yalla rek tax xuma nak li nga defoon ngir ku la tuddu li nga defoon ngir ku ka wax li nga defoon ngir lolu mom ujbu la naw jeuf la ngistal la day yaq jeuf la qadar allah wala samad day yaq jeuf day yaq jeuf kon naw jeuf dal lañ ci yalla mussel lepp lu ñuy jëf yalla na yalla rek tax tabaarak wa ta'ala cheikh ahmed bamba neena deug deug naw jëf du lenn luddul wané sa bop té wané gi djublu wo ci luddul bëgg nit ñi taggal rek ak yëkëti la rek ak fonku la rek racc jëme ci sa kanam wala fñay neena ku racc jëme ci sa kanam mu deul bokku tak lo xani bokay wax dang koy wax ngir yalla ngir leralal ay nit yu leunt bokku ñu motax mune mom seigne touba haqiqatul ubb deug deug naw jëf ñu ne ko moy lan mune maylu ila nafsi ma istizami la hal nisyanika sal anami in balma in balma mune dawahu ilmuka an al amala li malik al anami jalla wa ala mom cheikh ahmed bamba radiyallahu ta'ala anhu neena deug deug naw jëf moy nit ko xamni day joyal mbir yi jëme ci bopam racc jëme kanamam ni buru won ak man dara du bax buru won ak man dara du bax neena and ak lolé sax bam koy wax nak ma istisami ma ngay ngand ngandalu ak mag mag lo ko reey reeylu muy waw xana yow da nga fatte yalla mi nga xani mo la bind te mom la motax ngay wax sa li da nga fatte yalla mi la bind te mom la xana yalla mi borom bindé fi mom nga fatte de motax ngay jimam motax ngay fëgg deñ bu dé li nga doon jëf loxoy ko doon jëf kula jox loxoy sidi ji comme bu dé alal la kula jox alal ji bu dé wiruk yaram kula ko jox bu dé dund gi kula ko jox muna ko xam nga ne yow jëfo de yalla jëf yow do ci dara yow wasita do nga ci wasita wasita rek nga ci leleg bu may jangale ci madalis bi dina koy faral di wax donga yi mani len mi ngi melni ma accé ci buntu bobu dama len wax mi ngi melni waajo xamni dafa romb ab tol ñu bay ko baye baye bay ba tol bi set ñu samp fa ab gop nak waaji ñew jël gop bi naan waay gop be meuna bay waay way mbay mu rafet mi way gob bi mo meuna bay ñu ni ko dede da nga joom da nga war wax ni borom gob bi mo meuna bay gob bi mom wasita do nga la diful dara dara la diful borom gob bi yoron doole ji di beusaka rofaka ropi ñax mi di dag koko meuna bay koko moy yalla moy borom gob bi dom adam ab gop la yalla ay borom gob bi dom adam machine la yalla ay borom machine bi wa kon lo ci titiro yow gob bi bajant nan ma meuna bay ñu ni ko yow koy do ci dara borom tol be meuna bay lañu wara wax seigne touba nak ngir nga safara sa jangoro joju jangoro ji di cancer de foie seigne touba neena boko beugé safara ning koy safara moy nga xamni yow do ci dara budé loxo yé ko jëf yalla la ko abal budé wiru yaram gi yalla la ko jox budé alal yalla la ko jox budé man gi yalla la ko jox muni kon yow do ci dara do ci dara xam ngeen ni bu sun xel deme ci tarikh ci alquran net liñu ko yawma unayni lutax ñu gañewon julit ñi naw jëf julit ñi dañu nawon seen bop rek motax yalla setan leen naw jëf yawma unayni alquran daf nako misal xam ngeen ni yawma badrin julit ñi ñetti témèr lañu ak fuk ak ñet dajé junni duma leen ba yew leen ñetti témèr duma junni ba yew leen luko waral dañu wër won ci seen borom dañu doylo won seen borom dañu bayé won ak seen bop ak seen borom waye xolé yow mo unay ni seen bari way ñetti junni yu tofal
ñu yaakar ni seen bari way bobu moy tax ñu mëna gagner yéfer yi ba tax ñu ni tay dal buñu jappé yéfer yi ben lañ ci lañ leen di def suñu borom ni ay ca bañ yegg ca waye fu mujj dañ leena duma bañ ñam seen wé dañ leena duma bañ samp seenu xel ñom julit ñi yaw ma onayni is ahjabatkum kasartukum falam tughni anhum shay'a alquran ko wax nga suratu tauba ila akhirih yaw ma onayni sun borom ni seen bari ga jeruñu len fa dara ñon man yalla dama sétan ba nga xamni bari bari taxota man tous affaire bi nekkul ci bari affaire bi nekkul ci bari de nekkul ci bari affaire bi nekkul ci bari xam nga nit ñom duñ sét quantité duñ sét qualité quantité lañuy sét yalla ni man nak man duma sét quantité qualité lay sét rabbi sitiba jalla yalla neena man qualité rek ñaat deureum yi yalla tax moma gënal jinni bu yalla taxut ñaat deureum yi yalla tax moma gënal jinni bu yalla taxut man xoluma quantité qualité lay xol rabbi sitiba jalla xoluma quantité qualité lay xol motax nit ñi seen bari way bobu ñu doon nawé seen bop yalla setan genn ci loxom yalla genn ci loxom sun borom mom lum genn loxom dara disu fa dul neen lu yalla genn loxom dara disu tu fa dara te naw jëf nak da bok ci tawat yi tax yalla genn loxom ci sa xol yalla genn loxom ci sey jëf naw jëf day tax yalla genn loxom ci sa xol genn loxom ci sey jëf ñu xolé fi ñu toll ci jamono na waajo xamni mbolo mi jité taxna mu naw bopam dafa ni buru won ak mom mbolo ma dara du soti kurel bam jité amna ko xamni yaakar na ni daayira bi mbokk bu ci bokul won daayira bi dara du soti dara lolu jëfina fiq la amna waajo xamni yaakar na ni participation bi mi def ci dara ji bu ko deful won dara ji dara du dox dara ji dara du dox wala yalla xamnako masnay jangale ci ben école borom école bi am ben bis am lu xew ci école bi ma am position bu ma ci taxawé lola taxna lam daan def ci école bu bako ba table biñuy bindé bimu yakko ma déclarer ko mu ni ma défar ko wa défar ko pour mom té borom alal ju bari la kat té mo tabax école bi ma dali défar ko ne sa am jang rek ak jangale ma continuer ci bis lañ tok mu ni ma man day jaaxal ngam na mu ñu man limay yor ci alal ni waaw mu ak borom xam xam yi fi ñew xam nga diiw mané waaw mu limal may borom xam xam yu bari fi ci Sénégal mu ñu ma duñ fi jog yow musoma di soxla lutax mu ne ko doylo yalla bima baye école ba ñew Touba ndaysan leg mu yonne ma fi teranga rek waye musuma taxaw ni ko soxla na nangam wala bëgg na nangam aajo yalla lañ koy diis rabbi sitwa jalla jalaluhu mom rek mo meuna faj aajo yalla lañ koy diis bo nu pe nak nga def sababi neñu serigne babakar si rahimahullah dañ mako netti neñu daana wax ni bu len sukkandiko yëngu yi sabab lu len te bu len sukkandiko yëngu yi sabab lu len rek sabab lu mom buntu la ci bi taxa am waye nak du moy maye waye nak ci la yalla di sukkandiko ngir may la sabab lu waye bul yaakar ni sa yengu gi mo tax yalla may la kat bul yaakar ni mo la taxa am kat sa yengu gi bu fekkone ni nango sonu dong ngay taxa bari le docker ye ca port ba ken du len eppele nango son bu don taxa bari le ah kon docker yi ken du len eppele nakoy faral di misal sun borom tabaraku taala li kulli sayyin lahu sababun mbir mu nek dafa am fum koy jaarale
fimne ab jam dana tuddu ci kaw suuf mustafa ci kaw suuf ñi wa kaw suuf ñepp mustafa lañ ko xamé waye fa yalla ma nga fa tuddé abdul assis tuddu gi mu tuddu abdul assis fofa taxna ku tedd mu tedd ku teddul mu tedd ndax abdul assis la tuddu fa yalla faaw yalla teral ko

ndax abdurrasakh la tuddu fa sun borom lum ñu laal rek muy doon alal kasalika nga gis ko xamne ci kaw suuf murtada la tuddu waye fa sun borom mu tuddu fa abdul latif day bari yirmane ñewante jam ñi ba bo muy tuddena lor bopam ngir ñewante leen ngir ñewante leen kon nak man nañu sukkandiku rek sabab lu waye yengu yi mom bul japp ni mo lay may dedet dedet sabab lu rek waye yalla lay maye nak lolay li wir yalla lay maye de yalla lay maye de ki jara yedd dal moy ki ni xet xeteural fastay loxo deful dara koku mo jara yedd waye nit mom li feek mi ngi yengu ci dara bul yaakar ni ñak amam gi moko moko tek bopam dedet dogal sun borom la dogal sun borom la sun borom neena ci alquran walasina takhasu masjid ad-dirara wa kufran wa tafriqan bayna al-mu'minin neena amna ci nit ñi ño xamni jenn itte dong la ñam jenn itte rek moy sa buñ xeye ñi ngi ci luy lor doom adama masjid ad-dirar jennit dong lañ am moy sa buñ xeye takale way gem ni tafriqan bayna almu'minin niñ koy defé bok na ci limay waxtane ni moy naw jëf al ujbu xam ngeen ni sama bu nusulu aya bi aya ba ngi waccion ku ñi wax aba amir ar-rahim aba amir ar-rahim moy way juru kuñ wax hansala xam ngeen ni sayidina hansala mo mason di dox te dajek sayidina bakari sadiq daldi set set rek yuxu daldi tumal bopam ni nafiq hansala nafiq hansala nafiq hansala hansala nafiq la hansala nafiq la bo bakari ko dit balli ngay wax lutax nga ni nafiq nga mune ko man dama gis ma toge ci kanamu yunus sallallahu alaihi wasallam may tewlu magu sun borom ak sañ sañam bi ba mujjii mo melni ma nga jakarlo ak aljana ak safara waye bu mo fi bayiko ba delu sama keur jaxaso xale yi jaxaso jigen ni yoy dutuma ci gis dara motax ma xam nafiq la sayyidina abakar sadiq tap ci loxom and ak mom dem ci kanamu yunus sallallahu alaihi wasallam bobu yunus sallallahu alaihi wasallam mi ngi dundu mu ñew ni ko waxal li nga waxaton mu ni nafiq ansala nafiq ansala yunus sallallahu alaihi wasallam ni ko lutax nga wax ko mu daldi répéter li taxon mu wax ko sallallahu alaihi wasallam ni wa mom de ni ngeen di tewlo maggu yalla ak katanam ak sañ sañam ak ciobarem bu ngeen toge fi sama kanam bu fekkone ni xala bobu ngeen di amé fu ngeen mëna toll kon di ngeen dem bay safonté ak malaaka yi ci mbéddi mune waye nak gënaaw mënu leena mel xala bobu fu ngeen mëna toll légui fexé leen ba bari lu ngeen may siyaré ci motax mo waxon ni siyaré nitu yalla lolu moko taxa am solo borom manam sëriñ bu mat sëriñ nga diko siyaré ji dana tax nga fesson del ak bakkar ñu sipil lako siyaré ji sëriñ bu mat sëriñ dana tax nga doonon nit ko xamni farlu wo dara ci jaamu yalla nga joge fa farlu faaw siyaré ji nit yalla dana tax nga amon tawati xol joge fa wir ila akhiri am sikki xol joge fa wir yonent ni ko alayhi salatu wassalam ginaaw munu len fu ngeen tollu amé xala bi kon nak nu ngeen di bari nu ngeen di tok ak man bari len nu ngeen di jotaay ak man xam ngeen ni sahaba yi amna ci ñom ño xamni seeni bay ñu doyon war lañ waye nak ñom ci seen bop dañu mujjii bok ci ndax hansala ni may wax bim faato malaaka ya ko doon sang mom sayidina hansala muy malaaka ya ko doon sang bayam nak dafa bokkon ci ñinga xamni ño tabaxon jaaka joju alquran tudde masjid ad-dirar ci wetu khuba jaaka jangi won ci wetu khuba biñ ko tabaxé ñu def délégation ñew ci yonnentou sallallahu alayhi wasallam ngir bëgga tékkalé julit ñi tax ñu daldi tambalé di riwal tabax jakka ci wétu masjid quba ñu ñew ni yonnentou sallallahu alayhi wasallam dañoo bëgg nga ñew ubbil nu suñu jakka ji julit ñu jité ñu fa ñaanal nu ñaanal nu ba yonnentou sallallahu alayhi wasallam nangul leen ko ba bëgga dem jibril ni ci niko ëpp na def sa borom neena ëpp na def jaaka joju muna muni jaaka jo xamni lor lor rek ko taxaj jog ak galankor julit ñi rek ak tekkale leen motax jaaka ji jog bu fa sa tank tege

0: هناك وقت كلام. ماني آيات القرآن بينك أبي عندك سن جمانا داغي غيس دائرة بو خامني ميغي جوغي سي سو دائرة دائرة بو خامني بن واي بو بڬ جيمامو بن واي بو بڬ نجيت بن واي بو بڬ وانيو بن واي بو بڬ ناو جيف موي خي رك كامباني اي غاي كامباني اي غاي لين دائرة بي دال ni la mel doxul ni ni lañ mel ni nangam nangam legi ñun nañ leen ber suñu yefi bop ñu daal dem fe créer seenu sundayira créer seenu sundayira ñu ni dayira bu mag bu mo doonon isbu tarqiya nga gis ga yo xamni rocc ko nañ fe ni isbu tarqiya dal dama joxe misal dong nak waxuma lolo am isbu tarqiya ñun nañ créer fe suñu isbu tasfiya ñini ñun ñoy daayira safinatul aman ñini dedet ñun safinatul aman doxatul kon nak nañ créer daayira buñ wax khudam sun borom ni xam ngeen lu ngeen ci djublo ginaaw safinatul aman fi jitu te da yore te tarantu ko djublu liggeel seigne touba muna mëna xam nga lutax lu ngeen ci djublo muna mune tafriqan baynal muridina taqale muridi do ngeen ci djublu tafriqan baynal muridina isbu tariqiya fi jitu ngien kariya isbu tasfiya muna amuni xam ngien lu ngien djiblo tafriqan baynal muridina daayira bi num tudati won ko man nan jannatu ma jannatu man ma ngi koy fatte daayira bobu nga xali mo tabax hopital jannatu bi moy mat la bul faw seyni defena ñeneen rocc ko fa créer benen sun borom ni xam ngeen lu ngeen djiblu tafriqan baynal muridina teqali muridi do ngol ngeen ci djiblu ginaaw yeena bok ken ku ngeen di liggeel lu ci jar teqali ko daayira koskas mo fi jitu daayira koskas mo fi jitu yen ñepp aladi malik ngeen di liggeel ngeen créer wat seneenu sun daayira ca suuf tudde ko kostof waaw kostof sun borom ni xam ngeen lu ngeen di djublo tafriqan baynal tijani yuna tafriqan bayna tijani yuna tafriqan bayna tijani yuna wala sina takhasu masjidan dirara wa kufran wa tafriqan baynal mu'minin muni lol do ngeen ci djublu kat sen association yu bari yak sen daayira yu bari yi muna muni tafriqan baynal muridina wa tafriqan bayna tijani yuna wa tafriqan bayna qadiri yuna wa tafriqan sun borom ni lol rek la du lenen ina yena bok ben ehdaf yena bok kenn ku ngeen di liggeel lu fi jar carrière yu bari yi intérêt personnel may waja mako wara doxal ma wara jité fi ngay gis sénégal président daïra bo xamni mom day nek président daïra à vie waaw ñi la falon dem nañ ba ni nañ légui dañu bëgg sét kenen waye nabu ci yamu ci kula ci ba ma nga jël bu fekke yalla taxone ngay jité ñi la falon ño dem ba ni la dañu bëgg ñu sét kenen nga ni len nabu ci yabu ci kuma ci ba ma xma jël waya ay di buri sara man ken duma folli yow ginaaw daayira bi am nañ sipson ci ni yow da ko leena liggey yaak ñom yene yam salaire te gis nañ at muni da nga dem senegal ñaar yoon am fa 6 mois delusi ya leen gëna rafet keur ñu commencé douté ba tax ñun le dañu bëgg sét kenen ne leen nabu ci yamu ci bu fekke yalla taxon ngay jité ne ko nabu ci yamu ci kuma ci bama xama jël waye dedet a vie porte parole a vie président daïra à vie imam à vie day is imam jo xamne day magat bay ñot ñoti nga xamne ru ko sax mënatu ko def bu gaaw waye dara du tax mu bayyi imam agi ndax intérêt rek du tax mukk mu bayyi imam aga lool nak moy tafriqan baynal mu'minin parce que ñi am fulla il faut ñu ni way li nak mënatu le wey ñi am fulla faaw ñu wax ko maire à vie bakay sun borom ni lolou mom limi jur moy تفريقا بين المريدين وتفريقا بين التيجانيون وتفريقا بين القادريون لول رك لي جول واي نك تريول بو فكاي نغا بوك سي دايره بي نين ني لغي بريزيدان دايره بي نا باي نين ام اي كلان ني ني دو باي ني نا باي موم لا تخا جيد كاريير بنين ndax bo créé benen batay yaangi def tafriqan baynal muridina bo créé benen yaangi def tafriqan bayna tijani yuna noy def togal ci bir diko xex ba bamuy deñ togal ci bir te diko xex ba bamuy deñ bu fekkene yalla do nga la tax di yoyit ay intérêt ak ay privilège taxut ngay xex bu boba yalla man na la far waye bu ay intérêt tax ak ay privilège rek ay ci yena yam yena yam wala sina takhasu masjidan dirara wa kufran wa tafriqan baynal mu'minin sun borom ni la ci gëna graw nak moy wa irsadan liman harab Allah wa rasuluhu min qablu neena foko fek ñooñu fo leen fek ñi dong lañ moy ñi nga xamni dañuy galankor ñi def ta yalla tax xamone president daire bi lu mu deung amna ci daire bi ño xamni mom amna ci daire bi ño xamni yalla dong leen ñor serigne bi dong leen ñor amna ci daayira bi ño xamni yalla dong leen ñor serign bi dong leen ñor waye nak amna ñu ne ci daayira bi ño xamni ñom luy seen bir moy galankor leen ñom ba yalla ak serign bi leen ñor mu ngox wa irsadan liman harab Allah wa rasula min qablu ñun qablu sun borom neena ñoñu nak nonu ñu mel boko de wax ñom duñ ko nangu mukk ni la balbe ni sa djimi la wax sun borom neena yoyu gaay fo len fek bo len ne e yen day yene ngalankor daayira bi yene ngalankor association bi yene ngalankor jumaaji sun borom neena xam nga luñu wax dañ lay watal fa gëna ay wala ya alifan in aratna ila al usna noongi lay watal ci yalla wallahi beug taqale julit ñi taxut ñun lu bax dong la ci jublu bo gisee ñun leen di wëratu la jité bo gisee ñu ne lañ fa dej bersu ñi fi bop muna muni dara wuruko lul in aratna ila al usna lu bax dong la ci jublu te kat wala yahlifan la wax dañ koy wat dañ koy giñ nga giñ ku gis ku la watal ci señ touba wala muni ma ng lay watal ci borom daru muhti waji nangam mako gis te dara kat dara bënga gëm ko ba and ak mom dong bënga gëm ko ba and ak mom rek ma ngi lay watal ci Sidi Alhaji Malik li ma ci tek sa beut neena bënga gëm ko ba and ak mom rek xam nga lu ko waral sun borom neena seen wat imiti wallahu yashadu innahum lakasibun man yalla mi xam kumpa xam li ci seen xol yi xamna ni da ngeen di fen li ngeen di wax dara du ci deug wallahu yashadu innahum lakasibun man yalla xamna ni da ngeen di fen li ngeen tumal waji difuko waji ngeen ni dal lek kessu daayira bi ba tax ngeen beug beddigu muna muni dara lu ci deug wa dang koy gis ñu indi jeewrin jo xamni mom bimu ñewé lim fi fekkon moy libo libo bu gaay joxe 1 million ñu dindi 250 million libo ko ci seen biir legi nak ñu dal di fal president daayira bu juk bim ñëw ni loolu du fi am bim ñëw ni loolu du fi am gaay daan li bo juroom fukki junniya ni ko nak kon yeey do am jamm nak do fi top rambaaje ko gaay yépp rambaaje ko gaay yépp yow do fi top de ndax lan li bo cheikh mursala mo daan jëfëndiko baat bobu li bo yalla nako yalla do li ñeegal ak yërmane taf ñu ci barkem radiyallahu ta'ala anhu muy ñangay giñe ko wat ñom aba amir arrahim ñoo ñew ci yaron tou sallallahu alayhi wasallam di giñe ko wat niko kay jitel ñu suñu jakk ji biñ koy tabax yalla do nga tax bari na jakk yo xamni tafriqan baynal mu'minin rek tafriqan baynal mu'minin yalla xam nako jakkay concurrent jakkay rival jakkay wujje ñu ñew ni ko nak dañoo bëgg ñun suñu jakk ji yalla taxon ñu taxako waye dañoo bëgg nga ñew jittel ñuko nak
1: ñu ngi lay watal ni jakka ji biñ koy tabax yalla do nga tax yalla ni da ngeen di fenn wallahu yashhadu innahum lakadhibun dal ni muhammad sallallahu alayhi wasallam la taqum fihi abadan jakka ji bu fa sa tank tege la taqum fihi abadan buñ abbe ay bi indi ko ci sun jamono dañ nan sun borom neena khalifa general daire bobu beddiko kere yi fi bopam la taqum fi abadan bu fa sa tank tege xamna mëno leena tere ñu ñew siyara ci la nak waye mom la taqum fi abadan buñ la taxajuk la taqum fihi abadan buñ la taxajuk muk ben kurel la fi nekkon amna kurel bu ci ne pocet dem taxaw fele la taqum fihi abadan yow khalifa general sa tank bu ko fa tek la taqum fihi abadan sa tank bu ko fa tek mu melni yalla dafa laaj yonentibi waaw lutax tabax jakka ji ñu tabax ko momale ko yalla wa anal masajid lillah ngani ma bu fa tek sa tank sun borom ne ko la masjidu usisa ala taqwa min awwal yawmi ahaqqu an taquma fihi gis nga jakka ji muy masjid quba nga xani mo fi jitu jakka yep muna muni mo gëna yey nga tek fa sa tank mo gëna yey nga tek fa sa tank kon nak tek fa sa tank mu melni yonent bi day waw sun borom lan motax nga ni mo gëna yey nga ma tek fa sa tank muni ko fihi rijalun yuhibuna an yatataharu wallahu yuhibbul mutata'irin ndax ñom bo fa debé da nga fa fekk mbolo mo xamni yalla dongalin ñor te man yalla mbolo mo xamni yalla rek ko ñor mbolo mom la andal buñ abbe ay bi ñu andi ko sun jamono buñ abbe ay bi ñu indi ko sun jamono la masjidu usisa ala taqwa min awal yawmi daire bi fi jitu won daire bi fi jitu won mina mun ahaqqu an taqumu fihi mo gëna yey yow khalifa general nga tok ak ñom mo xam khalifa general tijanu khadir yu murid yu ño xam sun borom neena la masjidu usisa ala taqwa min awal yawmi ahaqqu an taqumu fihi daire bi nga xamni mom lañu jëkke créer te bañ koy créer yalla do nga tax mo gëna yey ñu taxaw ko mo gëna yey ñu jappalé ko mo gëna yey ñu and ak mom mo gëna yey nga tek fa sa tank mo gëna yey waaw lutax nga ni mo gëna yey muniko fihi rijalun yu'ibuna an yatataharu ndax daayira bob bo fa démé da nga fekk ño xamni Seigne Touba do nga leen ñor fihi rijalun yu'ibuna an yatataharu daayira bob bo fa démé da nga fa fekk ño xamni Seigne Touba do nga leen gëm Seigne Touba do nga leen ñor fihi rijalun yuhibuna an yatataharu daire bob bo fa deme da nga fek ño xamni ni cheikh amadi tidiane do nga leen gem alhaji malik do nga leen ñor sun borom ni wallahu yuhibbul mutatahir ku seigne touba ñor ñor nga ma ku yonent bi ñor ñor nga ma ku alhaji malik ñor ñor nga ma wallahu yuhibbul mutatahirin bokki nañ jëfëndiko alquran ci sun dund gi dañu amal njariñ nañ jëfëndiko alquran ci sun situation yi ñuy dund dañu amal njariñ kullu yawmin huwa fi sahn kullu yawmin huwa fi sahn kullu yawmin huwa fi sahn nañ jëfëndiko alquran sun dund gi dañu amal njariñ ay dakhala kharaja yahni sasadir shawl bam neena rubbama ibadatun kaseera khat afsadat ha lahsatul aqira bari wa nako jëf lu bari son ci daayira bi nak ci lu nek bis ñew ben bis nga yëkëti genn kaddu gu tax li nga defoon ci lu baax lepp Seigne Touba delo la ko ben bis rek nga yëkëti kaddu go xamni li nga defoon lepp Seigne Touba delo la ko aw daayira bi man mako créer man sax mako xalat mako nangam daayira bu won ak man nangam nangam legui nak dama dem ba gis naani nangam nangam et après yow la nga don def yalla tax yalla du fay jeufima samba ma dem ba dedet jeufima dem ba ma dem ba jeufima samba ma samba yow ka lolou yalla taxone ngay def defal ta baye rek setan li ci dess la yan bakhilil abdi دعوة عظيمة قربه لربه سيني أما يلو الجادود نعي باكو أكدامو نان ما في دفن نانغم بمكو في دفلون كن نانغم
0: yelu rafetul jadu ngay damo ko bakku waaw mu wor len yow mu wor len yow site bi ñi wax khassida online tuba monde bi tv mo fi jitu tuba monde bi tv mo fi jitu ngeen and ci liggey ba yag rek ki yar tuba monde bi tv nga gis tout ay trangam di yok amul problème demal nga créer ci yefi bop waye boko créer nang ko tudde nenen bop waye dedet bëgg rival bëgg concurrent bëgg nasaxal li fi ne dana tax mom bu créer bosom day wax ni au lieu que muni Touba monde bi tv mu def sens contraire bi dal ni monde bi tv Touba ñew di ruur ruural ci wetu wajoju di ruux ruuxal ci wetu wajoju ñaata site nga xam ñaata site yo xamni ci lool rek lañ ko créer ay intérêt personnel rek mais pour liguel Seigne Touba do nga tax ngeen créer ko sami au grand sami liguel Seigne Touba rek tax ngeen créer ko yeen ñepp ngeen bokk ben région te buñ né événement amna djuroom ñaat témir site ak djuroom fuk ba ki ngay jox micro ray sax du ko attal te yeen ñepp ko né ngeen Seigne Touba ngeen di liguel afwan sun borom neena liggey bi man lima ci neex len kep la moy al ikhlas wama umiru ila li yahbudu la mukhlisina la uddin un nafa wa yuqimu ssalat wa yutu zakat wa salika dinul qayyima yalla neena li do nga ma ci neex seen jeufi li do nga ma ci neex moy al ikhlas wama umiru ila li yahbudu foko meuna jeffe nak ak foko meuna jeffe muné wallahu mukhlis na yalla taxtam sel wallahu mukhlis na yalla taxtam sel wama umiru ila li yahbudu la mukhlis na yalla taxtam sel ndax yalla mom la o din un nafa moy borom dine ji te lu djup le beug lu manu le beug lu sel le beug way qimu salata ngeen jox ko li mom te bu ngeen koy joxe na yalla tax julli juroom way utu sakata ngeen lamb seen poste di def te yalla tax sun borom ni wasalika dinul khayim li moy yoonu jup moy yoonu jup bi jëm ci man li moy yoonu jup bi jëm ci man moy yoonu jup bi jëm ci man la keneen di def soko mané laye bir ngir mu delu ci baxna ndax yaronte sallallahu alaihi wasallam neena won min usnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni bokk na ci li tax l'islami waji rafat ëlëk yowmal khiyam lu yonam nekul mu mandu ci lu yonam nekul rek mu mandu ci alquran inna allatheena yatluuna kitaba allahi wa aqimus salat وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور مدير سيوات لي مودون واخ تي نيل بين جي سورة الفاصل موني موم سون بروم ربيستو جال ماغي كاج سامو غاي ان لسين يطلن كتاب الله نيكو سان سيان غاي كوني سما غاي نيغا خامني فولن فك نيغي نار ناري سي القران fooleen fekk rek ñi ngi nar nari ci tiirim yalla bi rek waqamu salata tufu julli jotta ñu jox ko akam ca la ñam dedet waan fakhu mimma rasakhnahum lama leen jox lu mi tuti buñu gisee kuñu tane dompal ko ca lima leen di jox lu mi tuti buñu gisee kuñu tane dompal ko ca lool nak siran wa alaniya dañ koy def diko neubbu diko def ñepp tek ci seen bëd motax mo wax ni jëf ñepp tek seen bëd dagan na ci kaw bu fekke ni am nga al iman billahi haqqan moy deug quwwa al iman ngëm gu deugër go xamni li ngay def buñ la doon tag suba ba ngon dula déranger do ci gis sa bop koku man nako dañ ñu ay ci lu way man ci daara ji mu woor la ni ay boromi alal nga fi waye dañu nay ba dekk nayobe yow xam nga len say nat ngolaj mu woor la ni bo yëkëte million tek ci table yi ñepp di gis ñom ñu fi tok ñepp kenn ku ni dana russe yëkëti luddul million kenn ku ni da nga jema yëkëti million tek ci ni ak manit bu baba dagan na ci baba dagan nga genn million ba ñepp seen nga ni li de million la mako def ci daara ji ngir sa natango yi fi tok te am alal te nay russe joxe bok téméri jundi nga xam ñom ñepp million lañuy joxe lolu dagan na siran wa alaniya waye nak bu la woré ni boko joxe ñepp di gis buñ ne ay way seigne modou mbay cham way ay way jëfëm ji nga yëk ci sa xol lu tal ni tarfatal ayni ni ndekete may waja yalla delo na la lepp yalla mom nopi na ca waye suñu borom neena ñi man li moy di joxe ci lu neub ak ci lu feñ te yalla do nga tax ñooñu yar joono tijarata lant boora seenum commerce wom na te duñu perte yowmal xiyam seen bénéfice munam ni kenn xamul luñ tol te duñ perte seen bénéfice wom na te duñu perte yowmal xiyam duñu perte yowmal xiyam kon bokki julli ji tomb bi ñu waxtane muy al ujbu di naw jëf di tomb bo xamni bu am ahamiya la ci ko xamni ëlëk yowmal xiyam xam nga ni jëf mo lay xettali waye na fekk jëf jëng sam ko ñongal ko gis nga ni ngay samé sa alal diko samé so yaram non nga war di samé say jëf ba dara duko rur dara duko yaq nokay samé moy loy def na yalla taxte bo noppé faté ci genn ci boko mën ta ñak baña netali na circonstance tax te circonstance bobé tax boko waxé na yalla dongu tax nga genn ci jimaamu taxut fëgg dañu taxut waye bu fekente ni da nga yendo rot fanane tour du yag ba nga am ndox dal nañ ci yalla mussel yendo rot fanane tour du yag mukk ba nga am ndox kon nak señ modou tay waxtane xamna non lay gatte ñun bal mako donte proposer ñu ba tay ni del gattal waxtane wi ndax sakkanal sa baat bi ak nangam waye man buma xasse ba tambali rek lu daanu leneen ñew ci sama xel lool moy tax duma mëna gattal wax ji ko defé kon ñu jéggu li leen tay ñu yam fofu rek xamna da melni kéro paan gi ma paan ci autoroute bi ngelaw la ma fa fekk ba 3 heures ci ki 11 heures ci guddii xeyna moma japp ba ñewé soc neet baat bi yépp rek bañ tay sax xawna tane jop moon sax dina mëna def émission ko defé kon ngeen bal nu ko rek inshallah taala ñu ndokkel mbolam ñu nekk ci diaspora bi indi mako daan faral di defé waxtaan wi yéena ko taxaju djiblu wuñ ci dara du nañ leen du jëm leen orienter dañuy layante ak yeen bir dong yalla xamnako dañuy layante yeen bir rek ngir ñu jariñu ci dañuy layante yeen bir dong waxu ñu ni melokan wi ngeen amé waxu ñu ni ngeen mel waxu ñu ni ngeen di doxale jamono mo laaj boy wax nga wax ak nit ñi fasen jamono tollu ngir ñu man ko jariño ëlëk wala génération bi ñew man ko jariño lool rek la waye ñing leen di sant di leen gërem seenu njambar ak seenu gor gorlu ak seenu bëgg lu baax ak taxawu l'islam ni ngeen ko tisaare ci monde bi yeen tukki kat yi man nañ wax ni li lu ama am solo la waye nak wala njaay day wax ni fasunaaru gor lu mu daw jarna labali ngir mu raw benen bi ci moy nit muy gor gorlu di sam ay jëfëm kemtu lay katnam lool rek mo sama waxtaan wi ñu di leen ndokkel bu baaxa baax di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan ñu leen di ñaanal di sakku ci yeen ñaan di nuyu ak gërem ak sant bo la gis diaspora bi yépp rawati na nak ñi nga xamni wëlëri daara ji lañu ñu melni señ mohammedou diallo nek fofu ci bitim rew nga xamni ad yu yag ñukoy déggenté musuma gis té téréwul muy yëkëti ad yam nu mëna tollu diko duggal ci daara ji ba nim ñëwé Sénégal ba ñëw ci daara ji bimu ñëwé danil mbolam luma jorton ni mi ngi fi lu ko raw la fi fekk ba taxna kuma gis nga yëngu ci lu baax man dana la joxuñ fi bo défé sama jaan wacc bo deful sama jaan wacc kon ñing lay gërëm dila sant dila ndokkel ku ci melni soxna Seynab Kébé momit di kenn ci ñun bokk suñu njaboot nek fo ci bitim rew gërëm nañ ko sant ko soxna mam bu sa ñass gën nañ ko dégg ñom tamit amon na rakam jo xamni ño bokk bay mako don jangal jamono yima nekké Dakar fofu may wax ñom tay ñi ngui gërëm diko ndokkel di wul rew daara ji ci melni soxna Jaynaba Sar ak borom kërëm Serigne Wali Fay ñom tamit kasalika non lañ mel wul re liñ ci daara ji and ko ak ñun ci melni Serigne Moudou Bey ndokkel nañ ko gërëm ko Serigne Daoudé Bey ñom ñaar ño bokk sant ké ma nga dëkk Louga ki ké nga dëkk bi mère ki ma nga dëkk defena Diwal wala Sawal ñom ci ndokkel ko yo Serigne Kossé Fall ñom Serigne Cheikh Dione nek fofu amri Serigne Cheikh Dione ma ngi sakku ci bi julit ñu ñaanalal mako mom tamit ñi nek Amérique te xam ko nañ ko ni Moustapha Sambay sant na la gërëm na la ndax lu jégué nangami at xuma ñaari at xuma ñett dal war na ko mat yo xamni yalla xam na ni musuma ko gis waye rakam ju jigen ji ne fi Senegal amul wenn wer wuy delu ni dañ ko yonne ade yi ni ko yonnel mako ko yag lol te mom itelu ko sax comme ni ma tuddu legui rek duñ tok ba yag sax ñu yëkëti seen téléphone wola liñu def yalla rek ta rabbi sitwa jalla man lol la gëm ndax amna lo xamni mom ku koy def te yalla taxut di nga tok ndax man sans walu bop ni ma koy faral di waxe ñaar duma ko defal kenn moy lima la jox wax ko duma la ko waxal ba kéro ngay sango su waye boko joxe te yalla tax niko yonent waxe wa ma bi nihmat rabbika fabis sa bu may wax lu bax ba yegg ci nak man nako wax ñima xam ñepp xam nañ ko ci man kon Serigne Cheikh Dione ñi ngi lay sant di la gërem nek fofu Amérique nonu Serigne Cheikh Diouf moy ndeysaan ko di war la nek bimu jikke ñew ci at mu jikke ñew Sénégal wër dëkk bi di ma laaj bañ tektal ko fo xamni sama jigen mo fa nek ci koka la dem koka indi ko ba ci daara ji ba wak tay ana nak njabotam ñew ci daara ji ba leleg sax sumay dem Mbacké Bol di defal mam mor xam sa diine dina jaar kërëm fofu ci Mbacké Bol ñom tamit sant nañ leen gërem leen ndokkel leen Serigne Ndogal mom tamit Serigne Ndogal Pen momit di dom ci Serigne Mbaye Pen wul rew bax la won wo xamne Baye Samanu boole won momit Serigne Ndogal defena mini fofu Amérique wala xuma étalet fum fi nekati ñu koy nuyu au passage diko ndokkel mom tamit diko gërëm bu baaxa baax mu nga dëkk fele ties Serigne Mama diko soxna Mama Jong xam ngeen ko yaayi daara nako nonu Serigne Modou Serigne soxna sa jaxate mom dama ko gëjë dégg mom tamit mom mama daan togn ma yaangi togn jaxate yi benn bis munima xarma yoll addi ndax nga bayyi jaxate yi ma xamut ndax soxna Fat jaxate la tuddati wala dem waye itiñala won bu nekkon fofu di jang mom tu ñu ngi koy nuy au passage gis nañ ko dégg Serigne Aliou Gueye momi dëkk fele ci boori fuñuy wax dëkk bi ñu wax Ñomré boori Ñomré momi diku bax andi won na fi ben sax machine bo xamni pour ñukay nettoyer juma ji ba tay sax taala gumo ko mom tamit bi boy juram genné adina lam am ci mirage mom mu indi ko ni nañ ko defal ci daara ji jazakallahu khairan jisaayhi fana Serigne Aliou Gueye la tuddu tek fofu ci boori fi ñi wax Ñomré waaw ñom Serigne Khadim jiti ñom ñep mum dal munu malim ñep Serigne Moustapha Thiam ñom ñep rek sant nañ leen gërem leen ndokkel leen ci yeg gi ak safo gi ak faale gi ci émission bi ci yobanti yi ci nangam lo lepp ñu ngi leen di wax ni jazakumullahu khairu jasa yalla gis nako yalla leen yalla fay aw yiw deug la yanu daara ji dis na waye nak japp ngeen ci te wala fi jaay neena xorondom buñ bolo wat wer kon nak jere ngeen jëf jazakumullahu khairu jasa ndokkel nañ leen non lañ koy defé ci mbolam ñi nga xamni yaay daara lañ ak lu ci melni sunu gannaaw tool yi nga xamni ñi ngi fofu ci Amérique nga xamni rek lañ ci sama soxna mom tamit di kenn ko xamni moy wax deug ku jambar la ci daara ji waye ay rakam nonu ak njabootam nonu ñun tamit wax deug mom bëggul kuy tuddu turam mom lim gëm rek moy def ta yalla tax du bëgg kuy tuddu turam mom ma ngi moma yam da ragal media waye dal ñu ngi leen di ndokkel ñoom ñepp di leen ñaanal di sakku ci ñaan seigne modou mom jelle na ko ci taxaway bi ba li ñi wax mu neew mu bari mu tassare ko bu nit ñi jot ci ñi diko TikTok dina len man TikTok mom bokk na ci yi nga xani mom kiwu mako dara waye mu ngok rek la yalla xam doyna dina gis rek la ñu yonne ma ci bare bare wa TikTok di TikTok di dem rek man ko ma li TikTok waye en tout cas lepp rek nay lo xamni li jariñ julit ñi la ngir yalla inshallah taala ñu bañ ci gar walé kenn ndax man gar walé wu ma samba gar walé wu ma dem la damay wax li alcorane ak sunna wax ak seigne touba rek te genn ci yalla mi tim xamna ni gar walé wu ma kenn yalla xamna ko gar walé wu ma kenn yalla xamna ko damay wax te yalla tax rek damay wax te yalla tax rek ah juñu nak doyna borom xel su ko defé li ci dess ñun ñokay jël rek set lañ ci mom ci lu bax ñu fas ko yene jëfé lu ci safano ngeen tek ko neele te xamni matati doom adam rek la waye lu bax rek la ci jublu won lu bax rek la jublu won kon jere ngeen jëf wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ma dem ci majalis bi ndax ñi jang ñi ngi tok di ma xaar jere ngeen jëf bisakum la khair jisaahi.

lalla salam neena intellectuel qur'an intellectuel alquran ñene sa bu voyage ñikoy accompagner moy malaaka yi ñikoy accompagner moy malaaka yi al ma'iru bil qur'an ma'a safarati al kiram al barara al qur'an waxnako sun borom neena ci al qur'an bi aidi safaratin kiramin bararatin bi aidi safaratin kiramin bararatin sun borom neena amna malaaka yo xamni dañuy voyage rek sallallahu alayhi wasallam ni intellectuel alquran sa buy voyage neena malaaka yi ñokay accompagner ñokay accompagner yalla tere lako xetam wi muy alquranul karim mu nek seen benn dustour ni constitution bo xamni mo len di xamal lañuy fekk ëlëk mu yowmal xiyam constitution bobu di alquran nonu koy xamal motax nak ni nga xamé ni ñu jang xam xamu constitution di len tuddé constitutionnaliste ndax xamni bu ben warante amé ci constitution bi ñom lañuy wo kenn ku nekk indi xalaatam nim déggé constitution bi ñi nga xamni non lañ koy traduire ñom ñi nga xamni ñoy constitutionnaliste nga xamni ñoy jang walu droit ba xam ko non la amé ci nit yalla yi ño xamni ñomit constitution bi ñu ci alquran dañ ci spécialiser ci bir spécialiser biñ ci spécialiste ñun ci wax yo xamni amal nañu ndariñ suñu adina amal nañu ndariñ suñu alakhir ñu di leen tudde al mufassirun mo ñi nga xamni ñom ñoo fi tire yalla bi rabbi sitwa jall xam ngeen ni ki nga xamni mo jëk fi al qur'an moy ko ñi wax imamul mahalli ak ko ñi wax imamul shuti imamul mahalli mom mo firi won tere suuf bi nga xamanteni li firi na tere suuf bi yalla dogal ak dundam jeex mu dal di faatu bi imamul shuti ñewé dal di firi tere kaw bi dundale ko ak tere suuf bo nga xamni mom la imamul mahalli firi won ñom ñaar ñoy ñi jëk firi alquran ci kaw suuf waye gis nga ñi nga xamni ñoy jang walu droit bu ñuy étudier ben texte ñi ni texte bi li lañ ci jublu ñi ni li la ci jublu ñi ni dafa baye entre parenthèses fi ila akhir al akhir demal ci alquran alquran ñi nga xamni moy mufassirone amna ci ay araf yo xamni ba légui kenn mënu ko décortiquer ba légui kenn mënu ko décortiquer ba légui kenn mënu ko décortiquer ñi dañ ci wax rek fa seenu xam tollu jeexna am ci nak ay yenn waliw ndax ci bir ñi nga xamni ñoy am de droit yi nga xamni ñoy jang alquran daf ci am ñoo xamni dañ leen tudde ay wali nga xamni ay borom yi xam xam kess rek waye dañ ca bok nak da am ak luñu tudde wilaya yalla di leen xamal ci lenn ci ay secretem am ci ñoom ñoo xamni am na luñu tudde al uruful muqatta'a ñu wax ni yalla ci bofu muru Allahu ahlam bi muradihi li dal ken mënu ko interpréter bo demé ci constitutionnaliste yi nga xamni ñoy ñoy jang droit ci walu constitution ñoom tamit leg legi nga gis ñu egg fo xamni kenn ku nekk ak na ngay interpréter te dëgg genn la dé naka ñu mu fasirone yi ñoom buñu accé ci alquran ñoom ñep ku ci né buñu accé ci araf yi ñoy li ñu tuddé al uruful muqatta'a wala bu la neex nga ni fawati usura buñu ci mëna doon buñ ci accé Allahu ahlam bi muradihi lañ wax li dal yalla rek xam ñum ci jublu al uruful muqatta'a yoy daf ta bok lu melni alif lam mim bok na ci lu melni alif lam ra bok na ci ha mim bok na ci ta ha bok na ci nun bok na ci khaf bok na ci ka ha ya hayyin sat yoy nga xam ni ay uruful muqatta'a la li wax rek ni Allahu ahlam bi muradihi rek genn ci mo am ci wal yi ñoo xam ni kiñ ci gëna jëgé moy Seigne Touba ñom bimu accé ci alif lam mim neena yalla ci bopam momako décortiguel yalla ci bopam momo décortiguel alif lam mim

xamutu politicien te teranga juné amnako yalla xamnako man mi di wax ak yeen ba juddo ba fi may wax ak yeen xawma politicien te ma ngi dund bu fekke xamna ben politicien re man seigne touba la ci xam bu fekke ap politicien la ndax man mom la wotel dotuma wotel kenen sun borom sédé nako mom la sanel carte dotuma sanel carte kenen ku yalla bind ngien nono ndax benn groupe yalla boole len jenn deret ngien nono bu xalé yi manifesté yeen ñi warona genn taxaw défendre seigne muntaka défendre deukup seigne touba bi di seen mam yeen yene def ay communiqué ak ci sortie di jema wutal xalé yi porte de sortie ah seigne touba nak mom du ngeen ko layal adina jaral na len lolou adina ngeen di jende seigne touba legi adina la hawla wala quwwata la hawla wala quwwata xif bay lek souf xif bay lek souf moma gënal di defandar ku dul seigne touba xif bay lek souf yalla xamna ko subhanallah ay communiquer ndax lan ndax nenañu dañu jalgati constitution bo xamni simple à la boré ay nit ko xalat xola constitution bi joggé ci yalla constitution bi joggé ci seigne touba constitution bobu mom lañuy jalgati nga xey jakarlo mom ni bindo communiqué sorti wo baye bañ laal constitution au sénégal bo xamni simple à la boré ay nit dajé défar ko ay nit man naño dajé wat tassaré ko xola constitution seigne touba bi nga xamne bam koy bind fe ci keur seigne saliou ga ca tatou khayga matlabul fawseini gaynde lum xam ci mbam ngara dak ko bu xife ray ko lek gaynde di dak mbam ngara ma di tawxilu bakanam ngir beug mucc ba farni yam ci seigne touba mu tok di bind matlabul fawseini mu jël yari tankam tek ko ci yari waggi seigne touba gaynde daw bani sir gis ni mbam ngara mi kat amna ko ne ci kanamam kum andal te koku yalla ko protéger ku dugg ci biram mucc xam nga nu gaynde def taxaw ni tek di len xol ñom ñaar gaynde bu doon nit waliw la gaynde bu doon nit waliw la muy xol mbam ngara mi ak seigne touba ba yag mu xam ni pexe jeexna seigne touba lum ar nga aru gaynde ni wañet dem gayne ni wagnet dem bayyi fa mbam ngara momit xol ba gisatul gayne teggi ñaari tankam jël wallu ga ci dess limay wax du lepp du lupen fi la xewé seigne touba ko def radiyallahu ta'ala anhu du lepp du lupen fi la xewé seigne touba ko def koku nga nek ci dekk mu protéger la do fay ndox mu protéger la ngay war auto bu légalul mu protéger la ngay jaay marchandise mu légalul mu protéger la ndax lutax état manon nako fajj waye mu rousé la jëmmé seigne touba ji waaw légui yow ñu rouss la ngir seigne touba do rouss seigne touba nak yow dañ la rouss ngir seigne touba mi tax ñu rouss la doko rouss ba liñuy télé ci dëkk bi nga bako lool la waxon kama joxon auto bi nga xamni mom lañuy wax xuma rim la xuma dégg ma ngi def émission ci ben radio bu ne feulé ci yoonu jurbel wa di doxé presque mbacké ba fofa lég lég mu deg lolou gis ni emission bi amal na ndariñ julit ñi mu dawal ab rim ba indi ko sama daara nima auto bi la bëgg di ko def emission ah ma commencé nangu ciabi munima way rim la mané luy rim mané rim moy lo xani entouru touba rek la mëna yam manam du génné bir touba dal cornice bi mané ko man de sama ragal yalla yeggu ci waye rusna seigne touba mom man rusna di war lu legal di rombu seigne touba lolou dama ko rus xamna nak sama ragal yalla yegul fofu mom bayil kon may def na ma dan def yalla xamnako maneko man rusna di def ci deuk seigne touba bi lu legal dama ko rus seigne touba mi la rus buma bu ngeen jappé ni seigne touba gisul ni min len di gis man da ko rus man lolou la ko ton xeyna nak yow ginaaw meuno yegg fofu
wala señ touba jëdul la lool ba nek nga ci dëkkam ñu am lu ñuy téré waye rus buñ ko rus tax na ñu bayila ak mom wa do rus señ touba mo mëna ko do rus señ touba mo ngir yalla yow lu bari lo xamni ni légalut ya ngoy def ñu rusel señ touba ndax yowmal xiyam loolo fa am kat yowmal xiyam mom dañ lay rus mba nga and ak ku ñuy rus mba nga dem safan ba rek yowmal xiyam loolo fa am de yalla da lay rus mba nga and ak ku mu rus rek damay bañ ñiko deg defé ni ñi ne ci dëkk bi té loolu ñuy def dédé dañu and ak ku ñu rus dañu and ak ku ñu rus bari na ñu xamni yowmal xiyam yalla yonent bi la leen di rusé wallahi bu leen rusé wul yonent bi sawara lañuy dékké kasalika señ touba kasalika señ touba alquran neena yowmal xiyam yowmal xiyam mbolo mo gis ci seen turu kilifa lay sukkandiku régler seen problème kessa bobu cheikh mohammed lamine diop seigne madiaw pakha radiyallahu ta'ala anhu mi ngeen xam sultanul arifin mom la ko seigne touba waxone man seigne sama mako netti man a personne seigne sama mako netti neena mom tamit diw sangam moko ko netti seigne madiaw pakha ak seigne touba seigne madiaw pakha dafa jog di nafar alquranam di nafar alquran gis yawma ci alquran yawma yafirul mar'u min aqihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa banihi ba mu jeex mu gis yawma yi nga xamne taraw yawmal khiyam rek lay wax mu daldi samp xelam ñew ci seigne touba niko bi ngelawuma ndax yawma ci alquran neñ seigne touba niko waw ndax dajé wala genn yawma jo xamni dana dalal sam xel yawmal khiyam mu ne ko am bakki suma dajé ak momi day fak nako mune ko dajewulak yawma nadu ukulu nas bi imamihim mune aha kay mbake mune ko ndax dula day yawmal qiyam suma ne mel gen nga jek top ci man mune ko doyna ma seuk mune ko nemel teddu te nelaw motax yawmal qiyam da ngay andak dañ lay rus ba nga andak ku ñuy rus yal nañ andak señ tuba bu keroge radiyallahu ta'ala yal nañ andak yal nañ ni ñacc ci gannaawam nga bu keroge yal nañ ni ñacc ci gannaawam nga bu keroge radiyallahu ta'ala yalla ñi ñatt ci gannaam nga bu kérogé radiyallahu ta'ala kon nak buñ la rusé ngir señ touba ay way yow tamit rusal señ touba yeen ndaw ñi bari na lu ngeen def ci dëkk bi ñu bayé leen ko rus señ touba rek tax kon rus leen señ touba li fi am sax legui la fi am rek legui bi jamono trader rek la fi am te moy nga nek ci dekk bi ñuy wax Touba police saña solo dalam waxula fekk la sa kër japp yob legui la xew waye bu jekkon bi yaqute gi amé waye bu jekkon Touba la wax de wallahi limay wax ni ku wéddi laaj ko ñu xam yalla malaka sax bala fi dugg day taggo waye nak bu jamono yakko ndax amna ñu nekk biir Touba te daray señ Touba ñuru leen ñoñe nak mo taxone señ Cheikh Abdul Ahad Mbacke radiyallahu anhu wala rew sama wajur la won lolo taxone mu telon ci jël ay précaution xam leni dekk bi ay xaj dañ fene ñu ni waw mu ne te gis na ni ab xaj moromam xajam do nga ko meuna rebb ba japp ko indil leen ma xaji fi ñu andi ko xaji ku ni bind ko lettre ay waji mbacke ay way ab xaj ci dekk señ touba mune waaw dekk bi dañi xaj ci xaj mom morawum xajam rek ko meuna li jëndi da na police yi bal police yi mom chay go rabbu ba tek ko mom lañ jangi won ñom chay lañ jangi won chay go rabbu ba tek ko ñom chay lañ jangi won ñom motax am ñu xani ñom dongu ñoo ci man dara chay go rabbu ba tek ko bo gisee sayyidina Omar ibn Abdul Aziz dal ni nañ créer ay atay yu sévère yo xamni chay gu bes gi xew nañ créer atay yu bes yu meuna régler chay gu bes go Omar ko waxon de
xolal jamonom te moy ki gëna manu ci kaw suuf Omar ibn Abdul Aziz Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu ta'ala anhu ñena chay chay gi xew legi chay chay gu bes la mëna mu ni nañ créer atté yu bes yu mëna régler chay chay gogou ñun Sénégal dañu mësa xam kagulé wuti nit dañu wara na créer ay loi yo xamni fuñu gis ku kogal yi rek balakoy daanel ndax xamuñu lan ngay neubut loy laqku xana neuro def ak njub atta yoy lañ wara na tek fuñu gis ku kagul yi rek bal wacce ko lolo wara am koy laqku ak lan ngay laqku xana neuro ak njub yow ne nga manifestation pacifique ngay def legui loy bañe ko le filmé nak kon ngen dal def complexe nak ak yenn ci journaliste yi ñom tamit bu ngeen de def autochtone duñ leen filmé ndax bañ ngeen ku leen traquer lolu batay yaangi delu ci la alcorane tere won alcorane dañ won wala tahawunu ala alism wal udwan bul dimbali nit ci bakar kuy sakase ala li jambour filmé ko mu nan la bul ma filmé nga d'accord ak mom ci lolu complexe nga yow xam nga ni waji li muy dajji diko tal du alalam yow xam nga ko ya wara na protester sa alali mbok mbirit momu xana boko meuna tuta protester war nga meuna vilipande kiko def te do ci am ben bakkar wa tahawunu alal ism wal udwan waya wala tahawunu alal wa tahawunu alal birri wa taqwa waya wala tahawunu alal ism wal udwan alquran la muni bu fekkon limi def ragal yalla la ci la tege muni man nga ko ci dimbali waye ginaaw limi def tegewul ci ragal yalla bu ko ci dimbele alors yaq ala li jambour te buñ waxe ñu ni xalé yi defu ñu dara dedet def nañ dara dañu yaq ala li jambour ko xamni yonam neeku ci li nga yaq sax tudde ko ala li état momu ko yaqum mom sa lempo wu bay sa lempo wu yaay sa lempo wu mak sa lempo wu dekkendo yoy lañ dajale tabax ci ab godoron lu ñepp bok nga ñew tek ci ponotal hôpital lu ñepp bok nga ñew sa kasse ñepp ko bok yow yaako mum sa alal la l'islam sax mayu la nga yak sa alali bop waxuma alali jambour islam mayu wuko kon xamna seigne modou ñu yamale fofu waxtaan wi di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di len jéggulu ci lepp lo xamni wax nañ ko dama yene xalé yi rek muccu adina ak wal akhirah sa waxi dem moy sa waxi tay sama fou ci politique nañ delo ci sunu xel ñu xamni alal ji fi ne wa rew meeku mom ata bu fekko ni wa bitim rew ko mom sax alal etuwa bi la sax waruñu ko yaq amuñu ci droit waxuma nak alal jo xamni citoyen sénégalais comme yow moko mom domi sénégalais comme yow moko mom bo demé abdul ni yow sax la nak kon ngi ndokel ñepp di len ñaanal di sakku ci ñaan di gëreem ñi nekk ci diaspora bi te and ak ñun ci émission bi rawati na ñi nga xamni ñoy soppé daara ji di suñu wëlëré melni serigne ko sa faal ñu wax seigne Daoudi Bey momit legui la fi joge ak njabotam Daoudi Bey nek fele ci Italie legui la fi ñew ak njabotam am nako yalla sam taar ko at mune bu ñewé Senegal bala delu dina ñew ba ci daara ji nako noni tamit ñu wax serigne Cheikh Diouf nek fofu ci Côte d'Ivoire serigne Wali Fay ak soxnam soxna Jeynaba ñi ngi leen di nuyu te di leen ndokkel suñu wëlëri suñu xarit di xarit daara ji serigne cheikh jonn ak soxnam soxna may nek fofu ci amerique doona seyna bu kebe di kenn ci njabot gi ci wa kër gi waye nek fele bitim rew ñu koy jaale way juroom wu jigeen fi bayiko barki dem yal nako yalla jéggal te yërem ko te léral bammelam mbaram nako seigne mohammed diallo ñu koy nuyu au passage mom tamit kenn la ci soppé ñewna bu fi ci daara ji seigne mam cherna ndjay nek espagne seigne khadim jite mi xaw nañ ko jé dégg ñing koy nuyu diko ndokkel nako non soxna mama jong
kenn la ci yaay daara ji ci melni señ cheikh mbacke fofu ci amerique ñu koy nuyu momit ñu ak soxna awa njaay ak njabot gi fane yeb di len ndokkel di len ñaar soxna daba jum momit ñu ngi fofu ak soxna am borom keur ki borom keuram ñu ngi len di nuyu di len ndokkel ñepp xeyna ni dik ci sun xel rek mu ñox ñepp waye yeen ñepp rek seenu yek ak seenu safo ci melni baye abdou khadir ñom ni wax baye jili ñom ñepp ñu ngi len di nuyu di len ndokkel ci len ñaanal ci ñi yone message yek ñi wote telephone xam ngeen ni telephone bu tim rew legi yombatul waye amna ño xamni ak limi jafé jafé rek dañ ko def ngir déggante ak ñi ñi di ñaan ñi di ndokkel di na xamal ni lepp lu ci aw yiw yalla nañ ko yalla boole yalla rek motax ñi di ko def non lañuy gëreme señ Modou Mbaye Thiam ak rakam señ Mustapha nek amerique so thiam señ Modou mom danaka munu mako gëreem ndax man nañ wax ni dafa sacrifier lu bari ngir julit ñi man di jot ci waxtaan wi yalla mi metim xam na ni ko dajel dalay wax ni sa radio bi ci barab sangam lay deglu te man defaruma radio kereewuma waye mom mo bëgg julit ñi di jariño li fi bayiko ndax bu len fatte ni li ëpp ci nit ñi aw sant lañuy xol mba fami mba buñ xol njariñ li nga xamni mo nekk ci ki wax ak limuy wax duñ ko xol dedet wala dañ nan d'accord fami sangam la bok waye ci ñu gëna doon gone la bok wala nangam mom dal mu ngok dal yene ma gëna xam sénégal yene ma gëna xam sénégal am men mbokk mo xamni ben bis ñi waxtaan minima ñu bari sax dañu défé li ci baye sam la ñu bari fekk boba ci réew afrique yi la démon am men mbokk mo jël micro ba sama déxé conférence ba nuppi bi may def conférence bi amna ñu jité daayira bi comme limay wax té tek ko ci alcorane ak sunna xawna menacer seen intérêt ci moy ñenn ñi ñi jité daayira nga xamni seen intérêt personnel rek la ñoñu lolu xawna leena déranger touti bas bi ni tek ba ma nopi amna ben giwel bu fa newon dal di jël micro ba dal ni waaw mbay yaram ni nga mëna mel ko xamni ci walu ndayam boko topé daru assane ndjay walu bayam ci yaram bay mam cheikh mbay waxa wax ba yeggal amna ñu xani buñ leen ko defé la dañuy xogali ko def waye dama ni yut micro ba ni ko alm mu na mel leen ndax bimu waxé lol rek ñu bari commencé fëgg seeni poste wutal sima mané waji alm micro bi mu jox mané yeen bob batay maangi tok fi nan yalla neena yonent bi neena seigne touba neena ken dugul fi nga tok ngeen baye ba waji tag sa imam ken ko nek bour ak la nga yor ah kon ay mam ngeen ma bëgga topé te ngeen ma topé sama jikoy bop budé mam ju bax ak mam ju bété kon kaña ma gëna doon bété ndax kaña bayam kaña la mamam kaña yaayam kaña nijaayam kaña bajenam kaña mujju dudi kaña te bu génné goné top ko ko yett ni la ko waxé won xol leen limay wax bu ci njariñ nekké ngeen jël ko ta jariñoko man mi képp ko xamni ni bëgg nga and ak man ci dëgg ngir yalla soko mënul saxtal sa walla te dem kérok lool la leen wax bañ fa joggé lañ man convoquer wat keur Serigne Touba ga nima fukki at ak juroom ñong ci all bi de serigne bu ne gis nañ ko way ko melni yow mom gulé mang ñom ci ni la continuer ak ñom ba nima toge ci sama daara ji far bëgg sax bayyi tukki bi far yalla xam nako dañuy wote di jambat man dal tok ci daara jangal alcorane mo gënal tukki fimne ci dal baye bo luma way yene dima ko jox baye bo nga yonne mako rek te ngeen ma bayyi ci sama daara ji rek ndax man lima gis ci all bi mu ngox waaw sumu ngox kon nak señ Modou yow mi koy jël diko jotal ba adini bi yep legi jot ci julit ñepp jot ci vraiment fu nek nit de la fu wayati xamoko da ngay def ab conférence jog nit tatafu la ni man yaako warnaay dina dund ba faatu duma la gis fi la lay deglo fa lay dalay deg
lo lepp say effort lay ci bari ak yeneen site yo xamni ñom tamit ñing la ci roy kon ñing leen di wax rek jasakumullahu khair jasaihi di leen jéglu te di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan liñ fi wax lepp mu neew mu bari yalla nako yalla nangu te boole nu yiwo yowmal khiyam lol lay ñaan suñu borom sédé na ni yalla rek tax may wax bima ci noppé noppina ci wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا المستمعين الكرام، في ساعة خسير أونلاين نؤييكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين مودو ميسام أيض الله ونصره. بك أوريتيري راديو خصير أونلاين، جناو بنو سنت يالله julli ci mustafa ali salatu wassalam dilu ci ñu benen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé min hajul abidin ila al janna to seen mbokk seen xarit mustafa mbay sam di len ko defal dimanche ju nek bu ñenti waxtu jotté fi ci sénégal ñu depp ak juroomi waxtu fofu ci italie ndokal nañ leen ñaanal leen sakku ci yeen ñaan di leen balu haqq te di leen bal haqq mbokk mi la nekk ci technique bi moy serigne modou mbay cham xam ngeen ni dimanche wessu tay genn guñu won suñu mawduhat yi nga xamni mom lañ doon waxtane te mu aji won ci al amradul khulub le cancer de foie mu nekkone fukki tomb yo xamni dañ ko don diagnostiquer ngir xam tawat joji ni ko yalla décrire ci alquran ak sunna yonent bi alayhi salatu wassalam ni nga xamé ni docteur bi waxtu jilé appareil depp ko nit ki ci bopam niko appareil bi di wone tawat di nek ci biram ndir ko ay ordonnance iko wara safara tawat joji nga xamni moy al amradul khulub wara na nek fukki tombu ñu jottona waxe waxtane juroom ñeenti tombu yi ba aksi ci tay fukkel bi tombu yi nga xamni ma nga tammi won ci al kasib wala fdi ko wax fen al khiba wala fdi ko wax li ñi tuddi jew al kibru wala fdi ko wax reey al hasadu wala fdi ko wax kanyan namima wala fdi ko wax rambaaj al ujbu wala fdi ko wax nawjef ñen ñi nan ko manam ñu ñu xamni ci walaf dañuy wax naw jëf ñi di ko wax xuma aaj lañ ci wax wala yu mel nonu al bukhdu moy suñu tombe dimanche wessu walaf di ko tuddé bagnel bagnel gu tégewul ci diiné suñu tombe tay kon moy li ñi tuddé riya walaf di ko wax ngistal xam ngeen ngistal momit ci tawat yi nga xamni dafa gaaw lol ci mabbu jëf mom ngistal dafa gaaw lol ci mabbu jëf dama adam dana jëf jëf ci rafet ñu bax ju fess digënte asaman ak suuf ci aw yiw ben baat rek tax sun borom kos almetek ci wal iyas billah ni ko li nga jëfoon bëggatuma ci dara li nga jëfoon bëggatuma ci dara la cheikh ahmed bamba junji ci téréen bi mi tuddé jawhar defena buma joomut rubbama ibadatun kaseera qad afsadat ha lahzatul haqira bari wana ku jaamu yalla gu ni gañ tuyaaba ju reey waye mu fëgg de neum la mu geesu rek yàlla ni ko soxlaatuma ko. Moo tax suñu borom rabbi sa jàll wax ci alquran ni wama umiru ila li yaxbudu laa muxlisina lahu ddin unnafa aw yuqimu salaat wutu sakat wa salika diinu alqayima. Ñun yàlla digaluñ leen dudul bu ngeen ñuy jaamu ngeen sellal ko, digaluñ leen dudul bu ngeen di jëf ngeen sellal jëf jëf. Mu ne sellal jëf ci diine mooy nit koo xam ne ni yàlla bëgg ko ko ni jaamoo boo koy jaamu noonu nga koy jaamoo, ni yàlla bëgg ko ni ko jaamoo daf koo photocopier wala bokk daf koo misaal ci yonte yàlla Muhammad ni photocopier leen ci moom. Muhammad sallallahu alayhi wasallam mooy référence képp kuy jaamu yàlla te bëgg jaamu nga suñu borom nangu ko, danga koy defe ni ko Muhammad defe woon muy benn. Ku bëgg li ngay def yàlla nangu ko, bi ci jëkk mooy danga koy defe ni ko Muhammad sallallahu alayhi wasallam defe woon. Ginnaaw boo ko defee ni ko Muhammad defe woon ba noppi nga sellal ko ngir yàlla. Dañu ni mboolem jëf yi jëf ji ci gën mooy jëf ji dëppook, waaye dañu ni mboolem jëf yi jëf ji ci gën mooy jëf ji nga jëf ngir jëmmi yàlla xaalisatan tabaraka wa taala. Jëf ji nga jëf ngir yàlla ja ca gën mooy ji dëppook sunna Muhammad alayhi salaatu wasalaam. Jëf ji nga jëf mu dëppook jëfi sunna Muhammad sallallahu alayhi wasallam ja ca gën mooy ji nga sellal ngir yàlla, ji nga sellal ngir yàlla. Suñu borom ni digaluma leen ludul bu ngeen may jaamu ngeen sellal ko. Mu joxe ci misaal nag ni moo xam da ngay julli wala da ngay joxe asaka. Mukhlisina la au din unnafa wa yuqimu salata wa yutu sakat. Mu dellu ci ñaar yi nga xam ne doomu aadama faw ci ñaar yooyu rek la mën a amee yàlla, mooy julli ak joxe, julli ak joxe. Yàlla ñi ngi koy amee ci julli ak joxe, julli ak joxe. Moo tax alquran ba alquran jeex fu yàlla waxee ne wa aqimu salaata rek wa atu sakkaata la ca teg. Bu ngeen ma jaamoo ba noppi lu ngeen am di leen ci joxe ngir yàlla. Alquran ba alquran jeex ñaari aay yooyu la yàlla di lëkkale diggante jëf ak jaamu yàlla, jaamu yàlla ak jëf, jaamu yàlla ak jëf. Noonu la lëkkale aw turam ak turu Muhammad mi mu wax ni mooy seen roy waay. Lu waay def te jëlewoo ko ci Muhammad man yàlla soxlawuma. Lu waay mën a def loola lu mu niru niru lu baax, lu mu rafet rafet te ba nga koy def photocopier woo ko ci Muhammad sallallahu alayhi wasallam awuma ci soxla. Moo tax fu mu waxee ne atiu llaha rek wa atiu rasula la cay teg ba alquran jeex. Fu mu ne atiu llaha rek wa atiu rasula la cay teg alayhi salaatu wasalaam. Bu ñu ne nag jëlee ci Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ah man nga koo jël direct, man nga koo jël indirect. Indirect mooy boo xamut nu Muhammad daan def waaye nga gis koo xam ni roy na Muhammad na ko Muhammad daan defe nga roy ca kooka, ah kay mi ngi mel ni ci Muhammad nga jëlee. Kon moom faaw jëf ji day jël jóge ci Muhammad rek direct mbaa indirect. Waaye jëf joo mën a jëf lu mu rafet rafet te jógewul ci yonte yàlla Muhammad, yàlla nee na awma ci soxla. Jëf dañ koy royee ci Muhammad rek mu am njariñ, te balaa am njariñ nga def ko ngir yàlla, te boo ko defee ngir yàlla balaa am njariñ nga sellal ko ngir jëmmam ji, nga sellal ko ngir jëmmam ji. Moo tax mu ne laa tubtilu sadaqaatikum bil manni wal adha ka lasi yunfiq maaluhu riyaa annaas. Rikwaay ku ci bañ sa jëf sànku mu ne mu ni boo koy def génn ca ngistal bil manni wal adha, bul won ak man mooy bil manni, wal asa mooy waxoo ko sax bur won ak man bi nga ko koy jox, néewoo ko sax bur won ak man nga torox wala maala tee torox wala maala maala maala, waaye dam ko ko jox joxin woo xam ni joxe ni ku ko jéppi la wala ada. Bu fekkente ni diw sàngam daa ñëw sa dooma ñëw wala sa soxna ni la diw day yow lay seet, yow lay seet nga ni ah wër na ma ni dépasse dong la may doy dépasse këram rek am joxal ma ko wala ada lor nga ko. Bu ko soxna sa soxna day jox, bu ko mënta ñàkk bañu nangit mi ngi koy nangu waaye ci kersa ak toroxtaange, ci kersa ak toroxtaange. Ëhlu ngistal ahlu ngistal riya mi ngistal ahlu ngistal sun borom neena yomb na ñoo xam ñu wa no leen di xame muni isa khamu ila salati khamu kusala yurauna nas wala yaskuruna allah ila khalila suratu nisa sun borom neena ahlu ngistal ak ñoo neexa xam wa no leen di xame muni isa khamu ila salati khamu kusala buñ wote ak jaamu yalla muna muni buñ tay dem dañ fay dem malgré buñ nekkay lañu jaamu ji yalla kay luñu defal yalla muna muni même buñ mënta ñak bañ wuy ji buñ wuy ji malgré malgré ñak pexé rek amna ko xamni $2 yi ñi laaj wala $100 wala bok €100 yi ñi laaj ci daayira bi malgré malgré rek munu ko ñak baña joxe ndax bu ko joxe wul wa daayira bi yobbu ko waye jox ko joxe wu ko ngir yalla joxe wu ko ngir yalla de daarus rek wa daayira bi ni diw lutax joxe wut diw lu ko tay joxe malgré isa khamu ila salati khamu kusala buñ ne ay ci daayira bi muna muni malgré bu aji laaj ji joge taxaw ni ay ci way lu way man ci daara isni abdou rahman mbacke ja muni del xol rek bo sanni sa beut leg nga gis ngi stalkat yi leg nga xamé len ci seen biir ñepp dañ lañ joxe ni lamb poste di kot koti di lemmar ci bu doon ni poste bi ab jinne fa ne ak ñaari témir ak témir ak ñaar fukku ak juroom ma ngay kot koti di kot koti ba daj juroom bo isa khamu ila salati khamu kusala wessu na fi te jinni bi wessu fi ñaar témir yi wessu na fi témir bi wessu na fi ñaar fukk yi wessu na fi fukk wi dem ba ca juroom wa isa khamu ila salati khamu kusala cala yam dedet sun borom ni yeso nañ lolu yura'una nas mune sa bo gise ñu gëdd joxe jooni na man dañ ko talal ba ñepp seen ko yura'una nas ba ñepp xamni ki €1000 la joxe wala €100 la joxe wala $100 la joxe yura'una nas sun borom neena wala yaskuruna la ila khalila buñ dé jang xasida muni man jox len ma kurus gi donte mokal na xasida buñ dé jang alquran muni jox len ma kurus gi rek mom dal la yaskuruna allah ila khalila tuddu yalla ak jang muni tuti rek tuti bu jangé ñaari jukki rek dal di soppi togin buy jang ñaari jukki rek ni baxna buy jang ñaari jukki rek wala yaskuruna allah ila khalila kon ahlu ngistal alquran découvrir na len xam len ni lañu mel mu bok nak ci tawat yu ñuy tuddé al amradul qulub muy cancer de foie cancer de foie lay legui serigne daara yi dañ koy wax diko faral di jambat dina man de diw bi doom ji nekké ci daara ji dal daana def bu toge ñaari wèr ñetti wèr fukki wèr wala at mune sax mu yone yenn 50,000 wala yenn 100,000 wala yenn 25,000 mune waye gis nga ba dom ja deme ba mokal alquran ba joge daara ja muna muni lam don joxe fa la yam kero ba dom ja gonte la sun borom ni waxon na len ko isa khamu ila salati khamu kusala daara ji nga xamni waxanti wul ak yow wer dan la dama lay jangal sa dom fi sabilillah lele nga am adi joko yonne muna sa dom nekatul daara ja nga dal di baye la nga dan yonne munil kon la nga don yonne yalla taxut la nga daan yonne yalla taxut lolou serigne daari ya makoy jambat bañ mako jambaté ay bi la len jangal ni yalla waxal nako bu yag kat way sa khamu ila salati khamu kusala lutax yura ona nas dom jatax dom jatax am nga wote nañu ñi nga xamni ay ati at ña nga yëkkeer seen alal diko yonne ca daara ja te seen dom sax neeku fa ñoña lañuy def yalla tax seen dom sax neekul ca daara ja ñoña xam nga bu fa seen dom neeko nit bu fa seen dom joge won lutax ñu arrêté lañ daan defal wa daara ja isa khamu ila salati khamu kusala lutax yura'una nas waaw ya dan fay kuraw jumaa'i quartier bi ya dan fay kuraw bi waye moso deg mukk eliman ja wala wa gox ba dini jere jefe yibra khuja way jere jefe yibra khuja wala yibra degen lo jere jef ndax mom day wax deg yalla atangi ni mo xani mo nuy fayal sun quran lolo tax nga ni wa jakk ji dal bayi len fofu nangami atangi ni ma di len fayal quran musuma deg sax ñu waxtane ko kon nak man pare na ci sun borom ne yalla taxut jef ji yalla nangu moy borom day jef ba tele bu jefe ba tele nga xani legi meunatul da meunatul yalla sédé na ni waji meunatul gis nga kérok bobé nga télé ba defato kérok la yalla di tambalé bindu sa tuyaba mbolém lo daan joxé par wèr bu wèr dé yalla noté nako ñak ge joxé du té yalla continuer di la noté yow ndax da nga dem ba meunato nga xani bi ngay bayyi bëgg kula tagg té kèn tëggula taxul nga bayyi bëgg kula gëreem té kèn gëreemu la taxul nga bayyi da nga télé moy li nga doon joxé dang ko meunatul ndax doom adama yalla ko bind ci tele doom adama yalla ko bind ci man ba yag mu manadi sun borom ni bo deme ba manadi nak man kérok lay tambalé fay man bis bi nga manadé ba tax la nga dan def defoto ko sun borom ni kérok lay tambalé man nak di multiplier nak say tuyaba kana tuba bi nga xamni sax no yalla bal du ab jul gemul dara fexena ba yow mi nga xamni ya koy liggéeyal mu wutal la liñu tuddé retraite retraite ndem tubab bi moy fay retraite mbeta yalla ndem tubab bi moy fay retraite ma wut mbeta yalla kon mbeta yalla ay bu fekke dom de newon ci daara ja do nga tax nga don def bu dom di joge nga arrêté yalla taxul won de amana ki nga xamni waxna ko serigne daara yi ki nga xamni mom da nga signenté ak mom contrat niko wer nangam nga may jox bu wer de mu yëkëti lola jox la ngir da nga signenté ak mom contrat jangalal ko domam ji ci ñetti at ñenti at juroom at ya xam bu yalla dogalé contrat ba jeex am nga droit arrêté waaw am nga droit arrêté dara neeku ci am nga droit arrêté wi sa khamu ila salati khamu kusala contrat ba jeex na motax contrat ba jeex na su baba am nga droit arrêté nga droit arrêté jeul nañ ci sayyidina abi urayra radiyallahu ta'ala anhu muni ma deg ci sama nopp yaronte sallallahu alayhi wasallam muni sun borom neena anna akhni suraka an shirki man amila amalan asraka fihi ma'i ghayr taraktuhu wa shirkuhu aw kama khala ali sallallahu wasallam rawahu muslim sayyidina abi urayra neena yaronte sallallahu alayhi wasallam def ni sun borom neena man yalla doylo na wulis kumay bokale ak dara man yalla doylo na wulis kumay bolé ak dara man yalla upp na ñi dima bolé ak dara muni kep ko xamni jëfna ay jëfëm te jëf ye bama ko xolé amna keneen ko ci am walu kudul man yalla neena ma bayé ko ak jëf ja ak ka nga xamni mom la ma bolél jëf ja ma bolé len bayé ko ko ñom ñaar man yalla doyal na kep ko xamni da nga jëf jenn jëf ñena man yalla ma xippi sama beut xol jëf ji bama ko xolé gis ni jëf ji amna kuma ko bokal amna kuma bokal jëf ji muna muni jëf jaag waaji mako bokal yépp lay bayé ak waaji man yalla doylo na wulis lola hadis bu daw yaram la bu mata bayyi xel jëf ba nopi yalla xol jëf ji nekete jëf ji biko waaji jëf yalla ak mor xu jaata yalla ak yibra degen lo tax yalla ni bayena la jef ji ak ibra degen lo jëf jëf yi di gën nooy bayé na leen ko ahlu ngistal moy ñi nga xamni alquran di ñun di wone seeni mandarga di leen découvrir neena ahlu ngistal da ca bok wala ya'tuna salata wa hum kusala wala yunfiquna ila wa hum karihun wala ya'tuna salata ila wa hum kusala wala wala yunfiquna ila wa hum karihun lool la alquran wax neena ahlu ngistal wala ya'tuna salata ila wa hum kusala mëno fexé fexé ba bo woté ak jaamu yalla kay leen ñu defal yalla muna mënu lu seeni tank dana damu ñu doga jox ilaahum kusala kay leen ñu defal yalla mune bala ñoo jog rek danañ jitt detal detal ba dernier minute ñu na ah mo ne degg na baye ibrahim mom joxe nañ fukki jooni de amor penda de neñ joxe na ñaar fukki jooni mune ak kon da baye bo mayin ma joxe ñu xamna bu ma joxe wuti sun borom ni mbass mala yow joxe wo ngir yalla ndax bu fekkontani yibre degen lo joxewul bay mor penda joxewul kon yow do joxe kon yow ndeke bi ngay joxe li bay mor joxe ak yibra motax nga joxe wala ya'tuna salata ilaahum kusala sun borom ni duñ tay am kat wala yunfiquna ilaahum kari'un te buñ koy joxe ñay gañni buñ koy joxe ñi ngi gañni mbokum julit mu jog taxaw ne ay ca dama bëggoon ñu dajaleel daaray serigne basiru mbacke xel kom yonne ko ko da di lamb posam ne bismillah gaaya di joxe ba aksi ci mom sun borom ne wala yunfiquna ilaahum kari'un mune bu laaj kat bi di laaj lamuy jëk wax waaje sof moy mom lu yonam ci basiru mbacke xel kom ki mo sof ne lolay jëk wax mana mune bu ñepp joxe mënta ñaka baña joxe buy joxe day gañ ni muy joxe mana mune xol ba ngay ñur ñuri ayo juma dañuy tabax suñu dëkk lu ci way man neena waji bu bokke ci ahlu ngistal buy joxe dana ko jemeral ba ñepp gis ko waye and ak lolu kat bi mi joxe xol ba nga ñur ñuri xol ba nga ñur ñuri wala yunfiquna ilaahum kari'un min mën ta ñak baña joxe bu ñi joxe seen xol nga ñur ñuri wal yas billah seen xol nga ñur ñuri wal yas billah kon tawat yoyu mom la yalla di wax nan kala bal rana ala qulubi ma kanu yaksibun neena bari na ko amé cancer de foie muna xam nga lu ko yobbe fukule ñam yi nga xamni moy joxe cancer de foie foko fek rek ci lay seug di lek kala barana ala qulubim ma kanu yaksibun ñom ño créer tawati cancer de foie bi len dal ñom ño ko créer kon tawati ngistal leg leg mu dal nit fek nit ki ci bopam moko kariyal bopam bu fekke nit daf ko judduwale da fay xex ngir dindi ko ci bopam leleg nit ki judduwale ko ngistal leleg nit ki judduwale ko leleg nak da koy daf rek amna ko xamni dawul ngistal ba yag rek mu xey dab ko kon nak bul wax mukk rek waji genné ñu laaj lu jëm ci yalla waji genné ñaari jooni talal ko ni ayta bismillah sama ñaari jooni ngi ni muna muni bul gaawantu de bul wax day ngistal de muna muni bo demé xamna ni mbolo mi ay naye ngi fi yo xamni ni am nañ man nañu joxe fukki jooni waye bu gennewul ñaari jooni ñom buñu joxe témer lañu joxe yalla ni bu la wóoré ni bo genné ñaari jooni ba seen ba ñepp seen ko muna mune amna ko la upp alal ci mbolo mi koko dana rusa genné ñaari jooni ndax li nga genné ñaari jooni te xamna ni mo la uppele taxna dana rusa genné ñaari jooni
1: ba tax mu génne lu bari ngir sa ñaari junni yim seen ci yow roy ko ci yow wala mu génne lu tolli ñaari junni yépp mu ne ah kay yow li nga def baax na moom kay moo ngistal waaye yow li nga def baax na moo tax yàlla ni dee leen ko joxe bu leen neexee siran wa alaaniya siran wa alaaniya bu la neexee nëbbal joxe bu la neexee joxeel ba ñépp seen mu ne waaye nag man xol bi laay seet de xol bi suma yëree xol bi gis ni am na ku ma ko bokk rek ma bàyyee la ko man xol bi rek laay lijjanti man yàlla sa xol rek laay xool bu la neexee siran wa alaaniya bu la neexee nëbbal jox ko ci nga ko war a jox bu kenn xam mu naa mu ne bu la neexee joxe ko ba ñépp seen waaye bi ma yëree sa xol gis naa ne man yàlla dong maa tax nga joxe mu naa mu ne note naa ko note naa ko siran wa alaaniya lu la ci neex defal waaye nag yàlla xol bi lay yër dinaa ko wax ci kanam ci hadith yonentu sallallahu alayhi wa sallam jëlee nañ ci sayidina abi urayra radiallahu taala anhu mu ni dégg naa ci sama nopp yonentu alayhi salatu wasalaam mu ni inna awala annaas yuqda yowma alqiyaamati alayhi rajulun astudhida faatiya bihi faarafahu ni'matuhu aw kama xaala addis bu gudda gudd la ngeen bal ma ma xawa sëj tuuti mu ni moom yonentu alayhi salatu wasalaam ci addis boo xam ne sayidina abi urayra moo ko nettali mu ni njël bennuk ñi ñuy jëkk atta yowmal xiyaam doom aadama bi ñuy jëkk atta yowmal xiyaam man nga wax ne mooy ahlu riya ahlu ngistal waa ngistal nee na ahlu ngistal la yàlla di jëkk atta yowmal xiyaam ngistalkat yi nee na ñoom la yàlla di jëkk atta yowmal xiyaam mu ne ke muy jëkk tàmbalee mooy ki nga xam ni sun borom tabaraka wa taala daf koo wërsëgaloon fii ci àddina lépp luy xeetu tiraanga lépp luy xeetu wërsëg lépp luy xeetu tiraanga lépp luy xeetu wërsëg nee na sun borom ni ko waaw yow diw sàngam wala sax ni addis ba tëdde mooy waa ji nga xam ni yàlla subhanahu wa taala da koo may kàttan may na ko kàttan may ko fisik may ko xam-xam muy jihaat yoonu yàlla di raye ni day yëkkati baatub sun borom tabaraka wa taala dina yowmal xiyam jot sun borom dekkal ko teewal ko ci kanamam ni ko yow kàttan gi ma la joxoon xéewal gi ma la joxoon muy xéewalu kàttan ana loo ma ci defal yeneen jaam bi ci boppam mooy tontu ni ko kàttan googu day xataltu fiika ata astadhidu wallahi kàttan gi ma joxoon daanaa la ci xeexal ngir yëkkati kalimatullahi hiyalhul ya suba ngoon ne sun borom tontu ko ni ko kasabta waxoo dëgg kasabta waxoo dëgg walakinaka xaatalta li an yuxaala jariun faqad qiila ne sun borom ni ko waxoo dëgg ba ngay xeex taxuma dangaa bëggoon nit ñi ni diw gërye la diw jàmbaar la mu ne loolu rek nga bëggoon nit ñi wax ko te nit ñi wax nañ ko kon demal nit ñi fay la da ngaa bëggoon rek nit ñi ni diw jàmbaar la diw gërye la diw ko am fit la mu naa mu ne nit ñi wax nañ ko waaye man taxuma kasabta kasabta nee na bu noppee ci jaam yooñu nga xam ne ñoo doon jaat yoonu yàlla te daan ngistal mu ñëw ci borom xam-xam yi nga xam ni ñoom it dañ daal ngistal wa rajulun ta'allama al-ilma wa allamahu wa qara al-qur'an fa atiya bihi aw kama khala ila akhir al-hadith neena bu noppé ci ñooñu ñew ci borom xam xam yi daan ngistal waye xam xam bima leen joxoon lu ngeen ma ci defal neena nga gis borom xam xam bu ko ni amul rew mu ma demul pour warate fa amul men rew du australie du Amérique, du France, du Espagne, du Angleterre. Fune basal nañ mafa. Ma daan wax Yalla neena yonent neena. Di war nit ñi bañi mbëk miri. Te sa jëm ji do nga taxal yow Yalla. Suñ borom ne ko kasabta. Waxo deug. Kasabta waxo deug. Taxuma won. La nga doon wax, mu na mu ne dara Yalla taxutoon, dara Yalla. Da nga bëggoon rek sa poste 10. Da nga bëggoon ay R plus 4. Da nga bëggoon ñu média tisé la. Motax nga daan gëmlo nit ñi ne li ngay wax Yalla tax. Waaye man Yalla mi xam sa xol, di yër sa xol, di gis sa xol, xam naa ni taxuma, kasabta, waxoo dëgg. Ah, waaye man sampoon naa daara di jàngale ngir Yalla. Suñ borom ni ko kasabta, waxoo dëgg. Daara ja taxuma woon. Daara ja taxuma woon. Xam nga lu taxona, mu naa mu ne lii feesal sa poos dong. Lolé nga don fessalé sa poste boko gisutul won rek daldi arité dara ji waxo deug de kasabta taxuma won ah waaw man limay jangalé lepp ak ñi nga xamné jangal na leen ci xam xam mune ñepp taxuma da nga bëggoon ñi ni diwo bari xam xam nit ñi wax nañ ko waxat qila nit ñi wax nañ ko nit ñepp né nañ diwo bari xam xam lool do nga bëggoon wax nañ ko lool nga bëggoon mu na am ni wax nañ ko demal nit ña fay la neena ginaaw bu noppé ci ñooñu muy ulama wi xamni sun borom tabaaraku ta'ala neena nak kep kenn ci ñi waxtu noppé ci laaj bim lay laaj day dal di taxañ sa jëf jëf xam xam ba nga doon jàngalé bude borom alal jeulam don dépasser bude borom jihad ja day daldi taxagn jef je xep lako ci sa kanam nila ay ca ishab ila nari la qadara allah wala asman awal yawn safara la qadara allah wala asman dum na pe ci ñaar ñoñu muy ki don jihad ci yon yalla borom xam xam bek serign daara bek ahlu ngistal ñom dal ba noppé ci ñom ñooñu la ñew nak ci borom alal ji warajulun washa Allah alayhi wa ahtahu min asnafil mal wa jo xamni yalla jox nako xetu alal ju ne xetu wërseug wu ne wërseug wu wërseugu jinné rek yalla jox nako ko bam yeg ni yalla jox nako wërseug wërseug wu dul wërseugu jinné rek yalla jox nako ko sun borom ni ko tabaarak wa ta'ala wa yow wërseug buma la joxone ci adina ta daq liggey gaay taxul won ma jox la ko de gëna nek intellectuel taxul ma jox la ko de bari pexé taxul ma jox la ko de wërseug buma la joxone ci adina wa loma ci defal loma ci defal fama amilta fiha ana jëf yow wërseug buma la joxone nga xamné wërseug wu dul wërseugu jinné joxna la ko wa légui fama amilta fiha loma ci defal neena gaay dal di jog taxaw ñom borom wërseug yi dal di jog taxaw fëgg seen dëne ni ah yalla laaj nga ñu laaj bu ñu neex ma taraktu min sabili tuhibu an yunfiqa fiha ila anfaqtuhu wala bok ila anfaqtu fiha aw kama khala neena nga gis ñu jog taxaw ni yalla mu na mëni gis nga wërseug bi ñu joxon amul fenn fenn benn buntu benn barab bo xamne beggone nga ñu def fa alal ji ñu joxon loolu ñu def nañ ko fa te bañ ko fay def kat ya tax yow yalla amul jenn daara loolu ni daara ja tabaxal na len betima amul jenn juma loolu ni fayal na len quran amul alal ji ma joxon mu na mu ni fa nga gënon na bëgg ko ko fa dépasser fa la ko dépasser

inaka fa'alta li yukhala wa huwa jawadun wa huwa jawadun faqad qila yalla ne ko gis nga sa dépassement yoyu sa alal joju nga don joxe muna muni djiblu wo ci won dara dara lulul ñu nan yibre degen lo tabe way aka tabe yalla neena lo rek taxone nga don dépasser bëgg ñu ni waje tabe rek muna muni faqad khila gaay wax nañ ko ba nga nekk adina lañ ko waxon faqad khila da nga bëggon ñu ni ya tabe muna muni gaay wax nañ ko demal gaay fay la li yuqal wa huwa jawad da nga bëggon gaay ni way diwa tabe bay muna muni gaay wax nañ ko gaay wax nañ mbokk yi bokk yi ngistal yalla nañ ci yalla mussal la qadrallahu wala asman yal nañ ci yalla mussal biñu def yalla na yalla tax yalla na yalla tax wa lepp liñu def yalla na yalla tax tabarak wa taala masna yir ben téré nak mu waxon lu am solo mune ngistal nak baxul ga mune way leg legi dana jural waji koy def heureusement mu yegg ci mustawa wu ngistal dé ci xolam muy nit dana ngistal di ngistal lu di ngistal ngistal lu di ngistal ngistal lu ba mu jere mu xey genn ci ngistal dal di nek ko sincère lu muy defati yalla tax masna yir ben téré ba gis ci mu wax lu mel nonu muni nit dana ngistal ngistal lu di ngistal ngistal lu ba far rek yalla xey dimbalé ko rek mu dal di far genn ci buntu ngistal rek dal di dugg ci as-sidq moy deug ak deugal deug ak deugal deug ak deugal ñaar yoy dafa jafé ñaar yoy dafa jafé deug da jafé waye gis nga deug limuy jafé jafé deugal ko gëna jafé deugal ko gëna jafé masna deg ku ñuy wax seigne mustapha fall mbar bu cheikh mohammedou mud aminata fall radiyallahu ta'ala anhu mu wax lu am solo neena wax deug yomna li jafé moy jëf deug wax mané ko wax nga deug de wallahi wax deug mom yomna waye nak jëf deug mo jafé jeuf deug jafé dina koy faral di misal may lélé nga dégg ku tok ci télé bi nan mésu da aram tésal da aram jox loxo jigen jullu sa soxna da aram moone waji limi wax deug la dé alcorane bi ni wat lay wax waye demal kërëm bo démé kërëm ay ciéddo nga fay fék mésu ba ci digg naw ga ay yow yaangi ni liñuy téré ci dëkk bi liñuy té li Seigne Touba téré ci dëkk bi bam jaral la xéx genn ci mbéd mi xéx mi dem sa keur fekk ko fa sa wa keur diko def way way bala nga balé buntu keur bi kay nak barél bir keur gi ba nopi sol lu xar da aram sol lu ñu fant da aram mesu dañ koy téré ci dëkk bi sa wa keur mesu bu ci digg gënaaw xéssal ba melni tubab bu añ joté ñolay taajal nga lek bu sour bu rër joté ñola koy taajal té mëso leen joxon baram kon bu joxon wa mbéd mi motax seigne modou mustapha fall momi ni wax deug yomb na waye jeuf deug jafé mané ko wax nga deug wax nga deug wax deug yomb na waye jeuf deug mo jafé jeuf deug mo jafé cheikhon bamba bi muy découvrir lan moy ngistal dani haqiqatu riya ladal aqyas yiqa'u qurbati li qasdi nash lu simple ñena deug deug ngistal ahlu ngistal bo len beugé xam muni bul sonn ñina muni moy ko xamni jamono bu nek mi ngi def lu bax yiqaw qurba jamono bu ni mi ngi def lu bax waye defam lu bax lepp li qasdi nas nit ñe tax li qasdi nas bu ko nit ñi doon won wax ba tay rek bayina ngeen bal ma way te ñaanal ma yalla baat bi waaw muni nit ñi rek tax waaw ñi rek tax li qasdi nas jaamu yalla gum def dépasser alalam mo xam nafila guddila mo xam mo xam waye neena lu meuna def ci lu bax dal li qasdi nas nit ñi do nga la ci jublu tal nañ yalla mussel ci lolu li qasdi nas yalla nañ ci yalla mussel muni iqa'u qurbi waye nak li qasdi nas aw iqa'u qurbati li qasdi nas haqiqatu riya ladal aqyasi iqa'u qurbati li qasdi nas moy ko xamni ken mënu ko ci jaamu yalla
waye

yàlla taxut nag. Kenn mënu ko ci dépasser alalam ci yoonu yàlla, waaye yàlla taxut de. Li xas dinaas, li xas dinaas. Waaw, danga koy gis, danga koy gis. Benn waay boo xam day toog ba yàgg mu ni waaw waa Touba ca kanam di man dama ci daan joxe sama alal nit ñëpp daan tege noonu laa daan tege waaye maa ngi nii suñ koñ ba suñ quartier ba par ci par là. Ah kon yow xanaa looloo taxoon nga daan joxe Touba ca kanam xanaa ba ngay joxe Touba ca kanam yàlla taxul. Bu yàlla taxee ba nga ko joxee ba pare nga ciy pare def nañ ko ca sa koñ ak defuñu ko ca loola ña ko war a wax. Ña ko war a wax danañu ko wax waaye yow nag bul tudd mukk la nga ca defoon. Am nga nag droit ki ritige lu jarul yoon loolu l'islam may na ko ku nekk. Man ra'a minkum munkaran falyuqayyir bi yaddi loolu moom l'islam may na ko ku ne. Waaye nag la nga defoon moom ba ko noona yàlla taxoon nga def ko ay ca dañ koo taalam dañ ko yóbbu mbadaxunam yow su yónneeku ci yàlla taxoon yàlla dencal na la sa pay ba noppi. Nuñ ko mën a def yàlla dencal na la sa pay. Am nga droit nag gis lu jarul yoon nga critiqué ko loolu l'islam la ko may mais bul tudd la nga defoon ñoon. Waaye ñun noo Touba ca kanam kenn dokku ñu ci woon a joxe waaye gis nga nii déedéet joxeel ngir yàlla rek bi nga joxee ngir yàlla pare ci moo tax yonante salaalahu alayhi wa sallam ci hadis ba xam ni Jaabir moo ko solo radiallahu taala mu ni yonante salaalahu alayhi wa sallam nee na inna allaha la yansuru ila suwarikum walakin yansuru ila qulubikum wa ahmalikum. Sun borom nee na aw ma soxla ci seen bind bu rafet bii aw ma ci soxla jekkal ba ànd ak jekk yan waa jekku di dem ba xam yàlla nee na aw ma soxla ci sa taar boobu aw ma ci soxla. Inna allaha la yansuru ila suwarikum tar boobu mu ne aw ma ci soxla de duma ko xool de ñu ne waa yàlla looy xool ci nit ki mu ne wa lakin yansuru ila qulubikum wa amalikum. Yàlla nee na man ñaar dong lay xool ci nit ñaar rek lay xool ci nit considéré ko mooy lu ne ci xolam bi muy jëf lu tax mu jëf. Yàlla nee na ñaar yi rek lay xool ci nit lu nekk ci xolam bi ak bi muy jëf ku ko tax a jëf nee na ñaar yi rek lay xool ci nit. Bu fekkee ni xol bi dafa nekk ci bokk ci xol bi ñuy tuddee alxalbu salim xol boo xam ni doo añaane sa mbokkum jullit doo ko yéene lu bon xol boo xam ni àgg na ci alxalbu salim borom day mucc jëf ju yàlla tax borom daal di mucc. Moo tax yàlla ni ci ñaar yi dongu laay ñaar yi rekk ci laay considéré nit ki man waaye taaram bu rafet beeg jekkaayam beeg yàlla ni man lijjantiwuma loolu de loolu nit ñee koy lijjanti waaye man li ma lijjanti man yàlla mu ne xol ak jëf xol ak jëf rek. Loolu taxoon Seydina Ibrahima alayhi salatu wasalaam bu masaana bëgg a jëf day wax ni yàlla dimbale ma ba sama jëf ji nga tax inna salaati wa nusuki wa mahyaaya wa mamaati lillahi rabbil alamina. Allahu akbar lillahi rabbil alamina. Loolu la yonent yàlla Ibrahima daan ñaan yàlla mu naa mu ni maa ngi lay ñaan inna salaati bu ma kàbbaree na sa jëmm ji tax ragal ab yar duma tax a julli ragal jaasi duma tax a julli duma tax a julli de inna salaati wa nusuki sama jaamu yàlla mu naa muy wird ya muy jàng alquran ya muy lamay joxe ci yoonu yàlla muy lamay dimbalee ñi ma tane mu naa mu ni sama dund ak sama faatu lépp boole naa ko jébbal yàlla lillahi rabbil alamina lillahi rabbil alamina. Lu jafe la lu jafe la moo tax julit bi sax war na buy julli rek sax barkeeloo ko bokk ñaan yàlla barkeeloo ci ñaanu Ibrahima inna salaati wa nusuki wa mahyaaya wa mamaati lillahi rabbil alamina. Sun borom nag ma dimbale ba lu may def nga tax loolu rek la ëmb mooy nag ma dimbale ba lépp lu may def na sa jëmm ji tax yow yàlla rek loolu la ëmb. Bi nga ne inna salaati xeeti jaamu yàlla yépp dugg na ci bi nga ne wa nusuki mboolem xeeti def yi ngay def te yàlla tax yépp dugg na ci yàlla maa ngi lay ñaan sama dund gi ak sama faatu lu ma fiy def na yàlla tax bi may dund ba bi may faatu lu ma fiy def rek na sa jëmm ji tax loolu la Ibrahima alayhi salaatu wasalaam daan ñaan.
lol la daan ñaan lol la daan ñaan def ta yalla tax moy al ikhlas ulama wa haqiqa dañuy faral di wax naan qa'idatun najaa fil akhirah salasa asya ulama wa haqiqa nenañu loi mutti yowmal khiyam bu fekke mutti yowmal khiyam amna loi bu fekke amna loi muna ñetti loi la ci ñetti was la comme ni ma len ko yag waxe ñetti loi la loi mutti yowmal khiyam dem aljana muna man bu fekke ni amna ñetti loi rek la ni len wa ñetti loi yi lan la ñu ni al ilm wal amal wal ikhlas al ilm wal amal wal ikhlas moy loy def nga xam lu mu doon loy def nga xam lu ci yalla atté muy ben bing koy def na yalla tax muy ñaar nang ko selal ngir jëm yalla muy ñett neñu ñetti ponku yi ñetti loi yi moy tax nita mucc yowmal khiyam wala ma wa haqiqa ni ñetti loi yoy rek kay musul doom adama ëlëk yowmal khiyam akbar mini fala ibada bidoni ilmi wala yanfa'u al-ilmu bidoni amal wala al-amal bidoni al-ikhlas wallahi akano wax deug akano wax deug fala al-ibada bidoni ilmi muni di def dara defé ko niko yalla bëgge muna muni te fekkul nga xam li yalla bëgg muni lolu mom c'est impossible di def dara defé ko niko yalla bëggé muna amuni te fekkul nga xam li yalla bëgg lolu c'est impossible mënta nek dañ ko faral di net li ñen ñi dañ ni al khalima jahate kalala mom la dalon ñen ñi ni dede señ bay jahata la radiyallahu ta'ala anhuma jami'an ben muy bay bi mba dom ji rek al qadi mo jur al qadi mo jur serigne bay jaxate rahimahullah radiyallahu ta'ala anhuma jami'an ñom ñaar kenn ci ñom ñaar dañu netti ci histoire ni da ma sa tudd ab talibem diko bes ab talibem di bes ndekete yalla da dogal mu amé tab talib bi nak di def sa bu bes ba aksi ci tab gi bu laalé tab gi rek serigne bi ñootlu moy mu daldi dal melni ko dital touti melni dal fofu mu beus da neex ci serigne bi mom talib bi lolu da jort ni fim beus da neex ci serigne bi atax mu gëna beus señ ba gëna ñoot lu rek mu gëna beus te señ bi rus nako ni ak taaba fi nek yalla dogal muy def sa buy beus ba ak fi rek daldi beus señ bi ñoot lu rek mu gëna beus bimu aksi waté wenen yoon beus rek taab gëni puff daldi toj deret ja soti talib bi fa daw serigne bi jog tok di joy mom talib bi defé ni gañ gi mu gañ serigne bi ci tabam gi moy joy lo serigne bi woko mu ñew mu ni ko dedet wallahi li ma gañ taxuma joy xam nga luma taxa joy mu ni ko dama xamul ndax liñuy defal yalla ni la mel wala dit di def defé ni liñuy def neexna yalla ndekete wo liñuy def day lor yalla moy li nga don def legi moy beus sama taab gi yaakar nga ni da neex ci man ba tax nga beug luma neex ba tax nga gëna beus ndekete boba yaak may lor muni mbaadu liñuy defal yalla non la mel motax ñu ni fala ibada bidun al ilmi fala ibada jaamu yalla mënta am jariñ muna te teggo ko ci ak xam fala ibada bidon al ilmi jaamu yalla munta am njariñ munta def effet ndare da nga xam misal nako batayi net jaay ngi ni dañu andon di tukki kenn ki waliw la kenn ki jaamu katu yalla la kenen ki ci dess alim la ay borom xam xam ñu deme ba dox ba guddii ñu dalal leen ci genn kër ñu bokk benn nekk fanan bi guddi joté jaamu katu yalla bi jog dina fi le borom xam xam bi mi ngi nelaw yu reey
wali bi mom mi ngi tok di def liñu tuddi fikru tafakkur meditation muy méditer di gëm ak boromam mom wali bi jaam ko to yalla bi mom japp na ci ndox mu sedd mi kabar ñew di julli ñaar rakka yu jeex mu juk kabarat iblis joge fele ngir diko yakal ci waye bu ñewé bu juk ko rek borom xam xam ben xar di xaran fekk borom xam xam be xaran kat la bu ne xar di xaran rek iblis dafa tit dal di daw yak tubayam di faraxal di dem wali bi di def keng keng keng di re iblis bu demé du nagu lélé mu dilli ci wat bëgg yakal waji waye sa bu jubé waji rek bu borom xam xam bi ne xar xaran rek mu sampati xilam ni asman sété jaamu katu yalla bi ni sama ñaari gaay yi dama bëggu ñu waxtaan waaw mu ñu yow señ ablaye yow big waliw bi lay waxal yow big da nga fanané ré rek ma ngi julli nga fanané ré rek wa luko sabab waliw bi ni ko sallaw rew mala sax mu ne gis nga bi ngay julli iblis say say bi dafa joggé fele ñew bëgg la yakal li nga doon def mu ñu waaw mu ne ko waye bu la jubé waji bu xarané rek mu sam xelu bakanam ngir lan ngir xam xamam bu bari bi ngir xam xamam bu bari bi motax ñu ni nawmul alim ibada nelawi borom xam xam jaamu yalla la nelawi borom xam xam rek jaamu yalla la nawmul alim ibada nelawi borom xam xam jaamu yalla la muniko sa bu ñe bëgg la yaqal rek borom xam xam bi xarané rek mu daw foroxal muni daw yim doon daw ak di foroxal mom la doon ré wali bi loolu la leen wax mune wala yan faul ilmu bi doni amal xam xamit lum bari bari te borom jëfé wuko muna muni du def effet amul effet xam xam lum bari bari te borom jëfé wuko muna muni amul njariñ wala yan faul ilmu bi doni amal xam xam bu borom jëfé wul amul njariñ tok ci bas bi waraté jox loxo jigen bi lu so soxna da aram bas bi tas jigen ñi wër la kenn ku nekk naan dama la sopp dila jox loxo nga di len jox loxo ñu wokkale ni la a li nak nga ni li sama mbirum bop du sa mbirum bop kat da nga jëfé wul xam xam dong xam xam nga jëfé wul rek tak ñaari jaaro di borom xam xam di waraté ci internet be fune nga waraté fa te kula xol gis nga tak ñaari jaaro ñu wokkale ni la sa ñaari jaaro yi du sunna nga ni wa way lolu sama mbirum bop la du sa mbirum bop da nga jëfé wul xam xam da nga jëfé wul xam xam bu lay mukk naan sama mbirum bop la ñoko daan misale sëriñ bi naan bani dur ñu naan sëriñ bi day mand ñu naan dede mew lay nan mu soppi ko sangara mané xaju ta soppi ko sangara sangara mom sangara dong la mandi mandi dong la lu haram la señ bi def na lu haram rek dan def na lu haram rek nak taw nako reconnaître def na lu haram rek waye bu mu jema téwér yi nan day soppi ko mew soppi wul mew de sa bëdi dong la couleur bam nuro mew waye sangara dong lay nan bu neul won sangara du jayi jayi ci mbéddi mi wala muy badjantu seen nit ki ñu mu nan yalla ngi ñu sangara dong la nan kon wala yanfa ilm bidoni amal xam xam bu ko borom jëfewul amul njariñ wala al amal bidoni al ikhlas bu ko jëfé te selal ko amul njariñ du def effet wala al amal bidoni al ikhlas boko jëfé te selu muna muni du def effet du am ben effet sa dig ak sa borom tabarak wa taala day sel rek motax sa'ir bi waxon na neena wal amal bila ikhlas aba an mansur wal amal bila ikhlas aba an mansur neena jëf jëf ju selul muna muni poussière buñu tassare la poussière nga ne ko euf mu naw ba nopi ñun la dajale wat ko ni ngi koy teulé ni ngi koy ñaka mané muna muni def bi seul non la mel muna def bi seul non la mel ya def ju seul non la mel ngeen balma
mbokk yi nga xamni mbokk yi nga xamni ñoo nekk ci ligne bi ñu may ma rek bama waxtaan ba nopi inshallah taala mu ni kon nak wal amal bila ikhlas aba an mansur lolu sayr bi wax neena jëf bu selul bu ser buñu tassare dong la ngeen balma lolu tax ali sallatu wassalam waxon hadith bu daw yaram bobu yanantu sallallahu alayhi wasallam da tok ba yag munit annasu kulluhum hulka ila al alimun wal alimun kulluhum hulka ila al amilun wal amilun kulluhum hulka ila al mukhlisun wal mukhlisun ala qatrin azim mo depok ay al quran bi sun borom wax ni wal asri innal insana lafi qusr illa alladhina amanu wa amilu salihat sallallahu alayhi wasallam da tok ba yag munit anasu kulluhum hulka nit ñepp alku nañ alquran ni wal asri innal insana lafi qusr dom adama yep pert nañ yonent ni anasu kulluhum hulka mun a ilal ilal amilun bam dess borom xam xam yi jëfé seen xam xam mun borom xam xam yi jëfé seen xam xam pert nañu mune bam dess ña selal borom xam xam yépp pert nañu doom adama yépp pert nañu bam dess borom xam xam ya ña mune waaw mune borom xam xam yu ñu sété ni ñom perte guñ mune amune ñomit pert nañ ñi deer way mune bam dess ni ci jëfé seen xam xam xam nga yalla bi mu sété doom adama yi borom xam xam yi la lekkale ak turam ginaaw yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ni dana yëkëti seeni daraja mu ni doom adama yépp perte bam dess nak waram xam xam ya xam li yalla wax waram xam xam yoyu xam li yalla wax ñom ñëpp perte nañu mu ni bam dess ñatay jëfé la yalla wax mu ni ñatay jëfé la yalla wax ñom ñëpp perte nañu bamu dess ñatay sellal mu ni ñatay sellal ñi ngi ci buntu volcan wa fu doom adama di muccé ñatay sellal mu na mu ni ngi ci buntu volcan de buñu gest de buñu gest rek barasté ko daanu ci bir ñi ngi ci buntu volcan wal mukhlisun ala qatrin azim ñi ngi ci buntu volcan bi buñu gessu di daanu ci bir kon buñu gessu mukk lolla yonnentu sallallahu alayhi wasallam wax sun borom ni wal asri innal insana lafi qusri dom adama yep pert nañ mu sette ca illa alladhina amanu wa amilu salihat al ikhlas moy li gëna jaxé ak jaxé ak jaxé motax yonnentu sallallahu alayhi wasallam sax waxna ci ben hadith neena an al ikhlas sirrun min asrari la yastawdihu ghalba man ahaba min ibadihi ser neena selal selal sekere la bu yalla yoral bopam yor ko ci loxal bopam diko jox jamm ko sop ndax jaxé gum jaxé rek sekere selal muna muni sekere la bo xamni mi ngi ci loxal sun borom day set jammam bu mu sop diko ko jox jamm bu yalla sop rek la yalla di xir ci limuy def yalla tax man ahaba min ibadihi jam bi mu sop ci ay jamam buñu ne selal nak moy jëf ju yalla tax rek netti won na len ko ci ben waliw bimu ande ak ab talibem mutasawif bi bimu ande ak talib bi romb ben bassin jitt daanu ca bi ci jitt ji daano bëgg genn mën ta genn sa bu yégué bay jet kimi gi rek daanu wat ci ndox mi mu ñew diko xettali ñe mu japp ci fett gi jitt ji fett ko mu tax loxom jappat jitt ji fett ko mu tax loxom talib baangi taxaw diko xol rek jitt ji di fett ba dangaram jeex mënatu la fett sufi bi dal di doga japp jitt ji genné ko tek fe talib bi mu andal ne ko waaye lor nga sa bop yow yang koy xettali mu di la lor wal ye nga bayiko ta dem muniko waw mom lim amone rek lamay jox man lima am la koy jox mom lim am rek lamay jox waye may lima am la koy jox mom lim am moy lan
moy yalla ko bind mu meuna fet and ak dangar man yalla daf ma bind ngir may dimbele di xettale jami yalla yi ya malikul mulki ya man jalla an qawdi irham jami al wara ya hadiyan radaha aw kama khala li sayqina wasilatina sheikh mud bamba radiyallahu ta'ala an al ikhlas al ikhlas moy sirrun bayna allah wa bayna al ibada moy jambi limuy def digam ak boromam rek la yonu ken neeku ci digam ak boromam rek la mu def ko ngir yalla rek donte nak man nako def alaniyan ku seen gis ko ko xol seen ko waye bu tax nga ni day ngistal de bul gis mukk rek ben way jëf te lim jëf mu jëf ko ci njëmmer nga yëkëri sawlan ñu toftal ca ni diw day ngistal te yalla xamul lo batine gis nga sufyanu sawri jang ngeen ko señ touba misal nako ci masalikul jinan sufyanu sawri radiyallahu ta'ala anhu dafa massa dox borom bu ben way buy julli di joy mu diko xol ba yag mu ni ah ki day ngistal rek joyam yi ha sa mura ki day ngistal dong neena gis nga bat bobu xam en tant que nitu yalla bat bobu neena bat bobu mako wax rek yalla natuna ma ci 6 mois meunatuma julli guddi 6 mois meunatuma jamu yalla dara 6 mois la mako yalla natto ci wax jima wax dong ci sam xel te kat mom ci xelam dong la ko wax da gis waji julli di joy rek mu rom ko ci xelam dong tan nim mo ngistal kat bi neena yalla natuna ma ci finir ma ci 6 mois meunatuma jamu yalla guddi 6 mois kon nak bul gaawa wax diw ngistal kat la bul ko gaawa man nga wax nak ni melo yi ku ko amé ngistal kat nga rek wa ngistal kat nga ndax sayyidina abubakar sadiq neena yunus sallallahu alaihi wasallam neena ashirku akhfa fiikum min tabibin naml neena ngistal mo gëna lebbutu gëna laqatu tanku xorondom ci lende mu wax set tank xorondom ci bir doj wu teux ci lendem wax set sayyidina abubakar sadiq neena yanan sallallahu alaihi wasallam neena ngistal gëna neub lolu ngistal mo gëna neub lolu kon danaka mën nga xani ngistal yalla rek ko xam wala akub yonantam ali sallatu wasalam ngistal xam ngeen ni ahlu ngistal dañuy dimbalante ci seen ngistal ni nga xamé ni ahlu taqwa wala ahlu al amru bil ma'ruf ni ñi dimbalante non la ngistal kat yi di dimbalante ba alquran di ñu ko misal ndax ngistal da bok ci buntu nifaq da bok ci mandar gay nafiq wal iyas billah mo tax sun borom wax ci alquran ni al munafiquna wal munafiqat ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf sun borom neena musa ngistal ak madam ngistal muna muni kif musa ngistal ak madam ngistal muna muni kif muni wa ñom dañuy jappalante de dañuy jappalante dañuy dimbalante ñu solidarité lañu al munafiquna wal munafiqat ba'dhum min ba'd neena musa ngistal ak madam ngistal mna mune dañuy solidarité ñuy solidarité moy sun borom ni ya'muruna bil munkar wa yan'awna 'anil ma'ruf fo len fek fuñ fek waju nay dañ koy encourager ci nayam gi fuñ fek ku nay dañ koy encourager ci nayam gi yaw juroom ñent wala kana ku leen bëgg defar ya leen di fukkel de yaw mo serigne daara yi kenn da leen na mëna lijeenti mo jakkaji dang ko da nga mëna at mu ni wër wu ne nga fayal ko facture ha ñoom nga xamni bu dañuy yak courant rek mu ni fofu lañuy solidarité ñoom ya amuruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf muy musse ngistal ak madame ngistal neena ñom ñaar dañuy coaliser buñu coaliser bu nupi nak dañuy dimbalante dañuy jappalante
Dañuy jàppalante. Nga gis sëriñ boo xam ni waajoo xam ni day bëgg a yëkkati alalam def ko ci yoonu yàlla, soxnaa may taxaw tiyee ci loxo bi ni ko du fi amee. Soxnaam mooy tiyee ci loxo bi ni ko du fi amee. Juróom ñeenti walaakaane ku leen bëgg a defar yaa leen di fukkeel. Nga gis soxna soo xam ni day taxaw bëgg yëkkati alalam jox yàlla, borom këram ni ko du fi amee. Du fi amee Moussa Ngistal ak Madame Ngistal, borom këram ni ko du fi amee de. Suñ borom ni noonu la amee it kat. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Suñ borom ni noonu la amee ci digënté Moussa ragal yàlla ak Madame ragal yàlla, Moussa bëgg lu baax ak Madame bëgg lu baax. Mu ne nii lañ mel ñoom it, dañuy coalisé, dañuy solidarité ci seen diggante. Moussa bëgg lu baax ak Madame bëgg lu baax. Suñ borom nee na ñoom it dañuy solidarité. Madame bëgg lu baax day ñëw ci Moussa bëgg lu baax. Ah diw de xam naa nee ma gisee soxnaam si daal daa mel ni bañ dajee marché xam naa wóor na ma ni rek ndax daal gis naa fu mu waxaale rek bàyyi ko fa dem feneen. Wóor na ma ne xam naa daa yor lu matut, xam naa boo ko mënoon a dimbale ci dara de dana baax. Su ko defee Madame Moussa bëgg lu baax daal di defar benn enveloppe jox ko ni ko joxal ma ko soxnaam wala joxal ma ko ko. Ah maa ngi moom dañ ñoo bokk saret waaye xam naa ni siwam bee ni ma ko gisee day moom daa mel ni xam naa daal ku leen dimbale woon de dana baax waaw. Madame bëgg lu baax mooy wax Moussa bëgg lu baax loolu, wan ko lim gis ci ay moroomi jigéenam yoo xam ni nii ay gor lañu, rus nañoo laaji, seen loxo jotul seen gannaaw. Madame bëgg lu baax gis ko ñëw nettali ko Moussa bëgg lu baax. Wala bokk Madame la yàlla wërsëgal, Moussa bëgg lu baax ñëw ci Madame ni ko quartier bi day gis naa fa ñoo xam ni boo leen xëccaloon rëbina mu dugg seen biir kër da nga am tuyaaba de. Ndax day xam naa ni say moroom yi jigéen lañ waaye lee ma gis ñu di ko daj ci yanuy paan quartier ba quartier boo ci boo leen dimbale woon ci ab rëbina day suñ borom ni waaw kay Moussa bëgg lu baax ak Madame bëgg lu baax a ngoog. Ñoom foo leen fekk ba'duhum awliya ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ca lañ yam déedéet wa yuqimuna salata wa yutu sakata. Foo leen fekk ñi ngi jox yàlla liñ moom waaye ñi ngi jël seen alal di ko joxe ngir yàlla. Wa yuqimuna salata wa yutuna sakata. Suñ borom ni yooyu gaay wa yuti'una allaha wa rasul yàlla ko yonantam dong lañ gëm ñoom rek lañu topp seeni ndigal. Wa yuti'una allaha wa rasul suñ borom ni déglul ñooñu bu ëllëgee yowmal xiyam fan lay mujjee ak ñoom mooy ulaayika yarhamuhumullah innallaha hasisun akim. Yowmal xiyam danaa leen yërëm bañ xam ne yërëm naa leen muy ndax man yàlla maay ku tedd ko sañ a def lu ne te lu ma def kenn du ko dindi waaye maay xakim bi nga xam ne lu ma def noonu la. Ma nga sóoratu tawba dem leen xool ko kon Moussa Nafiq ak Madame Nafiq, Moussa Ngistal ak Madame Ngistal, Moussa ragal yàlla ak Madame ragal yàlla, Moussa bëgg lu baax ak Madame bëgg lu baax. Nii la ñuy dimbalantee. Alxuraan dina ko misaal nee na foo leen fekk ñoom dañuy coalisé de waaye soxna soo xam ni sa borom kër yàlla da koo wërsëgal ba nëppi xiir ko ci lu baax saa bu yëkkatee loo xam nga ni ko déet te bu ngeen àndee dem baal ba buy baatare yaa koy jëkka li ngeen tuddee xuma WhatsApp ngeen ko tuddee xuma li ngeen di def xuma estati la xuma nu ngeen ko tuddee yaa koy jëkk a def pour wane ni xool leen sama borom kër bi bañ demee xewa moo doon baatare fii. Waaye gis nga daari alxuraan ji mu bëgg a def alalam te yàlla tax nga xam ne moom du lu ñuy baatare du lu ñuy filmé su ko bëggee def bu roofee ci ambula bi nga ni ko déedéet du ci dal
madame ngistal ni ko du ci dal waye bu fekente ni ci ngentele la ci ciet ge la ci taccu len mourir la bu musse ngistal di batare mo koy filmer senep ko waaw senep def na senep ngeen ko wax senep ko wala mu estatico ngok kon arriya muy ngistal ben tombe la ci tombe yi nga xamne mom lañ doon waxtane muy al amradul khulub moy cancer de foie ben ci cancer de foie yi nga xamni day yak xol borom la qadar allah wala saman la qadar allah wala saman so defé kon seigne modou ni yam fofu waxtani sax lo bari dem na ci waxtu jangale yi sax danaka mu xawa passé ko defé ñeen jéggal mu ko inshallah taala ñu yamale ko fofu ba benen yoon defé na ni ñekul ni dess na yenen ñaari tomb ndax fukki tomb la won te defé na ñongi ci suñu djuroom ñettel bi tomb bu ma djumul parce que defé kon xamna rek ñi ci dess inshallah bu ñu yalla defé le tawfiq xeyna ñu dik ci inshallah taala wa jere ngeen jef jassakum la khairu jassa ñi ngi ndokel mbolam ñi ne ci diaspora bi di len ñaanal di sakku ci ñaan ci and gi ngeen di and ak ñun émission bi di minhajul abidin ila aljanna te seen mbokk mustafa mbay sam di len ko defal dimanche ju nek di ci ndokel mbolam ñi nga xamni ñoy kolere dar ihya ulumuddin te kolere gi ñu diko sam seen kemtulay katan al ni yalla taxawul len te sam len ñom tamit nonu mako waxe ñu bari ci ñom seeni doom neeku ñu fi ay teewul ñu and ak dara ji rek di ñot ñote ak mom dal na yalla nangutu def ko ci seen téré jëf bismillah tabaarak wa ta'ala dal na yalla samal nu suñu jëf ba du maxe du reer du rap yalla na yalla sam nu seeni jëf ba du maxe du reer du rap wax joju mang ko massa gis ci sama wayjur dafa massa yonne seigne modou mustapha mbacke adiya seigne modou mustapha mbacke niko dina la ko defal fo xamni du maxe du reer du rap ba yowmal khiyam waaw wonan na ma bindima li nga ma jox dina la ko defal fo xamni du maxe du reer du rap ba yowmal khiyam kon nak yeen nit seeni jëf yi ngeen di jëf te yalla rek tax yalla nako yalla sam ba bu maxe du reer du rap ba yowmal khiyam sun borom def ko fi misani hasanatikum wa ma salik ala la ibasis innaka ala kulli shay'in qadir kon seigne modou ba benen yoon wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.

dako yonentou sallallahu alaihi wasallam xamalé nafiqi musayfu mum mo net li neena atala annabi alayna wa nahnu nadhaka qala ma tadhkurun qala naskuru sha'a qala ali sallallahu alaihi wasallam innaha lam taqum ata taraw qablaha asrata ayat fasakar dina husayf neena dañu tok ben bis min sahaba yi di waxtan ba yag yonnati bi sallallahu alayhi wasallam set ni jall ci sunu kaw neena dal ni wayen lu ngeen di waxtane matu bakkurun wa lan ngeen di waxtane dina husayf neena ñu ne ko ñun de bis penc lañuy waxtane taxaway bis penc lañuy tax waxtane mbirum bis penc lañuy waxtane yaronte sallallahu alaihi wasallam ni len bis penc de du taxaw mukk lu dul ni fukki mandarga yi da ngeen ci tek seen beut bala bis penc taxaw fukki mandarga yi da ngeen ci tek seen beut fukki mandarga yo yan la ma ci jekk moy ad-dukhan sahar so xamni day set ni mel fess del jamono fess del jamono adina bi yep lay wabalé ñu ndax sahar soosu mbaadu moy virus corona bi coronavirus bi mbaadu moy sahar soosu yonent bi doon wax ndax sallallahu alayhi wasallam sahar soosu bu ñëwé du bayyi kenn bo démé ci mufassiruna yi nénañu sahar soosu bu ñëwé bu dé ci julit ñi ni muy mel ci ñom day mel ci ñom sukam li arab di tuddé sukam moy am soj néna non lay mel ci julit ñi bu dé yéfer yi ak nafiqi nak day japp seeni nopp japp seeni bëtt japp seen lepp rek mbaadu momit moy virus corona bi ndax xam ngeen ni virus corona bi day bok na ci ni muy dalé nit ki moy am soj bok na ci mandarga yi nga xamé ni virus corona nit ki am nako moy am soj ak sokkat su bari ad-duhan ñu bok na ci bala bis penc ñew mandarga mu da ngeen ko gis sa xar su daj kap jamono so xamni du bayyi kenn ñepp lay waabalé ñaarelu mandarga mi mu ko ad-dajjal bala bis penc ñew dañam benn way bu ñu wax dajjal yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam ci jamono dawul tuddi nelaw lu mu fu toll mi ngi xalaat mbirum dajjal ndax biko yenenbi sallallahu alayhi biko sun borom xamale ni dajjal sa gannaaw lay ñew te dara du liggeem lu yaq rek lo tabaxon dana ko jema toj masih dajjal ñu wax ni digeenté penku ak soow benn jéego la koy def ni masih dajjal bu dikké day amé aljanam amé safaram ko nango top mu duggal la ci aljanam ko nango la top mu duggal la ci safaram yenenbi dawul tuddi nelaw ndax ragal mbirum dajjal mom ba yag mu jiñ ko ben way buñ wax ibnu sayyad mom yenenbi sallallahu alaihi wasallam nga xamene yenenbi bi yort na ni ibnu sayyad moy dajjal mi ko yalla di wax masih dajjal mom mu xalaat ni kon ibnu sayyad mom moy masih dajjal ba danako rubb ci bir madid mu na wara ben bi sax rubbu nako ba jage ko mu bu ko japp nek muy waxtu takusan ngi boyal ben fourné ndayam seen yonent bi di yor ibnu ki masih dajjal muniko dajjal dawal muhammad ngok mu sam ko xilam ñen yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena ay bu mako jappon mbiram dana leer tay amna ben way bu ma sa dajek masih momu ki sayyad ibnu sayyad mu kenn ci sahaba yi bu ma sa dajek mom ni ko yow day yonent bi sallallahu alayhi wasallam rabbuna la batay jiñ la ibnu sayyad ki masihu dajjal mu ne ko man day duma masih waye xamna fu mu nek mu ne ko yalla na nga de man duma masih kay duma dajjal duma dajjal waye nak xamna fu mu nek ni masihu dajjal
ñu ni digënté penko soow benn djégal koy def day amé aljana ak safaram ko gëm mu duggal ci aljanam ko wéddi mu duggal ci safaram ñu gis ñu la lay système adina bi woné nako américain yi and ak ñoom yaay na ci jamm yow lañuy ar yow lañuy protéger andu tak ñoom ay ci ñu gal ay totay bomb ci sa kaw nga ne ci fitna wéddi lajal iraq wéddi lajal palestine ko and ak ñoom nak yaay na ci teranga lo touti touti lu sam rew touti touti lo new new katan yow yaay na ci teranga ginaaw and nga ak ñoom ci seen système kon baadu ñoom ñoy dajjal ci kat dajjal sallallahu alaihi wasallam neena digeenta penko ak sow ben djegal koy def américain yi kenn ku ne xamna ni legi seen matériel yi avion yi digeenta penko ak sow ben djegal lañ koy def neena won ben bëb lañ lay amé mom dajjal bu diké masihu dajjal américain yi ben bëb do nga lañ am moy adina rek lañuy xol alakhir seen yon neeku ci lijeenti wuñ ko jëmu ni ko lijeenti kon ben bëb lañ amé seen bëb dafa pat amé nañ seen adina ak seen sawara ku len top ñu defal la teranga ar la protest la ko xamni ni d'accordul ak ñom ci ay principe ñu dal lay alak gal toke ci sa kaw ambar gola fitnal la ngay dund musiba ak bala ci adina wali abdulit nak am nga chance da bada adiru qariban tasihudu qariban futubalil quraba la mustafa ali sallallahu alaihi wasallam waxon ñu ne diine ji dafa tambal ci tumu ranke ko xane moy nga sa diine nang ko wara moy da nga dig tiis da nga gis tiis da nga gis bala musiba ni way nak da ngay melni ku ci xalu sawara ci sa loxo ni way nak yowul khiyamé yow ni ya nara taxé deug deug taxé ni ngay tumu ranke ci adina ci da nga joju yalla da la ko fay ëlëk lu ko raw ci alakhirah kon ñaarelu seen bi yaronte bi sallallahu alaihi wasallam joxe ni bis pentu di ñew mukk ñu nit ak ngeen ci seen bet muy masihu dajjal momule bokon na ca lam waxon moy ñettel bi ndax fukk la wax ñettel bi moy lan moy shuhuru daba takallamu nasa shuhuru daba takallamu nasa sallallahu alaihi wasallam neena won bis pentu di ñew mukk lu dul ni da na am daba jo xamni da na ni mel genn di waxante ak doom adame yi di wax ak ñom daba joju mbaadu moy internet daba joju yolante bi di juñni mbaadu moy internet internet day xam ngeen ni moy lo xamni kenn ku nekk fekk na la fa nga nekk di wax ak yow ndax buñ ne daba buñ ko sento fas buñ ko sento mbam wax yolante ñ koy tawil ñu ko sento galem ñu ko sento ak 4x4 maadu moy internet mi nga xamni legi fu way nekkon luqulina la di wax ak yow te do saña bañ mom internet ñentel ba neena won bala ngeena ag ci bis pench bokku na ci signe leen di wone bis pench jegeena moy atlu'u shams min maghribiha jant fenke sow bala bis pench ñew jant dana fenke sow jant mom bam fenke sow kenn xamuton kagn la kenn jant fenke sow melen wor ni kat ba kero yalla di wal buftu bi jant bi fim dan fenke dong lay fenke fim soye dong lay soye kon bu yonent ne bala bis pench ñew jant dana fenke sow moy lan moy lu bonon ñu baxal ko lu baxon ñu bonal ag nañ ca legui li bonon mo dagan mo bax ku ci nek ya bax ya yore katan gi legui li baxon mo bon ku ci nek yow lañuy tanj yow lañuy xass yow lañuy tutal bu fekke ni da nga deug ñu yow da nga tardé bu fekke da nga deug ñu la yow amu avenir na ro tekki legui adina bi ko deug do am dara bu fekke da nga am mandu ñu la yow da nga tardé ani atté kat bu mandu bi man na wax ni mom nga xani du lek ger moy ko tarbe gi salaireum lek la am da salaireum sax munu ko satisfaire muy duggu ci car rapide yi atom di pan ndax lan du lek ger atté kat bi na ngo lek ger mom gis ngeen ko er plus 4 ay 4 yi dul jeex ba series yi dul jeex alal bi dul jeex lutax kon jant fenke na sowu de serigne bi nga xamni dañ ko xamone ci njub xam ko ci ragal yalla
xam ko ci mandu xam ko ci moy ci ndiku alali ciaddo xam ko moy ci ndiku lek alali bour ndax xam na ni alali bour moy rango ji ba dola legi serigne bobu booray jël ay malati khalis indil ko mu nangu ak ñaari loxom wala ko diko gërem ak sant dem tu fenke no soowu de dem tu fenke no soowu de ni tolu jamono bo xamni nit ki nga xamni bu ma saana dox doxinu goor sax buñ ko ne yow ngay sama nday goor jigen mu jaral ko xex jaral ko xulo jaral ko rente legi goor jigen la nit ñi di titero ko am ya am alal ko nango don ya am xaaliss bi du jeex rew mo dem bo nango don goor jigen ñu dal lay may teyit fi saasa rew mo dem rek bo nango don goor jigen dal di ami keyit fa saasa jantu fenk na soowu de jant bu fenk soowu du daral lu baxon rek ñu bonal ko lu bonon ñu baxal ko lolu moy jant bu fenk soowu yonentou sallallahu alayhi wasallam ni bok na ci mandar de ni bis pench gi ñew moy jant fenk soowu on de yag nañ ci de buñu démé ba nga xamni serigne daara bi yor daaram di jangale ñaar fukk nit ñoo dajel ñetti nit dong ñoo ca nango ko ci seenu ñak duggal ci alquran ñeneen ñi ci dess ñepp seen alal ñang koy dépasser ci nagar wolle yo lolé mbadantaan di batare jantu fenké na soowu de jantu fenké na soowu yonentou sallallahu alayhi wasallam ni bis pench bu taxaw mukk lu ñu la ngeen gis jantu mu fenké soowu lo osans min maghribiha bok na ci mandal gi bis pench sallallahu alayhi wasallam neena te moy bi ko juroomel ndax fukk la waxoon moy musulu isa ibn maryam alayhi salatu wassalam ñeneen bala bis pench ñew bok na ci signe ni ngeen koy xamé moy isa dana delu ci jamono isa dana delu ci jamono xam ngeen ni isa mën na delu ci jamono ba demat te ñun duñ ko xam ci lu ñu xana ñi yalla may basira lu mëna nek la ndax du tayon ni dañ koy seen mu baye ko asaman bani ciup isa bu ñew jamono borom xam xam yi wootu nañ ci ñi neenañ ndax day juddu wat wala day seet seen nimmal li ci sun kaw wala bok day seet seen baye ko asaman wacc wote amna ci wala kulli hal mom yunus sallallahu alaihi wasallam neena bala bis penc taxaw isa del ci jamono isa mu maryam day delu ci wat jamono mom momi mo fi dajje masih dajjal moy ki nga xamne moy jakarlo masihu dajjal ci diko combattre ba kérok mu koy jekku tanc ko ci benn barab war ko ray ah wa mani mbadu irakien ñoo di isa di ndax iraq kat mom dong lañ fi gis ci iran mom dong lañ fi gis muy lankal américain yi mom dong lañ fi gis muy lankal lepp lu l'islam gëremut danaka moko fi lank ñu tek ko fitna jidul jeex ma nga ne ambar boko kenn andut ak mom ci lenn badu kon moy nusulu isa allah ahlam ala kulli hal sallallahu alaihi wasallam neena dal bala bis pench ci ñew isa dina del ci jamono mu ni bok na ci mandar gam ngeen xamni bis pench ci gannaaw suba la moy bu isa delu ci ah ñun nak buñu dé sentu jëmi isa ja defé ni day del ci don isa mañu xamone nax lañ suñu bop système la bu yonnati bi sallallahu alaihi wasallam di wax ko juroom benel neena moy tuhuru ya juuj wa majuuj moy gennu ya juuja ak ma juuja gennu ya juuja ak ma juuj xam gennu ya juuj ak ma juuj alquran dani mufsiduna fil ardi ñom day dañu ñew rek ngir yaq kaw suuf nga xamanteni ni sul kharnayn ñew na ba 40 leen fam leen 40 xani mënu gnu genn ba negeni si xamne def leena 40 ci benn place ngir bañ ni walu seen jikko yu bon yoyu ak seen xalaat yu bon yoyu ak seen jëf yu bon yoyu xetu muhammadul rasulullah sallallahu alaihi wasallam ak ñu wa adina motax mu 40 leen fofa yenen to sallallahu alaihi wasallam bokku na ci signi yawmal khiyam moy 40 bi nga xamni mom la sayyidina sil kharnayn 40 ya juuj ak ma juuj dana ñu mën li genn yaq nañ daan yaq ci kaw suuf ya juuj ak ma juuj nak yalla guti moy sin way ya juuj ak ma juuj
yalla bu ci moy seen waye de baadu dañu genn ndax mandar gay alquran wax ci ñom yépp kat seen gaaway beek seen rapidité beek xam ngeen ni seen waye mom rapidité bi ñu am ci lepp lu ñuy défar du garanté tay lu gaaw lay doon waye ñett fan mu yaqku seen doxin yu gaaw yi ha baadu day seen waye allah ahlam man xawma ci dara may interprète rek kon ya juuj ak ma juuj moy juroom benel bi yonentou neena sallallahu alayhi wasallam bis peñ ci di ñew lu dul ni ñoom dañu ni mënul jinn ci 40 bi len sayidina sil kharnaani defoon alayhi salam ni bako juroom ñaarel moy khasbul masriq moy sun borom masq saw be ki penku bi yep mu masq ko écrasé ko écrasé ko ko juroom benel wala bok bako juroom ñettel moy khasfu bil maghrib saw bop sun borom khasfu ko mom tamit ko juroom ñentel moy khasfu bil jasiratil arab khasfu bi jasiratil arab bako fukel neena moy naru takhruju min yaman naru takhruju min yaman tadrudu annasa aw kama khala ali salatu wassalam neena bokku ni ci mandarga yi ñi wone ni bis peen ci ñewnu modi ñu xey rek gis sawara wo xamni daay gu tak lay doon bayyi ko yaman reugat doom adama yi di len fang ha dan ko ne di deg nga histoire ba nek yaman digam ak arabie saoudi nga xamni kenn ku ne xamna ni yaman amuñu katan amuñu alal kon lutax ñu mëna résister ba neugani amna ku ne ci seen gannaaw amna ku ne ci seen ginnaaw de mbaadu kon day iram yi mu tuddon sang mbaadu kon day iram yi mu tuddon sang kon nak fuk yoy yonentou wax sallallahu alaihi wasallam fakke ni gëstu nañ ta xootal suñu gëstu ta daggi suñu xel dañu xamni système la bo xamni ñew na ba nopi système la bo xamni ñew na ba nopi de baye bo jamm bu nek waj bu baax ta baye ci sa xel yonentou sallallahu alaihi wasallam sun borom mo no waxon ni wama yantuqu anil hawa in huwa ila wahyin yuha du waxe bak na mukk mukk mukk lu wax rek sun borom tabaaraku ta'ala moko ko wax lo ali salatu wassalam en balm neena bokk na ci mandar gay sa min alamatu sa mom ali salatu wassalam moy bahasuhu muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam bokk na ci mandar gay sa moy yonni gi yalla yonni muhammad ibn abdullah yonni gi yalla yonni muhammad ibn abdullah bokk na ci mandar gay sa bi yalla yoni yonenti bi rek limuy taktale moy kon sa suratul lutax yonentou sallallahu alaihi wasallam moni bu istu anna wa sha'a ka hataini bu istu anna wa sha'a ka hataini wala musafa alayhi salam waxon mu mom yonentou bi sallallahu alaihi wasallam man muhammad bi ni ma yonne ak bi bis penc di taxaw ni ni melni ñaari baram yi as-sababatu wal usta moy sa baramu sannikay bi ak baramu digbi neena ñoo

alayhi wa sallam moko wax yoni gi ma yoni mandarga la ci ni bis penc lu jegal alayhi salatu wa salam as nañ ko laaj mom yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam niko waw mata sha'a alayhi salatu wa salam mun an talidal ummata rabbataha wa tataawalu al ufatu al huratu ri'atu sati fi al bunyan aw kama khala alayhi salatu wa salam ko mas niko yow ki yalla yonni bis penc kagn la mun an talidal ummata rabbataha bis bu ngeen gisee jigen bi jur sangam dina mun bis penc ñew na takaleen seeni bagage ha kon di bis penc jotna jigen ñu jur sangam legi ñu xol jigen ñek seeni dom legi da ngay am dom mu don ministre wala mu don ab député wala mu don borom xam xam waye legi moy sangu ndayam moy yilif ndayam moy yilif bayam ci ay waawam lañuy dem lu mu bëgg lolay am amna ño xamni sax seeni dom amuñu genn ndong ndomba tank ay bandi dong lañ te ño yilif seen nday ak seen bay lu mu bëgg lolay am gis xalé bu jigen bo xamni day ne ci kër gi moy kilif ak ndayam moy kilif ak bayam lu mu bëgg ci kër gi lolay am tan talidal ummat rabbataha bis bu jigen juré ab sangam bis bu jigen juré kilifam kan day ag nañ ci de ndax jigen jurna buram jigen jurna buram ni bok na ci ni ngui koy xamé ni bis penc ngi waji ñew modi ni ñi nga xamni ni ay sam lañu won da nek ci gottu ba di jaxaso jur gi da ñu ñew ci dekk wili di ëppulante am ñi nga xamni ñoo dekkon ci wili ay r plus 4 ak ay r plus 5 sam sa neewon ca mbadaxul yonent ñeena bis bu ngeen gisee sam sa neewon ca mbadaxul ñew ci dekk teeru yi di ëppulante wa teeru bi ay r plus 4 ak r plus 5 ñu takale ni seen bagage te xamni bis penc ñew na ha lol day gis nañ ko lol day gis nañ ko bu jekkon bawal bawal lum dal ëppulante ak morom ja ku gëna gëm Seigne Touba gëna gëm Seigne Touba bawal bawal lum dal ëppulante ak morom ja ku gëna nango top ndigal ku gëna dégg ndigal bawal bawal lum dal ëppulante ak morom ja ku gëna bëgg def lu baax ni siw ñu tobi law sas ci l'islam ba nga bay ko ba adina yi baax day waye nak mandar gi mi yonent wax feñ na legi acca demal ci mbollem ci adina bi ay plus 4 yi fa gëna ri bawal bawal yeeku mom ngeen balma bo gisé mu tudd bawal bawal comme man fi la nek motax rek waye dama joxe non rek bawal bawal njambur njambur ba ca la kadior kadior ba ca la salum salum ba ca la dama jox exemple ci bawal bawal bi rek ay plus 4 yi ngay dig ñoko mom yépp ci ëpp ci Dakar gis fonctionnaire bo xamni danaka liggey na ba rete rete re heure di luyé rek ñom nak ño téla ñew ci dëkk tax yi wut fa alal jënd fa suuf tabax ko ila akhiri yonent ni bis bu ngeen gisé bawol bawol yu nga xamni lañ daan ëppulante moy ku gëna gëm señ bi bawol bawol yu nga xamni lañ daan ëppulante moy ku gëna mëna liggéeyal señ bi bawol bawol yu lañ daan ëppulante moy ku gëna wolu señ bi gëna yaakar señ bi buñu déme ba légui lañ ëppulante moy r plus 4 mu ñu tak leen seen bagage te ñew bis penc jotna bis penc jotna waaw ndax ko yalla dimbele ba nga am r plus 4 adina wara nga gor gorlu ba am r plus 4 al-akhirah ci adina dum adina fi ci adina nga koy tabaxé de do xaar ba bis penc ngay woy ay maso di jëndi sima de fofu amuli maso amuli sima fi nga koy lijeenté wallahi al-hasim bi nga defé sa r4 plus wala sa r5 plus mo xam fi ci adina ba mu noppi bi nga defé sa teras bu gëna rafet nga karo ko kërëy gëna rafet immeuble ko immeuble gëna rafet def sa r plus 5 bu gëna rafet fi ci adina nga dawal ñuko nak sol saw dal
waxu ba ci daara jo xamne.

0: سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في ساعة خسير أونلاين من أيكم تحية طيبة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين مول ميسام. بوديتيري راديو خسيد اونلاين ديلو سن بنين يون سي سين ايميشن بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه، تي سين لوك سين خريط مصطفى ميسام دي لين كو ديفال ديماس جو نيك bu ñenti waxtu jotté ginaaw bu ñu santé yalla julli ci mustafa ali salatu wassalam ndokel leen ci wéru tedd bu maggi wi gannaaw bi ñu maggalé guddum bu mag boogi ndokel leen ci ñaanal leen ci sakku ci yeen ñaan di ñaan suñu borom rabbi sitou ala lepp lu ci bayiko ci aw yiw ci barke ci tiranga ci yermande ci xewal ci borom tabaraku taala bolu ni yiwa ci dunya wal akhirah bi barakatu sheikhul khadim radiyallahu taala anhu. Xam ngeen ni ngeen baxo ande ci mission bi ci jamono bu nek ben ñuy and ak waxi ay muy actualité yi wa illa ñuy waxtane ay mawduat yu wuté melni suñu mawdu tay ñu bëgg waxtane moy afatul kayl wal misan. Afatul kayl wal misan moy yu négatif yi nekk ci digënté jaay ak jënd, yu négatif yi nekk ci diggante natt ak pese moom lañ bëgg waxtaane insha allahu taala. Sukkandikoo ko ci alquranul karim wa hadithu nabawiya ak waxi niti yàlla yi ke misli si ahmadu bamba radiallahu taala anhu. Ndax diggante natt ak PC dafa am ay mbir yu ci ne yoo xam ni bu fekkente ni doomu aadama bi ci nekk di ko bàyyi xel di ko settantal di ca moytu la mën a moytu kemtulaayu kàttanam ëllëg mën na koo yóbbu safaanu àjjana wal iyaasu billaa. Suñ borom rabbi si wala bi mu bindee addina bi daf ko aminaase lépp loo xam ni luy nuru alfasaad la mu dindi ko sànni ca àll ba. Ni dem leen dëkke ko te yéen bu leen fa indi alfasaad. Moo tax suñ borom wax ci alquran ni wala tufsidu fi lardi bada islaaha wadaahu xawfan wa taman in rahmatullahi qaribun min almuhsinin suratul araf. Suñ borom nee na rabbi si jàll yéen aamatu naas bi man yàlla maa aminaasi suuf ba suuf tàlli ñaay mboolem lu fay lor doomu aadama jëlee naa ko fa. Maa ngi leen di yabal ngeen dëkke kaw suuf te bu ngeen demee bu leen fa def luy waral luy lor doomu aadama, bu leen ko fa def mukk lépp luy lor doomu aadama ni ngeen ko moytandiku seen kemtulaay kàttan bu leen ko fa def. Mu ne na ngeen bu ngeen demee na ngeen ma jaamu te ragal ma te xemmem sama yërmande te yaakaar ko. Na ngeen ma jaamu te ragal ma te xemmem sama yërmande te yaakaar ko. Loolu lañu borom bi digal rabbi si tuwa jalla jalaaluhu xalaqana wa mawlana ci suratul araf. Mu ni inna rahmatullahi qaribun min almuhsinin, man yàlla tax sama yërmande ñi ma ko jagleel mooy ñi rafetal man yalla sama yermane ni mako jaglel moy ñi am yermane man yalla sama yermane ni mako jaglel moy ñi nga xamni dañu gor gor lu seen kent lay katan ci moytu ndiko lor seen moromu jaam ngir yermane ngir yermane yermane yalla ni mako faray di waxe ci sun sabab bi ni ngoy jaarale ci nga yeeram sa morom sa morom bindef waxuma sax sa morom doom adam waye sa morom bindef li yow rek net li na len batay miraram batay miraram ay yoon ci digeenti imamul khasali radiyallahu ta'ala bi nga xamanteni gisana ak sunu borom rabbi subhanahu wa ta'ala borom bi niko ya abdi yow sunu jam waw man day jegal na la aljana ngo demal dug wayaw yow sama jam bi lo yaakar ni motax ma jegal la borom basayri netli ni ñom ñoo netli ni dañu gentu gis imamul khasali radiyallahu ta'ala ñu ni ko yow khasali yow kayfa haluka parce digge sa borom mo num demé ñu leen hi yow borom bu bari yirma de borom bu yaatu borom bu tabe yeeram numa jéggal nama waye bima yéremé ba nopi daf ma laaj waw imam khasali yow lo yaakar ni motax ma jéggal la néma lim sama ibadat yima def lima bindu hujja bima nek hujjatul islamiyya lepp ma lim ko sun borom nima lolou taxul ma jéggal la néma ne ko waw borom bi kon yow lutax nga jéggal ma rabbi sitou ala muniko lutax ma jéggal la dal du daram din dafa am benn bisu mboya ngay bind nga xamanteni ni sepp nga sa khalima ci daaji amna wenn weñ wu naaw dal ci kaw khalima gi nga yeeram ko bayiko mu naan daaji won ci khalima gi te weñ wo bisu kero su nanul won faatu yeeram gi ngi ko yeeram bayiko mu naan daaji ci khalima gi mom la lay yeeramé ba duggal la ci sama aljini gi kon sun borom inna rahmatullahi kharibun minal muhsinin man yalla sun yirmi de lu jegal waye al muhsinuna moy ne rafatal sin digeunte ak sin morom jam dañ set lu ni sa bu evenement amé ci sun rew mi di senegal way commerçant yi dal di yok ñi ëpp ci ñom bi ñepp nak am ñu xamne ragal nañ yalla mom ba lu ci ne lañ ko daan jaayé lañ koy jaayé client yu bari du tax ñu soppu ko lu toll ni dédé wé client yu bari du tax ñu yok lu toll ni dédé wé événement du tax ñu yok lu toll ni dédé wé am na commerçant yu mel non ragal nañ yalla ba ñom événement du dul événement seen lepp dañ ko tek ci justice dañ ko tek ci mandu dañ ko tek ci ragal yalla sun borom neena rabbi sto jalla waylun lil mutaffifin allatheena isaktalu ala an-nas yastawfun ويذاكلهم او سنهم يخسرون ما سوره المتففين مبرم نانا خرو سوارا خرو مبغل خرو بيرتغا ليغي خارو نان يسكتلو على الناس يستوفون ما نيغا خامني بني نات جيملي سي سين بوب داني ماتال لا ني نات waye nak way sakalum waxtu wo xamene ñangay nat jeme ci keneen awasunuhum yukhsirun waxtu ñi nat jeme ci keneen mbañi pese jeme ci keneen dañ koy nax yukhsiruna dañ koy pertlo yukhsiruna dañi babu alalam yusakaluhum awasunuhum yukhsirun sunu mutafifin neena buñu nat jeme ci seen bop dañuy matal dañuy nat buñuy pesse jeme ci seen bop dañu masalan yow commerçant bi yaay jënd yow yaay jënd commerçant yu bari dañu amé ñaari poids poids un kilo bo xamni dafa mat seuk ñu diko tuddé poids bi tuba bi defat am benen poids bo xamni dafa manki muy poids bi nga xamni mom la tuddi bi defat nga xamni bitex lay def ci gannaaw bitex bobu commerçant bi jël ko diko xoss ba xoss ci 50 grammes ba 100 gram manki ne kilo legi 50 gram ba 100 gram buy pc di jox amatu nas bi muy dom adamay
1: poids bobu lay tek waye bu fekkene dañu ñew diko jaay nak mom buy jënd poids bi nga xamne mat na sekk 1 kilo poids bobu lay tek poids bobu lay tek mom la alquran di jinni fofu nan waylun lil mutaffifin allatheena yazaktulu ala nas yastawfun waysakalum awsanum yukhsirun mutaffifin aw gaay ngi ni yo xamni dal seen ñaari poids lañ yoll seen ñaari poids lañ yoll bi poids bu jëne ci ñom mom lañuy tek bi poids buñu den nat li jox nit ñi mom lañuy tek mbolam ni waylun lil mutaffifin mismalen yalla na ngeen de ko ru sawara ak leen di xaru yeen ñi doxali ni yeen ñi doxali ni waaw nga jaar te way nat kat ya dañ lay wax ni la porte dag bi 2 kilo la ci turu 2 kilo lañ la koy jaay waye dañuy lem ay kayit duggal ci taatu pot ba jël juromi mango tek ci kaw ci ñay jaay mango wala ñu jël ay kayit lal ci taatu pot bi nat buuy tek ci kaw wala nat ci biir tek ci kaw wala ci ñay nat wala ci yepp wala fekk nat na manam wut na ay kayit lo xamni ni bu ko lalé ci taatu pot bi pot bi dana légui manki 50 gram ba 100 gram ba sax gën wa libar ñu jaay la ko ci turu 2 kilo wala turu kilo wala turu kilo libar sun mborom ni waylun lil mutaffifin khuru safara ngi lay xaru yow mi def lolou khuru safara mi ngi lay xaru yow mi def lolou waylun lil mutaffifin allatheena izaktalu ala nas yastawfun way sakalu awsanum yukhsirun mutaffifin sun mborom tabarak wa taala commerçant yi lay waxal commerçant yi lay waxal ñoñu moy ñi nga xamne dañuy babu alali nit ñi ci luddul seen tay bakkan seeni pexé lañ teurel di ca babu alali nit ñi di ca babu alali nit ñi bu dé ñi nga xamne ñoy yere bascule yi di nat di pécé ñomit dañuy yëk ci bascule ba wut aw xéer ak ci fiñ de fer xéeru 50 gram ba 200 gram ba gën wa liver lonk ko ci bascule ba nga xamne sa bo tégué saaku bi dana manki paraska lu wara tolo nangami kilo ndax ay sangaram yi bari boko dajale ay nangami kilo la bascule ba bascule bi nek ci xamni ñaari bascule lay amé bascule bi muy pécé pour bopam ak bascule bi muy pécé pour jox nit ñi batay lolu nekkat benen affaire wadene te nga xamni ñoy jaay soow non lañuy babo dañuy ndar sooma nga dem te ñay jaay pobar ñay ndar pobar ba ñay jaay xorom polle ñay ndar xorom polle bi ñay jaay dugub ñay jaay ceeb ñay mbir yango yenen sallallahu alaihi wasallam xam ngeen ni mo nekkon mufattis bi al mufattis moy lan moy liñuy tuddé contrôle et prix defé na lañ koy wax contrôle économique ñi nga xamni ñom ñoy dugg ci marché yi di xol nit ñi ni ñuy jaay est-ce que légal na est-ce que matna est-ce que aska ñoñu lañuy tuddé al mufattis ci arab defé na contrôle économique ñen koy tuddé yeen sallallahu alayhi wasallam mo nekkon mufattis bi nga xamni moy contrôle marché bi alayhi salatu wassalam ben bis duguna di contrôler marché bi fekk jenn jigen wala ben way mu tek dugubam dugub juñu sokk ba nopi di nat di jaay yalla dogal bi mu ne ci marché bi tek dugubam di nat di jaay sun borom dogal yalla ji daldi wis wisal am ndox taw bi yalla ji toye ba sibit li faré won kaw to toy ndaw si dal dikoy wulbeuti faré le souf li waw mu fétilé ko kaw sallallahu alayhi wasallam bi muy contrôler ba ak ci mom dal di jël loxom samp ko ci bir dugul di beus bi mu sempé loxom gis ni loxoy dafa toy fa khala ali sallallahu alayhi wasallam ma hasa ya sa'ibata'am ay wa yow lu waral li yow commerçant bi sok buñu sok ken sebeti wuko luko toyal ñu xamé na sallallahu alayhi wasallam posé ne ko question bi khala asabatu sama al matar yalla ji mo don taw wiswisal mu toy ma dal di wëlbeuti di toyon faré kaw mo wëlbeuti ko mu faré suuf li waw mo faré ko kaw yanantu sallallahu alayhi wasallam ni ko afala ja'altuhu fawqa taham kayyara an-nas waw lan mo téwon nga bayyi lu toy li mu faré kaw ngir doom adamay man ko gissal seen bop bu ñëwé te bëgg jënd buñ bëggul bayyi lutax ngay wëlbeuti lu toy li muy faré suuf mëno ko wona bayyi nonu mu meloon rek ci kaw ku ñew bu ko gisee bëgg jënd mu bëggul bayyi ca lako yaronte sallallahu alayhi wasallam waxe hadisam bu siiw bobu le niko man qassa falaysa minni kep ko xamni yaangi ñar di jaay julit ñi bokko ci man yaronte bi sallallahu alayhi wasallam exclir na la kep ko ne yaangi nax julit ñi bokko ci man dama la exclir kep koy nax julit ñi rek alayhi salatu wasalam amna benen hadis bo xamni sayyidina abi urayra moko solo yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ni man qassana falaysa minna ben hadis wal dani man qassa falaysa minni hadis bi nga xamni abi urayra moko solo mune man qassana falaysa minna kep ko ñuy ñaral min julit ñi kep ko xamni ya ngi jaay lu bon min julit ñi kep ko xamni ya ngi jaay di ñu nax min julit ñi bokko ci man muhammad sallallahu alayhi wasallam bokko ci l'islam bi bokko ci diine ji bokko ci julit ñi lool la yaronte sallallahu alayhi wasallam wax kérok du muy contrôler marché bi ba gis lu melni maniko cey bo ñewon senegal subhanallah kay jaay so mang koy ñar kay jaay ci bank koy ñar agi su xamni day am tonu dugub bo xamni dugub gi rafet la mu jël ay miné bar fay len ben ton bi dafa larax ben ton bi dafa bax mu jël ay miné bar fay len ñu jaxase ñaari ton ni salat ko nga jaay ka ci mango ni mako waxe legi ñu dal di lem ay kuy tek ci kaw bol bi ba bol bi di waje fess ñu jël ñetti mango tek ci jaayela ko bolu mango dede biñ la roxale ñetti mango lañ la jaay bolu mango bo xani dañu duy taado bam fessé ci kuy lu bolu mango ñetti taat dong la ñetti mango rek la ñetti mango la kan sunu mawdu tay moy afatul kayl wal misan negatif yi nek ci jaay ak jënd negatif yi nek ci nat ak pesé yu negatif yoy ñu bari diko xeb diko doyalal te man na leena yagal ci seen bammel man na leena lejeul ci seen bammel ëlëk yowmal qiyamati akbar yalla yunina ab yonentu spécial ngir lan ngir redresser économie bo xamni liko nara daniel moy pese bu manki ak nat bu manki liko nara dané économie liko gëna graw daniel moy limo tuddi légui moy afatul kayl wal misan mo gëna gawa dané économie ndax riba da ci tabbi te yalla né riba du mako may dara yalla né riba du mako may dara yamhaqullahu riba yalla né riba mom di nga ko may dara motax banki ak puissance de monde bi ñoom ñepp da ngay gis ba yag rek ñu xey yam ci ben crise bo xamni alal bi ñu amon jep te lay yam lutax riba bi rek yalla koy indil len febar bo xani seen alal jep ci lañ koy financer ba kenn ku nekk di waji xama ka de ñen ñi naan sama isin dafa faillite ñi naan banki dañu da lu ko waral xam nañ ko motax yalla yoni ab yonente special bu ñew pour corriger lolu ñu nan ko yontu yalla sohaib nabiyullah alayhi salatu wassalam sidina sohaib bi mu ñewé lan la wax aw gaayam dañ leen wa awful kayla wala takunu min al mukhsirin li ngeen di jaay ragal leen ci yalla na nat yi di mat na pc bi di mat bu len nax julit ni bu len nax way gem yalla yi bu len nax dom adamay wala takunu min al mukhsirin lol ma nga suratu shura kon al adlu bainal qayl wal misan wajiba al adlu bainal qayl wal misan wajiba al quran moko wax suratul hud sun borom neena rabbi sitwa jalla wa awful qayl wal misan bil qist ngayen di pesse tay nat ci maamute pesse def len ko ci maamute nat ngayen ko def ci maamute pesse ci maamute nat ci maamute melni lolou moy li gëna tumuranke legi ci marché bi li gëna tumuranke ci marché bi lu manki ñu yok ko bu ñe soble manki na ñu yok kenn ko nek lutax ñu yok ko ñeñ da manki sa ko soble biñ ni la 50 kilo la boko pesse won du ko man sa ko sukar biñ ni la 50 kilo la boko pesse won du ko man wallahi du ko man jamono bu ne day manki bidon diwlin biñ ni la 20 litres la boko natton du ko man du ko man anamu waylun lil muttafifina nga fa nga babu nga babu lo momul bi nga ne 20 litres la namat 20 litres rek namat 20 litres rek sun borom tabarak wa taala dafa aramal aklu amwalun nas bil batil al aklu amwalun nas bil batil dafa aram borom lakh dari wax nako aklu amwalun nas bi khayri tibi nafs haram borom lakh dari wax nako borom lakh dari wax nako abdur rahman rahimahullah bil qist sun borom ñu awful kayla wal misan wa bil qist di ngeen matal nat bu ngeen de nat matal pesse bu ngeen de pesse ngeen de pesse lay mat bu ngeen de nat lay mat masnaay jënd ci ben nar nar bi di pesse ma jang aya bi wa awful kayla wal misan bil qist nar bi def ni beur ci gi xol ma ba lim yoron diko nat recc daanu ci suuf xamna lim wax lum doon xamna ko wa awful kayla wal misan bil qist mom xamna lumuy tek lim yoron da recc diko recc daanu ci suuf lim doon natte diko recc daanu ci suuf mun ma min maniko min senegal senegal kon akul amwalun nas bi khayri tibi nafsi haram haram haram sun borom ak wax ci alquran sun borom neena ya ayyul lisina amanu la takulu amwalukum bainakum bil batil ila an takuna tijaratan anta radin minkum yen ñu wax ni gëm ngeen yalla way gëm yalla dairatul iman la waxal mom yena sun borom tabaraku taala yen wa dairatul iman yen ñi gëm yalla ma ngi leen di denk man yalla ni leen moytu leen di lekkante seen alal yi ci neen ci naxé ci chaahan ila an takuna tijaratan anta radin ludul ludul commerce bo xamni yena wax ba d'accord ci ni lañuy jaayante ni lañuy jëndante commerce bay xolal sun borom lam motle ay bi wala taqatul anfusukum ndax inna allaha kana bikum ra'ima muni bu len alak seen bop bu len def lu len di yobbu safara ndax yalla da leena yeureum bu len di def lu len di yobbu safara ndax yalla da leena yeureum bu len def lu len di alak ndax yalla da leena yeureum wala tulqu bi aydikum ila tahluka batay ben alquran la batay borom rabbi sitwa jalla yeen dayeru iman ragal len yalla ci digeunte nat ak pese la tahkulu amwalukum bainakum batil ya lijin amnu la tahkulu rek bu len lekante amwalukum sen alal yi bayenakum ci sen digeunte bil batil ci nen ci naxé ci négatif ci lu négatif waaw legi so wax yo xamni day jënd auto bitim réew woor nako ni auto bi mu transporter jele bi tim rew indi Senegal dañ ko sacc xam nako ndax kiko ko jaay wax nako ni auto bi nak xawmala ha xawmala xamoma kay moy dama ko sacc rek nga ñew jaay ko yow waxo ko nga xamni mom nga koy jaay wala nga jaay auto bo xamni borom daf ca opposé waaje jënd ko dem di mité ji ñeu fekk borom opposé té auto buñ opposé do ko mëna mité dina ko wax place inshallah taala buma aggé ci digënté al khilabatu ya ci aju dina ci ag inshallah taala yenen sallallahu alayhi wasallam kon mo ne kon mu fatis bi contrôler marché bi lepp lo xamni jaarut yoon mu jubantiko mu fatissone yi nga xamni ño nek fi Senegal muy contrôle économique yi nga xamni ño fi ne ñomit la yalla xam doyna wa la yalla xam doyna marché bi da ngay dugg melni da nga nan xana contrôle économique amut amna benen aya bu sun borom wax ni wala tahkulu amwalukum bainakum bil batil wa tadlu biha ila al hukam rikway bu len lekante sen alal yi ci neel bu len jëm ci naxé naxate bam jaral la sax bam jaral la nga tak ci alal yi jambour and ak mom dem ci atté kat bi wut say témoin woor na la ni momoko waye am nga moyen am nga ay témoin yu mëna tax atté kat bi jox la deug ba jël alal yi jox la lolo tax sallallahu alayhi wasallam ben bis dafa xey xana bu ma djumul ma xamul ndax mu ay man lati wala kenn ci soxnam yi fatina turba dafa nek manam nek soxnam la ay bi asaman sété mu deg mbolo mu bari di ciow rek ci buntu nek soxna sallallahu alayhi wasallam genn ni lum don ñu dal di wax li len bolé li len jotalé ba yeggal yonent sallallahu alayhi wasallam li len wallahi yene ngi ni kenn ci yeen dana tak ci alali jambour ñew yor lamb wu neex wu eloquent ndax ko wax gën ko mëna lijeenti bama yaakar li nga wax deug la ba tax ma jox la deug te woor na ni momoko na la woor ni safara la dag jox la kon atakat bi bu fekente ni ken geeruko waye da set rek sukkandiko ci digeenti ay kayit ak i wax ba japp ni li moy deug mu atté lola koku mom ma muskilé fihi waye ka nga xani mom la jox la nga xani momuko mom daggitu safara lañ ko jox yent yalla suhayb mo tuddu legi daana wax aw gayam nan len daana wax popalam dan ñaax ak jajji wa ya khawm awful kayla wal misan bil qist wala tabaqasu an-nas asya'uhum wala tahsu fil ardi mufsidin baqiyatullah khayrun lakum in kuntum mu'minin manga suratu hud sayidina asmahi bu neena yen sama xet yen sama talibe yen sama way top yen sama popul mangi len di denk bu ngeen di nat na mat bu ngeen di pesse na mat def len ko ci mandu bu len pertlo nit ñi di len nax ci seen yef nax nit ki bu ni bu len di dox ci kaw suuf di yaq leg leg da ne faral di am kaw bi nga xamni xamul lu xew ci marché bi ñew ak marché ndissam ba ak ci marché bi nga xamni marché ndiss mi ngi ci pré sangam nga nax ko bam jaayelo ko lu yomb fekk dang ko nax rek dang ko nax rek ni warana jar fukk nga jënde ko ci mom juroom waaw jënde ko ci mom juroom bokk na ci babu yi mu koy faral di waxe moy mbokum teyer mi nga xamni day ñew di jaay li ñi wax pré apporter mu wër la ni
0: tise bi bu fekente ni ñaar fukki meter la xam nga ni ñaari yere dongu nga ci mëna ñaw xam nga ni mom ñaar fukki meter yi ñaari yere yu normal rek la mëna ñaw waye nak nga def liñuy tuddé babu moy fexé nga ba ñaar fukki meter yi nga génné ci ñetti yéré nokay défé moy da ngay fexé ba yéré bi bokay ñew womb bi dang koy ciof xamni womb bi nam warana toll bi ni toll da ngay ciof womb bi xani bu ko borom solé ñaar yon ñett rek womb bi dal di firin ci ku gis ngeen ko yéré yi jogé ci réewi naar yi muy xéti jalla bi yi jogé ci réewi naar yi nga xamni sax boko solé da nan ñap ci saw yaram bolé ci gis ngeen nim gaawé firin ci ko luko waral moy dañu ciof womb bi dañu ciof womb bi parce que dañ ko jaay ndayam commerce moy na gaawa yaq rek nga gaaw jindi ci wat na gaawa yaq nga gaaw jindi ci wat kon yow mi nga xamni woor nga la ni 20 mètres yi ñaar yéré do nga ci mëna ñew yu baax waye nga bëgg lu gëna sakkan tax nga ciof womb yi fexé ba genn ci at ci ñetti yéré fexé ba genn ci ñetti yéré da nga babu de li nga ñettelu yéré bi lewul la ñettelu yéré bi lewul la de non lay gisé ko xamni dafa jël ñaar fukki metaram ni la ñawal ma ab xaftaan ci misal wala ñawal ma xaftaan bo xamne day and ak tubay ak nangam ak nangam ñaar fukki metar yi man nako da nako ñaw ba dess ñaari metar wala ñett da fexé ba genn ci sa ñenti metar genn ci kele ñenti metar genn ci ke ñenti metar ñaw kam jaxas jaay nga satti ci wa satti nga lolu mom du babu mom lolu satti la lolu du babu koku mom bokkata ci alquran wax nan woyul len mu tayfin lolu mom satti la satti lolu satti la ñenti metar yi dess ba ñaari metar dess bi waaji ñewé di jël ci tissem bi dang ko war ni ko li ne ci tissé bala bok bula maye mu lew la dom bula na jox ma sama dess ngay jox ko dess ak mu yob ma jox ko dess ak mu yob yent sa yent yalla son yi bi neena baakhiyatu llahi khairul lakum li len yalla dik ci commerce bu normal mo gën ci yeen li len yalla dik ci barke commerce bu normal mo gën ci yeen li len yalla dik ci lu lew mo gën ci yeen baakhiyatu llahi khairul lakum in kuntum mu'minin bu fekke gën ngeen yalla la wax na commerce bu jaar yoon li ci yalla digge moy tijaratan lan tabora bo nopi nak day and ak barke al barakatu njaay mo xamni du lamb mu commerce bu jaar yoon njaay mu du lamb la ba nopi nak day and ak barke wala fi dañ wax naan ba mu tuti te sedd mo gën ba bu reey tay metti lu tuti te barkel mo gën lu bari te barkelut wala wala di faral di wax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena man al muslimu man salima al-muslimun min lisanihi wa yaddihi wal muhajiru man haja mana Allahu anhu muttafaqun alayhi ni min sallallahu alayhi wasallam neena julit deug moy ko xamni contour lena bopam ba julit ni mucc ci ayu laminam wu ñaaw mucc ci ayu loxom muni aji gaday deug du gaday mak rek joge mak madina ñew mak ñew madina waye gaday deug moy gaday lila yalla téré bayyi lila yalla téré lolu moy deug gaday lolu moy deug gaday gaday lila yalla téré moy deug gaday nonu mu waxé ni julit deug day fexé ba du lor kenn ci laminam du lor kenn ci loxom si ahmad bamba waxné ko ci mbindam ina amal yadani bihima faltajtanib li muslimin darban wa sarqan ya'rib intubani na mangi lay denk sa ñaari loxoy nang ko sam yow journaliste bi nga fexé bu bind ci sa ñaari loxo lo xamni ni lay yaq deru dom adama nga fexé ba sa lamiñ wi bu ci wax ci micro lo xamni ni day yaq deru dom adama wala nga ray ko sax te fekk mi ngi dund ci saw lamiñ muni mo xam dafa sababo ci door
1: ma sacc moy nga sacc alali jambour ngir lor ko yépp agn ñuko ñu ñaari loxoy bu ci def ci yoy dara fexal ba sa pilim bu ci bindu luy lor nit sa lamiñ bu ko ci wax ndax lolu ak togn la ci ëlëk togn gogou ay lendeum lendeum lay doon ci sa bammel ay lendeum lendeum lay doon boy jéggi sirat motax sallallahu alayhi wasallam ni ittaqu dhulma fa inna dhulma sulmatun yawm alqiyam na ngeen moy ci ndiko xéti toñangé yi muy ndax xéti toñangé yi ëlëk lendeuma yi bammel lay jural ak lendeuma yi jéggi sirat ëlëk yawm alqiyam akbar rawatina bo déké ba téw ci sa kanam borom abistu wa jalla jalalu khala khana wala na bok na ci babu alali jambour jigen ñi nga xamni ñoy dem marché ma gis jigen jo xamni bima accé ñu wër commerçant bi xam ngeen ni commerçant bi day tok ci boutiqueum jigen ñi nga xamni la ñoom ñoy jënd ci commerçant bi day nat li muy jaay def ko ci ay mousse mousi kani fe mousi poivre fe mousi laji fe gis jigen jo xamne day ñew wet ñetti mousi kani ñetti mousi poivre ñetti domi saf saxal buguma tuddu seeni tur nga xamene jël nako tabal ci ndabam limu noppé commerçant bi doy loko niko la nak lan nga jël liye ko muniko ñetti mbusi kané ñetti mbusi pobar waye da nan ko ñaari mbusi pobar ñaari mbusi kani ak ñaari saf saxal rek lu ci ni ñatt nga ci jël kët babo nga alali jambour de satti nga alali jambour de satti nga alali jambour de loolu nga dal di koy jël nak dem jox ko sa njabot kenn du len mëna yar sa njabot gogou kenn du len mëna yar ndax alali satti nga len dundene alali satti nga len dundene motax njabot gi kenn du len mëna yar ken bu en mana ya budé commerçant bi doy loowu la day wax ma xol bol bi nga jox ko bol bi bu féké lu upp li nga wax nga ko ah man ko dama man kay ma djum fék dédét da am lo naron da am lo naron waw lo xamni djuroomi dërëm lay jël djuroomi dërëm lool da jar randal wal yaas billah djuroomi dërëm dong lool da ko jar nga da ko jar bude commerçant ba momit non la li nga xamni mom lañ nan moy nat bo xamni buñ ko naté moy jar fukki dërëm sa bu ko naté dana ca ciox wañi dana fexé ba ñetti mbusu fukki dërëm mu am ci mbusu juroomi dërëm lool nak mom babu la babu waylun lil mutaffifina ng lay xaar waylun lil mutaffifina mi ng lay xaar waylun mutaffifina ng lay xaar risque commerçant bo xamni limuy jaay leg leg da cey wiss am ndox ndax mu gëna diis ndax mu gëna diis cheikh mohd bamba neena dom adama da wara jital am xelam ci lepp lu muy def dor ci atek banex parce que sa banex manam bëgg sa satisfaire sa banex bëgg téla am alal motax ngay def yoyu motax señ touba ne wa aqlaka ij'al qa'id al hawa wala takis fatahwi qadab al mawla rik ma ngi lay denk man seigne touba sa conscience toujours nang koy jital ci sa nanam sa intelligent nang koy jital toujours ci sa banex na sa intelligent di jitu muy ndax bu fekke jitalu sa intelligent def nga safan ba muné ta safan ba nak day merlo yalla sa borom day merlo yalla sa borom safan moy lan moy jital banex banex mom xamul lu bon xamul lu bax xamul lu dagan xamul lu aram nim xam moy liko neex banex lim xam moy liko neex rek motax ñu tudde ko banex banex yonam ci arab na yonam ci arab na baye xel nak mom mo wara jitu muy intelligent mom xam na li baax xam na li bon conscience am dana wax ak mom mom xel conscience am duko trahir mukk duko trahir mukk sun borom neena bu ngeen gisee du ngeen baye du ngeen am lu ngeen récolter lu leen doy at mu nek ni nan xif ba ngi yot wa all bi ngeen nappi je ci geej ji du ngeen am ay jeun at mu nek ñu naan batay bitim rew ñoy jël jeun yi yobu bitim rew wa rew mi duñu am jeun ñu lek duñu am mbay mu ñu lek sun borom neena du man yeena de du man bu mako kenn jiñ saharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas borom ni bo gisee problème bi xew geej gi amutul ay jeun all bi kenn mën ta récolter dara sun borom neena du man de yeena du man yeena muni lolo tax nak mom sun borom tabaraka taala li yusiquhum ba'da allati amilu la lakum yarjuhuna sun borom neena bo gisee mam musal len mugalum bu ngeen baye du ngeen am lu ngeen récolter mam musal len mugalum bu ngeen nappije du ngeen am jeun mugal mom bu ngeen gisee mam musal len ko dama bëgg ngeen deltu gannaaw ba bayyi lu bon li ngeen di def dama bëgg ngeen deltu gannaaw ba bayyi lu bon li ngeen def natt te du mat pesse te du mat yow mi xam da nga jaay sa gerte da nga bay sa gerte ba sa gerte ñor nga sol ko ci saaku solaale ci ay doñ ci suuf solaale ci ay doñ ci suuf solaale ci ay mbaliti doñi gerte yo xamni baxut yo xamni boko jëri won ngelaw li yobbu yépp nga boole ko sol ndax lan ndax deg nga ñu ni ren kenn du taraar ren kenn du taraar woor la ni yow li boko doon jënd yow doko jënd yow wa lo xamni buñ la ko doon jaay nga lan lutax nga diko jaay lo xamni ku la ko doon jaay nga lan kon lutax nga diko jaay ndax lan de nga ni ren buñ taraar rek nga bayyi doon ji suuf yaak baykat yi xam nañ ko man baykat la won ba legi sax kay baykat la man baykat la nga boole ca doñ ji suuf ak yépp sol ba mu fees yóbbu na ndax lan ndax neen kenn du taaraan

Gente, no. Ñu fay yaakaar na ni émission bi dootu mëna dem te jéglu bu baax a baax. Daañu gis ni kon doomu aadama bi waxtu woo xamee ni yàlla dogal na muy jëfandikoo riba wal iyaasu billaa bu keroogee na ko wóor ni mu daje borom bi tabaraka taala conséquences yi ci juddoo loola dañu xam ni suñ borom waxoon na ko ko lu jëkk muy faatu. Suñ borom waxoon na ko lu jëkk muy faatu. Yaa alladhina aamanu taqullaha wasaru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin. Ma nga suratul baqara, nga suratul baqara. Suñ borom ne yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat wallahu la yuhibbu kullu kafarin adhim. Ñun yàlla fu ñu fekk jalub riba dañuy kos almi teg ca. Loolu la suñu borom wax, fu ñu fekk jalub riba rek dañuy kos almi teg ca. Mun nag ñun yàlla ni ñu araamale riba noonu lañu daganale lépp loo xam ni commerçant bu jaar yoon la, bu tege ci alal kitaab wa sunna, nga xam dangay moytandiku lépp lu bon lu ñaaw. Muy ndax man yàlla bëgguma gis dëgg teg ca sa tànk. La yuhibbu kullu kafarin adhimin. Man yàlla bëgguma ko gis dëgg teg ca sa tànk. Alqissu junj naa ko ci waxtaan wi. Lan mooy alqissu? Te yonente sallallahu alayhi wasallam wax ni man qassana fa laysa minna. Képp ko xam ni yaa ngi njar lépp lu ñuy jaay di ko jaay julit ñi ba nuppi nag di ko njar, bokkoo ci ñun, bokkoo ci diine ji, bokkoo ci man yonte yàlla Muhammad alayhi salatu wasalaam. Lan mooy alqissu? Bokk na ci mooy ixfauna al uyuba aman jahila. Def naa sëñ Touba way na ko ci xumatuma jawharu nafis wala lu mel ni tasawudu subaan, goréetuma ci ñaari téere yooyu ban la ci ne. Cheikh Mohamed Bamba lu mu wax daf ni haqiqatul qissi ala ma nuxila ixfauna al uyuba aman jaila xad kaana aybu diini hina asala aw dunyawiyan kaana fii ma asjala. Sëñ Touba nee na dëgg-dëggi njar, dëgg-dëggi xissu, dëgg-dëggi nax ab jullit ci diggante jaay ak jënd nee na du lenn lu dul mooy li nga koy jaay ayib am ci nga xam ko ba noppi lànk bañ ko ko wax nëbb ko, nëbb ko. Loolu mën nga wax ni daanaka nit ñi ci genn wàll gi yépp loolu la ñuy dundee, loolu la ñuy dundee. Da ngay gis koo xam ni pomme terre bi mu lay jaay xam na ni pomme terre bi daa nëb waaye du la ko wax, xam na ni soble si daa nëb waaye du la ko wax, du la ko wax. Waaw, nga gis koo xam ne ndeysaan dalay jaay loo xam ne dafa am original ak xëyru original, maanaam première ak deuxième. Mu lay jaay deuxième gi gëm loole na première la lay jaay, première qualité, première qualité. Dafa am lu l'islam di tudde tadlis, am lu ñuy tudde xilaabatu, am lu ñuy tudde alqadiatu. Yooyëpp xeeti naxe la yoo xam ni nit waxtu wu ko naxee mbokkum doomu aadamaam day dugg ci waylu lil mutaffifin, mooy babu alali jàmbo. Cheikh Mohamed Bamba nee nag radiallahu anhu njar du dara lu dul fekk loo xam ni original la ak loo xam ni du original, nga jël li nga xam ni du original jaaye ko ci baatu original. Première qualité ngi ni deuxième qualité, nga jël deuxième qualité ni première qualité la. Nee na loolu mooy alqissu, mooy njar. Waxtu woo xamee ni jullit bi dañoo bëgg bu la doon jaay ab oto, bu lay jaay ab oto te oto ba di lekk iwil sax bala la koo jaay nee la ah oto bi day lekk iwil de, bala la koo jaay na la ko wax. Bu la dee jaay oto fekk oto bi
VTS bi day retard nal na VTS bi day retard so beugé jënd bo bëggul bayyi dalay jaay auto auto bi dafa manki kay sangam na wax ni auto bi day kay sangam amu ci bo bëggé jënd bo bëggul ba waye da nan mix mi xéeral jaay la ko ci ni kay di yépp matna leg leg sax mën la auto bi fayna douane te fekk ndek auto bi jëru sax douane lekkalon ak ben wayam fele bo xamni neena moy douane yi nga gis mu woko téléphone waaw numéro sangam ak ni dama bëgg vérifier mako ba xam ndax jaar na fofu wala dit waaw ki sama xarit mom douane la ma nga ci akib aram seko bëgg la jaay rek fexé ba nga jënd auto bi nga dem génn fi douane la nous nga né auto bi fayna douane ñu la auto bi musta jaar douane nga dem fekk muy dëgg Seigne Touba ni dëgg dëgg ñar nak moy lool dëgg dëgg moy xam ayib ci dara ba nopi neubuko jaay ko nit ki muni mo xam sax ayibi diine la ba ayibi adina la bu mu ci mëna doon budé ayibi diine bo démé ci ñi nga xamné tay ñoy xiyaab yi ñoy giddi spirituel yi mbolo top leen am ko xamni mom dalani li tax ma top la yaakar la dama bëgg yowmal xiyam nga xet li ma fa ngani ko yowmal xiyam do fa gis loy ragal te fekk li nga wax aram seko yow xamofu yalla fanan big ba nan ko yowmal xiyam do fa gis loy ragal mune kon yaangi njar ci diine ba ci tay ba ci dess moy da ngay wote wo ak diine lu ba ñepp yaakar ni borom diine fekk borom daani nga batay da nga njar de nga yore melaw diine comportement bi wax ji waye jëf ji sero dara ni wu fa da nga njar motax muni khat kana ayban li diini defena buma djumul aw khat kana ayba diini mom dal ayib ji yila waji di neub ci dinem la nek aw dunyawi yan wala sax ci koñu adina moy lima do wax legi da ngay jay aw fas yu day maté neko parce que day maté de waw su beugé jënd xani bu aggé kërëm té la wax goné ñeen é bu kenn jégué fas yu day maté ngay jay mbam neel mbam mi day maté bu féké day maté budé wéx nga ni day wéx waye mbam mi day mo gëna lewet xarum yar aram seko da amon mbokk muñ ma netali nenañu talib ak cheikh mohammedul fadal won defena buma djumul ma nga dekkon boore ñotté siyan xam nga liñ wax ni boko déggé da nga nan waw li mom koy jaay do jaral lol ngay wax ah kay baña jaral da nga gisul ko bëgg rek dañu cheikh mohammedou fadal bobu dañ ma netti ni ma da fi doon jaay ñam bi xam ngeen ni marché ñotté siyan aljuma lay doon dem na ci bataay marché ñotté siyan bobu neñu mu gas ñam biem ci ay tolam tokeram yobbu fa diko jaay ah bi mu ñëwé di jaay ñam bi ji jigen ñi dugg ci marché bi ku ñew ni wa bay diiw su ñem bi ji dana ñora mu na dimb ba ko gasse dal lama ci jox sama soxna mu togg ko dara ñuri ci ñu romb ko fa jall mu yendo nonu ak jigen ñi bu ñan di waja so lenn ci commerçant ni ko yow bay diiw nak wax deug yow na roso jambi ji ñar yow man nga ko wax nga ni ñem bi ñu ñor xam nga ni kenn du ko jënd yow su ñem bi ji du ñor yow da nga na ro jaay mu ne ah bëgg jaay dama duma taxafen nak bëgg jaay dama taxafen mukk ba nga xamé ni dem nañ ba jant di waju so ben borom auto ni dareet ni bay diu jaay ma ñam bi ji way mune ka ñam bi ji day da melni boko togge du ñor mune ko waw kay nak ñam bi ju melni la bëgg ndax man sa jur do nga la koy jox jaay mako dal di ramass ñam bi di lepp yob yalla di jox randu kenn di fossé yalla dedet inna la la yukhliful mi'ad yalla du jox rendu kenn di fossé am kay yow ya koy jema nax waye yalla mom naxut kenn
motax seigne touba ni lepp loy jaay lu cey eyib rek lu cey eyib soko ci nebbe rek def nga li ñi tuddé alqis alqis lepp li eyib rek boko ci nebbe lo ca xam ci sik rek waxale ko borom niko nangam la ci dé façon bu dé wiq ne ko dé wiq bu dé mat nonu bu dé mat ndif mi la ci ne ci eyib wax ko ko su bëggé jënd bu bëggul bayyi bu bëggul bayyi bo demé ci téré jàngalé fiqh dañ la nan la yajusu bay'u tadlis bay'u tadlis moy lan an ya'lama ayban moy nga xamni marchandise mi amna ayib ba nopi nga lank bañ ko wax lank bañ ko wax lolou moy tadlis nebu ayib naka nonu al-qilabat al-qilabat lan moy khilaba moy melni seigne modou mbay cham jënd marchandisam daali ñew ci kim koy jaay ñewé ni ko marchandis mi day man ko jënde ñaar fuk ak juroom bo ma tégalé juroomi dërëm ma jaay la fekk aram seko aram seko fukki dërëm la ko jënde fukki dërëm fukki dërëm bokk na ci khilaba moy nga jël marchandise mi diko tag diko tag diko tag diko tag ta fekk li nga ci wax dara amu ci naka noni bokk na ci khilaba moy dañu modou mbay cham yoram manga sinam di jaay ay telemba portable am ben way bu ñew nak dal di waxale ben portable iPhone kasawa kasa iPhone kasawa kasa mom lay waxale legi mu am ben way bu complo señ modou mbay cham dal di ñew tan man marki bi la doon wër señ modou ni ko la marki bi da manki ah marki bi lokay jaay mu ni ah marki bi ni waji mo koy waxale xaram xam dana jëndem de mu ni ki kay suko jëndul ma jënduko ki kay lo mako jaay ma jënduko marki bi rek lay wër suko defé mustafa mbay sa mi nga xam ab kaw kaw la mom dana le ginnaw da manki de bay lu mako waji jaay ma jënduko suko defé waji dal di double prix bi dal di ko koy jaay yeen ñaar ñepp am bakkar yow mi tax marchandise mi cher te waru wona cher ak yow mi ci complo ak mom yeen ñepp woyluñ len mutafifin woyluñ len mutafifin bokk na ci li ñi tuddé al qadiba manam al qadiatu al qadia moy lan moy batay rek lima waxon legi juñu nako moy waji jënd marchandise ci fukki dërëm ñew ni la ñaar fukk juroom la ko jëndé bo ma tégalé juroom ma jaay la ci fekk aram seko aram seko aram seko yonnabi sallallahu alaihi wasallam neena won al bay'an bil khiyara ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayna burika lahumā fi bayhimā wa in kasaba wa katama muy khabarakatuhu bayhimā aw kama qala alayhi salatu wa salam sallallahu alaihi wasallam neena aji jaay ak aji jënd lepp lo xamni jubo nañ ca ñoy re seen ciugal guuy luñ d'accord nit ki boko doon jaay marchandise mu baxut sax waye leral nga ko ni li moy sikki ci ak li mu bëgg ko amato ci daani yalla amato ci daani yalla kon al bay'an bil khiyar aji jaay ak aji jënd ñoy re seen ciugal guuy waye yonent bi lim ci yok moy malam yatafarraqa moy li fiek tekkaliko wuñu moy ñu d'accord ba dem ku ne dem d'accord nañ ci dara ba ku ne dem waye nak bu fekke ni ken demagul xat ci wessagul malam yatafarraqa buñ xese tekkaliko nak d'accord nañ ci dara ñom ñaar ay ñaari magi jëm ba xese tekkaliko nak ay ca yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni waye nak tay buñu fexé ba deugal ci ndjay ma buñu fexé ba ñom ñaar ñepp ñu deug kenn ku nekk la ngay wax di deug ci yow
ñu leral lepp lu nek ci njaay ma ci lu warona leunt yaronte sallallahu alaihi wasallam neena njaay momé buriki lahumma yalla dalen di barkelal ñom ñaar ñep ki jaay yalla da koy barkelal ki jënd yalla da koy barkelal buriki lahumma fi bayhima ñom ñaar seen njaayanti momu yalla da cey def barke yaronte sallallahu alaihi wasallam moko wax de neena yalla da cey def barke may waye nak wa in kasaba wa katama muy khabaraka bayhima waxtu wo xamé ni fen nañ ca neub ci luñu war wona neub neena yalla rocci barke ba newon ci seen njaayante momé ak seen ñëndante momé barke ba ca ne yalla da koy rocci yaron sallallahu alayhi wasallam moko wax ali sallatu wasallam abla ibn umar mo solo hadis bi netti nako abla ibn umar neena sa buñ te fene laq ci lo xamne lu warana feñ la leraluñ ci dara neena yalla rocci barke ba ca warana am yalla rocci barke ba ca warana am bokk na ci njaay mu aram moy li ñi tuddé bay'ul muhafalat bay'ul muhafalat dafa aram bay'ul muhafalat dafa melni li ñi tuddé al-qilabatu te wala tahilu al-qilabatu li muslimin yaronte sallallahu alayhi wasallam dafni wala tahilu al-qilabatu li muslimin daganut nit ki di nax mbokum julitam ci digeunte jaay ak jënd bayul muhafalat moy lan modi ku ñu wax yibra jaxate da am ab gatt mo xam aw nak la mba geleem la mba xar ku ñi wax mor sise bëgg gatt bu bari soow bo xam ni ñepp siwe na ni gatt bi bari na soow legi mom mu jël ab gatt ci doom ja bañ mu namp ko ñetti fan wéenu gatt bi dal di fess jël ak soow ndegata gatt bi amna ñetti fan nampo nit légui nak yibra jaxate dal ni mor sise akay gatt bi mom gis nga wéen ni ñu toll gatt bu bari soow la te fekk tiyé nga gatt bi ñetti fan nampu ñetti fan doom gi nampu ko bo battu kay dana fess lolu moy bay'ul muhafalat deugnu deugnu xam nga ni auto bi day soffé waye auto bi nak mo na ju tangé do nga lay soffé waye takusan du soffé nga fexé ba waji mom takusan do nga lay essayé auto bi takusan lokay essayé kon muy khilabatu dafa haram tadlis dafa haram khadiatu dafa aram lo lepp xeti njaay la ben ngay tag njaay mi wa ila boy jaay nga wut ko xamni ni moy nek sa wet ku ñew di waxale mu song li muy waxale fay ci pire bu fawxa bam fay mom bu nopi nan dafa manki nga lekkulo ko ak mom lu aram la wa ila li ñi tudde rangu amna li ñi tudde rangu ñen ñi nan ko nooru ñen ñi nan ko nooru moy tok ci buntu magasin yi yow yoro marchandise aram se ko ben way ñew dama bëgg iPhone kassa ngani amna ko lumi jar ñen waxale ba jugo nga dem ci magasin ba jël ko ñew jaay ko jël ci li nga am nanam jël ci la ci top ta fekk dang ko warna bayyi mu dem ci fañ koy jaay jënd benen bi ci dess moy man ngeena waxale ba jugo nga dem fa nga fa ko daan jele ñew waji ni la jeexam ba mu la legi da manki yokuna fekk yaangi waxale won ak mom jooni nga ñew ñu la legi yokuna ba mi ngi jooni ak juroomi témèr nga delu ci wat bayyi fa marché gis ma delu ci wat te yene ngi jubo won ci jooni nga ñew ni ko ay la yewen ken mbir mi legi da jeex wala dama dem fekk mu jeex wala dama yaakar man ci depo ba waye bama xolé depp fekk dara tous li wax dara amu ci ya def lo l'islam téré rek ya def lo l'islam téré dara amu ci lolou gaay yi nga xamni ñoy nuru ak ñi nga xamni ni amna benen système bo xamni moy commerçant yo xamni dañuy taxaw ci buntu dëkk ba ñi nga xamni ñoy joggé ci badiyé ba muy kaw kaw yi di indi seeni ganar di indi seeni gatt di jaay ci yaron sallallahu alayhi wasallam dafa haramal dafa téré
ñoñu nga dogalé len jënd marchandise ma ci buntu dëkk ba ñëw dugg ci dëkk bi jaay ko sallallahu alayhi wasallam neena ñoñu nañ len bayyi ñu duggal seen bop ci marché bi ba gissal seen bop li xew ci marché bi ndax man ngeen dogalé jënd ko ci ñom fukki dërëm te fekk marché bi ñaar fukki juroom fa ne deganu de deganu de bayyi len ñu duggal seen bop ci marché bi amna hadith bo xamni Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma moko netti neena Yunus sallallahu alayhi wasallam neena ñu bobu dafa fekk am ben way niko Abdullah ibn Umar netti le ben way la ñu Yunus sallallahu alayhi wasallam diu sangam de dama don jaay marchandise waye daf ma nax daf ca def li ñi tuddi al-qilabat daf ma nax da xala ali sallallahu alayhi wasallam niko Yunus sallallahu alayhi wasallam niko iza bayyahta fa khul la khilaba muniko yow dal lu meuna xew yow buñ la naxé ba jaay la masindi yow bul nax kenn lu meuna xew dal yow bul nax kenn yalla waxe won yanan sallallahu alayhi wasallam hadithan bobile neena at-tujaru yuhsaruna yawm al-qiyamati fujaran ila man taqa wa barra wa sadaqa aw kama qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam yanan sallallahu alayhi wasallam neena commerçants yi wala ge yowmal khiyam malaka yi dañ leen di fang wala leen ñi nga xamni ñom la yalla tuddi ahlu fujar moy ñi gëna bon ci nit ñi neena commerçants yi nga xamni dañ daan nax nit ñi di lekk seeni alal bu leen yalla dekkele day dal di malaka yi dañ leen di fang ñu duggal leen ci biir ñi nga xamni ñoy bandi yi gënona bandi ci kaw suuf mune bam dess commerçants yi nga xamni ragal nañ yalla bañuy commerce waye feñal nañ ci ak mbax moy ak tab moy wayefal ñeeg ye waye yemuñu ci dañoo sincèreon ci seenum njaay wa barra wa sadaqa la wax wa barra wa sadaqa rawu tirmisi rawu tirmisi yowmal qiyam dañu fang commerçants yi boole leen ak bandi fang leen jëme safara muni ñen rek la ci yalla di seppi moy commerçants yi nga xamni ragal nañ seen borom bu nupp nak bax ci lañ doon jaay ak jënd waye yemu ci ñu nekk ño xamni dañoo sincère way dañu deug motax mom yenen sallallahu alayhi wasallam ci benen hadith bo xamni tirmisi indi nako neena at-tajiru saduqu yusuruna yawm al-qiyam ma'a nabiyina sallallahu alayhi wasallam neena commerçant bu sincère commerçant bu deug commerçant bu jup yawm al-qiyam bu ko yalla di dekkal mok yonenti ñoy and ci bir yonenti lay nek amé dara ji yonent alayhi salatu wasalam commerçant bu sincère lool la yenen sallallahu alayhi wasallam wax at-tajiru saduqu yusuru yawm al-qiyamati ma'a nabiyina alayhi wasalam alayhi wasalam commerçant bu sincère ëlëk yawm al-qiyam buy dekki mok yonenti ñoy nek ay compagnon ñom ñoy and jëm aljana waye yëmuñu sax nak wasiddiqina wasu'ada neena batay ñi nga xamni ñoy siddiqone ak su'ada wi commerçant bu sincère ëlëk ñoy doon seeni wettal ngir jëm ak ñom al-akhirah wala jëm ak ñom aljana sadiqina yi wala siddiqone ak su'ada wi ak commerçant yak anbiya yi ëlëk ñoy bokku benn groupe bu dé commerçant bu sincère la motax yunus sallallahu alayhi wasallam daan wax naan kullu tajir fajir ila abu bakr hadith bobu amna ay ciow yu bari ñine nañ wërna ñini wërut amna ay ciow yu bari waye yunus sallallahu alayhi wasallam dañu ni dafa daan wax ni commerçant yi ñom ñepp ay bandi lañ bam dess abu bakr commerçant yi ñom ñepp ay bandi lañ bam dess abu bakr kullu tajir fajir ila abu bakr commerçant bo gis mina am laq nak chay chay ci souf bam dess abu bakr lenn ci ulama yi nak nenañ la asla la mom hadith bobu dal wirut ñom wax nañ lu mel non lenn ci ulama yi wax nañ ko kon señ moodu fi jamono tollu moy bop sa bop gis ngeen état mi nga xani mo warana yereme taxi mu gal
way niw doole yi. Nan nga mëna comprendre taxaw ci station jënd essence. Lo jënd essence ñeenti jundi ñu la faaw nga tek ci ñeen fu. Wa ñeen fu ki fuñ ko bind kenn xamul. Kenn xamul. Ñeen fu yo xamni kenn xamul fuñ ko bind kenn. 20 litres gasoil yi nga jënd mom gis nga ko marqué nañ ko mi ngi ni. Ñoomit xam nga danañ babu 20 litres gasoil yi. Ñoomit dañuy babu de wa gasoil wa essence. Ñi babu de hoy lu len motafi fi na fuñ la jaay ni la 10 litres la wallahi boko naton boko yakaton natuko du mat sax bo muy tuul 9 ba 10 ba 8 ba 8 legui nak li gëna graw moy legui nga jënd gasoil bu nepp ñun la da nga ci tek aw ñeen fukk ni ñeen fukk yo xamni kenn waxul fuñ ko bind kenn xam bop sa bop bop sa bop ma nga gis barki demb ci journal bi ndaysan aw gaaye yo xamne dañuy marché ñu ne lu ngeen di marché ñu ne ndax marché ndif mé cher légui ñu ne cim marché ndif ba mi cher bobu yeen di dogu len di marché len be nagne ngeen di doora marché par parlo bi ci rew mi bop sa bop misma wa alquran ñoo nak buñu agge ci jamono yi bop sa bop kenn ku ne jappal sa jambur rek kenn ku ne baye bo nga japp sa jamm ya yo lesina amanu alaykum anfusakum la yadurrukum man dalla isahtadaytum wa fofu lañ toll so waxe deug mu khas la saga la tumal la tumal mawdou bi lele buma koy waxtane sama mbokk commerçant yi amna bis wax ci touti rek dina benn laaj ma sa wax touti dong laaj wax commerçant yi dañu reebu tuddi ci souf da xam nañ ñoom ñepp sama xarit be fuñ tollu ñi ngi may jox ay adiyé ñi di ma nangam waye du té nak bu dëgg ñëw ñu wax ko te yalla tax kon nak amna commerçant yo xamni ñoo gëna jup kay li ñu jup yalla xam nako man xamna fi ñu bari ñoo gëna jup kay li ñu jup lepp lu dugg ci seen alal kay am recc la waye du seen tayef yalla xam nako lepp lu dugg ci seen alal am recc la waye du tayef xamna ci ñu bari ñu ragal seen borom way lu nit mutafifina xolal nit ki yow amuk jaaxle ñew tayle la kërëm kër go xamni woor na la ni man na jël ñaar fukki million mom mu soxla juroomi million tayle la ci kërëm ndax bañ gatcha tani ko daf sangam buñ ta yeggé te fa yow ma kër gi day wel këru ñaar fukki million nara wel ci lan juroomi million way lu lil mutafifin këru ñaar fukki million na nar ko wel lo ci juroomi million kenn musu ko deg té amna ñoo xamni ci loolu lañ am alal dé tay lay kër rek kër ga wel tay lay kër ga wel rek ci lañ am alal wa ci lañ am alal kon xamna señ modou waxtaan yu jeexut waye takusan jotna ci majalis ba may xaar kon yaa ñun wacc nañ bu wacce rek commencé jang xam kon ñoo ngi dem ci majalis bi ñu yamale fofu waxtaan inshallah taala benen yon suñu muri joxon na ma fi numéro bo xamni pour bëggoon gaay yi di participer waye ngok leg legi wala gaay yi participer day fekk man suma temps wara jot pour mo wara dem ci leneen ko defé ngeen jéggal bu rek inshallah taala no ngi ndokkel nak mbolem ñi nga xamni ñi ngi ci diaspora bi nek xariti daari ihya ulumuddin di ciof ca leen yalla jox lu mu tuti def ca donte bari wuñ ay gaay yu neew lañ ay gaay yu neew waye baye nañ xel lu mel non ñom ñepp ñu ngi leen di sante di leen gëreem dina koy faral di misal ci ku ñuy wax Serigne Khadim Gay nek fele ci Banjul bokku ci kurel bi gëna mag ci Senegal ci yoonu Mouride waye du magal du korité ludul ni dañay yonne daara ji ci ak suukar jassa ko mu la waxe la jassa
am ño xamni ñi ngi fi ci diaspora bi seeni dom nekkuñu ci daara ji seeni dom nekkuñu ci daara ji de waye dañu amel daara ji melni dañ ko amel wër manam wër wu deewu ne ñu ni am li defal mako ci daara ji jere ngeen jef jazakumullahu khair jazaayi ni mako faral di waxe nit ñi ay ñako ño bëgg diine ji ak ño bëgg seen dom jang gam gi wessu rek ben cameraman ñew na fi interroge ma ci walu daara ji ni muy doxé ma expliquer ko ni daara ji doxé lima wo ci mbolo ni ma man daara ju melni dom mu la doon wër dama fi bëgg indi sama dom man leen nak atuma ñepp di wallahi mat nañ presque 100 personnes ndax waaji bimu duggalé numéro bi ba ci numéro ba duggé mom lañ doon wo mu dima yone audio yi mané ko dit xaaral ma def benen audio wan len ni daara ji ni ma wax ni ni lay doxé waye condition yi leg li la waye lima wo ci mbolo kenn xamul ñu toll kenn ma gis ni kon ndekete ñu bari li té seen doom ye dem ci daara yi jàngal alquran moy ñak luñ fayé rek ñak luñ fayé dong la ñak luñ fayé rek la kon ñi yalla denk wërseuk buñu jappalé won sëriñ daara yi ci ñu mëna tok jàngalé duñ fayé ku kenn wallahi kon doomi julit ñi dañu dem bu ñun ñepp ñu jàngal alquran waye nak wala jay neena daanu dejul suuf ndox deug yalla fiin ma ngoy man ci non la fas yene wi moy jangale fi sabilillahi ta'ala tari bi serigne touba yi nga xamne nak yalla def na ci seen xol beug serigne touba ak alquran ak beug jëm ju oyof ji ju jaamu boromam bu soufey bi beug guñ ko beug taxna lam nek ñu and ci ak mom diko ci jappale seen kemtu lay katam lolou lamay tuti xebumuko wallahi bo doon lim sa juroomi baram yi du mat waye xebumuko nak ñi may wax xamnañ seen bop ñi may deg te kenn ci ñom ko domam nek ci daara ji amul te wër wu de mu yëkëti alalam mu tuti mu bari li defal ma ci daara ji ñi ngi leen di wax jasaakum la waxe jasaay xam ngeen seen bop way juri amna ci ñom ño xamni seen loxo jot na seen gennaw leg leg wër de ñu yonne la dara ba tok ñaari wër ñetti wër yonne la dara aha kay naam waye amna ño xamni seen loxo jot na seen gennaw waye aram seko waaw mom bañ la joxe goné gi lañ ci paré dara xana événement ba événement ñu am luñ la jox lo xamni nama yalla bal bo mu ci ben sa ko soble la mëna jax xébu moko nak ndax man waxuma na ma kenn li jox comme ma jël engagement li dama fasiyene jangale alquran fi sabilillahi ta'ala waye nak lima sakku ci julit ñepp moy kuma mëna jappalé ci dundu daara ji lolu julit ñepp la ko bolé degleluma ko domi donga bi dong manam bayyi donga bi mayayi donga bayyi ñi ci dess ñi de lolu julit ñepp la ko bolé motax julit ñi nit xamnañ lolu julit ñi xamnañ lolu amul ben parent wu donga fi ci sama daara ji ñi fi nekk ba jang ba nopi ba ñibbi ak ñi fi nekk la yam amul ben parent wu donga bu la mëna wax ni la Mustafa Mbaye Sam masnama wo ni ma sa dom febar na dom febar ta xam ngeen ni dom ngay fuñu nek dañuy febar may fajj kenn ci ñom musuma ni diw sangam da xif amul kérok biñ ma joxe dom nga bi te d'accord ak man ci li man la ay ci bismillah luma man def ci rek te yalla tax lool nak ñi ci duggal seen loxo wax deug yalla faaw ma sant leen dama wax mbokk mi ne ko tout da ngay ñew ci waxtu gam bi waye buma bo bu won gam gi bama am jot damay tok gennel la liste mo do wagn sama juroy baram yi du mat la ñi nga xamni japp nañ ci daara ji wër wu de ñu ni li defal mako ci wallahi sama juroy baram yi moko rewal ñu du jeex waye tiwul nak alhamdulillahi rabbil alamin nonu mako waxe yalla mom man kana lillahi kana lahu jalla man lool la gëm kon ñi ngi leen di wax jasaakum la waxe jasaayhi yeen bokk yoyu xam ngeen seen bop jere ngeen jëf muy daara yi goor ñi muy daara yi jigen ñi seen loxo nga ci jasaakum la waxe jasaayhi ñoo ngi nuyu suñu jigen ba ak borom kërëm soxna Jeyna ba Sar ak borom kërëm señ Wali Fay non lañu nuyo señ Kossofal suñu wëlëre suñu xarit señ Cheikh Jonnu mom tamit nekk fofu ci Amérique ak soxna Maymouna Amar non lañu nuyo ku ci melni suñu jigen ba nekk fele ci Amérique di soxna Wari Djum soxna Daba Djum Safrula non Wari Djum soxna Daba Djum ak borom kërëm Seydina Ndobo de ñu leen di nuyu ñu ma de lim
bima jeexal fàttiwuma soxna Njoba Thiune

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءة قصيدة أونلاين نؤييكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي جام. بك أوديتور راديو قصيدة أونلاين دلو سيرين يرن يون في سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة، سين بوك سين خريط مصطفى مبي سام دي لن كو ديفال ديماس دي نيك bu ñent waxtu jotté ci Sénégal di juroom waxtu ca réewum Italie. Ñu ñaanal leen sakku ci yeen ñaan, ndokkel leen ci and gi ñu di and ak ñun jotaay mi. Dina bi ñu sant Yalla julli ci Moustapha alayhi salatu wassalam, ñu bëgg waxtaane benn tombu, benn mawdu bu ñuy wax ahamiyatu nasi'a fi l'islam, importance laayante biir ci l'islam, njariñal laayante biir ci l'islam. Ñu njariñ loo xam ni yonent alayhi salatu wassalam soññé na ci miraran, ulama yi nak wuté nañ ci ndax an-nasi'a fardul ayni la wala fardu kifaya la. Fardu ayni moy lo xamni dañ ko nek mo koy defal bopam, fardu kifaya moy lo xamni bu ko ñenn defé mu wacc ñen. Lan su borom xam xam ni dañu gis ni nasi'a fardu kifaya la, ñen ñi gis ni fardu ayni la. Nasi'a moy lan? Moy layanti biir, layanti biir, layanti biir. Nak buñ ko waxé dan laaj ci laaye biir xam ci muy laaye biir, lim koy laaye biir lan la. Ndax du caagi nu ni koo dajal rek mu laaye la biir nga jël lam la laaye biir déedéet. Ndax am na ñoo xam ni xamuñu lan mooy laaye biir, xamuñu lan mooy laaye biir. Ndax nit boo koy laaye biir danga koy laaye biir li koy jariñ addina, di ko jariñ alaxira. Te dañ koo laaye biir rek njariñ lu teew tey tey te nekk interpersonnel. Boo gisee ma ni ahamiya bi mu am, importance bi mu am ci diine, moom laayante biir. Yonent sallallahu alayhi wa sallam moo seet seet rek ni addiinu annasi'a, addiinu annasi'a. Lu tax ñu def ci addiinu ak annasi'a mu maxrifaal ko, def ci alif ak lam. Waram xam-xam yi daañu wax ni li yonente sallallahu alayhi wa sallam waxee ni alhajju arafa, alhajju arafa, aj dëgg dëgg dëgg mooy arafa, aj dëgg dëgg mooy arafa. Te kenn ku ne xam na ni arafa dong du aj, wër kaaba ci aj la bokk, dox safa ak marwa ci aj la bokk, armal ci aj la bokk. Waaye yonente ni aj daal mooy arafa, aj daal mooy arafa. Noonu la yonent waxe ni diine daal mooy laayanti biir, diine dëgg dëgg daal mooy laayanti biir. Noonu la yonent waxe lool alayhi salatu wassalam, diine dëgg mooy laayanti biir ngir yàlla, laayanti biir. Kon addiisu addiinu annasi'a yaddulu ala anna annasi'atu hiya diinu, أو كما خال يدل على أن النسيئة هي الدين لما ندعي في حديث الموي ينون صلى الله عليه وسلم كون نينا نديكت الدين دال موي لا ينتي بير دغ دغ دين موي لا ينتي بير واي دا راوتنا مبوكم جوليت دا جي غنا راوتي ناخ جوليت بو نيك دا فا اميل مبوكم جوروم بن حق يو خامني بو كو ماتالي ووت الله يوم الخيام دا نكو باني سي كانمو يالا laaj ko haqan ci mom jurum ben haq jurum ben haq yoyu hadith la bo xamni sayidina abi urayra moko netti radiyallahu ta'ala anhu mun yanantu bi sallallahu alayhi wasallam neena aqul muslim ala al muslim sittah qila wa ma hunna ya rasulullah qala ali sallallahu alayhi wasallam iza laqituhu fasallim alayhi wa isa dahaka fa ajibu wa isa astanzana man sa'alahu wa isa atasafa amidalla fa samitu wa isa marida fa uthu wa isa mata fa tabih aw kama khala ali sallallahu alaihi wasallam rawahu muslim sayna abi urayna nena yonentu sallallahu alaihi wasallam nena julit bu nek amal na mbokum julitam juromi haqq muni ko yow ko yalla yoni juromi haqq yan la muni nga amel sa mbokum julit haqq bo dajje ak mom ñu ñu ko yéne ko jamm niko assalamu alaykum ñu loolu akla joko amel loko mere boko rombé neko assalamu alaykum loolu mere bo len rombé ni len assalamu alaykum ñomit kasalika luñ la mere akla yo xamni ëlëk boko matalé wul dañu la koy laaj motax yenen sallallahu alaihi wasallam dan wax nan nit ñewé di wax ak yow te jité wu jitalut salam jitalut nuyo bu ko tont sunu mag ni buñu masana dégg hadith te buñu muko wax dañ koy wax ci wolof do taxon sunu mag ni bo masana ñew set ni jamet seen taw lan ni ana sun mudu mbay tiam buñu la janni duñ la toroxal xam nga luñ lay wax da jangi nuyo ñu lay fatali hadith yunus sallallahu alaihi wasallam bam do xani bala nga wax ak nit ki nuyu ko ne ko assalamu alaykum su ko defé bin la wa alaykum assalam yeen ñaar ñep ngeen bok am jam su ko defé nga doga wax sa soxla mu kon akla jo xamni amel nga ko bo dajje mom war nga ko nuyu ñuul moy lan moy yene ko jamm niko yalla mi nga yendo jamm bi sub tay min way sa dahaka fa ajibu bok na ci ak yi nga xamni amel nga ko sa mbokum julit bu fekke ni dafa am nit walaw naqar lum ci meena don bu la ci woyé mi nga sol saw dal wuy jiko ñun dal sa bu la woyé muni solal saw dal wuy jiko dala invité agn wala dala invité rer ngant amut muni solal saw dal wuy ji fa ajibu akla jo xamni boko sanki ëlëk tax la koy laaj ad-dinu an-nasi'a dine day deug moy layent biir muni benen bi def moy wa istahzana wa istahsanak fansah lahu wa istansahaka fansah lahu aw kama khala dina waxti waxame ni sa mbokum julit da ñew ci yow di sakku nga laye ko biir ci mbir nang ko ci dal di laye biir sa mbokum julit da ñew di sakku nga laye ko biir ci mbir nang ko ci dal di laye biir wa istansahaka fansalahu la yonentou sallallahu alayhi wasallam sax wax ali sallatu wasalam la yonentou wax ali sallatu wasalam legi nak sa mbokum julit day ñew di sakku yow nga laye ko biir ben nga janniko ñaar nga gattal wax ja ñet boko doy lay bir bo muytul nga duggal ko ci jeeya joxe misal goor gi ñew di la jambat di gem ak soxnam ñu ko da nga ñak fulu rek wacc ko di yeen ñi bari nañ dedet day sama soxna nangam waaw li ni mom lo ci xam mu ne ah da nga ñak fulu rek wacc ko da nga yakkar ni mom do nga mo fi jigen dedet lolo taxon sayyidatuna aisha mere sayyidina ali mer mo xam ni wutul ko ab wax gi mel ni yaronte sallallahu alayhi wasallam da ñew di sakku sayyidina ali laye ko bir ci digam ak sayyidatuna aisha ni ñu tumal ci mom digam ak safwan na ali yaronte sallallahu alayhi wasallam yow muhammad yalla xata lula neex tak ci soxna yi te jigen ñi bari nañ lolu rek sayyidatuna aisha mere na ci sayyidina ali karamallahu wajha dir bindam kon bu goor ñewé di la wax jambat ngirum soxnam bu dal li teub rek niko wacc ko nga ñak ful la jigen ñi bari nañ dedet bu ko jigen ji deggé man na ci doxé dogo ak yow adina ak al-akhirah tayit mom mi ngay laye bi lolu du sax laye bi sa digenté ak mom wutal ko solution ñaax ko denk ko niko gënalé muñ zalika jigen bi ñew day lola di sakku ci yow nga laye ko bir digam ak borom kërëm da terreur yi ba dëkk ma terreur da terreur yi ba dëkk ma terreur mu ñëw di la wax ci nga nan ko tassal bo tassé moromam tak la ci doy fonto dedet du nonu ad-dinu an-nasi'a laye ko bir ne ko yokkal muñ rek dana la gor gor rek sétal ba xam xel ba gëstu ñamuy laqut di leen séti ñamuy laqut di leen séti xexela xol seen comportement ñom ba xam ni mel comportement bobé bu ko diiné ba nit nga xamni loolu dong la sa borom kër di wuti fofa nga xexé mel nonu ci kanamon bu ko diiné ba nit wala ngaay da nay faral di lebu ni bakkan jamm la bëgg bu ko mané am waaw bakkan jamm la bëgg bu ko mané am bu féké ni yow jamono bi ngay sornalé wu da nga daan def ba def luñu la sëñku nga daan def ba def luñu la sëñku légui nak am nga place ambossé nañ la nga ni faax lu sëñ ñu di mbay ci am wacce nga ni sa dom da nga jox ko andi mayal sa baye ndox jox ko andi jotali ko andi man la andi sax tang na dedet jogalal sa bop adimu an-nasi'a nang ko laye bir mom soxna fofu dina dis problème digum ak borom kërëm laye ko bir mu gëna gor gorlu gëna sokk jomam bu nitti nak gëna yaatu te wañi firangem bu fekke dafa fir nga wax ko dal wax ñu xamni dana tax xalam delu ci bu delu ci wat xalam tok continue ak seen waye boko ne gor ñi bari nañ laye woko bir kat laye woko bir rawati na ndayi sa dom bayiko keur borom keureum ñew sa keur ni la yaay dal man son na diw li diw la mané ko diw day doflu fofal fi dem ñu mako gëna dof ngeen andi di dof sey bayam fa ngen andi di dof sey bayam fa ak yaay liko waron du lolou baye liko waron du lolou xam nga li len waron may ko ndox mu sedd mu nan du na muni safaru bonni ak yi sa jëkkeer ji bonni na mo gën safaru bax yi yow ko nga tabbi ci mbir ni ba nopi kana gisoo man ni sa nday lay lima daj sa keur bay doko daj fa nga nek ci nga gor gor mën di xam nga ni ñu rek tax nga juddo ci sa rontan ci bay waye suma mënul won do fi juddo dal di daw ci boutique ba lafa libarub saaku saabu fukki dërëmi jar taasub kafe ëmbal ko ñu ko ayte dalal dem bu kenn yëm ñu ñëwoon ngi bu kenn yëm ñi da nga mer ba ñëw fi mag ñi day noonu lañ daan sàkkule seeni doom barke noonu lañ daan def ba seeni doom am barke nga xam ne da ngay gis mag mu di jaaw daal ni bi laay buru woon ak sama yaay kon de sëy bi duma fi bi jaawee ay buru woon ak saa baay kon de sëy bi duma fi bi jaawee waaye ndey léegi moom da ngay ñëw rek wax saw naqar kenn xamul sax nu mu demee balaa xam nu mu demee xam nga lu muy njëkk a waxal ah dii day dof doflu dana xam ni man joxuma ko mbaam bu ñu maa ko gën a dof ngeen ànd di dof sëy ba yam fa sëy ba yam fa addiinu annasia laaye ko biir li nga dund kër baayam ba jur ko fi laaye ko biir rek li nga dund ci ay problème kër baayam ba xëy jur ko fi soo ko laayee biir dana fa toog ba jur fa lu ni même su ko defee ni say problème jeexe ay problème noonu lay jeexe kon laaye ko biir kon bu fekkente ni jigéen bii sëy dafa ñëw di sàkku ci yow di ñaxtu ngir bu gëm ak borom këram déedéet baatu tasal bu mu fa jib waxtaanal ak moom addiinu annasia addiinu annasia waaye am na ci gora yi ñoo xam ni billahi boo sañoon da nga naan ay walliw lañ am na ci gora yi gora yoo xam ni ay walliw lañ walliw gora yi jigéen yi laa wax de am na gora yi jigéen yoo xam ni mën ngaa wax ni daanaka ay walliw lañ wallahi fu seen doom toog seenu njàmbaar moo ko fa dib xam naa ay jigéen yoo xam ni seeni doom dañ leen di takk taxawal ci kaay ñaanaale ma baat mu ni dee du ma ko mas a def ci addina dee dee man mii sa ndey mosuma caa jaar wolof njaay nee na di ngay fay di ñibbi sa kër baay bu fekkee kilo nga buñ la fayyarcee ba nga dellu si genn waa liibar ngay doon boo meree ba fay dem sa kër baay bu dee kilo nga buñ la fayyarcee ba dellu si la genn waa liibar ngay doon kon toogal ñu waxtaane ko rek addiinu annasia addiinu annasia

ki nga mère nan ko budu won ak man budu won ak man balay jëlé sa kër bay bantu balay la ëpp subhanallah tek nga fa kuko gëna sew ni bantu balay tek bo joxewon milliard duñ la ko jox ñu rakam ju goor ba magam ju goor milliard boko fa joxewon duñ la ko jox kon amna lu tax ñu jox lako ad-din an-nasi'a moy nga laye ko bir moy nga laye ko bir ad-din an-nasi'a ya ahmad bamba radiyallahu ta'ala anhu da am ben talibem bu ma sa ñew ni ko man de sama ñaari soxna yep dañu fay dem seen keur bay ma bëggoon bu fekkante ni man ma defaro gut ma delu ca daara ja nga defar ma bu ma defaru delu ci yor leen Señ Touba niko ndax ba nga fa démé a Señ Touba daniko bo fekké ni day bañu démé top nga ci waye nangu wuñu ñew sikki fa ci ñom la nek bañ démé jëli nga leen waye nangu wuñu ñew mëna mu ni sikki sa ci ñom la né waye bu fekké ni bañ démé jëli wo leen sikki sa ci yow la né sikki si ci yow mi la né de gina ci ay netti neena masna wo men mbolo mbolo mu goor ak mbolo mu jigen dal ni mbolo mu jigen nañ ko fete chamoñ mbolo mu goor mu fete ko nday jor ñu waay yeen mbolo mu goor mi ndax man ngeena mu mbolo mu jigen ne ñun yalla téré ñakay kenn mu leena muñ kenn mu leena muñ ñu ay mbolo mu jigen ndax man ngeena mu mbolo mu goor me ñun yalla téré ñe ken dara na mëna muñ ñu kon nak nit lu mënta muñ da koy muñal ngir yalla kon muñalante len nit lu mënta muñ da koy muñ ngir yalla kon muñalante len da koy muñal ngir yalla wa nit lu mënta muñ da koy muñal ngir yalla kon nak muñalante len muñalante din ad-dinu an-nasi'a mu kon sa bo xamé nit ñu na ci yow da bok ci ay akam bu ñewé ci yow di sakku nga layé ko biir nang ko layé biir lu koy jariñ benen bi gi def moy wani sa'ata sa fa amidala fa samitu neena bo toge ak sa mbokum jullit mu tesli bim tesle ba nopi nga deg mu sant yalla ni alhamdullilah neena ndokel ko ne ko yarhamukallah wala nga ne ko yaghfirullah lana wa lakum يرحمك الله يهديكم الله يغفر الله لنا ولكم يعني لولا اقم لا دي اقم لا دي لاي لاي دا نغي توغو كو جيب تسلي ني الحمد لله ا جامو سنة لا يكو بير دا جامو سنة رك لا يكو بير لا يكو بير امنا فيسا بو ني نيتلي ني ني ني سيغ توبا لا ني ني ني شيخ محمود البصير لا ني نيتلي ني سيغ توبا لا داني Señ Touba dafa ma sa tool ak lenn ci talibe yi dal di tisli ni alhamdulillah talibe yi ni tell rus ko wax ya xamukala mu delu tisli waat ni alhamdulillah talibe yi ni tell rus ko wax mu ni talibe bi mu togal te mu rus ko wax yow nan moy sa serigne ci cheikh si mu na xana serigne diou sangam mu ko xatal wala me nga xatti muti benen serigne ci jangalu la diine kat wa xatal tuuti benen serigne ci jangalu la diine la jangalon diine buma tisle ni alhamdullilah di nga ni ma yarhamukallah bu net ni ni cheikh mahmoud basir la dañu ni cheikh mahmoud basir dafa toog ak mbolo ci len ci tolibe yi tisli ni alhamdullilah ñepp ni ciel mu tisli wat ni alhamdullilah ñepp ni ciel ni beure ni bu su baye ñepp da ngeen delu ci daraja jangi sunna bu su baye ñepp da ngeen delu ci daraja jangi sunna sunna moy sa mbokum julit dang ko amel haqq bu tisle ni alhamdullilah nga ni ko yarhamukallah ko ci ñett yoon nak ñentel ba jëru nga koy wax yarhamukala xamal ni da fajj ne ko samaay dama wuti am rat ndam ngeer te baxal ko sa bu tisle ben yoon dal ni yarhamukala ni alhamdullilah ne ko yarhamukala mu tisliwat ni alhamdullilah ne ko yarhamukala bu ñette ne ko

am faju ji da nga faj jurut nga nan ko yarhamu kala da nga am faju ji da soj wa isa atasa fa amidallah fa samidu wa isa marida fa udhu neena bu fekkeni bokk na ci haq yi nga amel sa mbokum julit moy bu febare nang ko seti bo yegge ni tawat na solal saw dal dem seti ko niko massa niko massa wa isa mata fatabihu bo degge ni fatuna solal saw dal and ci jadga gunde ko bañi denc ko ay aqla yoko amel yo xamni bu fekkeni amulo ben galankor bu sari an nangu boko ko xagne bu ëllëgë yowmal khiyam man na taxaw laaj lako ci kanam musul borom rabbi situba jalla jalaluhu khalaqana wa maulana kon ad-dinu an-nasi'a bim kané da bokku ci diiné layent biir da bokku ci diiné na fekk nak ci ngay laye biir moy nang ko wax deug ngir yalla bo xamni bu ngi koy wax say daray intérêt nekku ci yalla rek tax nga wax ko ko tabaaraku wa ta'ala ñu bari légui nangoo tuñ ku leen laye biir ndax ñom seenu laye bir dañuy bëgg ta mu nga wax leen lañ bëgg dégg ñom la leen neex nit ñi bari légui loolu lañ bëgg moy dé leen wax li leen neex rek liñ bëgg dégg alcorane nak waxut loolu alcorane dañ ni bu ngeen di layanti bir na ngeen layanti bir ci dëgg wal asri innal insana lafi khusri illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr lool alcorane wax layanti leen bir te tek ko ci dëgg wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr waye digeen ñu di la kalam ak borom kërëm da bëgg nga wax ko lu ko neex doŋ ko yow kay sa borom kër bu mom dafa doy war mom da soxor mom da melni mom kay man yow kay bu mo doon yow kay jambar la fa baye batay waye bu doon keneen ay bu doon diiw kon batay tax na bu yag dedet lol du lay ay bir lol du lay bir lolou kay yok ci xarmé karaw la comme niko gaay waxe waye lay wo bir da nga yok ci xarmé karaw da yok ci xarmé kaw waaw ñi nga xamni dañu yor ay daara di ay yare kat danaka juroomi dong yi ñu la andil juroomi dong yi ñu la andil ñett ñu taggo nañu seen bay taggo nañ ñett ñu seen ndey ak seen bay taggo nañ waaw taggo de muñ ta ñak ndax ci sey la bok waye nako jar leg jigen ni lay doon ndax jigen ji mom moy tok ni meunatuma te goor mom boko ni meunatuma amatul droit tie la waye goor nak warna rusa tok ak nu soxna mala men warna rusa tok xey ni ko mayna la bat lolou dal goor warna ko rus ak lum la meuna def nak ak lum la meuna def te nanu lako waro ko ko may lum mala mel rek bolé ko ak lolou te muñ rek bis do ñew yalla ñew ngirum motax yenen sallallahu alayhi wasallam ne li yalla gëna bañ ci lim daganal neena dagan na de waye akako bañ dina mu ñu xey ak ñu jigen fasena la ñew lu yalla bañ fekk ñu di demandé wu jigen ni demandé wu fekk jigen je demandé nak goor gi mom amatul taxé motax sallallahu alayhi wasallam ni ñen jigen ni mang len di laye bir kep ko xey ni borom keureum may ma bat neena ñu xol li tax nga ñaan bat daray sare anikute dara neena yow mo xiyam xatu aljana doko mus xet ga do nga waxuma aljana ci bu baye xet ga te xatu aljana bo doxum juroomi temeri at xatu aljana di la xej doxum juroomi temeri at la bo fa tolo xatu aljana tam li la xej ñu yow jigeen di xey demander bat te tego ko ci fenn no ko xamni fiir dong fiir rek fiir kep du leneen ci fiir dong waye reflewul fiifut marut amna ko xamni bari titer rek waye reflewo fiifo maro bari titer rek amna ko xamni ndey ja di bëgg nga yor domam yorale ko sa loxo jotul fa gannaaw dal li tax sey kon nak laye ko bir
wallahi ko biir ne ko li mboto don dimbe ba kay donum kuy bu ta jappé mana dem da nga dan dimbe yow yaay bama amugul borom keur ba kay am borom keur yaay bo ci jappé mana dem da nga gis jigen jo xamni day wax borom keuram ne ñuko man dama bëgg yor sama yaay amul kuy man ma ko wara yor ana say tammi yow sari asant la nga yor sa yaay de jigen sari asant ko mu yor ken jigen sari asant ko mu yor ken kana def la man rek ta ba say tammi mom la l'islam wax ni nañ yor sa yaay say tammi mom la l'islam wax ni nañ yor sa bay say tammi ah man nak islam lay wax de waxuma jamono ji fi mu toll jamono ji mom ku liggey boko ku amul boko waxuma lolou man l'islam lay wax man l'islam lay wax ad-dinu an-nasi'a ad-dinu an-nasi'a nim ko faato war nga ko topi al-quran daf ni innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna aqwaykum yeen julit ni ay frère ngeen layanti len bir sen digeunte yeen julit ni ay frère ngeen dañu layanti bir sen digeunte layanti len bir moy dimbalante len kon bokk na ak bi ko amel ni juroom bennel bi moy bu faato nga man ta dem nga sol saw dal dem top ci jadd dem te denc ba mo gëna farataw sax dem te dij ba dem te denc ba mo gëna farataw dem te dij ba boko mané so mën ta dem te denc ba rek nga soowé dem te dij ba waye nit ñi sax nak dëgg lu ñu gëna farataal denc ba di gis mu ko ci sa dëgg bay wala di gis mu ko ci sa dëgg yaay waye sa denc bay ba sa denc bay mom rom dig ba rek lay lijeenti xam nga dëgg lu tax mu diko lijeenti moy xeyna ko par da na ca bayiko waye denc ba nak mom ay ñaana fay bayiko ay suratu ikhlas ay ayatul kursi ay yasin ay amanu rasul pour yalla djegal new bi pour yalla djegal new bi bobu nak interesse wul danaka ñi fi new bi bayyi ñi fi new bi bayyi mom danaka dij ba len interesse rek waaw ndax jahal yi dun yi nga xamni señ mudou mbay cham dana ko jahale ko defé mu ni ah mo man ñu sa dij bayyi ba de ay ñu sa denc bayyi fekk denc ba nu nga wara na nakar lu tax ñu wujje te denc ba ad-dinu an-nasi'a ndam ni kon nak ay frère ngeen layanti len bir sen digeunte innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna aqwaykum leg leg nga xol ci réseaux sociaux yi ben way bu xey ni teul rek tiktokam nenaay day lay bir nit ñi rek musiba doom mu la len di waxal musiba dana ko wax ci kanam lay bir dafa amu yoon ku jang l'islam moko man maka yonentou sallallahu alaihi wasallam kera bu waxe addisam bo bi ni ad-dinu an-nasi'a sahabatul kiram dañ ko ni khulna ya rasulullah liman ya rasulullah waaw yow dañ ñu diggal ni dina lay bir la wa legi bu ñuy lay bir nit ki fu ñu sukkandiku ci lan lu ñuy sukkandiku قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ولكتابه ولرسوله ولأحمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم ينت صلى الله عليه وسلم نينا يوم ميغا خامي نيت دا فا نيو دي ساكو تي ياو نلايو كبير نينا لي نكاي لايو بير نينا مني تانكا جيكو تي واخ يالا كوبس لا بير سين كاي جوخ منان كوبس لا بير بين كو نارا جوخ منان تانكا جيكو تي القران تي واخ يالا kopum la bir bi nga nara jox waj ndax boko joxut kopum la bir bo tang ci alquran bo muncul mu daw biram yalla nang wok dina nang ngoko maglum nang ko tek ko dagan nak waw yang koy jox kopum la bir bo xene da nara daw biram ndax bi dem di fajj mer dedet neena kopum la bir bi ngi koy jox tank ko ci alquran ni ko wa buñu démé ci alcorane kër ku ñu ko fëna
ñu wali rasuli ngeen tank ko ci wax yonent sallallahu alaihi wasallam wali rasuli kon deug len kopum lay bir bi nga nara lay bir suñu mudu may tiam mu ne delul ci wax rasuli lay nga tank ko ci wali rasuli ñu walé kuma demé ci qawl rasul sallallahu alaihi wasallam bir biti xol gisuma dara luma ko te man lay bir ñu may def mu ne wali ahmat al muslimin wali ahmat al muslimin wali ahimat al muslimin nam ma ko noy defa nam ni ko delu ci gulit mi nga xamni moy kilifay diine yi kilifay diine yi lañ wax ci lu bax wali ahmat al muslimin delu ci wax ci gulit ñi kilifay gulit ñi lañ wax te tek ko ci xam xam delu nga tank ci kokku lay bir jox ko mu naan waye nak wa amatihim bu par par lo de bu fekk ni waji ling ko nara lay bir pour mu jariñ ko sidi alhaji malik ko wax nga di ab murid bu ko añaane ni ko alhaji malik neena radiyallahu ta'ala anhu bu fekke ni cheikh abdou khadir jilani ko wax bu añaane ni cheikh abdou khadir jilani neena bu fekke ni seigne touba ko wax bu añaane ni seigne touba neena bu par par lo de touba neena kassa wa kassa donte tidian nga te xam nga ni waxi seigne touba la te boko waxe waji dana ko jariño mu ni wax ko ko waye len ci assassin yi dañ nan waji bax neena ñu señ ci wax te lam wax di lu positif dañu bari buñ koy netti buñ ñu wax ñu ngox mukk ni señ touba neena dañ nan amna benn borom xam xam bu mag fi ci senegal bu bax neena ya soxor ya inni ñal señ touba radiyallahu ta'ala anhu neena lu lay wañi lu lay wañi ñal sayyid alhaji malik neena lu lay wañi wali ahimati muslimin kilifay diine yi nga dem ca yonent neena la bir bu am njariñ fi do nga la meuna bayiko ci ñett yi alquran wala waxi yonent wala waxi borom xam xami ñetti ko ak yoyu ci ñetti was la wa ci ñetti was la ñetti ko ak yoyu rek am na ñoo xam nak buñ lay laye bir buñ tank ci alquran buñ tank ci soom rasulullah buñ tank ci soom ahima xam nga ci soom ko ñu tank pour laye le bir iblis na'us billahi min iblis wa man ma'a na'us billahi min iblis wa man ma'a ñun ko iblis la ñu tank jox la waaw iblis yalla bindé adama alayhi salam ak soxnam sa hawa da len di defal ben procès wa xamni man nañ ta dindu ba kay faatu dindu ciona ñu am naqara dindu ciona duñ am naqar iblis fekk len fa ni len dama len di laye bir dama len di laye bir ni yeen di keur ak jabar yeen ngi ni am ben procès bo xamni ben procès foyer la da ngi ni bëgg produire ay wallu produire ay doomi l'islam mo ngeen bëgg produire ñu la ñu ba xam ngeen ni espace bi leen yalla indi espace bi leen yalla indi amna den garab gu fi ne go xamni neena len bu ko seen loxa laal añaana tax mu wax len ko yalla da leena añaane ndax lol dong moy meuna tax seen projet bi réussir laal garab bi rek moy tax seen projet bi réussir legi nak bañ ngeen réussir motax mu laay nan da len di laay bi ni bu len laal garab bi waye man ma len di laay bi seen jariñ mi ngi ci laal garab bi quran misal nako waswasa lakuma shaytan قسمهما إني لكما لمن الناصحين سورة الأعراف إني لكما لمن الناصحين نينا سيطان دا فا نيو ني دا لين دي لاي بير
ba indi len sik indi len duté ñuy duté li len yalla wax ni len procès bi espace bi environnement bi man ngeen ci bind bo xey dé bu ngeen am ciona waye nak environnement bi amna ben toké bu fi né bu len ko laal toké jaangi ni ñena saytane ñew ni len man dama len di laay biir waye gis na saytane xam nga num defa di ta bolé wat wat fa gëna ay ci magu yalla dama ci tiktok bi da nga gis ben way bo xamni day wat bay xalangu wat ba supp jale ni len di laay biir fekk lim la wax lepp musiba rek la musiba musiba ak bala ñena da lay laay biir yi waaw ku lay laay biir dana wax ni la bu deglu sa ndigalal ci likko kilifa yi dañu tudd muy dox dañu tok muy dox kon bu deglu sa ndigalal kilifa neena dalay lay biir neena waxal sa kilifa niko man bama lay bamay djeblu ci yow adina taxut sama adina bayima ma reglel ko sa bof alakhira tax ci alakhira bo demé sa serigne bo sa munu fa tous ak serigne bang koy nit adina si lay tambalé adina si dina ko wax ni dalay lay biir ban la bu deggal serigne bi gis bu ko la upp doole doxé gannaaw xet la té né nga yow soxla wo serigne bi ci sa mbirum adina ha alakhira tax nga ni ko aslamtu nafsi ilayka motax nga def ak mom mu baya waye gis nga bu la ko upp doole doxé gannaaw ban la aw khatir bo yu xoo ko lay wal serigne bi ah té yow né nga soxla wo ko ci sa mbirum adina té bu la wal wut ay di bu defara waye mo lay walu ci dé mo lay walu ci dé waaw waaw ndarim seigne touba radi Allahu ta'ala anhu dafa am ben talib bo xamni la am ngenté ngenté ñu liggéey di jox serignam de ak serignam lay liggéey diko jox su ba ngon ni deg ay digalam ni bayyi terem mu am ngenté dem ci serign bani ko man de dama amun tuddu bi sangam serign bani ko a yow di yow man ma ngay jaayante ak man adina taxul bo bëggé lo ngénté dama wuti ko alakhira tax alakhira jëtugut waye lu yalla na ra leral dana dal sahaba yi waja dal di dem ci jakk ji seigne touba di jullé taxaw ci buntu jakk ji di xaar seigne touba seigne touba julli fajar ben teul waja dogalé ko lakké dama am tuddu seigne touba ni xinnet niko ko doonon sa kilifa ci xéré yi ni di sangam ni dama wax ko ko mu dal dem top ndigalal seigne touba demat ci bi momé ni ko man day dama am tuddu bi sangam ni ko yow lu ma la waxon neena la man sekuma yow am tuddu alakhirat kon la ci alakhirat jottugul waja fa dem wat di lu ci buntu jakka ja di xaar seigne touba seigne touba di jenn waja ni man ni seigne touba dama am tuddu seigne touba ko lu ma la waxon mu wax na ko de mu ne ko lu ma la wax mu ne neena ba koy jox sa bop de alakhirat taxon ci alakhirat jottugul na wuti ni tuddu seigne touba ne ko demal wol mako waade ñukku ñukki dem wo kilifa goga ñu ñu and ci seigne touba ñe seigne touba ne ko di ñu mbacke ñu ko talib yi ñu leen di boole ak yeen adina ni dong nga taxon ndax alakhira jeñ jëm ëlëk ku dul man borom loxo bu tuti bi mëno fa tous mëno fa tous kon nek ko ci laay biir ñu talib yi anam tuddu te wax la ko nga man ca dem ca nga man ko taxaw taxaw ko naka nonu sun mbiri adina yi mbiri adina yi ku ci jotté ku lepp doole sab serigne ñew taxaw mo ñew taxaw kon nak serigne bobu ni ko wara diglo ci sun mbiri alakhira non nga ko wara diglo ci sun mbiri adina kon ci lay lay biir nan la dama lay lay biir serigne ci sun bop lañ fi nekkal bu ñu gulen leen deglu boor na la ci musiba di nga yend jant bo xamni mom mom la do wax doole boko gis do gis serigne ba لان من اديم شيخا مرشدا فشيخه شيطان اي شيخ قصد على شيخ عبد القديم واخ رضي الله تعالى عنه يخم بامبا نين امول كليفه في تي ادينا غولاي سايتو منا مني داغا جوغن امغا كليفه صاح واي امغا كو مني كو غاندا مني شيطان اي وود كليفه غوغا شيطان اي تاخو تاخا واي سيرين بوبا يو مي امول كليفه غولاي ديغل غاي ديف مودي لا تير غاي با في ادينا منا مني داغ كو يوبول ريك واي امغا كو شيطان لا شيطان رامبلاسي كو ndax wudd mom amul al farah li arab di tuj al farah amul wudd dedet bu fi ni jowe rek lañu remplacer ndaw ni na xamni lolu ñu xamni lolu
ñi gëm rek ben way bo xamni lan ni wañawna man na wax li philosophe philosophe lu la indi ay détails ak explication yo xamni bo amul xel dalay yey waxon nako ci ay xalel bi nga xamé ni cheikh muntaha amna men rew mu am problème ñu jël alalam laay leen ci biir ngir diplomatie yonne leen ci am ñu jëm ci réseaux sociaux yi ni leen gis ngeen ñu leen li leen doon laay biir ngi ni bu fekkon tane seigne muntaha yeg na ndaw ñi kon alal joju ndaw ñi la koy jox ñu liggéey jiko waye diko dimbalé ci rew yo xamni rew ma nangam nangam patriot par ci par là ndaw ñi gëm ko ma dégg ñu koy jambat ben conférence mo doon def fi ci jannatul mahwa mani ndaw ñi waye diplomatie bi cheikh muntaha di doxal mo ngi dikinti té pourtant yeen ñi yeen ndaw ñi bis bu nek diplomatie bobu yeen ngoy def ci seen biir kër yi té kinti ñu leen seen bop ndaw ñi ni ma ah ñu ngoy defé suñu kër yi mané bis bu ne sa soxna tangal la café gu neex gu for nga dem bakay waja naan gan ni assalamu alaykum nga xélel ko gan ña bayyi sa wa kër da tekki ni nga bañ sa wa kër diplomatie motax bu ne sa soxna togal la ganar yu neex ba reer jot may waja reer gan ni assalamu alaykum ngeen jox ko gar nga tok ni la kër bi ndax lol day tek ni nga bañ wa kër bi diplomatie la ko conférence ba jexé ma jog dem sama auto ndaw ni wër ma wër auto bi fess ko del ni ma yow do dem yow buñ la téelo na gis ñun duñu révélté mukk buñ la téelo na gis duñu ma sa révélté fekk bobu dafa am ku len laye bir te fekk duñ len laye bir tanke wu ko ci alcorane ak sunna waye bu ko tanke wu ci alcorane ak sunna ak waram xam xam yi du len wax lolé du len wax lolou kon du len wax lolou mukk ndax yonentini laay biir bokay def ci nit ki tank ko ci alquran bu niwul ci alquran demal ci sunna bu niwul ci sunna demal ci worom xam xam yi alquran ne wa tahawanu ala albirr wa taqwa laay enti len biir ci ragal yalla laay enti len biir ci ak ragal yalla ay fi ngay gis oustad bu jang ba jang ar bu waxe rek nga bëgg dar sa gëm bi tek ay intérêt personnel bëgg convaincre nit bëgg sa intérêt tek ko ñu waxal ngir yalla rek buñ jëpp convaincre kenn waxal ngir yalla kula gëm baxna kula wéddi baxna ëllëg yowmal xiyam yalla ay fay nit du fay nit du fay nit du fay yaron tipe ali mo salam li taxon yalla yëni leen moy laay biir seenu xet laay biir seenu xet yaron tipe nak ma tax yenen sallallahu alayhi wasallam li wax ni ad dinu an-nasiya yenen tie yep ay dine lañ andi won waye seen dine ja ben ku ne la nga wax saw xet moy man de lima yalla yoni du dara lu pour ma lay len bir rek ngin bax ñu tambale ci yenen yalla no xani moy duwaye yenen tie alihi wa salam duwaye yenen tie alihi wa salam yenen yalla no alihi salatu wa salam da wax al xet mi len uballighukum risalati rabbi wa ansalakum wa a'lamu min Allahi ma la ta'lamun mon sourat araf mon mom sayidina nuh alayhi salatu wassalam uballighukum risalati rabbi ma ngi len di jotali mission sama borom ma ngi len di jotali sama mission borom wa mon way andak nak ma laye len bir de dama len di laye bir de wa lutax nga ñuy laye bir mon ma len gëna xam malen gëna xam wa a'lamu min Allahi ma la ta'lamun dama xam ci yalla lu ñu xamul yalla dama dey lu ñu leen dey yalla dey na ma lu ñu leen dey motax ma di leen laye biir kon borom xam xam bi bu ko yalla xamale lu ñu xamul keneen koku ñu di sakku ci mom ñu laye ko biir way way laye ko biir ngir yalla fa nga ko ci alquran ak sunna balighukum risalati rabbi wa ansalakum wa a'lamu min Allahi ma la ta'lamun ma la ta'lamun wala no waxon aw gayam alayhi salatu wassalam dañu demat ci benen yonent buñu wax sayidina hud alayhi salatu wassalam momit lu wax aw xetam ballighukum risalati rabbi wa anna lakum nasiul amin nasihu amin muni mom sayidina hud ma ngi len di jotali sama mission borom ma ngi len di jotali mission bi ma yalla wax ni na len ko jox mun waye and ak lolu nak jotli gima len ko jotli day and ak ma di len laye bir na attention nak
man yalla da am ci man confiance motax mu yabal ma yalla da am ci man confiance kon buñu amé ci yow confiance da ñew di sax ci yow nga laye ko biir bu ko trahir wax ko li nga gëm wax ko li nga jang wax ko li nga xam yalla tax ay bo ci sété sa intérêt rek laye biir ga yakku bu bo ci sété intérêt mom ci bopam laye biir ga yakku bo ci sété intérêt kam jotel laye biir ga yakku set ci intérêt yalla ko yonentam rek alayhi salatu wassalam set ko ci rek shaytané nak mom intérêt la ci don set motax laye biir ga yakku intérêt moy lan moy da bëkk ko yittini sawara sawara da fay wét ëlëk mu bëkk ko yittini donc kon intérêt la ci set mom da moy yalla bëkkuma yalla ni mom ci mu lak bop li bëgg morom kon intérêt la ci sentu motax mu nax adama alayhi salam ak hawa bañ ko topé gis nga len dal moy picc mu lak bop li bëgg morom picc mu lak bop li bëgg morom waaw waaw ndaw sa ba nga xamé ni yalla da dogal moromam moromum jégam dikkal ko ay diwiyason ci sa kër gi era sa borom kër bi mbam la la def rek ah man de bu don man nga xam waxa wax bani gar bi wax diko nak man dama lay laye dir dom ñoom man nga ko faj bo demon seen kër le mu faju ah daw sa di am jor be nday am xel ba de ci bagasam waaj ni kon no ñu taggo ji ñu taggo ji lay taggu ci ko don laye biir ci ko don laye biir dem be nday dal mom la am aminte nday ñew sokko ko gën ni ko yeey ci dekk lu dalay fonto ah mu takki bagasam ñu kon momi day fay waye bala dem na taggo ji bu ñu ñe di taggo tek ci ko don wax lolu jëkërëm door ko ba yew ko ci tank la bi ñu ni ko ah aninta man yeggaguma fi ni ah kon xaarama delu sa kër dal di tek ëndum tok ndank ah tek ëndum tok ndank lutax laye biir gi ko don laye laye biir watwaso bil haqq amu ca watwaso bi sabr amu ca watwaso bil haqq amu ca watwaso bi sabr amu ca lu ci am watwa bi intérêt wa bi intérêt rek ka ci ne motax no ali salam ni man indi na len lettre sama borom indi na len waxi sama borom waye andak nak ma glen ci laye biir te man ni len di laye biir ko yalla am ci man confiance la duma ko trahir mukk duma ko trahir mukk lola tax yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam limu digal mo ci jitu yenen sallallahu alaihi wasallam limu digal nekay mo ci jitu seigne touba ñu ko netti dama xamatu mu layin wala mu nawir ci lako seigne touba wax seigne touba neena wa min manafi'i rasulillahi intifa'uhu ma qasdi intifa'i khayrihi nasi'atun minhu wa tawaji'at liman bi rabbihi amana fi kulli saman dina ko ci mu layin rek yakarna mi ci mu nawir seigne touba dani bokku na ci ndariñ li yonenti bi am ndariñal yonenti bi da ci bokku mana laye biir a bokku ci ndariñal yonenti bi do fa mana laye biir mana laye biir mu mom ci bopam yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ci bopam da jariñu ci yalla jariñu ci yalla ba fess del ndariñam lolu mu wagn ko wad ci jariñat ñeneen ci anam ak di len laye biir mu waye nak laye biir yonenti sallallahu alaihi wasallam xam nga ku mi jariñ ñu ne mune amana fi kulli sama tepp ku gem yalla bis pinch la tambale kerek minal awal ba ilal akhir lay bi yaronata sallallahu alaihi wasallam dalay jeri motax buñ ci ñu xet bi dara wax na len ba wax len ni ñu duggé ci wanak sax mom yaronata bi sallallahu alaihi wasallam laye ni bir xet bi ba laye len bir boy dem ci wanak sax no fay demé sallallahu alaihi wasallam ci mo bax wallahi laye ni biir ba laye ni biir buñuy dem wanak sax ñu fay demé
laay nañu biir ba laay biir suñu soxna yi sax bu ñuy togg ak ñu koy togge laay nañu biir ba laay biir suñu soxna yi sax bu ñuy taajalu ñam ñu koy taajé sallallahu alaihi wasallam wa min manafi'i rasulillahi intifa'uhu ma qasdi intifa'i khayrihi moy nasi'atun minhu tawajjahat liman bi rabbihi amana liman bi rabbihi amana fi kulli saman fi kulli saman fi kulli saman fi kulli saman da jariñu ci yalla jariñu ci yalla do fess del wagnu ko nak jariñam lolu wundi ñu ko jariñ ngir la ngir laay du bir rek di laay ñu bir ndax señ tuba neena ci mahad juqadail aaj waxtu wo gisi ndaw lu bëgg yalla bu ko denceti dara ci lu bax lo xam lo xamati ci lu bax re wax ko lo xamati ci lu bax wax ko ndaw li gaaw ko la señ tuba ci nañu radiyallahu ta'ala anhu ndaw lu tege ci ndib señ tuba neena bu ci sebeut dalé bu ko dencé la ci lu bax lo xamati ci lu bax nang ko ko wax waye legui digënté ndaw ñi ak borom xam xam yi digënté ndaw ñi ak ñu ragal yalla ñi kambu gu maga fi dox kambu gu mag ngi gu yaatu lañu dal xam nga kuñ mëna jégé borom xam xam bu leen di falsifiyel ay yi ndaw ñu xam nga kuñ mëna jégé oustaz bo xamni ni day nekk benn comédien bo xamni di leen di yëgg ci li leen neex rek bu fekkee ni da ngay wax mbir ni ko yalla waxe xam nga li ñuy wax way ki dafa tang bop ki way ki mom da melni mom sawara quoi way ki mom da mel melni mom la yalla yoni ci nit ni way yow xana xamoni yam ci yalla Musa la gën fop tete man Fir'auna mu yiss te gis nga la yalla waxon Fir'auna subhanallah dagal lay wacc yow ab julit nga te Fir'auna du wonu julit yow li nga wara lijeenti du wax ju nakari ji du wax ju dang ji du wax ju teng ji xam nga lo wara lijeenti est ce wax ji yalla ko wax est ce yonent bi ko wax est ce seigne touba ko wax est ce alhaji malik ko wax xam nga buñ ko waxe xam nga lu ci wara top samihna wa atahna walau kana murra samihna wa atahna walau kana murra bu waxe ba melni keen tammi waxe yalla ko yonent mak seigne touba wala alhaji malik ñom mu ni topal wala kana murra waye bo do nek comédien mom ak ngay bari gaay bo do nek yu soural li ci posi gaay yi ak ngay bari gaay waye bo wax ta yalla tax ñu ñew ngay gis ala nak yalla ko bindi adina motax ma waxal ni yalla mom toujours mérité lay waxal mérité fo gis muni suq rek teyel gaaw teyel bu baax suq foko gis rek teyel diine nu ngul suq de diine nu ngul suq fo gis muni suq rek teyel teyel xamal ni ñu bari demal ci keur serigne ci nga xamni diglé wuñ téré wuñ nu way mel baxna en téré day fex del dal li gëna bari serigne ci ragal wiitange ñom lay dal serigne ci ragal wiitange ragal nañ wiitange ci buñ wosé seeni tool buñ gis kenn ragal nañ wiitange ci buñ dëll ligéelo buñ gis kenn ba taxna deggu yalla gi daanaka ñu ngi wax nit ñi dañuy bayyi nit ñi seen balaxal madda rek ngeen balma lu ngeen ñax def taw da leen di bayyi seen balaxal madda lu leen ñax def lo ci gis bëkk neeg bu kenn yërul bëkk neeg bu kenn yërul kenn du ko ne sa dëgg bi suufa gi ni muy kafe ak jabari bopp moom lay kafe ak jabari sëriñ bi ni muy kafe ak xale bu jigéen bi ci mbedd mi te amul borom kër lay kafe ak jabari sëriñ bi loo ci gis mooy secret bu fanaan ci biir kër sëriñ bi bu suba ñu jox ko état xam ne ba xam sëriñ bi ban kaas lay ndékkee ku ko wax sa bëkk neeg bi ku ko wax sa mbolo mi nga xamni dañu nek seen balaxal madda serigne ci
ben secret ne bootu fa legi secret yi yepp dañu xey fanani palais ak gannaaw palais fa europe secret yepp wa lu ko fa yobbu xamna señ bi netti wu ko de ku ko netti di joxale journaliste bi te journaliste bi neeku fa xam ngeen ko bi ci joxale journaliste bi sa journaliste ba nga dakaru dem boite nuy fecc ba fajar and ak torogu ci ko liwul amana sax fecc ba fajar xey bind ci journalam suñ mor ko jangam ko ko wax approche bi sa approche bi mo ko wax wana tan ni xey ni mus mu nan diwlin ci bir keur gi melni du mom melni du mom melni du mom yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ci rak bi ko yaronte ki sayyidina abubakar sadiq dara bako yaronte sallallahu alaihi wasallam diñke ben secret dié rek dié du ko wax mu sayyidina abubakar sadiq moy premier bëkk ñëw bi yaronte sallallahu alaihi wasallam yaronte sallallahu alaihi wasallam diñ ko fekk rek xam nga soxna suñu wax hafsa ñu wax xam na ko doñu sayyidina umar ñu waaw day teñ di way bu simé dana ko den ci soxna dana ko den ci soxna Abu Bakar tey lolou bayu Hafsa yewo kërëm fajar ñu xey ci Abu Bakar ne ko man dal dama yor sama dom ñu wax Hafsa ma nga ci kër ga te ngina ba simmi da fa wutal borom kër te yama ci doy Omar neena buma Abu Bakar tontor ak yama tont da Abu Bakar bëgg ci wax lu amu taw du fasul yene net li yonent bi bëgg te ginaaw yonent waxugo neena Sayyidina Abu Bakar Siddiq neena ak Sayyidina Omar neena Abu Bakar may ma pat bi neena tontu wax defumuko ne ma ngi mer bay tej lutax may wax Abu Bakar bako may sa dom tontuma ma ngi mer bay tej Abu Bakar ni sama rek tontu ay bu dem ba ci neegi legi ina ah bu ko sa xel xalat fi mor ko dem neena mom la bëgg denci nga nan lan lol la koy wax bu dem ba ci neegi legi lol la koy de bu ko sa xel la ila dem ci keur tok man ma degg sa nok bi fi mor ko dem neena bi si mu koy denci Sayyidatuna Fatima bayam du ko massa denk secret da ñu fekk bayam tawat wara genn adina bayam woko de ko mu ci joy deret bayam wawat ko de ko mu ci gire bajjan ben niko bajjan ben niko fa fatima kay nam bajjen bi tuddi bajjen ben dal nako yalla doli yermane ak njegal yo mi seigne ibrahim mbay la motax ma waye sayyidatuna aisha bajjen ben xam ngeen ni aisha tu moy mbel aisha soxna ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam mom moné bi fatima diglo bayam teug sigi joy seug sigire aha afsa mom comme aisha tu comme beugul dara raw ko ci yonent bi rawati nak bi yonent bi febaré xani mo toll ci ay darñel souram bëggul dara raw ko muni nak fatima di ngi wax li la sa bay wax fatima ni ko de sa secret bay duma ko wër mu de fatima di luma man may sa tank muni yalla téré lima bay wax duma la ko wax ay way fatima tek ma di muni yalla téré waji bay tank duma la ko wax de duma la ko wax ah dal di nit bi tantam batay gëmut lim ko wax mu solo dalam fekk ko kërëm ay way fatima tek min sa tank la tek ma dimbulé wax ma leela sa bay wax muni tank duma la ko wax secret sa bay duma la ko wax dox ni dey moko man la ko wax te kaw ñun ñepp ñu dekk ko waye dox mako di lu dox ma di la ko wax duma la ko wax de yaron sallallahu alaihi wasallam genn adina waye sayyidina aisha dañ ko po duggalu ko ci won ci lool manam comme mom xamna ni da wara jotal la jangum yaron tibbi sallallahu alaihi wasallam jangale yaron tibbi sallallahu alaihi wasallam lo tax mu sonni ci pour xam ni muko bayam wax da xamna ni bayam di wax lu amul njariñ di bayam faato Sayyidatuna Aisha ki Aisha muy bajjan ben daldi salatu dalam delu keur Fatima niko Fatima tek ma dimbali nak wax ma la sa baye waxon
Fatima dal di muñ ni ba legui de man na la ko ginaaw genn adina mom man na la ko du dara ni rek bin mo woy bu jëk daf ni ma sama borom de yoni ni jibril mu tan looma ma dekk ak mom wala ma tok tan na dem neena lol dal momatis ma dal di joy mu ni ñaarel yoon wi daf ma waan ma ñew mu ni ma nak ya may jëk fekk adina mu ni ma bëgg ba dal di wé ci rek la won sallallahu alaihi wasallam kon boy tan ko lay lay bir setal borom xam xam bu ragal yalla dang cey tek bu ragal yalla nak deng borom xam xam bari nañ waye dang cey tek bu ragal yalla bu ragal yalla sa bu lay wax dana la wax lu am jariñ sa bu lay wax dana la wax lu am jariñ bu gisee ni nga genn ci sey bi mo gën dala koy wax waye façon bimu la koy waxe la di nga ca xamé ni sey bi dañ cey wara genn te du jaar ci digg ba du ko xapati bokk na ci lay bir moy nit ki bëgg denc soxna mo xamni yow soxna si ni bëgg denc xam nga ko bu ñew di la laaj di lo xam ci mom bëgg lu rafet bu mu tax nga denc la nga xam ci ndaw sa bu dé ko goor ka la bëgg lu rafet bu mu tax ndax denc la nga xam ci goor ga dédé bu boba laye gë ko bir dé laye woko bir légui masla ngay def masla bëgg lu rafet bu mu té mu ko nga wax li nga xam ndax fofu dañ la laaj nga wara nek sédé té alcorane néna wama sahina ila bima allimna bu ñeen di sédé sédé leen ñeen xam su ñu bay jam dafa ñu bëgg denc soxna si ñu la mënd soxna si dama ko bëgg denc yow mu dëkk ak mom dama lay laaj ndax ñu bari nak ñu bari lay légui ñu laaj leen ci nit dara ñu wax te xamu ñu ci tous ndax ko xamni dëkk ak mom dafa so ak mom dégg na dong yow mu to sédé dégg na ni dum bay jam da bëgg denc soxna si nga dégg na ah man di dégg na yaayam ko nakkar dal man di dégg na baye ah man di dégg na ndaw fi di tok yow dégg na yow do ko ci jëmm ni ñal xamatu mom dara ñu laaj keneen ñam xamalu mako dara mo di mandu ñu laaj keneen bari na ñu wax dara amu ci ndax dégg na ak fogg na dong la kon dara amu ci bo démé légui nak te fekk mom bëggoon nako denc soxna mandu té do jox ñu dara ñal xamu ci dara waye nak bo ci xamé dara nak bu ko neub da xam ci mom ragal yalla xam ci mom manu xam ci mom gatt tank ñal ah di de ko ko denc yaakar na da nga am soxna ak man ak gatt tank adinu an nasi'a ah di de ko ko am comme borom keur ndox deug yalla xam mu ci mom lu ragal yalla xam mu ci mom lu mbax xam mu ci mom lu waw kay waye ah ñu day baye bo tay ci mom de man di deg na ya ragal di yalla deg na day sédé alquran waxu la deg na samihna la wax wa ma sa'idna la wax ila lima allimna allimna alquran wax li nga xam ad-din an-nasi'a ad-din an-nasi'a asengral na ñi nga xamni ni ay andando lañ te am luñu bëgg ci yow duñ la ñëmé laye bir ñu lay jariñ mukk dëgg duñ la ko nanga wax mukk ma tax señ tuba téré won la and nak ko xamni ni dafa déssé mbaamu bari ay bëgg bëgg mbaamu añaala la te do yegg ni añaane la la alatu sa'id in aratta suhba sa safai aw asadin aw saraqba ñu tuba neena bul and ak waajo xamni bu ñu tup xarit bi ko xamni sa safa da am lesum xel lesum xel xel mu déssé moy yaakar nga ni waaji boko waxe dëgg lim la daan jariñ dootul la ko jariñ nok nok ay fekk wax nga ko dëgg te yalla ka nok di dana ko dimbali way legi mom dootum ko dimbali ndax daf may jaay ci de nga may wax moy wax nangam nok nok wax na deug te yalla tax ay ca sa sa fay ko xam dafa dessé nak mom day japp ni ya yor dundu kërëm kon suñu la wax deug gi suñu la laye bir ngir yalla sa sa may ko xamni ni ay intere rek lay xol ay intere rek aw asad wala mu añaane la te do yoni añaale na ndax da koy neub
aw sa raqaba wala ko xamni ni adina dong la xemem adina rek la gem business rek ñi ñep señ tuba ñene boy wutub xarit teggi len fa ñet ñi boy wutub xarit bayyi len fa boko xame ku déssé déssé moy kan moy ko xamni jëfëndiko xalam lé ci ulama wa tasawuf amna neneen buñ tuddé ko déssé lool taxuma jog waye ci sari aku déssé moy ko xamni ni yëmbu dal ay matam finance wut ay matam finance wut wako bu ko laaj dara ci seug laye bi aw sa asad añan bu ko laaj dara sa raqaba ambition de misire nit ko xamni mom adina rek ñu bu ko laaj xalaat min wala tu jalis khayraman bihi tuzat dinan wa aqlan abadan tanal murad bu tok ak sax ko xamni bo tok ak mom ba juk dula doli dara ci xam xam dula doli xel mu rafet dula doli li tax nga gëna bëgg sa diiné li tax nga gëna fonku sa diiné dula doli sax nga am ambition jëm ci yalla dula doli sax ambition ci yalla dara mum dal adina rek sa diiné dedet xel mu rafet dedet diiné dedet xel mu rafet dedet ngen dajé dal laaj bi moy wa boy naka sourné tay bi ben ko nek di commencé way to baye nga way saway tay rom na la de est ce heure mal rom bobu heure julle di wa est ce julli nga saway adina ni ngay dak doko dab de tenché yu balé ci diiné way saway waw kay

0: في ويرو سفر، سفر الخير. ويرو خمني سن برام ربي على موك جدلال شي أحمد البامبا رضي الله تعالى عنه ماي كو تي يمكو ماي يالي نك يو خمني منس دا تي تيغ لوخو يي تي ديس مو دنج كو با يوم القيامه اكبر ني نين ياغ ديغي ما ديكو واخ ني بوروم سفر مو دوخ سون ديغنتي سفرا والله داراي بوك على نيكوتي deug la gu wer keng bo xamni kenn munu ci dindi wirgil ba taxna kon serigne Moussa Kra rahimahullah wala kanu cheikh ahmadou bamba neena dogut kon ak demam gi walaf nasrani te kon billahi ñepp dem nirani ñen ñi ñepp la wax ñen ñi ñi ëpp Seigne Touba wonu ngir nu sant le ko Yalla subhanahu wa ta'ala wer wu tedd wu mag wi nu nek di safarul khair xam ngeen ni Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu ta'ala anhu dafa am ndigal ci dahwa ni nga xamé ni yonent ali sallatu wassalam day am ndigal ci dahwa dahwa yomb na waye am ndigal mo jafé ñun balma wada'in ila allah yombuna lol ñu bari dañ ñukoy def waye bi isnihi mo jafé waxtu wa xamé ni am nga bi isnihi ci raju nu nir la cey top moy li ngay wax xol yi dañ koy nangu day dugg ci bop nit ñi dañ koy jafé ila akhiri lepp ci nit ñi lolu moy wala ni yow am nga isnu al isnu sartun bi khabul sahn la seigne touba wax radiyallahu ta'ala anhu am digal day tax lo jeuf ñu nang ko cheikhoun bamba nak da bok ci kumulul awliya yi nga xamni dañu don muhammad ibn abdullah ali sallallahu alayhi wasallam ba nuppi am digalal wote mom am digalal wote nak mom tubapam daf no wo ngir nu santale ko yalla tabaarak wa ta'ala tax sun mawdu tay ñu jëme ko ci walu gu mel nonu xamna benen yoon da ñew ci sant ak lan moy sant borom neena ci alquran ya ayyuhal ladhina amanu astajibu lillahi wa lirrasuli idha dahaakum lima yuhyikum wa suratul anfal yeen ñi wax ni gem ngeen yalla bu ñu ne anna dairatul mu'min ngeen yekati sen loxo ma ngi len di déclarer légui man yalla ni wuy ji len wota bi yalla akum yonentam bu ngeen déggate ko wota ci turu yalla ma mu wota ci turu yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam sol len senu dal te dem wuy ji muni bu ngeen setantale wota ga gis ni wota ba day dundal xol wote ba day dundal ruh bu len fa kenn jitu par par lo bum la ci te dem ñak bok ci ñi nga xamni ñoy umma bakay wote wala association bakay wote wala daaira bakay wote wala jamaa bakay wote ñak ta bok bum la te dem ginaaw lima yuhyikum ma nga ca moy luy dundal sa ruh nga ca ru dafa soxla lek soxla nan ni yaram soxla lek soxla nan xam ngeen yaram boko xagne lek xagn ko nan day dal di lof naka non ru momit dafa am lek bopam am nanuk bopam waxtu boko xagne ak lekam ma nga xagn ko ak nanam mom ru day dal di lof seigne touba nak sun bolam jox ko digalal wote jaarale ko ci lamiñu ab yonentum ali salatu wassalam lalla salam sun borom dane ko wadda ayyan ila lahi bi ismihi wa sirajin munira yow muhammad sallallahu alaihi wasallam wotel ci sama ndigal dina la jox lampe bi lay leralal
1: yoon wi ngay jaar dana la ko jox lamp yoon wi ngay jaar dana la ko jox lu ko waral moy ginaaw mo waré aw wan aw yoon fa wusun borom dana ko jox jumtu kay yi tax mu meuna wané aw yoon señ touba mi ko don momit ni nga xamé ni sallallahu alayhi wasallam laqku kay la wëru way la rawu way la mayit sama borom neena ma yow cheikh ahmadou bamba laqku kay nga ngir mucc ci safara rawu kay nga ngir mucc ci safara laqku kay nga ngir taxe ëlëk yowmal khiyamati akbar motax muni amarani rabbi bi an usharri'a bi annani malasun wa mafsa'u faman arada al khayra fi kiltay darayni falyalus bi sama borom moma digal man señ touba neena na leral al khaytu yonnabi sallallahu alayhi wasallam ni len man señ touba raw kay la man cheikh ahmed bamba wëru way la wëru ci man da nga mucc ku laq ci man da nga mucc ëlëk yowmal khiyamati akbar da nga taxé taxé bu mat muni kon nak ma ngi digal kep ko xamni bëgg na yiwu adina ak yiwu al akhirah na daw laq ci sama gannaaw bëgg yiwu adina ak al akhirah dawal laq ci sama gannaaw man señ touba muy jëm jo xamni sun borom daf ko fay yabal ñu mu wutu yanan sallallahu alayhi wasallam di wote ngir nit ñi taxé bëgg aw tour ba bëgg bëss ni ko xalé yi di waxé ba bëgg dara ji yëkëtiku tax ko jëmërlu tax ko woté tax ko jël mbéru lu ko tax jël mbéru bëgg ñëpp taxé rek bëgg ñëpp mucc rek motax mu woté sallallahu alayhi wasallam daan wax naan tuba liman balaghal mi'at rabi'a ba'd al-alf taxé dana ñeël ci sama xéet ñi nga xamni ñoo dajéek jëm ja feñ ginnaw jinni ba wala bok ginnaw témeru ñentel ba ginnaw témeru ñentel ba témeru ñentel bobbi ci la cheikh ahmed bamba feñ xam ngeen ni mu jeddi doona yi ulama yi dañ wax ni am nañ ay surut am nañ ay sart da bok ci sarti mu jeddi moy témeru xarnu bu nek sallallahu alayhi wasallam moko wax sun borom dana tan kenn ci jaamam ni mu yeesalat diine ji ci seeni xol yeesalat diine ji ci seeni ruh mu xam la ni mom yonnentou sallallahu alayhi wasallam témeru ñentel ba nak taxañal na ñay dajje ak mom ndax capacité yi ko yalla di jox ci sañ sañam ci ciobarem capacité yoyu le bari wul ñuko yalla di jox puissance biko yalla di jox ci sañ sañam ci ciobarem bari wul ñuko yalla di jox xam sair xam batin boole sharia ak haqiqa te dara lu ci mabbu morom ja niko ko yalla defale yombul gëna ab yaram ko ko am bari na ño xamni bu seen haqiqa fessé seen xol seen baganu sharia day dal di touru amna ñoo xamni bu seen baganu sharia fessé seen xol seen baganu haqiqa day touru motax way kat bani al kamilu man la yurfi nuru ma'rifatihi nuru warahi ki mat deug al insanul kamil deug lam parfait deug moy ki nga xamni lam parfait deug moy ki nga xamni day boole ñaari puissance yi sharia ak haqiqa benn dem ci morom ja señ touba lool la ko yalla defal radiyallahu ta'ala anhu mo tax mu ni ku bëgg mucc ñëwal wëru ci man gañoñu ñu nango am benn borom bu leen yilif bu dul seen borom bi leen bindite mom leen duñ nango kenn di leen commander ku dul seen borom gañoñu duñ nango kenn ku leen di commander ku dul seen borom rek rabbi sitti wa jalla bo leen bëgge commander te do seen borom dañ lay repousser lolu moko jotalek tubab yi nit yalla yi bari yu ñu ray lolu tax ñu lay leen moy dañ leen di bëgg commander ku dul yalla da leen di bëgg commander ñu reposter ci duñ am capacité bu melni bi señ touba am ñu far do xeci ray leen cheikh bamba nak yalla dako defal muy ko xamni nanguul kenn mom ko kudul yalla ginaa bi ko yalla moy ba nopi kenn dako commander kudul mom rabbis ci yalla alquran jingina ñi nga xamni nanguwuñ kenn mom leen kudul yalla dañ leena laaj ñu leen wayeen ban bur moy seen bur ci bur yi ñu ñun ben bur dong lañ am yalla la tuddu kenn duñu commander kudul mom inna lisina khalu rabbuna allahu samastaqamu wa tanathalu alayhim almalaikatu ala takhafu wa la tahsanu wa absiru bil janna allati kuntum tu'adun fusilat la nek sun borom neena rabbis la jalla amna ci sama gaay gaño xamni nanguñ kenn yilif len nanguñ kenn mom len kudul yalla sa bo len ne man rabbukum khalu rabbuna allah moy sen tont sa bo len ne kulen mom ku sen borom kulen di commander yeen ñu ni kenn kep ni commandé Allahu la tuddu rabbi sitwa jalla té lañ yow dédét duñ ca yam su mustaqamu ñu ni ciow ci aw yoon ciow ci aw yoon yoon won yoon wi gëna jup ci yoon yi moy yoonu siratul mustaqim yoon wi nga xamni dafa def direct aljana amul ñal amul gëllu gossé inna hatha sirati mustaqiman ñom fofa lañ tek seen tank mune dog gi ñu dog yoonu siratul mustaqim te duñ ko wacc mukk nungu wuñ kenn ku leen mom ku dul yalla regaluñ dara lu yalla bind mune motax yalla jox leen confiance ñu leen yeen bu leen ragal bu leen tiit benen bi ci dess moy malaaka yi nga xamni ñoo ma gëna jégué man yalla malaaka yoyu dina leen di jox ay information ñu di leen ko andil direct wa absiru bil janna allati kuntum tu'aduna kanazal alihimul malaikatu kanazal alihimul malaikatu ala takhafu wa la tahzanu malaaka yoy ñuy ñew di len wax ni bu len gis dara bam fex seen beut bu len gis deg dara bam fokk seen nopp kudul yalla seen borom no ngi len di beggele ni wallahi seen gannaaw bakkan fenn du doon seen dekk way fudul aljana rek aljana dong moy seen dekk way legi nak jami yalla yoyu lolou nga xamni yalla may na len ko ci ngeum ci koluté ci wéru seen borom nako yalla sallallahu alayhi wasallam waxe won ba nga xamanteni non ye ñew nañu dal ci kawam ba jekku ko mom ak ay sahabaam ñu wañu ko ñew ni ko yow sax nañ la far jekk li ben yoon lum wax hasbunallahu wa ni'mal wakeel الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمه من الله مولاي ньоญوغا خامني دانيو ويرو سي سين بوروم سين بوروم ييكتي سين درجه اك سين مقام با بوليني سين مروم دي خول داني توخامتيكو يالا ني لول دا فا ام كو امنا نجيغومي جار مايوماكو سرخيوماكو داماكاي جاي amna ndiek amna koubu mi jar koubu bu mi jar nak nit yalla yi dañ ci eppulante dañ ci tisle dañ ci metle motax sallallahu alaihi wasallam ni inna asadan nas bala'an al anbiya fal awliya sumal amsal fal amzal sallallahu alaihi wasallam moko wax muni mom gën gi mindeef alayhi salatu wassalam mi nga xam la ni ñi gëna tar am nattu ñi gëna metti am nattu ñi gëna tisu nattu ci xéet wi moy yonnati alayhi wassalam ñom ñoo gëna jégué yalla té ku gëna jégué safara gëna yek tangay wa ku gëna jégué safara yaay gëna yek tangay wa ñoo gëna jégué yalla subhanahu wa ta'ala seeni nattu mo gëna tis mo gëna metti mune gënaaw yonnati nak wali ya ci sus wali ñoo ñoo gëna jégué yonnati walli wi ño gëna jégué yonenti motax ñoomit angor wi ñokay gëna yëk yenen nit ordinaire yi ñoom walli wi Seigne Touba nak nek lu exception manam lu particulier ndax mom bi mu bokké ci kumul awliya yi ba nuppi yalla da ko tek natum yonent lolou moy li particulier ci mom moy mom mi ngi bok ci kumulul awliya yi waye nak yalla tek ko natou yenen ali salatu wassalam mu yanu ko niko yenen yi don yano andak jom ji yenen yi amone mom seigne touba yenen yi yobul ko dara lutal ni deew we sun borom neena sama ngeum gi man yalla mayewumako serxewumako dama koy jaay kep ku ni geumna yow yalla geumna la bolewuma la ken duma commander kudul yow sun borom ni lolou ko ko wax dana set ba xam deug la wala deet dana set ba xam ndax wax juju nga wax lolou deug la wala deet demal source an kabot sun borom dani asiba an-nas an yatruku an yaqulu amana wa hum la yaftanun ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين او كما قال تبارك وتعالى في سوره العنكبوت سن بروم ني اسيب الناس دوم ادمي دال دانيو جورسني داني نييو رك ني امنت بالله ماني غونغا ني ديديت نييو رك ني ما گمنا ماني احكاي موني dina len natou ma len di natou muy natou bobu ma len di natou nak examiner bobu ma len di examiner lama ci djiblu moy dama bëgg xam ñi nga xam ni ño deggu ñoy nit ñu sincère ña xam ni sincérité biñ am seen digg ak seen borom tabaraku taala ñu toll ni deew we duñ ko ci fell mu ni ma xamé len ñi nga xam ni dañuy wax di wacc yalla neena ñaar ñu la bëgg xam ci waxti ak ci wax wacc ñom la bëgg xamé tali bi bi mu ñëwé ni sëriñ bi aslamtu nafsi ilayka doxale na la sama digg ak sama borom loma diggal ma def loma téré ma ba lu ya ko wax sëriñ bi sëriñ bi ni la nangul na la ko nga genn nekk ci sa bop sa bu señ bi diglé lu neex sa bakkan kèn dula ci jitu waye sa bu señ bi téré lu neex sa bakkan loko bayyi bu señ bi diglé lu dis sa bakkan kèn dula ci seen ana jaayante ga né nga amana rek waye gëmulo nafiqi té lolou kat na la wër ni du légui lay soga am jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam am luñu ñew ni ko yow lañ doxale suñu digg ak suñu borom yonent ni ahakay nanguna waye ñom ñu necc seen bop ñu di leen tuddé al munafiqun loolu moy am ba légui ci suñu jamono ji ci sëriñ si da rawati nak suñu jamono bi lu toll mom suñu jamono bi ñu toll yalla xam na ni ko fi seen munaan ndigalal seigne muntaha lay jëfé ñi ci ëpp buñu jëf fuk wallahi juroom ñent yépp da fekk la cheikh muntaha digle di seen banex rek waye cey bu téré lo xamni ni lu neex seen bakkan la duñ ko bayyi mu bis bu ni mu téré fi lu neex bakkanu gaay yi bayyi wuñ ko ba légui am na ño xamni ñu koy wutul lu lay nan waaw talibé yi kay bank nañ seen ni tank waye seenum xel bank wut lool kay ko ni xam nako kenn ko ni xam nañ am xel du banku ñin balnu dafa melni réseau bi xamna moy faral di daw nonu lolu xamna kon bi ngeen ñukoy bal rek mané kon suñu baay yi nga xamni ñoo yaakaaroon sëriñ jamononteel ñom Abubakar ñom Omar ñom Ousmane da nañ bank seeni tank waye xamoon nañ ni seenu xel bankuul de waye sa bu yonent diglé kenn du len ci jitu bu yonent téré ñokay jëk ba ndem danañ ca nek légui yow mi nga xamni da nga gis sëriñ bo xamni da na ca ñal wa ya ko tu def sëriñ waye dub sëriñ légui nak bo jëlé sëriñ ci nek ci aw ñal bëgg leena yamalé ak sëriñ ci nek ci aw xal wax dëgg yalla togn mënu ko wésu kon ñu ko wessu du serigne sepp wala ñay neena bu ñepp yamon am ñu gedd seenu ciir ta dem masna ko wax genn kilifa bu ñepp yamon am ñu gedd seenu ciir dem yalla musta yamale yalla xamnu ko yalla musta yamale yalla musta yamale sun borom li dama bëgg xamé manam al farq bayna as-siddiquna wal kazibin ma bëgg xamé ñu sincère ñi ak al munafiquna yi lool ba légui moy continue di wéy lo tax way kat ba xam la ni nit yalla yi ñoo la sun borom di natto ngir lan ngir yëkëti seen daraja mune natto de kerkeranil awliya ku weddi li laj ko khairul anbiya ngir yalla kat xarit balay musibal ngir darajaal ko mbaata muy kuni bal mune kérok la bamba tiñu fa janam ba wetti ko yalla ba dem ma yomba ngir bëgg ram jamono yonen ba tuba aliman bala xamoo di yan ba yan bañu yanul qutba yi ak abdali ta at niñ ko moko fa raw gaay de ngeñ di wey tawatul bala suratul ahwan al amti la ya aw kama khala radiyallahu ta'ala an husayn musaka mi nga xam ni mom na to di kerkeranu awliya kerkeran moy lan moy escalier moy ascenseur bi nit ki di jaar pour dem 10e étage natu yalla yi ci jammam ni moy escalier yi len di yegi ci seen borom muni seigne touba nak bam gisse natou bobum len ko deungeñ moy roof ko melum yow rek yekati ni tegg ci sa bop ta dem yan bobu nitu yalla yi bari gisson nañ ko waye kenn ci ñom musu ko ñeme laal kuñ ma sa wax ñeug rek da ngay daw yan bobu kuñ ma sa wax ñeug rek nga sam ko saw xel ba seigne touba sax wax na ni biko yonnou sallallahu alaihi wasallam feñu fi ci daru khulus xamal nako niko yan bi ngay bëgg yanu day ndax seigne touba daniko man dal da bok ci natou ba ci yan ba moy koka yanu ko ne koka yanu ko ne li abou bakkar ak omar mel ci yonnati bi non ngay mel ci yonnati bi bu yonnati bi geso gis la bu lambe daj la boko xole gis ko boko lambe daj ko natou bobu kep ko ko yalla jox ba nga réussir ko motax biko seigne touba réussiré bu gesso daj yonent bu yonent gesso daj ko kérok biko xamé ni sallallahu alayhi wasallam xéñu nako ci darul qudus sallallahu alayhi wasallam bi seigne touba sanné beutam seen mbolo mu ne ci ginnaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu di len tuddé ahlul badri moy ñi yalla wax ni mba yalla na leen lu ngeen defati jigna len ben dekk way do ngeen am moy aljana amul fenen fu ngeen meuna dekk fu aljana yeen aljana do ngay seen dekk way lolou ahlul badr la ko yalla wax garantie len ko ahlul badri lu len ko may tour deret bi yalla dogale seigne touba gis mbolo momi nga xamni fu yonent bi dem ñokay accompagner Seigne Touba ni man li kenn gënuma ko bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam top ci gannaawam bu lambe daj la bu xolé gis la bo lambe daj ko bo xolé gis ko muni sallallahu alayhi wasallam waaw ñi la accompagner moy ñan liko ñi moy ahlul badrin ñi ñu yëkëti won drapeau l'islam ba muni ka man de ci gañi la bëgg bok groupe bobu ci la bëgg bok yonent niko yi yow groupe bi bok ci doyna war de danaka man nga xni wess na de danaka man nga xni dey yembul de ndax la ko don maye wessuna passé na lu koy maye li tour deret moko lan maye li mom tour deret donc moy jakarlok say non di len jam ay xej ñu di la jami xej mo ci taxa bok ne ko ta lolu wessuna Seigne Touba ni ko ah yore marchandise ni te diko jaay de mi borom bi baraka taala dem ko laajal ba xam ndax amna leneen lum ko meuna wéccé lo xamni wéso gul ndax dina yor marchandise diko jaay xaaliss liquide am ku ñew mu man ko ko jaay ci wéccé ko benen matériel mu niko laajal ma borom bi ndax ginaaw jihad dong ko don maye te jihad mom wala mbina da xamna leneen luñ ko mëna remplacer mu niko waw sun borom neena amna leneen lu ko mëna remplacer moy nattu nattu waye nattu bi nak bu ko sabakan atul da ngay faatu fi sase nattu la bo xani nattu bu tol nin yiñ doon nattu yonent yi lañ lay tek alayhi wassalam té lol bu ko sa bakkar at ñun da ngay faatu té man yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yow señ Touba dama la bëgg mbeugël go xani bu ma sañul wëñ sax dula laal wëñ ndax bëgg guma la bëgg rek téñ ci bañu duggu mu ni ko bu gëné mum mako yalla yor ruugi waye bu fekké ni sama borom téel na ma sama ruu ci sama bir yaram wallahi sama jom atal nako ñu ni kon ay ci motax muni natto de kerkeranu awliya ku weddi li lacc ko khairul anbiya ngir yalla kat kharit balay musibal ngir dala jall ko matami kuni bal yalla waxtu wala tegem natto rek ñaar la ci djublu yekati sa dalaja ba djegal la say bakkar seigne touba ni ko man d'accord na li moy sababu yoonu geejgi ben la ci sababu yi ben la ci bi lol amena ginaaw sun borom gassena ko ak nonam mu wara jamarlo ak ñom sun borom xamal ko ni ko nak Touba mom ar nga ko ar go xamni wax deug yalla dootuma yabal ab natt mu di la fi fek kon da ngay genn Touba lolou may sababu mu genn Touba dem sañ ci mbacke bari xeyna mu ñew ci mu waxtaan ni ci sunu kanam waye lu meena xew moy bu ko yalla gassé ke nonam noni jog ngir tumurankel ko natt bi la ci bokku tumurank bu metti do gis sa mbokk do gis xarit do gis wëllere do gis soppé do gis kenn ay non yo xamni dañ lay ëmbël mbagn yalla sanni xol ci seenu xol ñu bañ la mbagnal go xamni amul fu mu tambalé amul fu mu yam natt bobu le sun borom tabaaraku ta'ala tek koko mu dal di xamni nak natt bobu mum fas ñuko yéene yanu ci jomam ci ngorom ci fulam ci faydam ngir jot ci ñeug gi nga xani mom la ko sun borom bi jaay lool tabaaraku ta'ala motax bo demé ci khasidam ga lay xani bok na ci li tax non bi yobbu ma fa gëna sori ma sori say bok ak say xarit ak samay soppé muni du lenn ñu bëgg ma tum rankel rek man yulkhini fil bahri rawma qurbati waya fasadni min al ilahi qurba wala qurbati muni non bi ben intention do nga la amone moy sanima ma sori say bok ñu tumurankel ma jema humilié mo doon seen bëgg bëgg mu waye ndekete sori gogu ma nara sori say bok wiit gogu ma nara wiit moy sama jégué yalla moy sama doliku ci sama borom moy sama doliku ay maqama fasadni min al ilahi qurbati motax sama jégué yalla sax da gëna gaaw gëna yok muy tawaytu tariqal kham waxtam ci dayhi jojje ngeen di deg mi lolu amé mom seigne touba duko yalla wone natt bi mu war ko yanu ne deeng nga yanu natt bi sun borom niko nak ginnaw natt bi yonent nga yor mom la la natt ma ngi lay wax lama waxon yonent yi lan la waxon yonent yi ali mo salam yonent bi sallallahu alaihi wasallam xex nañu mom door ko ba dem ba ñem jëm nañ ko ray tanté ko ray ba tay limu la ci tiss ak naqar kenn mënu lako wax waye luko yalla wax fasbir kama sabara ulul asmi min ar-rusul ah ya bëgg bok ci borom daraaje yi kat kon baye bo def ni gaaya defoon ba gaayo yalla mune ko ulul asmi ulul asmi juroom lañ ñoy juroom yi gëna jëgé yalla ci ay yonentam ci ay xaritam ci ay soppem ulul asmi min ar-rusul juroom lañ ño gëna jëgé yalla ci mbolam yonent yépp alayhi wassalam nga xamni seen digg ak seen borom amul ben intermédiaire alayhi wassalam mune yonent sallallahu alayhi wasallam defal ni ñoom sallallahu alayhi wasallam bokku na ci ulul asmi woné ci bobu sax dina Musa alayhi salam dina Isa Ibrahim Nuh setal juroomi yonentuy yimal limal liñu dacc ci tis ak naqar ak bala dina Isa kagn lako yalla bolé ci sayyidina Musa kagn lako yalla bolé ci ul asmi moy bako fir'auna sekkutele bam ni ñong ko ci kaw geejgu kërang la yalla jël yëkëti sayyidina Musa bolé ko ci ul asmi ndax confiance bimu am digam ak boromam xamni yalla du wor yalla subhanahu wa ta'ala du trahir yalla subhanahu wa ta'ala foko tollu mu tollu la fa ko waral moy ay nonam dañ ko sekkutal ba mu taxaw ci kaw geej gi mi ngi ci tefas gi te amul fenn fu meuna jaar talibim yiko yaakar and ak mom niko ina la mudrikul ba xam nga ni noni dana ñu jot raynu Musa lum wax wolu gu wolu yalla tax mu ni kala kala inna rabbi ma'i sayahdini ma ngi and ak yalla te yalla dana ma jox solution gis nga gañu and ak yalla gañu and ak yalla solution xaru yu ko fenn fudul ci yalla rek tabaraku taala ñu wolu yalla deug deug solution xaru ñu ko ci kenn ku dul yalla kala inna rabbi ma'i sayahdini ma ngi and ak yalla te yalla dana ma won solution ibrahima kérok bañ ko sané ci safara wa bi nga xamanteni sayyidina jibril feñu nako niko ndax ma way saf ma fay safara bi dañ ko jugal sama digg ak sama borom muniko ko ndax do demander yalla ñaan ko bok mom mu fayal la safara bi muniko xam gi mu xam sama mbir jëru ko yalla ma gëna jégué sama buñu xol señ tuba neena moy bam ne ñokket jog neena ay bi la yalla waxante ak mom bi mu waxon yonent bi sallallahu alayhi wasallam fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul bo beugé bok ci gaay defal na gaañu defal borom tabaaraku ta'ala waxtu wu nek dalay gasse ak say non dalay gasse ak say non di xol ba xam foko tollu ak fum la tollu tabaaraku ta'ala dina ayoba kenn la ci ngin la ko dal ci tis naqar ci bala ayoba alayhi salam iblis won nako lu nek lu mburu layul ci tal dina ayoba dafa bari won wërseuk bari alal bari njabot mborom bu lay natou leg legi ci njabot gi lay doon lele mu natou la ci alal lele mu natou la ci sa yaram leg ayo ba ali salam dafa nekkon santa kon ku manono sante yalla la comme lu melni liñu seigne touba di wo muy sante yalla ayo ba da ko manon lol ba sun borom diko woyé santa kon bi waxuma nak santa kon bo xamni mom ay sabaram la yor di feug di fecc goor ko jiyen jaxaso santa kon bobu mom waxumako lolou mom ken xamul lum doon ken xamul yor ay sabar goor ko jiyen jaxaso ñi tegg di fecc ñu nan dañuy sant lolou li man xawmako ci l'islam xamna dal ci l'islam di mu jo xamni ndegum xolam fess na xolam mu def li ñi wax du keut lolou l'islam xam nako nga xamni bim koy def hala bimu nek diko def yalla du ko ci bindal bakar waye bu ko weso rek yalla bindal ko bakar dina jahfar xam ngeen ko te rabbiko sallallahu alaihi wasallam ne ya ma gëna niru ci li yalla bind lolou daf ko def hal mu contane ba juk dal di nakase ni wala dox nakase bi mu nakase ci hal bobu dafa laaj yonent wa ndax lima def haram na sallallahu alaihi wasallam ne ko fi de aramu fi waye fudul fi nak aram na fi hala bi nga tollu ba nakase lolou mom grawul waxon na ni amna ko dan nakase al cheikh salim mané nakase mbobé amul bakkar dé waye ñiko ci top ndo nak bolé ko ki sabar ñoño am bakkar waye mom nakase mbo amul bakkar ndax hal la waxon na ni sayyidina daoud alayhi salam mi dana nakase al sun borom ci bopam dana waqante ak sun borom ba ag ci halu di nakase mom sayyidina daoud alayhi salatu wassalam ayo ba ali salam yalla daf ko natto mu am njabot am wursuk waye mu nek nak cyamta kon ba yalla diko tag ci asmani jurum yar iblis di def fum jaar ci jawu ji rek gis sun borom bind fa nihmal abdu innahu awabun away gatcha ngala ma sama jambi ñu nan ayo ba mum dal cyamta kon la rek koko fek mi ngi sant boromam dara ja ji nek ci sant yalla iblis añane ko ayo ba ali salam ani waaw sun borom jam bi ngay tag xomalum def bang koy tag mune ko ah mon tenta kon la daf may sante fu mu tollu lol la def motax ma diko geureum ko sante mayit mune numi def ba du la san ling ko jox ci wërse ling ko jox ci teranga ling ko jox ci njabot faaw mu sante la fofu ngay xame ab jam fim na am la ño xam neena ñi ngi tiant waye tiant gi gep kat da fek nu am afiya tant gi gep da fek ñu am njabot tant gi gep da fek ñu am xewal waye am ñu xamne buñu amuti xewal buñu sant de legi nak suñu borom ni waaw iblis yow yaakar nga ni sama jam bi may tag ndax tanta kon la yaakar nga ni njabotam ge tax mu di ma tant yaakar nga ni alal ge tax mu di ma tant am ñu xamne buñu amul alal dootu ñu sant di iblis nako waaw waaw alalam gi do nga tax mu de la sant da am wursuk rek amna ñoo xamne bu dara nekkul ci seen poche kéro kenn du yendo jamm ñi fuñ fuñ rek ak mer mu ne ko ayo ba nak bokul ci ñooñu de ayo ba alalam gi taxul mu di ma sant njabotam gi taxul mu di ma sant bo yaakaare ni lolo tax yow iblis mayna la katan demal nga seeti ayo ba alayhi salatu wassalam iblis dal di soppali ku ngelaw lu bari dal di ñew mabbu keri ayo ba yépp ray njabotam gep yaq tole ayo ba yépp alayhi salatu wassalam yaq tolem yépp ayo ba di seytul dara dara dara lulu jenn jëmam ak soxnam tundum ayo ba continuer di cyamt rek yoretul dara jabot gep jeexna alal ji jeexna waye ma ngay continuer rek nek ab cyamta kon iblis ni koy sun borom ni iblis ñaw luma la waxon newon na la alalam gi taxul mu di ma sant newon na la njabotam gi taxul mu di ma sant ak cyamta kon la muy sant ngir yalla mune ko waye batay kat des na kat man na la sant ni ndax ma ak wiruk yaram waye wallahi boko tegon ak tawat ci yaram bi wallahi boko tegon tawat dutu la sant mu borom ni ko ah yaakar nga lol lo mune ko mayat na la katan demel nga seti ko iblis ñew fek yent yalla ayo ba julli takosan ba tok di def ay lawratam iblis tim ko diko euf ngelawal toke diko euf ngelawal toke muy dugg ci yaram ayo ba mu diko euf ngelawal toke muy dugg ci yaram ayo ba ba ayo ba alayhi salam yaram wi newi di fonki bu mujji lolou deratal ba yag mu deut yaram wi di soti derat ak deut fenn fu nek kudu soxnam munu ko jage ba mujji wa dekk bi ci seen bop ni ayoba nak deug deug bo muytu mu walu ñi li dal di jël ayoba sanni ci gënaaw dekk ba ayoba tuddi fa continue di sant yalla di wax alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah lasi bi ni'matihi tatimu salihat iblis nak dal di jaxle rus torox ndax jappul ni ak jam ngeumam yegg na fi ak doylo yallam yegg na fi ak wolu yallam yegg na fi bi lolou amé nak ba sun borom xamal iblis ni ko amna jam ño xamni ak lu mbir jafé jafé ak lu mbir reey reey du té seen xel du juk ci man mukk du tax seen xel juk ci man mukk te fuñ tol dañ may sante ayoba mi alayhi salam ci la bokk dal di jellawat ayoba wëral yaram wa joxaat ko njabot gu raw gam ko joxon joxaat ko wërse gu raw gam ko joxon koku moy ayyuba alayhi salam iblis ku ma sa samp gettu yalla taxaw na ngir sempi ko ku bëgg gas teen bu julit ñi naan ngir taxé iblis taxaw na ngir sak ko leg leg mu doon iblis ci bopam waye leg leg iblis day yabal kenen kenen kan man na don sax sa xaritu ben bakkan man na don sax sa dom man na don sax sa soxna moy da ngay gis nit ko xamni nit ku yalla def ci mom tawfiq la muy orienté nit ñi di len tek ci alal kitab wa sunna di len wan yoonu jëm ci yalla di len yé di ubbi sen bop di ubbi sen xel di len wan yu nga xamni amul solo ak yi nga xamni amna solo mom momé di def lolé mbolo mi dal dikoy commencer deugmal ndax lan ndax yalla nam mëna ci ñoom ñu taxé kon tambali na gas ten bo xamni ko ca nan taxé waye ben nga gis ay bokkam ben mudi ay doomi bayam mba ay nonam mba mudi ay dekkandum taxaw cem ci gas ten bi fat sak ten bi nuñ koy defé moy dañuy tek ci am deram lu bon lu ñaaw lu safano dañ koy tuumal lu nek ñu len yabal iblis len yabal lu seenu mon de iblis len yabal iblis sa jaar ci ñoom ngir bëgga sak ten bi nga xamni yang koy gas te ko ci nan taxé mu ñew ngir sak ko te mom mënta ñew directement mu dal di koy def indirect jaar ko ci say bok mba ci say xarit mba ci say dekkelo mba ci say doomi bay ñu di la tuumal di tek ci sa der naka sudul nona mba say fami mba waye iblis mom faaw mu ñew rek xep ci ciara ji suuf bu la yalla deful tawfiq yow da ngay dal di wagniko daw ngay tek tuuma jo xamni doto ko atal da ngay daw bu la yalla deful tawfiq te bo dawe rek te en bi sakna dañuy tek sa der lo xamni da nga nan rusiti na ma genn ci penc mi di wax yalla neena yonent bi neena lol mu rusiti nako iblis jakku na la da ngay dem ci pinch mi wax la nga daan wax def la nga daan def danañu dem ba mujj ñu ne ah ay la yewen ndekete wo ay la yewen mo ci mujj di ay la yewen do nga ci mujj fek ay du massa yewen nak aw ay mom du massa yewen ay la yewen do nga ci mujj fek aw ay du massa yewen tuma ju ne man nañ la ko tek waye lolu bu taxay nga rocc ko ba daw ba leex nga affronter len a dedet yow na cene bi da nga nar cene bi sax fek iblis de man nañu bañu don sax seenu mbon ñom waye iblis li mo jaar ci ñom iblis waaw yahya ibn sakriya alayhi assalam nuko iblis fexele moy daani ci pinch mi di wax yalla neena yonent neena bu jaar fi texe bu ñun wa jamono joge bëgg jëbulé sa ñun wa jamono won leen ni sëriñ ci nangam ngir bëgg rek atteindre seen objectif taxna ñu tuumal sëriñ ci yaral na leen sax naan sëriñ ci yaq rew mi sëriñ ci leen xañ tra nga ngir bëgg rek ñu won gënaaw sëriñ ci ndax bëgg ci kaddu sëriñ ci rëcc leen ba xalé yi nekk seen bala xal mada bañ mën leen nax Sayyidina Yahya non la doon def da doon genn ci pinch mi di waar ni yete ben bis mu dem ci ben groupe di len waar di len ye ñoña gaddu ay yeb dal ci kawam comme niko wa resusu soy di defé borom xam xam yi xam nga ab borom xam xam nga jël sa nga jël photom taf ko yak ko lu mel nim xey woor na la ni bo amon fitu yor aw yat song ko ding ko def comme nako jamono yi yahya nako ay gayam def won nitu yahya duñu faq yat top yahya be ko ray dina yahya daw ñu ngi daw mu dajé iblis soppliku gor gu rafet gu yiwu mu melni ko bok mbax fek aw ay dong la yor mu dajé yahya ci sakriya la bëgg wax mu dajé sakriya alayhi salam sakriya la bëgg wax dé sakriya sayyidina sakriya la mu dajé sakriya pour ñu war ko exécuter war ko ray mu daw tey ci loxo bi ya nabi allah wa loy daw mu na xana gisoo sama noni dañ ma bëgg ray mu ne ko yow xaritu yalla bu toll ni yow bo ni won kun rek ñepp dé ba jeex boone won kun garab gi xaral garab gi xara nga dugg ci noppalu duñ la gisati mu ni ko wax nga deug di mu ni garab gi xaral bismillah mom sakriya garab gi ni xareet ñaari xar sakriya dugg ci digënté bi ni garab gi delul garab gi delul légui nak bi garab gi di delu iblis dal di profiter fofu dal di tey ci lafu mbum sakriya tey ci lafu mbum sakriya garab gi delu képalé mbumi gañi ñew daw bëgg romb iblis iblis é kay kaylin kaylin wa ku ngeen di sét ñu ni ah ñun yent yalla sakriya lañu sét sakriya mu ni kaylin mi ngi ni mu ma ngi ni fi la dugg gañi daw dal di jël ab si bi nga xamni ñom la ministre di sié ñu si garab gi ba garab gi dag ñu tek garab gi ci si bi ci digg bi diko si ba ak ci bopum sayidina sakriya continue diko si muy xaar jëm ji ba ak ci xol bi neñu fofu yent yalla sakriya dem na bay bëgg wonku yalla niko boné oh ma farsu tour ci diwanu yonenti mom kay dialek sa ngëm rek waye bu wonku mukk ñu sié sakriya ba def ko ñaari xar wi jaar ni ma ngi jéglu waram xam xam yi liñu tuddé sabqu lisan daf ma dal ngeen baal ma moy bëgg wax afar ni bé def na misal na len ko batay bo xolé waxtaan wolé passé dimanche amna beuy di bari ma doon wax nan mi ngi ci raay fekk ma nga ci jasbul khulub waye sama lam lim dëkk tuddu raay taxna rek beuy mo waxat rek ni ma nga raay fekk lolu sabqu lisan la na ngeen mako baal waye bari na ci yo xamni ci jasbul khulub la nekk moy émission bi passé moy lima dal légui ma bëgg wax sakriya far ni yahya yahya doomi sakriya la momi xam nga dañ ko ray momi xam nga dañ ko ray comme niñ raye bayam nonu ci siyé ko mom tamit dañ ko ray tay yu bari damay bayyi sama xel rek mu ñew ma diko wax bindu mako lolu moy tax ñeen bal mako inshallah taala même yahya mom nga xam ni doomi sakriya la te ma tuddu ko légui momit dañ ko teur rendi baka ci put baka ci put bi yonent yi demé ba jeex nak wali wi ñew ñom tamit jaar yoon woow ci tiss ci naqar ci bala nañu sét ku melni imam ahmad anbal mi xane mo mujj ci borom ñent ngir yi lim daj limu daj nga xamni sayyidina imam musafi déclaré won nako ko bu yagg liko gënt na gis yonent muni danañ la nattu nattu bo xamni boku muñé yalla dana yëkëti sa daraja ëlëk yowmal xiyam natt bi moy lan moy dañu bëggono wax ni yow imam ahmad anbal waxal ni alquran bindef la alquran bindef la xam ngeen alquran kalamullah la ñu bëgg ko wax lo ni ko waxal ni alquran bindef la comme bindef yi daan nañ ko door suba ngon niko shayr bu waxe ni ahmad anbal ma rawon ci ngirma témer yar la daan añé karéré manam suba guni dinañ ko dur témer yar dinañ ko dur témer yar ngir wax loko niko waxal ni alquran bindef la ngol gu nek ñu dur ko témer yar wax loko niko waxal ni alquran bindef la nonu la señ touba dañé ci tiss ak naqar ak bala ci nattu yi ci bisam bi mu nuy wo lako ko yalla tégué won muy fukki fan ak juroom ñet ci wéru safar Seigne Touba nek muñakon bo xamni muñum amul fumu yam muñuk Seigne Touba jomal na mbolam yonnati ali mo salam jomal na mbolam kumul awliyahi waye jomal na malaika yi nga xamni sax amuñu banex manam muñuk Seigne Touba jomal na ko yalla sak defena dingen bako ci ahmadou kabir mbay di wax nan ko bam koy way nan ko wa sabruka fa kha sabran nas ata samawt bihi ila ahli al maqam ay yow seigne touba ya meuna muñ lolou ko ahmadou kabir wax ay seigne touba ya meuna muñ yow dal muñ nga muñ ba egg ca njab garab ak muñ faqa bu mujj wayam yow seigne touba yegg nga fa ci muñ yegg nga fofu ci muñ muni ahlu sabr way muñ yep yow seigne touba ya len faré kaw lolou lako cheikh wax ahlu sabr mbolam way muñ kat yi yow ya len faré kaw yow seigne touba waaw yunus sallallahu alaihi wasallam da waxon ni as-sabru nisful iman muñ moy genn wal ngëm muñ xajon ngëm ci digg bi genn wal gi moy meuna muñ moy meuna muñ am ñu xamni muñu ñoo muñ dara yakam ci seen adina ba buñ de yootu dara sax buñ ci yexé jot jaral na len salik jaral na len salik muñ sunnat allah lati qad qalat min qabl wa lan tajid li sunnat allah tabdila al qur'an la suratul fath sun borom neena sama sunna moy sama aada ci kaw suuf lima aada wo baxo ko def ci kaw suuf mina muni moy li moy bo beugé li dama la koy jaay li mu neexon yalla mu may lako comme niñ ko waxe ci wolof yalla ma may nangam te dula ci tek ben nattu waye dedet sama sunna man yalla sama aada man yalla sama bax man yalla moy bala mala jox nattu la sunnat allah lati qad qalat min qabl ñafa jitu ñep fofa lañ jaar ñi fi jitu ñep fofa lañ jaar kon yalla may nangam waxin la waye yalla lay jaay bo gisé nak ñun yalla la ko may moy ñeug gi mu la ko jaayé boko multiplion ba mata téméré julli milliards yoni jëruko ak mbaxam la la ko défal rek waye defuloko lu jaar lool waye dana ko wutal sabab nak dana ko wutal sabab ngir kenen ku ko bëgg dana ko wutal sabab dana ko wutal sabab fana misalon na len ni jaay yi bam bëgge may jarbaat ba domam ju jigen te bu ko wutal sabab te mom dom ju jigen ji ak jarbaat bi ak ko xamni ni dañ ko ko jox mu yar ko jangal ko jarbaat bi la gëna yéene dom ji ke ci mu yar jangal ko mu bëggul ay sabab nak pour may ko dom ji mu xamal jarbaat bi ni ko buñu démé ci pinch ma gënaaw yeen ñaar ñepp ko bëgg mënu mala ko may wacc ko légui buñu démé ci pinch ma dina fa indalé jaan jo xamni wékkina bañ ya boko jappé dula mat su ko dé suma sané jaan ji rek ni ku ko japp ma may la xalal bi yow nga ndaw japp ko su ko défé ndaw si nek sa soxna waye gis nga ba nga xamanteni ni lal nay war rek ak tiaxan la yalla daldi indi lamu baxo moy fu dëgg fekk neen da na ko jagg ruur ci suuf ba mu sanne jaan ja jarbaat ba wara daw japp ko ah xelam ang ci la ko ni jaay joxal na ko ni jaay ndax jaawale wok ni jaay est ce bi ngay dindi bañi setna legi waaja mom dem ni nekk jaan ja ñu may ko ndaw si borom tabaarak wa ta'ala li kulli shay'in lahu sababun mir mu nekk day am fu mu ko jaarale day fu mu ko jaarale motax bu la natto natto bi dana metti waye nak amna lum ci nam amna lum ci nam leg leg nit tek la tuuma ëpp la doole jaay la daraja mba maqama mba aw tur mba fami sangam la bok bu yobbu la kasso fekk boba sun borom mo nam ci yow ak yëkëti ku daraja ak maqama fekk na bo bo di mul won kasso kenn mën na la baña xam waye dem gi nga dem kasso nak far ci la yëkëti say daraja ak say maqama ant yalla yusuf alayhi salatu wassalam ci dem kasso la daraja am jaara yëkëti ku ak maqamam ak daraja am señ touba ci nek prisonnier ci la daraja am yëkëti ko ak maqamam ak daraja am prisonnier bu ko baña nek waye na nga fexé bo bul ko nek rek ci toñangé lool rek mo ci am solo bul ko nek mukk ci toñangé def saw toj ba nopi ni duma dem kasso loolu mom ay jaaxaan la waye buñ la toñé yobul fa nak na la wër ni ñeegal lu dapeto ci xegu dapeto dala ji ñu yëkëti ko ëlëk yowmal khiyamat akbar lool rek lay jur defana ni nay gaay ku leen yéewon ni leen diw sangam day bu ngeen ko tuumaalé ba yobbu ko barab sangam bu ngeen xamone ni la mbir mi mujjé di ngeen ko def reccu nañ ko fekk boba yalla ko nam man na baña doon seenu mbon sax waye yalla bëgg jaarale fofu mbir yi ngir bëgg yëkëti sa daraja ak sa maqama ila akhiri ila akhirihi waw yalla bind adina indi fi ñaar deug ak neen ñuy songo jamono bu nek ku nek di jema fexel sa morom waye suñu borom neena yag yag deugay faré kaw wa ja'ala kalimatu lasina kafaru sufla waye wa kalimatu llahi hiya alhulya wallahu hasibul hakim yalla hasis la yalla hakim la hasis la hakim la hasis la lum def non la ken munu ci tous waye hakim la lum def amna lutax yalla hasis la lum def ken munu ci tous waye hakim la lum def amna lutax
0: motax mané li kulli sayyin lahu sababun
1: sun borom néna man ma def nen ak lumu kawé kawé ci souf rek lay

0: Ah, ouais, au cas où le game.
1: motax yalla ay xaritam da len di gassé ak sini non kenn ko ne nak balay indil rek non ba tollo ak yow ci misal legi ku ci ni sa dara ja toll rek la say nat di toll borom neena ci alquran fa zalika ja'alna li kulli nabin adwan sayatin al ins wal jin yu'a ba'dhum ila ba'd nga an'am man yalla ma dogal ci sama mbax ci sama tab ci sama hakim ci sama hikma man ma dogal ni képp ku am solo ko xamni bu ne dama ni nit ñi déglu ko képp ku am solo ko xamni buy wax doom adama yi bayyi ko xel ko xamni buy wax nit ñi dañu ko top ko xamni buy wax dana wax alquran ak sunna ko xamni buy wax dana te ñi ci alal kitab wa sunna man yalla ma dogal ca koke niko dana yabal ndiranum saytane ak ndiranum nit ñu lekkalok ndirani saytane yi ñu wër la di ngañ ci ngañte sa derbi ngir bëgg rek nga delu gannaaw di bëgg nga delu gannaaw li kulli nabin adwan sayatin al ins wal jin yu abadun ila ba ben ci réseaux sociaux yi ñu ni dañuy yak sa der di la tuumal di la taf wa ila ci radio ya ci baraja di xew wa ila ci gendarmerie wa ila ci police ba wala ya ci kasso ya wa ila wa ila waye faw rek lool dana am ñu nak loolu ñuy def ñom nit ñi ak saytane yi ak jinne yi man yalla ma leen di def ñu coordonné wu nek ben jinne yi di jox waji solution ndax doom adama yeneewul morom doom adama am lu bon waye sa bo gisee ni doom adama bi mi ngi jël dara diko tek ci kaw sa kaw te mu woor ko ni mom bu mi mulay solal bu sañon kenn du ko ko solal dalay woor ni ki jamono bi muy def lolou du mom waye shaytané ko dugg yu hala wax sun borom yu hala wax yu ha ba'dhum ila ba'd shaytané yi ba jinni rek ñokoy sa baat yoyu diw sab nona diw nangam diw boko shaytané am na ñu xamni ag na ci dem ba jaral leen ñu ray la ben ñanga ndort ni nit ñi deggal nañ la nit ñi bëgg nañ la nit ñi fonk nañ la ñu añale la mbolo mu bari wa bokk yi mbolo mu bari lu muy jariñ mbolo mo xamni luñu bari bari bo de buñ lay suul ke la ci gëna bëgg moy jëk ci bu pelam su sart ci sa kaw ñoñu ban jariñ lañ la am lañ la amal bu wara tax nit ñi bañ la ban jariñ lañ la amal bu wara tax nit ñi daw la ba nit ñi di la tek ay tuuma ban jariñ yow yow go fi di barki dem nga fi ñew leg nga joge fi legi nak nga nara duggal sa loxo yow yow shaytané man la ba nga nara duggal sa loxo ci bakkar bobu dara jëlu ko dara dara dara dara dara dara jëlu ko dara Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu ta'ala anhu yara bañ ko ne wa yow dereti Ousmane lo ci xam mune xana la ci xamone demb ak barki demb moy barki demb fexena ba saw lamiñ taqul ci dereti Ousmane sa loxo taqul ci dereti Ousmane kon duma xaar ba tay mari ci taxal sa lamiñ ba sa loxo am fulla ngok ku am fulla ngok waye ab sénégalais mom dama yalla bal mom di def lolu mom day wali bañe mom diw bañ na diw nako bañ parce que diw sa xarita e waye ndaw diw bëgg na diw kon da ko wara bëgg for force parce que diw sa xarita e waye ndaw julit du doxé nonu julit du doxé nonu de nit ki dang koy xol ba gis ci mom yalla bëgg ko ngir yalla ku la ko bëgg bañ lo nga lank ndax yalla tax nga bëgg ko ndax yalla ngi ci mom nit ki bokay bañ dang koy bañ ngir yalla ku loko bëgg bëgg lo nga lank ndax li tax nga bañ ko yalla tax nga bañ ko ndax yalla niwul ci mom li lañuy bëgg nit li lañuy bañ nit borom la xëdëri wax nako way top ci ginaaw nit di sëgeur sëgeur yi da bañ diw kon nako ko bañ le di sëgeur sëgeur yi ci ginaaw ndax doomi diw wala ndomba tank sangam lam wala kilifa ya ñak fayda ya wayx bop da ñak fulata wayx bop وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا سياتي الانس والجن يوا بعضهم الى بعض القران لا يو كين لا بغا باج لو خمو تي موم دارا لوكا باجي لول خم غا نكو بغا يالا لا كو بغا يونتي بي لا بودي مريد كو بغا سيغ توبا لا بودي تيجان كو بغا شيخ مدي تيجان لا بودي بودي بودي ام كو نيو am ay contacts yu dox seen digënté yow nga bëgg sukkandiku ci ko ko far bañ waji yow

0: ya ñak fayda wala mu wër la ni yow diiw mi li ñi wax gisoko nit ñi bëgg lako bëgg lo far force imposé le pour nga bëgg ko waye ndaw amna ben way ñin balma ma ma so wacc la fa wa diiw do ñu dimbalé ngir yalla nga bëgg diiw ndax ku bëgg baay da ngay bëgg doom mané ko bam dess doom yont yalla no muni karaj mané ko bam dess doom yont yalla no kanaan man di bëgg na no way bëgguma kanaan de no mom bëgg na ko lol al islam waye kanaan doom ji bëgguma ko de ku bëgg baay da ngay bëgg doom foko jang ci ban tire bu baye baxé kay waras nako bëgg bu doom boné nak tégal fele ban tire nga ko jang kon nit yalla yi faaw sun borom daf leen di boole ak seeni non lele mu nek ay jinné lele mu nek aw nit lele mu nek seytane waxon nako ci waxtani wessu lele nga turu yalla diko sikka jinné yi xamni turu yalla wi bis bo joxe secret bi ya len di yilif buñu sadon nit ñu andi nit ka ci yow boko ñaanale mu wër bo len bayilo ñu bayiko jinne yi duñ la may nga accès nga am accès ci lolu duñ la ko may da ngay xex ak ñom tay ba kërang ngay am accès rek ben ñom jinne yi leg legi dañuy ñew jël sa jëm yow ñu rok sa jëm dem di lepp ci saw tour ñom jinne yi de sa jëm lañ fa yobbu di lepp ci saw tour luñ ci djiblu moy dañuy lepp ba nopi duñ ko fay su ko defé nak ñu di la tuumal diiw fi ñewon lepp ma nangam diiw du fay bar diiw du fay bor legi yak sa der partout fekk jinne ko def leg legi mu dem sacc ala li nit yoré sa jëm ñu jiñ la sacc yow ñu jiñ la sacc wallah yalla xamnako yalla xamnako yow ndax sa jëm la fa yobbu sa jëm la fa yobbu ko ko gis defé ni yawa muy lepp ci sa tour ba mu sacc alal nit ci sa tour fekk du mom de yegul tinul waye tour yalla wim yor diko sikkar te jotagul secret bi te jinne ji xamna ne bis bu yete secret bi dana ko note muniko dula ko may nga am accès bobu faaw dana la créer ay problème ngir bëgg nga daw gaaw delu gannaaw wacc tour yalla wa ndax da nga nan man kat ginnaw man dama ne ci jafé jafé yi kon na baye li na yunus sallallahu alaihi wasallam nit da ñew ci mom niko ey ni ma bëgge yalla muniko sentul fitna ak musiba ak bala yalla ko ko bëgg mu natula am keneen ku ñew niko ey ni ma la bëgge yow ki yalla yoni muniko sentul ñak amna nit yalla yo xamni boko bëgge yalla da na la tek ñak go xamni da nga nan dedet waye gis nga bu loolu wesso jeexna ci yaay upp teranga ci adina bi teranga nak du alal ju jalle de teranga dedet teranga moy bo amé soxla rek yalla fajj ko loolu moy teranga ngal moy teranga ki la ñu niko ay ni ma bëgge yalla mu niko sentul fitna ak musiba yalla mom ko ko bëgg fi lay jaar akum xaritam mom ki ñu niko ay ni ma la bëgge rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu niko sentul ñak ak wañ so ak wañ so waaw waaw ñoo ngi ci wéru safar lay dégg nit ñi naan jamono bi dafa metti jamono bi dafa xat jamono bi nangam jamono bi li jamono bi la téngé na bañé wër seen bop ci jamono wër leen seen bop ci yalla jamono mi lu nenn mo kakatara yam lama waxon waaja ba mané niru sa bay niru jamono noko gën mané ko xana kon sa bay da bax ndax jamono mo minul nenn ko ko niru niru wo ken mom jamono melul nenn sa bay nak bu baxé amna nu mel sa bay mom bu baxé amna nu melon kon niru sa bay niru jamono ko gën wax du yak la yamu xat xatu jamono ak jafé jafé jamono mo yaangi xalat ndax Seigne Touba mi tax ngay sante Seigne Touba mi tax ngay magal ma nga won ci Libreville ma nga won ci Gabon ma nga won ci Conakry ñu sanni ko ci ak land foy foy ak jamono boba beureup boba nafa ndox bel benn bis neena jassire biñ ko jëk sanni jassire biñ ko yobbu won ci tatu garab lañ ko sanni dem yalla ji ngeelen bëgga taw te mom amul fum selo te bëggul kamil alquran bi toy bëggul fulk bi toy mu dal di yanu kamil bi bokk fulk bi nabba bagage ci benn loxo bi ci dess dal di wuti keur benn way ngir ñaan ñu may ko fu mu selo bi muy dox ba yag kamil bi nara daanu mu joyanti ko ak benen loxo bi ci dess nga deg muy wayanto nan ko tiref sama borom bi bu tedd bu mag bi kitab rabbi kan li wa kunt lahu walillahi bihi sakam kitab rabbi kan li wa kunt lola mang ko don wayanto ca gabon bi ñibbi seen ak ba yalla fay ko ba nopi bi muy bindat jawartu mu dugalale ko ci mu dugal ko ci waye karok ba nga xamanteni ngelaw la ak khin wa saqina nar ko toyal mu waxu jëm ci keur ben way ngir sak fu mu selo bi mu yano kamil bi di jeng jaay nara daanu mu nan ko yow teereb yalla bi ya nek ñeel ma may nek ñeel la do ma salal suuf kitab rabbi alkitab kitab rabbi kan li wa kuntu lahu walillahi bihi sakant bi mu ñewé ñaan waji niko ndax do may fuma selu rek ba taw bisibit waji niko fek waji mom mu nok soxnam do nga fa newon mu niko ben neeg ge fi ne moy wañ we Seigne Touba neena man ci sama bop ma don balel sama bop wañ wi wa ku nek ci jafé jafé yu mel ni wala ci bisam ba nga nek ci bisam nan jafé jafé yek jaxlé yek tiss yek nangam bu ko jambat xusal rek jall to rek jall lo am jël ndax Seigne Touba da xusone jall xusal jall lo am jël bisu Seigne Touba bum xam mukk sa jafé jafé bum xam mukk say ciona bum xam mukk sa upp na def bisu Seigne Touba ñu mako waxe bi nga xamé ni yalla dogal na mom ci Ahmadou Bamba mu daldi fas yene yanu nopp bi ah te wara tuxo Touba dem Mbacké bari non ko Mbacké Djolof te ñu mu waxe legi ni li kulli nabiyyin adwan sayatin al jinn wal ins yu'abadum shaytan yi commencé nañu daldi ruh Touba bi jaarale ko ci digeenti nit ñi ak jinne yi ñu ñuul ñi ñi bindu Touba bi leter yëkëti ay tuuma di tek ci Seigne Touba ni ki dafa nara jihad rek ni diiw la nara mel ni diiw la nara def nangam cowli na ci kur na amna lumay signaler fi dama xamul ndax mbokk mu bëgg dugg la xum way man yor ma casque tol ni ci kur rek mom Cheikh Ahmed Bamba waye mom Seigne Touba mo def li ñu tuddé ak léral mbir buñ ko xasse wax bo léralé rek yow nopi nga ci sa jaan wacc na binn ben lettre borom dara xamal ko ni ko li nit ñi wax bu ko diglu bu ko faalé ndax dara du ci deug ay soskat lañu ak ci fenkat ak ci rambaaj kat xol ñett yi gaay yi boole na miima iftira kadhib khiyana la hawla wala quwwa li lepp kat shaytané jinné yi ak say shaytané nit yi mom lañuy bolé digënté Seigne Touba ak borom ndar Seigne Touba niko ñent ñi bu ci diglu kenn bul diglu namima bul diglu iftira bul diglu al kadhib bul diglu mukk al khiyana lettre mang ko tambalé ci turu yalla bismillahir rahmanir rahim min muhammad bamba radiyallahu ta'ala anhu assalamu ala man tabal uda ila amir ndar amma ba'd fahlam bi annani la aktub wala aqulu bi lisani ma lam yakun fi qalbi fal yawma la tasma'u kalama man yatluba min namima wal iftira wal kadhib wa qiyana lettre bu gatt ci am solo yow borom ndar dañuy jey nan ya mum ndar yow miñ nan ya nek ndar yow miñ nan ya yilif ndar gina bu mu tuddé yalla letter bi mi ngi joggé ci Seigne Touba mi joggé ci Seigne Touba wax day leer xam nga yow mi nga xamni da nga bokku tu nit fo far dong ñak bokku fu ngeen far dong taxna nga bind ko message nan ko Seigne bi yaama bett te yow xam ken xamul yaay kan Seigne bi yaama bett rek ndax bokku len fu ngeen far te yow ken xamul yaay kan am lettre lay am adresse neel mana diw domi diw ak diw nangam ak nangam ñu wax la la cey xalaat ñu wax la lam xalaat mom mom la Seigne Touba def min muhammad bamba la wax min muhammad bamba waye gaay legi waxatu ñu leer de dañuy bind message rek dara lu leer duñ ko wax mana diw wala mana diw ji bu koy wax lay jaayu fit waliyekum wax ko ngeen wax ci xam xam kenn ku ne jema convaincre sa morom dedet waye aw fit la lay jaay manam wan la ni la legi dama bëgg ñu defante defante amul njariñ defante amul njariñ Seigne Touba defante wut muniko man la Seigne Touba man may bind lettre man Seigne Touba dal niko jammi sama borom nak yalna nek ci kep ku jaar ci yoonu njub jammi sama borom yalna nek ci kep ku jaar ci njub gannaaw lolu nak man mang lay xamal may kan man boma xamut xamna sa bop mang lay xamal may kan ya xam nga gem ya xam nga baña gem waye dina la wax may kan muniko xam nga may kan may ko xamni duma wax ci sa lamiñ wi lu nekkul ci sa xol bi lolou jombalé nako sa bop man Seigne Touba wax ci sa lamiñ lu nekkul ci sa xol jombalé nako sa bop man Seigne Touba ay wa jamono xol jangal len lettre Seigne Touba bi billahi la ilaha illa huwa ci mir yo dajel lañ lay wax wallahi alhasim ngelaw la nekkul ci seen xol man dama yaakar ni julit ñi dal man dal deug leg leg damay jaxle sax rawati nak fi ci senegal nga xani fi la dekk man wallahi nga jakarlo nit muy wax ba yeggal dij nako ci yalla lam wax dara lu ci deug dara gemu ci dara Seigne Touba ni man jombalé na sa bop di wax ci sa lamiñ ni lu nekkul ci sa xol bi lolou dama ko jombalé sa bop jombalé na sa bop sama pilim ma di ci bind lu neewul ci sa xol luma gemut mbok yi ñaar yi wa Senegal jangat Senegal legi liñuy bind ci seen pilim la ci upp gemuñu ko liñuy wax ci seen lamiñ gemuñu ko bari na ñu lay bind risala envoyé lako sms wallahi gemuñu ci dara ñen ñi bo leen laajé waaw pourquoi pas li bi nga gëm ak dama doon politique ah kon politique mom ay fenn la kon politique legi mom ay fenn la di politique ba do wax deug jamono ji ñu toll xolal suñu autorité yi mo xam autorité spirituelle la mo xam autorité temporelle la dañuy wax ba nopp melni du ñom ñoko mësona wax day melni mësuñu ko wax ñom té pourtant lool alquran la ya ayyul lisina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabra maqtan inda la an taqulu ma la taf'alun mais yow nga gis ko xamni woor na la ni limuy wax xalaatu ci dara fursu ci yene def dara subhanallah Seigne Touba ni borom ndar man duma ñooñu man duma bind ci sama pilim luma neurut duma wax ci sa lamiñ luma neurut ma nglay xamal sa bop lolu boko gëmé moy li ne ci man soko gëmut moy li ne ci man mune ko ginnaw bima la xamalé sa bop nak aw ñu tagni ni ño xani bo leen deglo yit deglu gi amul njariñ la tasma'u kalaman yatlubu bin namima bul deglu wax ko xamni rambaaj dong moy djublu wayam jaxasa dong moy djublu wayam yaq dong moy djublu bul deglu ko xamni tamit sa nopp bu ko jox ko xamni day sos gaay dañuy wër wër duñ la xamal dara ñu sos tek
1: waaw dañuy sos de yalla xamnako waaw dañuy sos ak iftira dañuy sos
0: yalla neena ci alquran bamuy wax ci sayyiduna aisha neena xawma aw jongolong wu gëna reuy mëna sos jongolong yépp jongolong mëna sos mo ci gëna reuy aw jongolong ñi dégg wala xam nañ aw lan mo reuy jongolong sun borom neena bamuy wax ci mbirum aisha al ifk mo di jongolong moy aw jongolong alquran la al ifk munako bul deglu ko xamni day sos xamul ci man seigne touba lu ñaaw waye man na sos andil la koku bu ko deglu munako batay bul deglu ab fen kat it bu ko deglu de xolal ñent ñi seigne touba tuddi fi ko ci deglu mu sank la ab rambaaj sos kat fen kat wor kat ñent ñi yalla nañ ci yalla mussel yalla ku sank rek ñent ñi la sank ku woro rek ñent ñi la wor magum jëm mu taxaw wax ba nopi ngay ko sa way ya waxon nangam muy dama la don mbalak wa luy mbalak fen fen moy mbalak ab julit dana fen dama la don mbalak wax ba yeggal ñu la sa way ya wax moy dama don fars wa lan moy fars la hawla wala quwwata la hawla wala quwwata ragal leen yalla ragal leen yalla wala nañ ragal yalla ma boole ci sa bop nañ ragal yalla mhm ñu ragal yalla mhm wax ju am solo la seigne touba wax fi yalla xam nako wax ju am solo la seigne touba wax fi neena ko ñent ñi mom bu ci deglu kenn ko ci deglu dana la tromper pourtant deglu ñent ñoñu motax touba bi convoqué ko ay rambaaj kat ci fen kat ak ci sos kat ak ci wor kat la touba bi doon deglu ci seigne touba motax mu convoqué ko motax mu combat ko yalla neena yow yow abdul ben laaj la lay laaj man yalla yow abdul bu fekk abdul ni waw lutax ngay wax lo xamni naroko sa lammi ñu ngi di ci genné lo narut lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan yalla ni ay ndaw bakkar buru fa yalla lay kilifa koy def kilifa koy def kilifa waw kilifa diine mbak kilifa ala mom ngay gis bu wax lo xamni naru ci dara yalla sédé na ni xamna ni naru ci dara yi kilifa diiné ak kilifa aada koy def légui non dañi Sénégal mel ci at yi ñu genn ni digënté ñent at japp juroom yi ñu genn deug yalla mu fekkul won kuma fekk alakhira net limako dama la nan dedet lol mën ta am Senegal go xamni nitu yalla nitu l'islam nitu diine mom lañuy tuumal tek ci ab deram yaq ab deram wunni suturam te man ma deg ci sa nobbi kenn nit liwuma ben leaderu ben way bu bok ci politique mom sax jitéwul dara dañ ko jité rek waye ci politique bi la bok ma fa digg ci sanno bi muné ñun dañu gis ni kilifa diiné bu ko yoon jappé tayli beyi mbambu ciow ñu bayiko ñu ni comme lolu amna nak légui muné su ko japp ndax tayli beyi mën nañu révolter légui xam nga kon ñuy défa dañuy dugg ci ressources yi futti ko def ko yaramu neen ma ko degg de te wallahi kiko don wax neen ab julit la waye giñ na ci sa borom ni kep ko xoti suturam fi ci adina wa rabbul ka'ba yalla dana xoti sutura yowmal khiyam bis ba nga xamni fofa dong la sutura amé njariñ yowmal khiyam nga xamni fofa dong la sutura amé njariñ wallahi ko xoti suturam yalla dana xoti sutura bu kéroge ay ci nak ku wedd bismillah nitu yalla bi bu jume wax sax nitu yalla bi wala bok ki nga jappé ab serigne dal nga jappé kilifa nga jappé borom mbolo su jume wala nga yaakar ni limuy def du non amna lu fi nek tawatina ko xamne man nga wax waxal waxal
1: waxal te lolou lu bes la fi de
0: ni ñu songé nit yalla yi ni waye nak seigne touba waxon nako dal ci mujjuk jamono motax li baye sam bay daan wax rahimahullah daan wax ni waw borom kër bi mom kërëm ba nopi diko jaxassé lu ci kenn man mom yalla mom jamonom diko doxale ni danaka man dama gis ni la iblis waxon rek manam sun borom ginaaw giñ na ni dana fessel safara te neena won ci mujjuk jamono lay doon ñu ci ëpp wa mujjuk jamono lañu doon xeyna jombul motax yu mel drif yu mel ni bare bare bare ba ndax da ngay xol nit muy def lo xamni dalay woor ni ki li muy def nitu safara rek ko mëna def yalla xamnako ba muy wax wax jo xamni dalay woor ni li nitu safara do nga ko mëna wax moy ko xamni dem na ba amatul ndoxus kersa te nit mom señ yonnati sallallahu alayhi wasallam neena mak sama natt nga yonnati yep and nañ ben baat diko wax naan isalam tastah fasna ma sihta kep ko xamni amulon ndoxum kersa lula neex defal bu yowmal qiyam yalla yobbu ko fuko neex ndoxus kersa mo jeex ci xalal yi ndoxus kersa mo jeex ci nit ñi danaka
1: ndoxus kersa
0: man leg leg ma yedd sa bop man ñu sama borom bindé manam rus na ma sigi xol doom adama motax danaka kuma nuy rek kokkan la ci mujj tek rek no sant rek lay mujj wax ndax ndax ndax mu ngok dal mu ngok mu ngok mu ngok wa mu ngok
1: seigne modou yamale waxtani fofu ci lettre seigne touba bi mu bindon gouverneur bu ndar merle wala borom ndar ci jamono boba ñu daan ko wax borom ndar inshallah taala xeyna ni dess ci sunu kanam te yalla may nu force te ngeen ñaanal nu ko wir gi yaram itam dañu waxtaan ci yeneen jotaay yoonu geej jaangi fi yoonu jeeri jaangi fi sant ngi fi sant ci bopam inshallah di ñak dañ ci gestu bind ci tuti mom tamit az-zukru as-sukru bi ni'matillahi tabaarak wa ta'ala al-qur'an nana wa ma bi ni'mat rabbika fa'dis rek kon xamna dal ñu yamale fofu waxtaan wi te it señ Touba mu jeddit la bu wutu yanant waxna ko sax ci bayitam wa il mustafa nawaitu ma yujaddidu xeyna dinañ ci dik inshallah ta'ala ñu ngi leen di sant di leen ndokkel di leen ñaanal di sakku ci ñaan di ñaan suñu borom ñu yobbu ñu ci magal gi ak jam may ñu tawfiixi ñu man ko taxawé nañ ko daan taxawé mba ñu ko gëna rafet ci katan ci wër ci man man dañ ci ngeureumal Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu sant yalla buñ ko waxé ñu jang alquran muy jang khasida ci atta yow mi julli ñaar raka sax selmal hadi yal ko Seigne Touba ni sant na ko sant le na ko yalla Seigne Touba waxa aw ñam joxe sa wërseuk joxe joxe joxe yoy yep nga sakku ci rek dañ ci ak sant la yalla Serigne Touba dañ ci ngeureumal sun borom waye dañ ci ngeureumal Cheikh Ahmadou Bamba soko defé yalla man nako ci def inshallah taala nga dañ ci ak mom dañ lañ ci yalla dajale ngeureumam xam ngeen ni am ngeureumal yalla day tax am manam am ngeureumal nitu yalla day tax am ngeureumal yalla ak jam yalla ni mo ra taxé mu am ngeureumam man na jaxé waye am ngeureumal yalla mom leg leg mu yomb Seigne Touba neena nasratul hubb min shaykh ila muridihi hiya al masaya wal hula serigne bu mat serigne seddal xolam mu xippi batub yermane batub kersam bobbi batub ñewantam bobbi batub taxam bobbi mu xippi ko xol la ko rek neena dina taxa am dara jiju kawe dana taxa am ay mayfa sun borom lolu joxe won na ci misal ci cheikh abou yassidil bustami ak tayer ba kon nak sakko am ngeureumal seigne touba
0: lu bax la ndax mi ngi melni da ngay sakku am ngeureumal yalla seigne touba ko am ngeureumam am nga ngeureumal yalla ndax nit la ko xamni du geureum te yalla geureumul du sante te yalla santun kon kum sante yalla sante na la kum geureum yalla geureum na la kon yalla nañ yalla yobbu ci magal gi te defal ñu tawfiixi ñu dajé ci ngeureumam inshallah taala tan borom def ko muy magalu barke magalu yermande yalla musul yu ci xéti ay yépp ak xéti bala yépp ak xéti tis yépp ñi ñew ci yooni yalla sam leen ar leen musul leen ci ndog yi ñu delu ci ak jamm delu ak jamm borom man nako yalla nako def waye ñu xam leen ni man yakhruj min baytihi muajiran ila allah wa rasulihi bam jeex waxna ko waxati ko kep ku jog sol saw dal up sa buntu jëm kër yalla am ndog mu la dog ci yoon wi sun borom neena ndog mo me la dog day du tey man yalla lama waron dana ko def ndax sa yene la xol ba gis ni di nga solé saw dal up sa buntu kër wan gannaaw sa kër wan gannaaw sa njabot deugmal ma yalla dogal limuy dogal ci digënté bi xamone na sa yene yene jojile dana ko matal ba ma seuk dana ko matal ba ma seuk kon nak amul perte nga amul perte nga ñu leen di wax jëre ngeen jëf di delu di gërem ak ndokkel wa diaspora bi waye di gërem señ Modou sama ben wëlëré buñ wax alhaji mbalo kébé di dom ci alhaji njuga kébé rahimahullah billahi ta'ala anhu jamana yele wessu ci fan yi rek xam ngeen ni yëngutu gi may yëngutu ci ay xari ladum yi wax deug yalla ngir bëgga japp ci daara ji mu yonne ma fi am xar xam ngeen xar yoyu mo taxone ay ñu jukati guddi ñewon fi ah ba tax la xewon sama digënté ak ñom xew nak momit ñu koy ñaanal yalla yalla sam ko ta ar ko ci ranga joji mu yonne fi yalla fay ko ci ngeen gi fay way juram wa di alhaji ñu ko kebe yalla doli ko jéggal ak yermande ndax sama wajur la daan dégg ci mom mu koy tuddu sama wajur moma net ni amna bis ben xaritu tubabam bu joge won France ñew Sénégal mu and ak mom dem di siyara ji Cheikh Abdul Ahad radiyallahu anhu tombe ak Cheikh Abdul Ahad di ami gan don togolo alhaji jili may añub gan ya ki alhaji njuga kebe añub gan ya neena alhaji njuga yanu bol bi sol mbubum ndaxas muy mbubu ndaxas bay fal yi ñuy sol ne mom la yanu jitu mbolo ma top ko mu wuti bir ke Cheikh Abdul Ahad romb sama wajur ak tubab bobbi tubab bi laaj sama wajur ni ko ndax xam nga kele jitu te sol yere ndaxas yi te yanu bol bi muniko waw ke lañu wax alhaji njuga kebe muniko ke day lim am ñun tubab buñ ko amon bala nga ñoo gis da ngay ñaan audias waye gis nga dafa wacc bopam ngir lan def tawadu ngir liggeel Seigne Touba lolay yal nako yalla fay ci mom te fay ko ci njabotam di len wax jazakumullahu khairu jazaihi ni ndokel ñepp di gërem ñepp rawatina wolere daara ji ñom ku ci melni Serigne Wali Fay ak soxnam soxna Jaynaba soxna Jaynaba Sar waaw ñom Seigne Mohammed Diall ñom ñom Serigne Cheikh John ñom ñom ñep rek Serigne Kossa Fall ñom gërem nañ leen sant leen seen taxaway ci tofel gi ak ñi nga xamni ño nekk fi di Kolda ci Senegal ci melni Serigne Modou ngam ñom ñom ñep rek legui na wa Kolda fi ne émission bi du leen raw jamono bu nekk ñomit ñu ngi koy deglu amna ñu fay wax sax di wax Serigne Modou ngom mom nan ko ñun xamna ne buñ déewon te xamu ñu waji safara lañu jëm ndax ñun liñ daan dégg nangam waye lo lepp rek ak jotal la ak yaatal dal na ñepp jariño ndax wax ji bëgg nit ñi jariño dong ko motax amu ñu jot buñ koy waxe lool rek bëgg nit ñi jariño ko yu ab xaaliss buñ ci wut yu alal buñ ci wut dañu bëgg rek ñu and ak ñom jariñu fas nañu yene buñ fi toge bu joge fi duñ fi wax mukk suñ waxi bop ben mu doon waxi yalla ba yonent bi man ba Seigne Touba man neena ñet ñi ñoy sama marjeh ñett ñi moy sama marja yalla yonent bi seigne touba ñoy samay delu way yi gëna reey ci delu way luma la wax fala ko ci beji mba ko timbe ci ñom rek wa mom ko timbe ci ñom rek kon nak ñu ngi leen di wax jere ngeen jëf mo ngi sakku ngeen ñaal lu bu baax yaram bi gëna wër ñu gën leen ko mëna defal yalla tax wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

borom kërëm gis na keneen kum bëgg a denc te sëñu ko ndax ñeent ñi mu nangu ñu yewi ko mu dem takki kooka. Loolu day tuyaaba ju rëy la, tuyaaba ju rëy ci nekk. Waaye nag ñi ko nangu bariwul nag, ñi ko nangu bariwul di moo tax lu baax du ñëpp koy nangu di, ñi ko nangu bariwul de. Rawatina ab sénégalais, sénégalais yi nag am na ci ñoom ñu baax. Man xam naa ci ñoo xam ni seen wujj sax ñoo ko takkali seen bopp, maanaam seen wujj ñoo ko takkali seen borom kër, te jur nañ ba saatlu kenn mus koo xam ci ñoom, kenn mus koo xam ci ñoom. Waaye yombut nag yombut di, ndax li ko yàlla di jaaye moo seer. Àjjana la ko yàlla di jaaye, àjjana direct, àjjana la koy jaaye. Waaye bu fekkee da ngaa takkal sa borom kër soxna, wala nga présenté ko soxna su baax mu takk ko, yàlla dogal bu soxna soosu ñëwee nga gis ak coppiku bum la tax a saalig, bum la tax a yàq lu baax li nga defoon, naan maa ko présenté ak bul woon ak man ak ba nga nee bul woon ak man rek la nga defoon ci lu baax lépp yàq na. Yow seetaanal tuuti rek, seetaanal tuuti rek, wala njaay nee na seetaana dàq ci ndaje, seetaana dàq ci ndaje. Bu fekkee ni ndaw sa da koo giri giri, bu fekkee ndaw sa da koo giri giri ba xamatul fu mu ne, muñal tuuti rek, giri giri moom du passé 40 jours, 1 mois 10 jours la giri giri yàqu. Fekkee da koo giri giri, muñal tuuti rek, 1 mois 10 jours rek giri giri yàqu. Bu fekkee ni nag defa ba ci yow la nekkoon, mooy yow ci sa bopp nag yaa feesul woon sa place, yow ci sa bopp yaa mënul woon sa boor, ah kooku nag yow la, kooku nag yow la, kooku nag yow la. Kooku nag yow la, ndax ndaw lu sawar, ndaw lu sawar, ndaw lu sawar, saa boo yónni moom nga yónni nag ndaw lu sawar, ndaw lu sawar. Am na koo xam ni du la yàqal te dalay defaral, du la weer te dalay suturaal, ah kooku neexuta yamaleeg dara de, kooku neexuta yamaleeg dara de. Waa na nga ragal yàlla rek ba maandu, ba maandu rek, ba lépp li la sari asan te caka ca def nga di ko def. Waaye nag li l'islam bañ mooy nga manifesté wu ko. Allah alayhi wa sallam biñ ko laajee ni ko waaw waxuma la soxna yi de yonent bi, waxuma la soxna yi. Waaye sallallahu alayhi wa sallam dañ ko laaj ni ko waaw góor ñi koo ci gën a bëgg, góor ñëpp koo ci gën a bëgg. Xam nga yonent du kii, xam nga nuñ ko mën a waxee, maanaam du wax lu amul daal, yonent moom direct rek lay def. Ñu ko waaye yow ki yàlla yónni, góor ñi yàlla sàkk koo ci gën a bëgg, mu ne Aboubacar, Aboubacar. Ah mi ngi denc ay soxna, ñu ne ko waaw soxna yi nag kan nga ci gën a bëgg, mu ne Sayyidatuna Aïcha doomi Aboubacar. Pourtant rek booba ay wujjam a nga fa, waaye wujjam yi kenn miru ko, kenn miru ko. Ñoom ñëpp xam nañ ne yonent moom du wax lu mu gëmut, dëgg rek lay wax te yàlla tax. Waaye du tax mu jeng mukk nag, lu tax mu jeng mukk. Jigéen ñi ko ci gën a bëgg mu ni Sayyidatuna Aïcha, Sayyidatuna Aïcha. Sayyidatuna Aïcha boo ko gisee jigéen ju gàtt la woon, jigéen ju ndaama. Sama bàjjen la, moom laay woowee bàjjen mbeen, bàjjen mbeen, sama bàjjen la Sayyidatuna Aïcha. Waaw sama bàjjen la, moom laay woowee bàjjen mbeen. Boo ko gisee nii ndaama yëgul njool la, ngeen baal ma, waaw ndaama yëgul njool la radiyallahu ta'ala anha, sama bàjjen la, ndaama yëgul njool la, moom Sayyidatuna Aïcha radiyallahu ta'ala anha. Waaye ndax yonent sallallahu alayhi wa sallam tax mu bëgg ko lan la? Xam ngeen ni du bànneex rek, Sayyidatuna Aïcha xaw ma sahaabiyatu bu ko ëpp lu mu solo ci hadith. Goyatuma jàppoon naa ñaata hadith la, waaye defe naa ñetti junni hadith yi tegal na Sayyidatuna Aïcha.

El año nuno. Ñu dox Ibrahim mu reer ba suur tëdd asamaan set. Mu woo soxna si mu ñëw. Ni ko man de ñëw naa ñun daa leen waa sëriñ sëriñ bi mooy lan mooy doom ji ma am ak yow dama am ndigalal rey ko. Dama am ndigalal rey ko. Bu doon jigéen yi léegee der yoo ko lay def waaw abandonné ma fukki at ak yaar dellu si amoo lenn loo may indil sëri ci lul sa doom ji nee nañ naa ko rey waaye moom lu mu wax moom saarata moom haajara da ne ah loolu loo ma ciy tàggu ganaar ak nenam borom ganaaray borom loolu damaa jara tàggu jigéen ji moo baax dal na ko yàlla dolli njéggal jigéen ji moo baax saarata ci haajara haajara moo baax loolu damaa jara tàggu ganaar ak man yaag doon maag doom bi yaanu boole yilif bi ah bu woo doom doom ñëw waa doom man li bu ma fi jóge parental nga xàmme woo ma sax bi ma ñëwee it xaw ma la ci lañ ma doon wax ni yow la Ismaïl waaye nag am na lu xew ni xew lu mu doon bàyyi mu ni am naa ndigalal rey la mu ne ko exécuter sa ndigal di nga ma fekk man bokk ci way muñ yi ñi dàq muñ ci kaw suuf di nga ma danañ ma ca boole di nga ma fekk ma bokk ci ñi dàq muñ ci kaw suuf bàyyi jëfee liñ la digal exécuter ko non. Non, kër Ibrahima neex kër Ibrahima neex waaw kër Ibrahima neex doom dégg na ndigal yaay dégg ndigal ndaw kër gu neex ndaw kër gu neex doom daa dégg ndigal yaay dégg ndigal ndaw kër gu neex kër Ibrahima loolu tax ñëw jóg muy mbirum tabaski dañ ko bàyyi fee te ñëw ci aj léegi bi nga xam ne ni Ibrahima alayhi salatu wasalam dellu si na Makka ba yooyu yëpp xew ah léegi nag suñu borom digal ko ni ko dalal may tabaxalaat nag kaaba gii nga xam ni moo nekk fii ci béréb bi nga xam ne fi nga bàyyi woon sa soxna si di haajara wais yarfaw Ibrahima alqawaida min albayt wa Ismaïl rabbana taqabal minna innaka anta samiul alim suñu borom ni Ismaïla maa ko digal mu dal may tabaxal kaaba ga moom ak doomam ji wax Ismaïl ñu ko tabaxee ba nga xamanteni kaaba ga sotti na ñu daal di ni suñu borom rabbana taqabal minna innaka antas samiul alim suñu borom yàlla nangu ñu nangul suñu jëf ju baax ji ñu doon jëf ngir jëmmi yàlla ndax yow kat yaay nangu waakoon ndax yow yaay aji samih yaay al alim ngeen baal ma yow yaay al halim bi nga xamee ni kaaba gi noppi na nag ba Ibrahima ñaan yàlla nangu jëf ji moom ak doomam borom ni ko léegi nag ay ca maa bëgg nga wooteel ma waa addina bépp nee leen nañu ñëw di aj si néeg bii wooteel ma addina nee leen nañu ñëw di aj si néeg bii Ibrahima alayhi salaam mi ngi ci gott boo xam ni ak ndand foy-foy la ndand foy-foy yàlla wooteloo ko ñi ko yàlla di wooloo diggante fañ nekk ak fi kaaba gi ne ay nangami nangami nangami million kilomètres la nañu Ibrahima alayhi salaam ñu waaw suñ borom li doy na waar di man yoruma internet yoruma rajo waaw suma wootee ku koy dégg fii man maag sama soxna doom na fi nekk ak saa doom bi ma wootee ku koy dégg borom ni ko wooteel rek jot li bi moom ci man la des yow wooteel rek wa assin fi nnaasi bil ajji yatuuka rijaalan wala kulli daamirin yatiina min kulli fajjin amiq ma nga suuratul hajj wa assin fi nnaasi bil ajji wooteel ma nit ñi nee leen nañ ñëw aj si mu ni boo ko wootee maa mu ni da nga gis aw gaay yu jóge fa gën a sori ca gannaaw Australie ca gannaaw Amérique

0: dañ dañi di dañ dañi ba wuyu sulé fi nga tok min kulli fajjin amiq ñi gëna sori ci monde bi dañu jël dajalé seen alal yépp di yéega ko wacc di yéega ko wacc ba wuyu sa wote bi lama wa haqiqa ñi faral di wax ni bi ibrahim wote alayhi salatu wassalam yalla ci bofa mo jël wote bi partager ko bi ko yalla partager am na ño xamni judd nañ di ay tout tank di jang dox deg nañ wote bi ba wuyu labbayka labbayka labbayka ya rabbi ba ibrahim wote ya ayyuhan nas hajju hajju am na ño xamni ay tout tank lañ ay parental lañ deg nañ wote ba wuyu labbayka labbayka ya rabbi am ño xamni ñi ngi ci seen biir nday jamono bobu juddo guñ deg nañ wote ba bani labbayka labbayka ya rabbi am na ño xamni bobu man ni lañ nek ci seen ndigal bay deg nañ wote ba bani labbayka labbayka ya rabbi bobu waxuma la ay roo lañ waaye man niyu lañ rek ñu nekk ci seen diggi bàyyi nga xam ne ñëwaguñ ci seen xoromu nday dégg nañu woote ba buyu dégg nañu woote ba ba wuyu labbayka ya rabbi mag ñi daañu wax naan képp ko xam ne wuyu na woote ibrahima alayhi salatu wasalaam da nga wuyu ji sa dund bu ci benn fan desoon dong bala ngaa faatu di nga dem màkka moom wuyu ji woote ba so demé sun borom dana nangu sok aj dana ko barkel waye nak ibrahim alayhi salam bi wote bu nopi xam ngeen ni yalla ni maye yonent yi non la maye iblis iblis bi len fatani mo yonentou shaytan yi iblis mo yonentou shaytan yi as-saytanul jinn wal insu nak saytané ñaar da am saytané nit ak saytané jinné wa iblis moy seen yonent motax bi ibrahima taxawé ci maqam ibrahima ba woté ba nopi ni 10 iblis da ñew taxaw momi dal di woté ya ayyuha saytanul insu wal jinn nan ko labbayka ya iblis labbayka ya rasulullahi saytan hukama khal iblis ngok iblis dal di wote ah gaayam yep wuyu ko momit ñi diko wuyu ci seen biir nday ñi diko wuyu ci seen diggal bay mom iblis ba ibrahim wote ba nopi mu ñu ko abal ma no wote ma yow ño bokk mbir yi ah moy ñu la di wote motax iblis ba mu wote kep ku wuyu won ci xéeti shaytané jinni ak shaytané nit ñi da nga aji ji makka waye bo demé do wax lu bax do ko fa def yalla du nangu sok aj yalla du nangu sok aj ndax bu len fatani al jidal fusukh rafas ci la iblis di jaar ba nonale ay nit ñaar nit danañ tok rek nek ci al jidal ba muju ñu nonante ba ku ni bëgg ray sa morom motax yalla télé ko xamna ni bokk na ci jumtukaay bi iblis di jaar pour nonale ay nit mooy al jidal werante di war na diw lu tax muy war diw bu won ak diw di falu di wa fal diw di wa joxoñ diw ay di wa joxoñ diw di wa joxoñ diw di wa fal diw waaw ibrahim alayhis salam dal di wote ndigalal yalla yalla dal di partager audio bi ñepp jot ci sun borom dal di partager audio bi ñepp jot ci fasase sun borom ibrahim alayhis salam ay ci wotel wasin fi nas bil ajj ياتوك رجالا وعلى كل دامر ياتيني من كل فج عميق. سوره الحج. سن بورم فمن فرد فين موني موم بورم تبارك وتعالى فمن فرد فحن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. موني ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. كيب كان سي يين كو خامني يالا دوغال نا كونديسيون يي داجي يالا سي بوبم وارال نا سي نيت ني كو خا مان نغا ديف كو وين يون من استطاع اليه سبيلا كو خا مان ديف كو وين يون. ومن كفر فان الله غني عن العالمين. كو خامني من نا با نوبي لانكي نك يالا نيكو بسم الله بسم الله سم ñak ñu duma wañi dara fa inna la ghaniyun an alamin. ñun yalla no santane ak ku man defal ku man ba nopi nak ni man deewuma man deewu yow man nga aji condition yi dajale nga ni man dal duma aji ñun lutax nga ni man dal jakkay señ diw doyna ma jumaay señ diw doyna ma te yow man nga fek aji ñaan ji ba moy ñaan da ñaanon yow suñ borom ko xamni ko xamni condition aji dajé wul ci mom ndax duhfu moy niw doole ko xamni yoy dajé na ci mom mu ñew fi sa barab bi bindal ko toya bay ko aji ah ak kay loolu mëna nek la baxu yalla wessu na loolu mbaxu yalla moonu yobbu ci yaronte sallallahu alaihi wasallam ni gennaw wéru sawal muy wéru geeti wéru koor sawal ku ca wor juroom benn fan rek mel nga ni ku wor at mi yef kon borom ñaan gi ba muy ñaan ci ay condition dajé taxut muy wax ki man taxut muy wax ki mënu tax muy wax koko la wax ni ku ñew fi sa barab bi bindal ko tuya bay ko aj makka yow nga man am condition yépp dajé ci yow nga nan jumaay señ diw doyna ma ba nga dajé ak señ diw xam bo dajé ak señ diw xam yalla ni ku deugar bop ku lank roman kafara fa inna la khannun an alamin kep ko xamni lank nga baña ñew ndax man nga waye lank la tay ñew yalla ni ay ci baxam kumuy wañi mi se ngi ñew ñu xol baxam kan lay wañi ñu xol baxam kan lay wañi man kafara fa inna allaha qanin an alimin rabbistu jall defna ma nga ali imran nonu nak nga xamni alquran fitena ak makka mu nek farata yaronte bi yalla yoni ali salatu wasalam bi mu ñëwé wootu ibrahima alayhi salatu wasalam kenn ku ne xam na ni état continuité la mission continuité la motax bi mu dikké momit alayhi salatu wasalam mu dal di continuer mission ba jaar fa ibrahima jaar naka jekk yalla adina bi nim ko bindé moy mission continuité lay doon état continuité lay doon état continuité lay doon yaron sallallahu alaihi wasallam dafa reconnaître li fi ibrahima def lepp ak moyeyam am ci jamono boba nek fi nan ibrahima da nga falsifier chiffre yek ibrahima yow system bi nga yoron bo xutut dedet da ñew continuer mission ba num ko continuer la ibrahima waxon la wax mom yaron sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nas قد فرض الله عليكم الحج فحجوا يا ايها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا اي نيت ني ماغي واخ لا سامام ابراهيم واخون ماغي واخ ليغا خاني بريزيدان بيم في جيتو موم لا واخون موي اج مكه فرات لا اجي لين اج مكه فرات لا اجي لين بريزيدان بيم في جيتو لول لا ديغلي وون لول لاي ديغلي داخ ماغ موم ньо بوك ميم كونستيتيوشن man ibrahim alayhi salam duma falsifier constitution bi man muhammad sallallahu alayhi wasallam man mom ño bok même constitution bi digal ibrahima niko adja adjal ta ak wo nit ñu adji constitution bobu moma digal may ma ajite won nit ñu aji farata la
1: alayhi salatu wassalam
0: aj makka farata la
1: alayhi salatu wassalam
0: ya ayyuhan nas qad faradala alaykumul hajj wa fahajju fahajju waaw bu la nexe nga firi ko nu gëna jégé nopi doom adama yi e yeen peuple sénégal yeen peuple sénégal ñu wax muni ibra fi nekkon defal leen li ñi tuddé bourse familiale ñu wax muni continue nako bourse bi day continue duma ko dag mu ya yu annas yeen peuple sénégal qad faradallahu alaykum bourse sene bourse familiale muni wax muni fa hajjo dama koy continue ya ayyuha an-nas qad faradallahu alaykum al-hajj fa hajju yen peuple amna ben way bo xani mo fi jitu won ben president mo fi jitu won defalon na len bourse familiale ngir sen condition de vie na ma dama koy continue len ko dama ci dag ben na continue ndax man dama yeureum nit ñi dama bëgg yeureum nit ñi ndax ëppuma yeureum na ci nit ñi Cheikh Salim Mbake da ma sox lu am solo yalla nako yalla doli ñeegal yeureum ne taf ñu ci barkem Cheikh Salim Mbake man baat bobu ci mom la ko mësa degg ginaaw ñaanok Seigne Touba ga moy man ma degg ci sa nopp Cheikh Salim ni kudul yalla mi bindi jam ñi ëppoma yeureum ne ci ñom lolu mako degg ci sa nopp kudul yalla mi bindi jam ñi ëppoma yeureum wallahi téré bu ne jang nako téré yu bari bok jang nako waye musuma gis nit yalla bu waxe nonu lima gis ci ko liko niru moy li Seigne Touba ni ya malikal mulki ya man jalla an qawadin irham jami al wara irham jami al wara Cheikh Salih neena da xam ngeen ni waxewul bakkanam kudul yalla mi bind jam ñi eppoma yermane ci ñom Seigne wax jojo kawé ko man wax nit ñi sétlu nañ ko wala deet wax jojo reey yalla ak nim yi reme jamam ni yalla ak nim yi reme jamam ni moone bi cheikh salih di wax lolou day mohammed ibn abdullah alayhi salatu wassalam ngi fi ak nim yereme jam ni bi cheikh salih di wax lolou seigne touba ngi fi ak nim yereme jam ni ba yegg ci nan ya manikal mulki ya man jalla an qawdi irham jami al wara ya hadalada biko cheikh salih di wax xamone na ni seigne touba wax na li kon nagn set yermane cheikh salih ci jam ni num deme won ken musu ko deg ken la xawla wa mbir mu reere yalla xamna ko lu reere la yalla nañu yalla tabal ci yermane njojé yalla nañu yalla tabal ci yermane njojé radiyallahu ta'ala anhu yermane njojé ya ayyuha an-nas qad faradallahu alaykum al-hajj fa hajju yen sama peuple yen sama wa rew yen sama askan man muhammad sallallahu alayhi wasallam yalla mo faratal ci yen aj amna président buma fi jitu won kera bamuy def pretestement waxon nako ñepp di deg mang koy waxat manit ci sama pretestement mang koy waxat ñepp di deg ah waaw yow mënoni koko da falsifier muni duma ko wax kat état continuité la duma ko wax Muhammad sallallahu alayhi wasallam da ñew rek continuer mission bi muni état continuité la état continuité la waye suñu réew Afrique yi nga xamni señ bi président bu ñew rek dank sa corpagne rek jëmele ci peuple bi ak kala ka nga fa wotu di door ak mbeuk ka maté rek bakagn suñu réew Afrique yi bakagn da fuñu tollu kat diñu déclarer ay nan dañu wara développer dañu wara def ñeek réew mi nangam ak ressources yi nga xamni réew mi am nako buñ ko jëfëndiko ci Afrique li fi ne ci ressources buñ ko jëfëndiko kanam rek waye mal asaf ku ñew bala nga def dara li ngay jëk def moy fayanto xex xulo rayante suba ngol tan ngay avancer fo jëm noy démé kon yonenti ali mo salam ñom biñu diké liñ def moy continuer mission bi nga xamni mom la leen yalla doxoon continuer mission bi nga xamni mom lañ fekkon seen moromum njit mi leen fi jitu won don ko doxal ñu daldi continuer nono arabi dañuy faral di wax naan te lolu moy ni wir moy tanmiyatul watan la yumkin ila bil amal tanmiyatul watan la yumkin ila bil amal neena development wu rew mën ta am ndare ci liggey nango liggey development wu rew ci nango liggey rek lay amé waye rew afrique bo démé sen président yi dañuy fexé ba installer lo xamni stabilité du mëna am ba liggey mëna am ci xéxa kulu rek lañuy nek ak wérante ak dagassante noy liggey réew afrique bo fi démé réew mo ci dem réew ma day bëgg am ñaari autorité bu nek taxaw jaay dayom wané ni ma fi né may autorité bi yalla néna réew mu am ñaari autorité du ngeen juk ci delu gannaaw du ngeen juk ci xulo du ngeen juk ci xex réew ma dara du dox walaw kana fihima aliatun illa allah la fasadat ala alquran wax yalla néna ñaari autorité mënta am ci fenn ben autorité rek mo mëna am mbir dox ben autorité rek mo meuna am mbir dox waye ñaari autorité fu am dara du dox yalla ko wax tabarak wa taala ñaari autorité fu am dara du dox nañ ko set ci suñu kër yi rek bu borom kër bi yoré baat soxna ci yor baat ba xam ndax kër gi fu muy mujjii day tass kër gi ci tass lay mujjii ma la wax li kër gu ñaari baat ne kër gi mujjii tass réew mu am ñaari autorité réew mo fofa la jëm ci tojantay bop rayanté xex jappanté motax cheikh muntaha ayyadalla wa nasara mas nafa yekati kaddom ni dama bëggoon ngeen delo ma kaddu gi ndax bat di suko bok mané ko alquran ko wax né alquran néna bat kenn duko bok alquran ko wax bat kenn duko bok mu kay dagay abal nit ki mu dem waxal lako kay waxal ma nangam muy sa porte parole nga ne ko waxal ma nangam waye mu jël engagement di waxi bopam mu ñu ko deet bat kenn duko bok de yow bat kenn duko bok bo mi ngi ko waxe won ci mbirum buma joomul safinatul aman ak seen ciow yoy fi amone ñu leen bat kenn duko bok man lolu mu wax na alquran ko wax walaw kana fi ima alatun illa allah la fasadat yalla neena tabarak wa taala baat bi buñ ko bokke lepp yakku baat buñ ko bokke lepp yakku ñaari autorité ci melni rew ñaari autorité kenn ko ni di jaay sañ fu rew may développer tanmiyatul watan la yumkin ila bil amal amna sax luñu fétalé yonent ci hadith nan moko wax donte hadith buñ jam la ciow li bari na ci te moy hubbul watan min al iman bëgg sa rew da bok ci ngëm yalla bëgg sa rew da bok ci ngëm yalla même bu hadith bi wërul manami mom lu jam tolu la manami lu jub la manami lu bax la hubbul watan min al iman man ko xol man ci sama jëm sama bop man nima mel ci Touba manam nima bëgge Touba lool lu yalla def ci sama xol rek la xamulumu waye fimné bu may déglu xibaar bañ ni Touba sama fi du ang sama digg bob dama nan yalla nga wax jamm rek man buma sañon Touba ku koy tuddi jamm dom ngay wax turu rek sa boko tuddé sama fité nga ci sama digg bob yalla na doon jamm lay wax yalla na doon jamm buma sañon Touba tok nop bu yalla bind dara du ca tok bayiko Touba lul ni yow jamm dong nga ci digg gis ko ci ndax baat bi lool lay firi baat bi lool lay firi moy ku fa nek da nga wara ne ci jamm Touba moy jamm moy taxé moy mucc moy vie bu prop mom Touba motax ku fa ne di defu safan doga netti li de malako wax waam kenn du fi judde safan bi jawale ko da ngay dem baqi legi fi ngay dem baqi gi malako wax Touba ku ko beugal lembeje ku ko beugal lembeje la wax yalla dana lembeje ñu yobul baqi gi yow doga netti bu fekke ni dekk ko fi fitna jo yanu pour indi ko Touba yalla da koy wërbeuti keppele ko do total sa bop te setlu len bu bax lima wax rek manam bu fekke ci dekk bi nga ne di def naka sudul non yow baqi lañ lay yobbu legi baq la fa ñew ñibisi ñun di lek suñu ci yam bu fekke da nga dekk ci dekk bi nga joge fenen yanu saw ay indi ko bala nga ak ci yalla wërbeuti ko kepp ko ci sa kaw do total sa bop lool la yalla def lool dogal suñu borom la suñu borom ko def ci ñaanu señ Touba yalla ko ko nangul lolu mom dogal suñu borom la bu noppi moko demone di toji kaaba gayam do yegg de do yegg ya ko demone sab yalla alam tara dana la dogale ci yoon wi tar la ba nga ni nem lam tara kay fahal rabbuki bi asabil fil alam yel kay bu fi tadlil warsal alim tara ababil tarmim bi jaar ci min sijil fajalum kasul makul rek tay top mo tay top mo tay top kon eta continuité la eta continuité la sun eta afrique rek la gis ku ci wootu sa morom yak sa morom fexé fitnal sa morom suko defé momit ah lam man ci galankor la mu diko def sa dara lu dox ba sa mandat jeex ñu xalab la feulé indi kenen lolou ko jar fek nga mu def ab safan soulal ta dem continuer bul tardé continuer Ibrahim Ali sallallahu alayhi wasallam bi mu deme yonki Allah Muhammad sallallahu alayhi wasallam bi mu ñe non la def ya ayyuha an-nas qad faradla alaykum al-hajj fa'ajju mu jeex mu melni dañ ko poser question ni ko waaw lutax muni bunya al-islam ala qamsin shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar rasulullah wa iqamis salat wa itai zakat wa sawm ramadan wa hajjul bayt man ista'ilahi sabila muni constitution bi juromi sart moko ngank juromi sart moko teunk constitution bi ma yor di ci doxal rew mi juromi sart moko teunk mune article ba ca jeuk koy julli jurom moy sédani yalla rek ay yalla yaron sallallahu alaihi wasallam dawama bobu moy article bi ci jeuk moy ni ngeen sédani yalla mom kep moy yalla moy joxe nguur joxna mako dama ko firé non rek nguur dama ko firé non wa yonent lim yar du nguur mission la yalla ay joxe mission yalla ay falé fal na ma man muhammad sallallahu alaihi wasallam lol day bok ci li ngeen di reconnaître ndax constitution bi moko santane shahadatu an la ilaha illa wa anna muhammad rasulullah bi ci dess moy iqamis salat citoyen bu ne def liko war iqami salati citoyen bu ne na def liko war sart la ci mom julli juroom mu diko joxe wayta isaka citoyen bu ne su deme nak ba yegg ni mom yalla gané mané nako gan mu fexé ba lako yalla jox mu somp ca partage ko ak peuple bi mbokal partage ko ak wa rewum waye nek minti milliardaire te sa wa rew yegut ni yow am milliardaire nga minti milliardaire di yewo ci rew te wa rew ma yegu ni yow am milliardaire nga mangi deg ben minti milliardaire fi ci bori fouta wa go xamne xam nañ ni mom milliardaire la wa go xam ba ñepp xam nañ ko yeg nañ forage wané nako hôpital yé wané nako mané ko waw goor li moy citoyen pire et dire ni lay mel wa to sakata ngok
1: ritay sakat ngok ritay sakat
0: citoyen ci rew bu posam disé wa rew ma dañu wara yegni ki milliardaire la ci partagé ci tahawunu wa sawm ramadan yeen peuple bi ngeen fexé ñëmé nak xif ngeen ñëmé xif a peuple day ñëmé xif wa sawm ramadan a peuple buñ bëggé développement dañuy ñëmé xif dañuy ñëmé xif séré sentir lool peuple buñ da ko wara ñëmé séré sentir fekké développement rek ngeen bëgg wajjul bayta manista saado ga ñewna day na bu ngeen démé nak ba yegni développement amna nak ay ci nak ngeen mëna def permanent nak légui wajjul bayta manista ilayhi sabila bokk ngeen balma ci misal mom ngeen ngeen balma bokk na ci manista ta amoy al quwwa al quwwa yowmi aji makka bokk na ci manista ta al quwwa katan wergi yaram am nga wergi yaram am nga kattu meuna joxe farata ya bokkuna ci amana ala tariqa moy confiance ci yoni boy dem ak boy delu ci mu woor la ni da nga dem mak ci jam delu ci sam rew ci jam parce que yoni amna sécurité wa bu fekente ni dañ la yoni amul sécurité ndax rew sangam ak rew sangam dañuy guerre ba tay legui condition yi dajewut kon man nga tok comme amna ñaar rew yu guerre te xamul nak sabakan dana fa dess ci yoni len te ñom ci yoni lañ nekk kon batay wacc na la buñu ne al quwwa ala al wusuli moy nga am moyen bu lu yobbu ba makka ci tagi nu ni moyen bi moy am avion bo war wala gelem go war wala fas wo war wala mbam mo war sharia dalay wax ni bu fekkoni amo gelem amo mbam amo fas amo auto amo avion waye yow yeug nga ci sa bop wiru yaram go xani man nga dox ba makka sharia neena doxal dem doxal nga dem aji wa mané dox ah kay doxal rajilan aw rakiba dox mba war lo ci man rek waye ginaaw am nga quwa te man nga ko ay ja masihatul badan and ak nak sa yaram wir nga am wiru yaram amulo ben lolo meuna galam ko ci yoni ci xeti wir ye waw legi ay ja bu condition yoy dajé sori ani na demal nga aji nga aji waye nak bo ñewé suñu rew mi mom wax deug yalla bari nañuy dem makka te condition yi rewé ni rut wax deug yalla bari na lol lol lol lol ñi dem makka ci deug deug makka waru len makka waru len da tole nak ñun wa senegal aj makka mom titeur lañ ko def ndomba tank lañ ko def ñun senegal mom aj makka titeur lañ ko def ta aj makka dugg ci sama jakk ji julli genn ñoy am kat lu ci ni farata dong la boko mané def ko boko mané def ko dong waye nak ñun wa senegal mom gisee wuñ ko non day gis ko xani mom bu añé du rër bu rëré du ndekki waye fu mu toll li wax man kay dama bëgg yubbu sama yaay makka ci lool lay xey di ci gon dama bëgg yubbu sama yaay makka

Nhìn bẩn mà đi. Bẩn mà đi, môn trở bị đề đến nốt đề. Yêu, sao ai dùng, em muốn đề phát bù đây. Đề phát đó, người ta có thể trả lời đi khuy lý dân. Mu jaral la nga bok ci ap tek ngir gagner biya makka gagner biya makka mu jaral la nga nek ci parti politique ñu yak kessu rew ma jox la ni la yebul sa yaay makka ba sa baye xam nga ni ala di sa baye demé makka degeunul de yalla xam nako kess noir rew mi la ñak rek tibbi ci jox la nga aji makka seigne touba misal nako neena bari na gaño xamni seen yoonu mak mu na mu tour ni ndax awami dem mak bagant nañ pale ba tay lijeenti ay billet bagant nañ pale ba tay pour lijeenti billet seigne touba neena gogo aj ouf tan bari na no xamni wa senegal mom ni ñi defé ak mak mom yalla baxna ku bari yermane la waye dal doyna war ak mak bo xamni yow bi ngay dem yaangi ni delaki bor bay buuj tanan mak la djim fo djim do fay sa bor yi nga gis directeur société ben DC maye ay billet mak ci employé mi kenn faye ko wul kenn musugo gis yalla xamnako yaangi maye ay billet mak té sa employé yaangi len amé li bor yow ay bor di maye biyé mak kenn musuko gis yaangi maye ay biyé sa employé kenn fa yéku ju amna ño xamni yaangi len amé ay salaire yu bari ay wéri salaire yu bari wa tay maye biyé mak mu melni obligation la dédét ya ko def obligation ci sa bop rek waye deug ñaari biyé mak yi nga maye ak Sénégal ak biye makka yi ni mu séré wax deug fayna ñaar ba ñett ci say emploi ñi ci dess top la ay makka nak ay farata am ñent rek la mom farata yi ay makka ba ci jëk moy an niya yene nam bi nga tambalé wacc fi ni fasna yene aji makka te bañu fasna yene dem penku nit ku ñuul wala sénégalais mo bañ lu leer buy tukki mom yaakar na buy tukki bu waxé fam jëm rek bala yegg dé lu mom do bo ré mëna dama bëgg dem penku rek bu dé penku do nga bëgg dem kay jëlul génn sénégal côté yi penku la fi rek bo fi demone penku la fi aji makka ngay def neel damay aji makka ma fas yene aji makka lolou moy départ bi waye yene ji deug famay tabbe moy bi ngay armal fofu ngay tabale yene ji xeyna ñu wax ko place bobu moy bi ci jek ñaarelu ponkam wala ñaarelu faratam moy tawaful ifada moy bisul tabaski ba nga xamni ñepp dañuy wërëndo kaaba ga ñettelu faratam moy as-sahyu bayna safa wal marwa daw digënte safa ak marwa mu delu wat ci hajara mama doon wax ci bañ ko indé ci ndand fay fay niko fi moy sa appartement genné ko kër aawa bu yobbu ko ci ndand fay fay waxuma la jël sa ñaarel yobbu ndand fay fay waye bo jëlën sa ñaarel duggal ko ci pantere dong he ay di buri sara kon daw safa ak marwa ci faratay aji la bok momit daw safa ak marwa ñentel ba moy al wuquf bi arafa fexé ba taxaw arafa ñent yi moy faratay aji taxaw arafa na nga fexé bo xeyé bala gënt so nga taxaw
ay bu jant soyete taxawu fa ara faraw na la deweni ci rek aj makka mom perte nga ko deweni ci deweni ci wax sallallahu alayhi wasallam ne non al ajju arafa al ajju arafa aj deug deug moy taxaw arafa fekk taxaw arafa daw safa ak maro wuri kaaba gi lepp farata la waye da fay insister ci bele pour wane ni bobu bobu bu la recce jeexna amul nis ko meuna dabatalé meuno tour deret bam jang ken meuna tuko jang li wala di wax jang ci fini deweneet rek nga acci wat donc kay acci wat rek arafa motax ak fo meuna nek fexel ba nala jantu soye arafa ma jantu soye arafa bo fa taxawon 1 minute et seconde sax nak baxna taxaw nga arafa 1 minute wala ben seconde sax taxaw nga arafa taxaw nga arafa lolu moy ñentelu ponk ci aj makka wala ñentelu farata ci aj makka amna yo xamni boko baye nak mom menes nako jang ci tour deret bo amul deret yo tour nga remplacer ko koor lolou man na nek bok na ci yoy moy bile bi ñi armalé mi xey mi xey bu dé ñu mel li ñi bayiko côté maghrib maghrib buñ ko waxe moy ñi bayiko ci soowu bi sénégal ci lañ mbokk lu melni sam misra ak sénégal ak maroc ak yu mel nonu ñoñu buñu acc faawu ñu jaar madina buñ jaaré al madina seen mixa moy fiñu arm fiñu xani fa lañ ñi armalé moy fiñu wax juhfa bëne buñ wax juhfa fofu lañ ñi armalé ñom ki sulayfa ñom la bëgg wax waye bu fekke jaaru ñu madina nak ñom juhfa la ni ki samak misrak ahlul maghrib ñom juhfa moy sen mixa bi nga xamni fa lañ wara armalé waye bu fekke ni lañu jaar ci madinatul munawwara bu boba lañuy dem bëre buñu tuddé sulhulayfa loolu la bëgg wax bu fekke ni yalla da dowal té mo gëna bari légui boy aji makka te bayiko ci soowu bi fi faaw nga jaar madina wa senegal madina jaar motax sulhulayfa fofu lañuy défé seen mixa ñom fofu lañuy armalé lañuy armalé bu dé ñi melni hira ak lako aju lako wër ñoñu mom fu ñu tuddé satul irq moy seen bir bu mixa lu yaman ñom yalam lam moy seen mixa ñi bayiko yaman fekke ni jaar ci wuñu madina ñu jaar ci madina nak batay sulhulayfa moy don madina mom ku fa jaar rek sulhulayfa fofu moy sa berbu mixa fofu ngay armalé armal nak waxtu wo koy def tam tombek waxtu julli juroom ginaaw takusan wala ginaaw tisbar su boba bo selmele rek man nga daldi armal bu fekke nak day waxtu wo xamni du waxtu julli te waxtu wo di waxtu wo dagana na fi la beug nañ bala ñoo armal bala nga armal nga julli ñaar rakka e julli ñaar rakka na fi la doga armal maam armal dal ci gatal dañu bëgg nga def ko ginaaw julli dal ginaaw jaamu yalla go def bu nepi do ci dugg muy julli ñaar rakay na fi la wala bu fekke ni da tombe ak waxtu farata nga julli waxtu farata bu nepi dal di armal bo xese armal nak armal dañu bëgg mu sosolo ak ca ngaayel sunna li ngay def ca ngaayel sunna li ngay def ca ngaayel sunna li ñi defé ca ngaayel farata rek bu man ca ngaayel farata rek man nga ca ngaayel sunna lolu dal di armal nak commencé labbayka allahumma labbayka la sharika laka labbayka innal hamda wan ni'ama laka wal mulk la sharika laka bamu jeex nga diko wax nak doto nopi diko wax ba kero ngay duggu makka waxu ngi lay nga forcer sa bop bay wax bay xexet dedet waxu setek bakkan rek
nga wax sété ak bakkan rek boy armalit fofu nga yéné gan aj nga bëgg aj do armal bu nuppi nak so nga yéné gan aj bi ngay armal ci nga yéné aj gi nga bëgg aj ñetti xéti aj mo am tan ci bu la neex tan ci bu la neex amna ño xam nak dañuy insister nan man aj gi yonent bi defoon la bëgg def wa yonent sallallahu alayhi wasallam limu def ak limi def ci kanam mu bayiko ci ak limu wax way li nit wax mu saxal ko lol lepp mok limu jëf ño bok até sunna la bu la nexé nga yéné ifrad bu la nexé nga yéné tamattu' bu la nexé nga def khiran ñetti xéti ak yoy ñu am bu la ci neex defal al ifrad moy da nga yéné ak makka ba nopi so ga dem umra ji koku mom bu défé lolu mom du def li ñi tuddé adyu manam tour dérèt du ko war du ray gatt ci def ifrad fofu rek la avantage bi né moy bo nopé do ray gatt bu féké ni amulo ñëgu gatt man nga def ifrad waye tamatu ku ko def bo nopé di nga ray am adyu naka no nit khiran ku ko def bo nopé di nga ray am adyu ifrad moy da ngay aj makka ba nopi so ga dem armal daldi umrah tamatu da ngay umrah daldi yew yiko dem ci say soxla lolou li gëna bari nek journaliste yi xeyna ñoom ñokoy soxla ñoom ñi def ay reportage ak yu mel nonu ak peut-être commerçant yi man nga ñew def sa umrah daldi nopi ci lolou sala sa yere dem lijeenti ci say business ba waxtu aj ñu jox nga ñew daldi armal dal dem aji waye bo noppé di nga ray ab gatt khiran moy ki bolé ñaar yi bobu nak mo gëna noppalé waye nak lutay di nga ray gatt mom khiran moy ki bolé ñaar yi moy bi ngay armal nga yéné ni asna yéné umra ak aj asna yéné umra ak aj su ko défé yépp da nga leen di défando dal di ci génn yow légi nak yow mi nga xamni ray am adyu de la wat ci amuloko ben say real jeexna mëno jënd am adyu ginaaw xam nga ni yorulo lu mëna jënd am adyu kon ci bir ajgi da ngay wor ñetti fan te fekk yaang ci ajgi ñetti fan bu ñetti fan yi maté nga dal di bayyi nak ba ñibbi sam rew dal di worat yenen juroom ñaari fan doli ca muy fukki fan muy fukki fan yow mi nga xamni amulo am adyu lolou moy sa atté lolou moy sa atté atay amna yo xamni boko defé amna ay alamane lu melni nga war ray am adyu parce que dañu bëgg boy aj makka nga fexé ba bo xasse armal mayatuñ la nga ray dara lu xeyna yo xamni ni istisna nañ ko ci niki luy loré ak yu mel nonu amna ay quelques bayima yo xamni wala ndog ment yo xamni may nañ la nga ray ko te dara do ci am bakkar waye nak bu wesso yoyu cëñ sax may ñu la nga ray ko bu fekkonté ni da nga gañu ci ajgi té lolu nga xamni mom nga gañu mu am ci sa cër yi lo xam daf ci dag bu fekké ni daf lay séné ba nga jékkeliko batay amna lu ci war ci alaman ni ci sewé dafa damu té boko bayé nonu sa bu dalé fi barap nga yegg mitit wi nga jékkeli wéwi ndax téré won nañ la bo xassé armal nga dagati dara ci sa yaram dara su boba wor ñetti fan man na jang yenn yi bu fekente ni mënulo wor
leel juroom benn miskin ba tey dana ko jang mba nga ray ab gatri yoy yépp dana ko jang nan na ko jang kooku nag mi ngi aju ci nit ki lim def mi ngi aju ci nit ki daal lim def bu boobaa nag la atta bi dooga ñëw ñu ne ko nangam nga war a def nangam nga war a def wala ndiki tey da ngaa royoon benn xayawaan bu boobaay atta bi mooy nga fay aywaan bu mel ni bi nga rey ci aywaan yi kër yi ndiki tey ma joxe misaal bu fekkoon ni da ngaa rey kiwël da ngaa gis kiwël nga rey ko kon boobaa dañ lay alamaan ni léegi il faut nga boo ñëwee da ngay rey bay saraxe ko yu mel noonu ngay ay détail la xëy na moom sax daanaka moom yooyu jamono laajatu ko parce que gars yi bu jëkkoon nit ñi dañ daan dox ci àll bi di dajeeg ndog ment yooyu te léegi nit ñi avion la ñuy jël ndog ment yooyu sax duñ gisante ak ñoom far gisante ñoom far kon yooyu bokk na ci farta yi bi ci des mooy nga fexe ba aj gi bi nga xëse armal mayatuñ la dara lu wër sëb kër loo sol lu ñu ñaw ñaari morso nga yor lëkkaayoo benn bi laxasoo bi ci des maanaam ñaari sarbet woddoo benn lëkkaay bi bu dee góor bu dee jigéen moom may nañ ko mu sol yére bu nu ñaw maa muski la fiixi amul problème waaye nag mayuñu ko mu takk lu wër ab cëram ni ki montar wala ndomba comme ñuy takk ndomba wala wala yëpp teral nañ ko ko yëpp teral nañ ko ko moom daal day mel ni mu néew rek booy aji màkk daal da ngay mel ni mu néew ci gàttal waaj màkka da ngay mel ni mu néew ci gàttal waaw da ngay mel ni mu néew lépp lu ñu ñëw daal da ngay fexe ba teqalikoog moom ngay fexe ba teqalikoog moom bëgg nañu bu fekkee ni aksi nga màkk ba dugg makkatal mu karama nga def direct ca kaaba ga sopp nañ lool sopp nañ lool boo demee ca kaaba ga bay dugg bu fekkee may na man nga ko wala mbooloo mi maanaam amul xataay bu la ko teree def li gën mooy fa ñuy tuddee baabu say ba foofu ngay duggee dugg ci biir jàkka ji dal di wuti xajarul aswad dal di koy fóon dal di koy fóon mooy li ma waxoon sànq ni ab tabax bu ñu jaxase sima ak feer moom la ñuy fekk di ko wër lu ko waral mooy ndigal bu woon ndigal dañ naan moog suñu tabax yi dong ñooyam ñu wër suñu tabax yi waaye gis ngeen ndigal la tax ñu fi bàyyi tabax bu mel ni boobu dugg ci avion naaw ba foofa dem di wër tabax booba fekk fa aw doj bu mel ni wu ñu bàyyi fii dem di ko fóon lu ko waral mooy ndigal al ism moo tax sëñ tubaa ni la taf'aloo xayran bi isni bi xayri isni ndax fal ism sartun bi xabooli sahn bu leen def dara te amuleen ci ndigal ndax ndigal day tax ñu nangu jëf xam nga buru woon ak ndigal doj woowee ngay fekk fa di ko fóon bàyyi nga doj wu ni mel fii mbaawu ko waaye ndigal moo tax moo tax boo duggee ci jàkka ji nga daal di fóon al ajrul aswa am na benn bis sayidina omar radiallahu anhu ànd ak sayidina abi karama lawu ca ñuy aji màkka bi ñu aji ñoom ñaar bi ñu agsee ci doj bi nag ba war a fóon al ajrul aswa omar moom xam ngeen ko ci wàllu tawhid révolutionnaire bu mag la mu ni yow ajrul aswa dama gisoon yonent bi di la fóon waaye bu ma ko gisiwoon duma la masa fóon dama masa gis yonent bi di la fóon rek waaye bu ma gisiwoon yonent di la fóon duma la masa fóon ndax xam naa ni njariñ ak lor nekkul ci yow njariñ ak lor nekkul ci sa loxo neñu sayna li ni ko ay omar naa ma ne ko ah ak kay ajalul aswa naa ma ne ko njariñ ak lor a ngi ci moom kat mu ne ko bi maanaa nu mu amee sayna li ni ko kero ba suñ borom bindee roo yi ci benn bataaxel roo yépp suñ borom def leen ci benn registre mu ne amu ni dafa ngaloo xeer wi ñu wax al ajrul aswa ni ko ngaal mu nga yàlla dal di ko koy sol mu wan ko mu ni képp ko xam ni ñëw nga fii ci màkka aj néegub yàlla bi fóon al ajrul aswa ajalul aswa bu yowmal xiyaamee daf lay témoin mu ni yowmal xiyaam moom sëy naa liiw yowmal xiyaam al ajalul aswa suñ borom da koy saxal ay bët saxal koy nopp mu taxaw bunt bis penc di xool képp ku ñëw mu ni suñ borom diw mii day amoon na kàttanug aj mënoon naa aj moyen yi dajee na ci moom ba aj si na seedeel naa ko ni ñëw na ci néegub yàlla ba aj si na suñ borom ne aj kon doxal dugg àjjana mu ni diw mii nag moom mënoon naa aj amoon na kàttanug aj
waye nak dal lan kon bañ aji man gisuma ko sun bar ne kon jaral fi dem safara walias bila muni kon kay amna ndariñ am lor sayna omar tania budé lol la kay amna ndariñ amna lor kon nak fon al ajrul aswa boko mané waxuñu la nak nga dem difa boxanté ba sa bakkan man ca dess bu fekké ni mbolo mo da bari ba mëno ca yegg juñjël rek xol sa loxo rek nga def talal sa loxo temp loxo ni jëmele ci al ajrul aswa dal di wëlbeuti wat sa loxo fon ko té bokay fon nga bañ ko muccu dang koy fon non rek kon première source bi ci dëkk moy bo mané waxu ba depp ci sa gemiñ fon mo gën boko mënul té mëna talal sa loxo tek ci yëkëti sa loxo fon mo gën boko mënul nak fo taxaw rek jël sa loxo jëmele ko ci adul aswa dal di wañu ko at fon loxo bi baxna baxna waaw señ modou ñu yamalé fofu waxtaan wi inshallah su melni amna ay gan yi may xaar fi ci ñi nekkon ci liggéey bi mo doon liggéeyu fi ci daara ji ko defé xamna kon ñamale fa waxtaan benen yoon inshallah taala xamna jamono yi ñu tollu daara ji dafa nekk a santé ci defaraat ay neegi dongaar yi ci aju ñi nga xamni lu baax sax na leen ndox mu neex kon mu ngo inshallah taala ñu leen ci ñaanal bi sakku ci yeen ñaan lu ci way def rek ñu defal la ko ca te jimmi yalla subhanahu wa ta'ala tax inshallah ta'ala daara jigeen ñi ni ngeen ko xame tambali na depuis gamu ga momit bok na ci lima xagn jot lol xam ngeen jigeen mom dafa sensible bok na ci lima xagn jot lol waaw mu ba su ko defé dal niko alquran waxe sun borom tabaaraku ta'ala sakku ko ci gidin ñi tahawunu ala albir wa taqwa dimbulante ci lu ju ragal yalla te ki wul ni nit ki day am alarm rek diko joxe domi gilit ni dañu wara xam te rek yalla bi domi gilit ni ñu leena wara yar ah ma bokku ci ñi yalla natto may jema xam le tere bi waye bokku ci ñi yalla nattu ñuy jema yare suñu kem tulay katan ci njabot gi fi ne ni mako yag waxe nit jaar na fi aw nit jaar nañ fi jang fi alquran jang fi xam xam ba yegg khalil wallahi bu fi may waxe yeen buma dajé wala seeni wajur xawma len wëlem joxe loxo sant wala len di wax lolou nak yalla bu ci seytane wal yal na yalla nangu jëfi def ko ci sun téré jëf ñi nga xamni dañuy domp seenu ñaq diko ci duggal fepp ci am wu ci am do nga lek alquran giñ fi jang yi wayawmal khiyam yalla bu mu la ump yalla bu mu la ump donte man nañ leen wañi ci baram ñi leen di wax jere ngeen jëf jazakumullahu khair jazai yeen ñi koy def xam ngeen seen bop jere ngeen jëf ma ngi nuyu serigne wali diouf ak soxnam soxna jeynaba sa ñi nuyu sama xarit ba serigne kossafal ak mbolem ñi nekk ci diaspora bi bëgguma lim xam ngeen ni émission yi jëk yi amal na mbokk mu fi daan woote ñu diko wax serigne mor mbeng bari won lu muy woote ci émission bi la ko bari won lu ma daan wala amna rakam gi ni fi sénégal sax mu ñu wax ni koor bu nekk dana ma yënni fi addiya momit way juroom daf fe bayyi ko way juroom wu goor dal nako yalla jéggal dal nako yalla yërem dal na yalla yaatal bammelam ñom ñi fi dess yalla neen yalla sam te ar leen bi barakati cheikhul khadim radiyallahu ta'ala anhu mbolam ñi nga xamne dañu wëlërenté won ak ñun ci émission bek daara ji faté wuñ ci kenn nga ñu dégg nak mëna am waye taxul ñu faté ci kenn nañ leen daal ñaanalé ba légui ñaan gogou lañuy ñaan te jëmmi yalla rek tax bokk parti politique sama fu ci politique du té lama fiqku nak yow ci mbax ci yiw ci ñaan ma continuer di la ko ñaanal rek ba légui seen tour yaangi fi ñu di leen ko ñaanal te jëmmi yalla ji dong tax ak seenu taxaway kon nak ñu ngi leen di wax jere ngeen jëf sant nañ ñepp ndokkel ñepp ñaanal ñepp di sakku ci ñepp ñaan ngi nuyu suñu wëlëre wa serigne Moustapha Thiam di rak ci serigne Modou Mbaye Thiam mi nga xamni moy taxawé liggéey bi ak émission bi momit ka salika di nuyu way juram wu jigen ñaan yalla sam ko te guddal fanam te doli ko wër bu baaxa baax inshallah ñu ngi ñaan
taxaw gi muy taxaw way julum wowo yalla yalla yalla bu ko njariñ la umpu inshallah taala ñere ngeen jëf señ moudi yow sama digënté yow ñepp xam nañ ko nima ko faral di waxé buñ ma doon wañilo ñima gëna bëgg ci kaw suuf nga xam ni buñ sañoon tant duma xuri bu may lim bu ma tambali wu ci yow du mané ben yaay doon ñaar bu ma tambali wu ci yow yaakaar naa ci yow la ñuy tambale waaye bu ma tambali wu ci yow du mané ben yaay doon ñaareel ba yëg naa sa bëgg ci man sa fonkeel sa jàpp te jëmmi si Ahmadou Bamba ji doon mu tax na radiyallahu anhu loolu yëg naa ko bu baax a baax yëg naa ko bu baax a baax ñu ngi di wax jërë ngeen jëf jasaakumullahu xeyri jasaa yi di leen tuubal te di leen jégglu gëja amuk émission bi gëja amuk émission bi lu daralul ku yokk cere yokk neex rek la waaye yéene jaa ngi fi bëgg gaa ngi fi parce saa bu amul rek day fekk li ko waral mooy gàllankoor responsabilité yu bari yu tegee ci sa loos te mënoo koo ñàkk bañ a taxawee loolu doom ko

0: سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام في إساءة خسير أونلاين، نؤيكم تحية طيبة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين، أقدمكم مصطفى ميسام وفي الفن سيدي نور ميسام. لأوديتيري راديو خسيد أون لاين، ديلو سن بنين يون كي سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة، تا سين لوك سين خريط Moustapha Mbaysam di len ko defal dimanche ju nek bu ñenti waxtu jotté ginaaw bu ñu santé yalla julli ci Moustapha alayhi salatu wassalam ndokel len ci wër wu tedd bu mag bi gannaaw bi ñu magale guddum bu mag boogi ndokel len ci ñaanal len ci sakku ci yeen ñaan ñaan suñu borom rabbi sitou ala lepp lu ci bayiko ci aw yiw ci barke ci tiranga ci yermande ci xewal suñu borom tabaaraku ta'ala boole mi yiwa fi dunya wal akhirah bi barakatu shaykhul khadim radiyallahu ta'ala anhu. Xam ngeen ni ngeen baaxu and ak emission bi ci jamono bu nek ben ñi and ak waxi ay muy actualité yi wa illa ñi waxtane ay mawduat yu wuté mu melni suñu mawdu tay ñu bëgg waxtane moy afatul kayl wal mishan. Afatul kayl wal mishan moy yu négatif yi nekk ci diggante jaay ak jënd, yu négatif yi nekk ci diggante natt ak pese moom lañ bëgg waxtaane insha allahu taala. Sukkandikoo ko ci alquranul karim wa hadithu nabawiya ak waxi niti yàlla yi ka misli si ahmadu bamba radiallahu taala anhu. Ndax diggante natt ak PC dafa am ay mbir yu ci ne yoo xam ni bu fekkente ni doomu aadama bi ci nekk di ko bàyyi xel di ko settantal di ca moytu la mën a moytu kentu layu kàttanam ëllëg mën na ko yóbbu safaanu àjjana wal iyaasu billaa. Suñ borom rabbi si wala bi mu bindee addina bi daf ko aminaase lépp loo xam ni luy nuru al fasaad la mu dindi ko sànni ca àll ba ni dem leen dëkke ko te yéen bu leen fa indi al fasaad. Moo tax suñ borom wax ci alquran ni wala tufsidu fi l ardi baada islaaiha wadoo xawfan wa taman in rahmatullahi xaribun min al muxsinin suratul araf. Suñ borom nee na rabbi si jàll yéen amatu naas bi man yàlla maa ami naa si suuf ba suuf tàlli ñaay mboolem lu fay lor doomu aadama jëlee naa ko fa man leen di yabal ngeen dëkke kaw suuf te bu ngeen demee bu leen fa def luy waral luy lor doomu aadama bu leen ko fa def mukk lépp luy lor doomu aadama na ngeen ko moytandiku seen kenn lay kàttan bu leen ko fa def. Mu ne bu ngeen demee na ngeen ma jaamu te ragal ma te xemmen sama yërmande te yaakaar ko na ngeen ma jaamu te ragal ma te xemmeem suma yërmande te yaakaar ko. Loolu lañu borom bi digal rabbi si tuwa jalla jalaaluhu xalaqanaa wa mawlaana ci suratul araf mu ni inna rahmatullahi qaribun min al muhsinin man yàlla tax sama yërmande ñi ma ko jagleel mooy ñi rafetal man yalla sama yermane ni moko jaglel moy ñi am yermane man yalla sama yermane ni moko jaglel moy ñi nga xamni dañu goor goor lu seen kent lay katan ci moytu ndiko lor seen moromum jaam ngir yermane yermane yalla ni moko faral di waxe ci sun sabab bi ni ngoy jaarale ci nga yeeram sa morom sa moromum bindeef waxuma sax sa morom doom adam waye sa moromum bindeef li yow rek netti na len batay miraram ay yoon ci digeenti imamul khasali radiyallahu ta'ala bi nga xamanteni gisana sunu borom rabbi subhanahu borom bi niko ya abdi yow sunu jam waw man day jegal na la aljana ngo demal dugg wayo yow sama jam bi lo yaakar ni motax ma jegal la borom basayir yi netti ni ñom ñoo netti ni dañu gentu gis imamul khasali radiyallahu ta'ala ñu ni ko yow khasali yow kayfa haluka parce digg ak sa borom mo num demé num len hi yow borom bu bari yirma de borom bu yaatu borom bu tabe yeureum numa jegal nama waye bima yeureume ba nopi dafa ma laaj waw imamul khasali yow lo yaakar ni motax ma jegal la nemay lim samay ibadat yima def lima bindu hujja bima nek hujjatul islamiyya lepp ma lim ko sun borom nima lolou taxul ma jegal la nema ne ko borom bi kon yow lutax nga jegal ma rabbi subhanahu wa ta'ala muniko lutax ma jegal la dal du dalam din dafa am ben bisu mboya ngay bind nga xamanteni ni sepp nga sa khalima ci daaji amna wenn wegn wu naw dal ci kaw khalima gi nga yeeram ko bayiko mu nan daaji won ci khalima gi te wegn wo bisu kero su nanul won faatu yeeram gi ngi ko yeeram bayiko mu nan daaji ci khalima gi mom la lay yeereme ba duggal la ci sama aljini ji kon sun borom inna rahmatullahi kharibun minal muhsinin man yalla sama yeerme de lu jegala waye al muhsinuna moy ne rafetal seen digeunte ak seen morom jam dañu setlu ni sa bu evenement amé ci sunu rew mi di senegal way commerçant yi dal di yok ñi ëpp ci ñom bi ñepp nak am ñu xamne ragal nañ yalla mom ba lu ci ne lañ ko daan jaayé lañ koy jaayé client yu bari du tax ñu sopp ku lu toll ni dédé wé client yu bari du tax ñu yok lu toll ni dédé wé événement du tax ñu yok lu toll ni dédé wé am na commerçant yi mel mom ragal nañ yalla ba ñom événement dudul événement seen lepp dañ ko tek ci justice dañ ko tek ci mandu dañ ko tek ci ragal yalla sun borom neena rabbistu jalla waylun lil mutaffifin allatheena isaktalu ala an-nas yastawfun wa yuzakaluhum aw sunum yukhsirun ma nga suratul mutaffifin sun borom neena khuru sawara khuru mbugal kuru perte nga mi nga xaru ñan isaktalu ala nas yastawfun moy ñi nga xamni bu ñi nat jëmele ci seen bop dañuy matal lañuy nat waye nak way isaktalum waxtu wo xamene ñi ngay nat jëme ci keneen awasunuhum yukhsirun waxtu ñi nat jëme ci keneen mbañi pese jëme ci keneen dañ koy nax yukhsiruna dañ koy perte lo yukhsiruna dañi babu alalam yusakaluhum awasunuhum yukhsirun sunu mutafifin neena bu ñi nat jëme ci seen bop dañi matal lañu nat bu ñi pese jëme ci seen bop dañu masalan yow commerçant bi yaay jënd yow yaay jënd commerçant yu bari dañu amé ñaari poids poids inclus bo xamni dafa mat seuk ni diko tuddé poids bi tuba bi defal am benen poids bo xamni dafa manki muy poids bi nga xamni mom la tuddi bi defal nga xamni bitex lay def ci gennaw bitex bobu commerçant bi jël ko diko xoss ba xoss ci 50 grammes ba 100 grammes manki ni kilo légui 50 grammes ba 100 grammes muy pc di jox amatu nas bi muy doom adamay
1: poids bobu lay tek waye bu fekke dañu ñew diko jaay nak mom buy jënd poids bi nga xamne mat na sekk 1 kilo poids bobu lay tek poids bobu lay tek mom la alquran di junni fofu nan waylun lil mutaffifin allatheena yasakalu ala nas yastawfun wa yasakalum awsanum yukhsirun mutaffifin aw gaay ngi ni yo xamni dal seen ñaari poids lañ yoll seen ñaari poids lañ yoll bi poids bu jëme ci ñom mom lañuy tek bi poids buñu den nat di jox nit ñi mom lañuy tek mbolam ni waylun lil mutaffifin mismalen yal na ngeen de xuru sawar ak leen di xaru yeen ñi doxale ni yeen ñi doxale ni waaw nga jaar te way nat kat ya dañ lay wax ni la porte dag bi 2 kilo la ci turu 2 kilo lañ la koy jaay waye dañuy lem ay kayit duggal ci tatu pot ba jël juroomi mango tek ci kaw ci ngay jaay mango wala ñu jël ay kayit lal ci tatu pot bi nat buuy tek ci kaw wala nat ci gën tek ci kaw wala ci ngay nat wala ci yepp wala fekk nat na manam wut na ay kayit lo xamni ni bu ko lalé ci tatu pot bi dana légui manki 50 gram ba 100 gram ba sax gën wa libar mu jaayle ko ci tulu 2 kilo wala turu kilo wala turu kilo ak libar sun mborom ni waylun lil mutaffifin khuru safara ngi lay xaru yow mi def lolou khuru safara mi ngi lay xaru yow mi def lolou waylun lil mutaffifin allatheena yazakalu ala nas yastawfun way way sakalu aw sanum yukhsirun mutaffifin sun mborom tabaarak wa ta'ala commerçant yi lay waxal commerçant yi lay waxal ñoñu moy ñi nga xamne dañuy babu alali nit ñi ci luddul seen tay bakkan seeni pexé lañ teurel di ca babu alali nit ñi di ca babu alali nit ñi bu de ñi nga xamne ñoy re bascule yi di nat di pécé ñomit dañuy yëk ci bascule ba wut aw xeer ak ci xind fer xeeru 50 gram ba 200 gram ba gën wa liver lonk ko ci bascule ba nga ni sa bo tejé saaku bi dana manki parce que lu wara tolo nangami kilo ndax ay sangaram yu bari boko dajale ay nangami kilo la bascule bi nek ci xamni ñaari bascule lay amé bascule bi muy pécé pour bopam ak bascule bi muy pécé pour jox nit ñi batay lolu nekkat benen affaire wadene te nga xamni ñoy jaay soow non lañuy babo dañuy ndar sooma nga dem te ñay jaay pobar ñay ndar pobar ba ñay jaay xorom polle ñay ndar xorom polle bi ñay jaay dugub ñay jaay ceeb ñay mbir yango yenenu sallallahu alaihi wasallam xam ngeen ni mo nekkon mu fatis bi al mufattis moy lan moy li ñi tuddé contrôle et prier defé na lañ koy wax contrôle économique ñi nga xamni ñom ñoy dugg ci marché yi di xol nit ñi li ñi jaay est-ce que légal na est-ce que mat na est-ce que aska ñoo ñi lañ tuddé al mufattis ci arab defé na contrôle économique ngeen koy tuddé yeen sallallahu alayhi wasallam mo nekkon mufattis bi nga xamni moy contrôle marché bi alayhi salatu wassalam ben bis duguna di contrôler marché bi fekk jenn jigen wala ben way mu tek dugubam dugub ji ñu sokk ba nopi di nat di jaay yalla dogal bi mu ne ci marché bi tek dugubam di nat di jaay sun borom dogal yalla ji daldi wis wisal am ndox taw bi yalla ji toye ba sibit li faré won kaw to toy ndaw si dal dikoy wulbeuti faré la souf li waw mu fétilé ko kaw sallallahu alayhi wasallam bi muy contrôler ba ak ci mom dal di jël loxom samp ko ci bir dugub ji beus bi mu sempé loxom gis ni loxoy dafa toy fa khala ali sallallahu alayhi wasallam ma hasa ya sa'ibata'am wa yow lu waral li yow commerçant bi sok buñu sok ken sebeti wuko luko toyal luko toyal nga xamé na sallallahu alayhi wasallam posé ne ko question bi khala asabatu sama al matar yalla ji mo don taw wiswisal mu toy ma daldi wëlbeuti li toyon faré kaw ma wëlbeuti ko mu faré suuf li waw ma faré le ko kaw yanantu sallallahu alayhi wasallam ne ko afala ja'altuhu fawqa taham kayara an-nas waw lan mo teewon nga bayyi lu toy li mu faré kaw ngir doom adamay man ko gissal seen bop bu ñewé te bëgg jënd buñ bëggul bayyi lutax ngay wëlbeuti lu toy li muy faré suuf mu ñu ko na bayyi nunu mu melon rek ci kaw ku ñew bu ko gisee bëgg jënd bu bëggul bayyi ca la ko yaronte sallallahu alayhi wasallam waxe hadithum bu siiw bobu le niko man qassa falaysa minni kep ko xamni yaangi ñar di jaay julit ñi bokko ci man yaronte bi sallallahu alayhi wasallam exclure na la kep ko ne yaangi nax julit ñi bokko ci man dama la exclure kep koy nax julit ñi rek alayhi salatu wassalam amna benen hadith bo xamni sayyidina abi urayra moko solo yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ni man qassana falaysa minna ben hadith wal dani man qassa falaysa minni hadith bi nga xamni abi urayra moko solo mune man qassana falaysa minna kep ku ñuy ndaral min julit ñi kep ko xamni ya ngi jaay lu bon min julit ñi kep ko xamni ya ngi jaay di ñu nax min julit ñi bokko ci man muhammad sallallahu alayhi wasallam bokko ci l'islam bi bokko ci diine ji bokko ci julit ñi lool la yaronte sallallahu alayhi wasallam wax kero du muy contrôler marché bi ba gis lu melni ba gis lu melni maniko tay bo ñewon senegal subhanallah kay jaay so mang koy ñar kay jaay ci bang koy ñar ak gis ko xamni day am tonu dugub bo xamni dugub gi rafet la mu jël ay miné bar fay len ben ton bi dafa larax ben ton bi dafa baax mu jël ay miné bar fay len ñu jaxase ñaari ton ni salat ko nga jaay ci jaay ka ci mango ni mako waxe legi ñu dal di lem ay keuyit tek ci kaw bol bi ba bol bi di waje fess ñu jël ñetti mango tek ci jaayela ko bolu mango dede biñ la roxale ñetti mango lu bolu mango ñetti mango lañ la jaay bolu mango bo xani dañu duy taado bam fessé ci keuyit lu bolu mango ñetti taat dong la ñetti mango rek la ñetti mango kan sunu mawdu tay moy afatul kayl wal misal negatif yi nek ci jaay ak jindi negatif yi nek ci nat ak pese yu negatif yoy ñu bari diko xeb diko doyedal te man na leena yagal ci seen bammel man na leena lejeul ci seen bammel ëlëk yowmal qiyamati akbar yalla yonina ab yonantu special ngir lan ngir redresser ekonomi bo xamni liko nara daniel moy pese bu manki ak nat bu manki liko nara dané ekonomi liko gëna graw daniel moy li ma tuddi légui moy afatul kayl wal misan mo gëna gawa dané ekonomi ndax riba da ci tabbi ta yalla neen riba du mako may dara yalla neen riba du mako may dara yamhaqullahu riba yalla neen riba mom di nga ko may dara motax banki ak puissance de monde bi ñoom ñep da ngay gis ba yag rek ñu xey yam ci ben crise bo xamni alal bi ñu amon jep ci lay yam lutax riba bi rek yalla kay indil len febar bo xani seen alal jep ci lañ koy financer ba kenn ku nekk di waji xama ka de ñen ñi naan sama isine dafa feyit ñi naan banki dañu da lu ko waral xam nañ ko motax yalla yoni ab yonent special bu ñew pour corriger lolu ñu nan ko yont yalla sohaybu nabiyullah alayhi salatu wassalam sidina sohaybu bimu ñewé lan la wax aw gayam dañ leen wa awful kayla wala takunu min al mukhsirin li ngeen di jaay ragal leen ci yalla nu nat yi di mat na pc bi di mat bu len nax julit ni bu len nax way gem yalla yi bu len nax dom adamay yi wala takunu min al mukhsirin wal man suratu shura kon al adlu bainal qayl wal misan wajiba al adlu bainal qayl wal misan wajiba al quran moko wax suratul hud sun borom neena rabbi sitwa jalla wa awful qayla wal misan bil qist ngayen di pesse tay nat ci maamute pesse def len ko ci maamute nat mi ngeen ko def ci maamute pesse ci maamute nat ci maamute melni lolu moy li geuna tumuranke legi ci marché bi li geuna tumuranke ci marché bi lu manki ñu yok ko bu ñe soble manki na ñu yok kenn ko nek lutax ñu yok ko neenañ da manki sa ko soble biñ ni la 50 kilo la boko pesse won duko man sa ko sukar biñ ni la 50 kilo la boko pesse won duko man wallahi duko man jamono bu ne day manki bido diwlin biñ la 20 litres la boko naton duko mat anamu way lun lil muttafifina nga fa nga babu lo momul bi nga ne 20 litres la namat 20 litres rek namat 20 litres rek sun borom tabarak wa taala dafa aramal aklu amwalu nas bil batil al aklu amwalu nas bil batil fa aram borom lox dari wax nako akul amwalu nas bi khayri tibi nafs haram borom lox dari wax nako borom lox dari wax nako abdurrahman rahimahullah rahimahullah bil qist borom ñu awful kayla wal misan way bil qist ni ngeen matal nat bu ngeen de nat matal pesse bu ngeen de pesse ngeen de pesse lay mat ngien de nat may mat masnaay jënd ci ben nar nar bi di pesse ma jang aya bi wa awful kayla wal misan bil qist nar bi def ni beurit ci gi xol ma ba lim yoron diko nat recc daanu ci suuf xamna li ma wax lum doon xamna ko waaw fool kay la fool misan bil qist mom xamna lu muy tek lim ñoro da recc da ko recc daanu ci suuf lim doon natte da ko recc daanu ci suuf mun mom min maneko min senegal min senegal kon akul amwalu nas bi khayri tibi nafsi haram haram haram sun borom ak wax ci alquran sun borom neena ya ayyul lisina amanu la takulu amwalukum bainakum bil batil ila an takuna tijaratan anta radin minkum yen ñi wax ni gëm ngeen yalla way gëm yalla dairatul iman la waxal mom yena sun borom tabaraku taala yen wa dairatul iman yen ñi gëm yalla ma ngi leen di denk man yalla ni leen moytu leen di lekante seen alal yi ci neen ci naxé ci tiaxaan ah ila an takuna tijaratan anta radin ludul commerce bo xamni yena wax ba d'accord ci ni lañuy jaayante ni lañuy jëndante commerce way xolal sun borom lam motle aya bi wala taqtulu anfusakum laq inna allaha kana bikum ra'ima muni bu len alak sen bop bu len def lu len di yobbu safara ndax yalla dalena yeureum bu len di def lu len di yobbu safara ndax yalla dalena yeureum bu len def lu len di alak ndax yalla dalena yeureum wala tulqu bi aydikum ila tahluka batay ben alquran la batay sun borom rabbi sitwa jalla yeen dayal fu iman ragal len yalla ci digeunte nat ak pesse la tahkulu amwalukum bainakum bil batil kay li jina amnu la tahkulu rek bu len lekante amwalukum sen alal yi bainakum ci sen digeunte bil batil ci nen ci naxé ci négatif ci lu négatif waaw ay gis waajo xamni di jënd auto bitim rew woor nako ni parce bi mu transporter jele bi ci rew indi senegal dañ ko sacc xam nako ndax kiko ko jaay wax nako ni auto bi nak xawmala ha xawmala xamoma kay moy dama ko sacc rek nga ñew jaay ko yow waxo ko nga xamni mom nga koy jaay wala nga jaay auto bo xamni borom daf ca opposé waaje jënd ko dem di mité ji ñeu fekk borom opposé té auto buñ opposé do ko mané mité dina ko wax place inshallah taala buma aggé ci di digënté al khilabatu ya ci aju dina ci ag inshallah taala yenen sallallahu alayhi wasallam kon mo né kon mu fatis bi contrôler marché bi lepp lo xamni jaarut yoon mu jubantiko mu fatissone yi nga xamni ño nek fi senegal muy contrôle économique yi nga xamni ño fi ne ñomit la yalla xam doyna wa la yalla xam doyna marché bi da ngay dugg melni da nga nan xana contrôle économique amut amna benen aya bu sun borom wax ni wala tahkulu amwalukum bainakum bil batil wa tadlu biha ila al hukam rikway bu len lekante sen alal yi ci neel bu len jëm ci naxé naxaté bam jaral la sax bam jaral la nga tak ci alal yi jambour and ak mom dem ci atté kat bi wut say témoin woor na la ni momoko waye am nga moyen am nga ay témoin yu mëna tax atté kat bi jox la dëgg ba jël alal ji jox la lolo tax sallallahu alayhi wasallam benn bis dafa xey xana bu mu joomul ma xamul ndax mu ay man lati wala kenn ci soxnam yi fatina turwa dafa nek manam nek soxnam la ay bi asaman sété mu deg mbolo mu bari di ciow rek ci buntu nek soxna ci sallallahu alayhi wasallam genn ni lum don ñu dal di wax li len bolé li len jotalé ba yeggal yonent sallallahu alayhi wasallam li len wallahi yene ngi ni kenn ci yeen dana tak ci ala li jambour ñew yor lamine wu neex wu eloquent ndax ko wax gën ko meuna lijeenti bama yaakar ni li nga wax deug la ba tax ma jox la deug te woornal ni momoko nala woorni safara la dag jox la nala woorni safara la dag jox la kon atté kat bi bu fekente ni kenn geeru ko waye da set rek sukkandiko ci digeenti ay keuyit ak wax ba japp ni li moy deug mu atté lola boko mom ma muskilé fihi waye ka nga xani mom la jox la nga xani momuko mom daggitu safara lañ ko jox yent yalla suhaybu mo tuddu legi daana wax aw gayam nan len daana wax popalam dan ñaax ak jajji ويا قوم اوفوا الكيل والميزان بالقسط ولا تبغوا الناس اشياءهم ولا تحصوا في الارض مفسدين باخيه الله خير لكم ان كنتم مؤمنين ما سوره هود سيدنا صهيب ننا يين سما خيت يين سما طالب يين سما واي توب يين سما بوبل ماغي لين دي دنك بوغين دي ناتنا مات بوغين دي فيسنا مات داف لين كو تي ماندو bu len pertlo nit ñi di len nax ci seen yef nax nit ki bu ni bu len di dox ci kaw suuf di yaq leg leg dañay faral di am kaw kaw bi nga xamni xamul lu xew ci marché bi ñew ak marché ndissam ba ak ci marché bi nga xamni marché ndiss mi mi ngi ci pré sangam nga nax ko bam jaayelo ko lu yomb fekk dang ko nax rek dang ko nax rek ni warana jar fukk nga jende ko ci mom juroom waaw jende ko ci mom juroom bok na ci babu yi mu koy faral di waxe moy mbokum teyer mi nga xamni day ñew di jaay li ñi wax pré apporter woor la ni kise bi bu fekente ni ñaar fukki meter la xam nga ni ñaari yere dongu nga ci mëna ñaw xam nga ni mom ñaar fukki meter yi ñaari yere yu normal rek la mëna ñaw waye nak nga def liñuy tuddé babu moy fexé nga ba ñaar fukki meter yi nga génné ci ñetti yéré nokay défé moy da ngay fexé ba yéré bi bokay ñew womb bi dang koy ciof xamni womb bi nam warana toll biñu toll da ngay ciof womb bi xamni bu ko borom solé ñaar yon ñett rek womb bi dal di firéñ ci ku gis nañ ko yéré yi jogé ci réewi naar yi muy xéti jalla bi yi jogé ci réewi naar yi nga xamni sax boko solé da nan ñap ci saw yaram bolé ci gis ngeen nim gaawé firéñ ci ko lu ko waral moy dañoo ciof womb bi ñu ci fam bi parce que dañ ko jaay ndayum commerce moy na gawa yaq rek nga gaw jindi ci wat na gawa yaq nga gaw jindi ci wat kon yow mi nga xamni woor na la ni 20 mètres yi ñaar yéré do nga ci mëna ñew yu baax waye nga bëgg lu gëna sakkan tax nga ciof womb yi fexé ba génné ci acci ñetti yéré da fexé ba génné ci ñetti yéré da nga babu de li nga ñettelu yéré bi lewul nga ñettelu yéré bi lewul de non lay gissé ko xamni dafa jël ñaar fukki metaram ne la ñawal ma ab xaftaan ci misal wala ñawal ma xaftaan bo xamne and ak tubay ak nangam ñaar fukki metar yi man nako da nako ñaw ba dess ñaari metar wala ñett da fexé ba génné ci sa ñenti metar génné ci kélé ñenti metar génné ci ké ñenti metar ñaw kam jaxass jaay nga satti ci wa satti nga loolu mom du babu mom loolu satti la loolu du babu koku mom bokkuta ci alcorane wax nan woyul leen mutayfin loolu mom satti la satti loolu satti la ñenti metar yi dess ba ñaari metar dess bi waaji ñëwé di jël ci tissem bi dang ko war ni ko li né ci tissé bala bok bu la mayé mu lew la dom bu la né jox ma sama dess ngay jox ko dess ak mu yob ma jox ko dess ak mu yob yent sa yent yalla soñu bi néna baakhiyatu llahi khairun lakum li len yalla dik ci commerce bu normal mo gën ci yeen li len yalla dik ci barke commerce bu normal mo gën ci yeen li len yalla dik ci lu lew mo gën ci yeen baakhiyatu llahi khairun lakum in kuntum mu'minin bu fekke gëm ngeen yalla la wax na commerce bu jaar yoon li ci yalla digé moy tijaratan lan tabora bo nopi nak day and ak barke al barakatu njaay mo xamni du lamb mu commerce bu jaar yoon njaay mu du lamb la bo nopi nak day and ak barke day and ak barke wala fi dañ wax nan ba mu tuti te sedd mo gën ba bu reey tay metti lu tuti te barkel mo gën lu bari te barkelut wala wala di faral di wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena won al muslimu man salima al muslimun min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man haja mana allah anhu muttafaqun alayhi ni min sallallahu alayhi wasallam neena julit deug deug deug deug moy ko xamni contrôler na bopam ba julit ni mucc ci ayu laminam wu ñaaw mucc ci ayu loxom muni aji gaday deug du gaday mak rek joge mak madina ñew mak ñew madina waye gaday deug deug moy gaday lila yalla téré bayyi lila yalla téré lolu moy deug deug gaday lolu moy deug deug gaday gaday lila yalla téré moy deug deug gaday lolu mu waxé ni julit deug day fexé ba du lor kenn ci laminam du lor kenn ci loxom si ahmad bamba wax na ko ci mbindam ina amal yadani bihima faltajtanib li muslimin darban wa sarkhan ya'rib en tuba neena mangi lay denk sa ñaari loxo yi nang ko sam yow journalist bi nga fexé ba bul bind ci sa ñaari loxo lo xamni ni lay yaq deru dom adama nga fexé ba sallam min wi bu ci wax ci micro lo xamni ni day yaq deru dom adama wala nga ray ko sax te fekk mi ngi dund ci saw lamiñ muni mo xam dafa sababo ci door ma sacc moy nga sacc alali jambour ngir lor ko yépp agn nako bu ni ñaari loxoy bu ci def ci yoy dara fexal ba sa pilim bu ci bindu luy lor nit sa lamine bu ko ci wax ndax lolu ak togn la ci ëlëk togn gogou ay lendeum lendeum lay doon ci sa bammel ay lendeum lendeum lay doon boy jéggi sirat motax sallallahu alayhi wasallam mani ittaqu dhulma fa inna dhulma thulumatun yawm alqiyamah da ngeen moy ci ndiko xéti toñangé yi muy ndax xéti toñangé yi ëlëk lendama yu bammel lay jural ak lendama yu jéggi sirat ëlëk yawm alqiyamah akbar rawatina bo déké ba téw ci sa kanamu borom abisitu ga jalla jalalu khalaqna wala na bokk na ci babu alali jambour jigen ñi nga xamni ñoy dem marché ba gis jigen jo xamni bima accé ñu wër commerçant bi xam ngeen ni commerçant bi day tok ci boutiqueum jigen ñi nga xamni la ñoom ñoy jënd ci commerçant bi day nat li muy jaay def ko ci ay mousse mousi kani fe mousi poabar fe mousi laaji fe gis jigen jo xamne day ñew wet ñetti mousi kani ñetti mousi poabar ñetti domi safsaxal buguma tuddu seeni tur nga xamé ni jël nako tabal ci ndabam ni mu noppé commerçant bi doy loko ni ko lan ak lan nga jël ko yek mu ni ko ñetti mbusi kané ñetti mbusi pobar way da nan ko ñaari mbusi pobar ñaari mbusi kani ak ñaari saf saxal fek lu ci ni ñatt la ci jël kët babo nga alali jambour de sacc nga alali jambour de sacc nga alali jambour de lola nga dal di koy jël nak dem jox ko sa njabot kenn du len mëna yal sa njabot gogou kenn du len mëna yal ndax alali sacc nga len dundale alali sacc nga len dundale mo tan njabot gi kenn du len mëna yal ken du mëna yax bu dé commerçant bi doy lo wala day wax ma xol bol bi nga jox ko bol bi bu féké lu upp li nga wax nga ko ah man ko dama man kay ma djum fék dédét da am lo naron da am lo naron waw lo xamni juroomi dërëm lay jël juroomi dërëm lolou da jël randal wal yaas billah juroomi dërëm dong lolou da ko jël da la ko jël bu dé commerçant ba momit non la li nga xamni mom lañ nan moy nat bo xamni buñ ko naté moy jar fukki dërëm sa bu ko naté dana ca ciox wañi dana fexé ba ñetti mbusi fukki dërëm mu am ci mbusu juroomi dërëm lool nak mom babu la babu waylun lil mutaffifina nglay xaar waylun lil mutaffifina mi nglay xaar waylun mutaffifina nglay xaar gis commerçant bo xamni limuy jaay leg leg da cey wiss am ndox ndax mu gëna dis ndax mu gëna dis cheikh mohd bamba neena dom adama da wara jital am xelam ci lepp lu muy def dor ci atek banex parce que sa banex manam bëgg sa satisfaire sa banex bëgg téla am alal motax ngay def yoyu motax señ tubane wa aqlaka ijhal qa'id al hawa wala takis fa tahwi qadab al mawla rik ma ngi lay denk man seigne touba sa conscience toujours nang koy jital ci sa manam sa intelligent nang koy jital toujours ci sa banex na sa intelligent di jitu muy ndax bu fekke jitalu sa intelligent def nga safan ba muné ta safan ba nak day merlo yalla sa borom day merlo yalla sa borom safan moy lan moy jital banex banex mom xamul lu bon xamul lu bax xamul lu dagan xamul lu aram nim xam moy liko neex banex lim xam moy liko neex rek motax ñu tudde ko banex banex yonam ci arab na yonam ci arab na waye xel nak mom mo wara jitu muy intelligent mom xam na li baax xam na li bon conscience am dana wax ak mom mom xel conscience am duko trahir mukk duko trahir mukk borom neena bu ngeen gisee du ngeen baye du ngeen am lu ngeen récolter lu leen doy at mu nek ni nan xif ba nga yott wa all bi ngeen nappi je ci geej gi du ngeen am ay jeen at mu nek ñu naan batay bitim rew ñoy jël jeen yi yobu bitim rew wa rew mi duñu am jeen yu ñu lek duñu am mbay mu ñu lek suñu borom neena du man yeena de du man bu mako kenn jiñ saharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydi nas borom ni bo gisee problème bi xew geej gi amatul ay jeen all bi kenn mën ta récolter dara suñu borom neena du man de yeena du man yeena muni lolo tax nak mom suñu borom tabaraka taala li yusiquhum ba'da allasi amilu la'alakum yarjihuna suñu borom neena bo gisee ma musal len mbugalum bu ngeen baye du ngeen am lu ngeen récolter ma musal len mbugalum bu ngeen nappi je du ngeen am jeen mbugal mom bu ngeen gisee ma musal len ko dama bëgg ngeen deltu gannaaw ba bayyi lu bon li ngeen di def dama bëgg ngeen deltu gannaaw ba bayyi lu bon li ngeen di def natt ta du mat pesse ta du mat yow mi xam da nga jaay sa gerte da nga bay sa gerte ba sa gerte ñor nga sol ko ci saaku solaale ci ay doñ ci suuf solaale ci ay doñ ci suuf solaale ci ay mbaliti doñi gerte yo xamni baxut yo xamni boko jëri won ngelaw li yobbu yépp nga boole ko sol ndax lan ndax deg nga ñu ni ren kenn du taraar ren kenn du taraar bu wër la ni yow li boko doon jënd yow doko jënd yow wa lo xamni buñ la ko doon jaay nga lan lutax nga diko jaay lo xamni ko la ko doon jaay nga lan kon lutax nga diko jaay ndax lan deg ni ren duñ taraar rek nga bayyi doon ji suuf yaak baykat yi xam nañ ko man baykat la won ba legi sax kay baykat la man baykat la ma boole ci doon ji suufal yépp sol ba mu fees yóbbu na ndax lan ndax neen kenn du taaraan kenn du taaraan su mboroon li muy jur rek mooy saharal fasaadu fil bari wal bahri bima kasabat aydi nnaas yàqute rek lay jur ci kaw suuf yàqute rek péesir bi nga xam ni moom it day jënd di jaayaati wala moo xam état lay jëndal moomi tamit waxtu woo xamee ni àgg na ci wala sol gerte gi yóbbu ca usine ba usine Lindiane lañ ko xuma usine Kaolack moomit dana bàyyi ba guddi mu woo ay docker ñu solal ko saakuy suuf sottil ko ci gerte gi mu daal di yóbbu su ko defee une tonne bu nekk mën ngaa wax ni ñaari saaku ya suuf lay doon wala ñett ya da nga xam ni moo nekk ca contrôle ba di contrôle nga xam ni bu ñëwee dana xam ni waa ji une tonne la waroon a joxe une tonne bi manqué na moomit mu ger ko neexal ko ba du génne soosu nga xam ni moom la ci péser bi def day bàyyi noonu rek parce que lan ger nañ ko neexal nañ ko soosu ci péser bi def du ko nangoo xool ndax lan péser bi wax naa ak moom am na lu mu ko jox ni ko bal mu jall bal mu jall suñu borom ni bu ngeen gisee ma musal leen mbugalum bu ngeen bayee dara du ñor mbugalum bu ngeen am lu ngeen napp ci ay jën neen dara dul rek la'alakum yarji'una dama bëgg ngeen deltu gannaaw génn ci loolu bàyyi ko bàyyi naxaate bi ci seen biir la'alakum yarji'una la'alakum yarji'una dama bëgg ngeen deltu gannaaw suñ borom ni dama nga xool ñi nekkoon ci kaw suuf te yàq rek seenu muj fan la fansul kayfa kaana aqibatul mufsidina fansul kayfa kaana aqibatul mufsidina demal nga xool nga suuf anraaf demal nga xool ñi daan yàq ci kaw suuf seenu muj fan la mooy alku alku rek alku rek banki di jëfandikoo riba ci lu kenn mënul dara moo xam bank yu mag yi la moo xam bank yu ndaw yi la nit ñi ci seen bopp di jëflante ci biir riba di jëflante ci seen biir riba di jëflante ci seen biir riba gis waa joo xam ni bu nawet bi soree ba baykat yi amatuñu dara mu jël xaalisam fekk baykat yi fañu nek ñu len man nga jënd kilo fukki dërëm bu fekké ni bari go bi kilo fukki dërëm moy jooni ay ca kenn ku ne man na la jox ci ay jooni lo soxla waye bu seen gerté gi ñoré nak bala ñu ne jaay ngeen genn manam bu la joxé fukki jooni bu gerté gi ñoré nga gennel ko fukki bari go bala nga ko jaay mom amul pexé mu daldi nangul lola ndax bu ko deful njabotam duñu dundu ndax amatul lumu lek amatul lumu lek lolou moy lima waxone legi ci ñak yermane te sun borom neena yermane ngi ñi am yermane dong la koy jaglel inna rahmatullahi kharibun minal muhsinin borom yonent bi mu yoni ali sallatu wassalam neena la ana allahu la akila riba wa mukiluhu wa sa'idaihi sallallahu wasallam neena mbugalum yalla musibam yalla na kepp ci kaw ñi nga xamni dañuy lek riba mba ñuy wutal nit ñi fossé fossé bu ñuy jaar ba mëna lek riba la ana allahu al akil riba wa mukiluhu wa sa'idaihi nga xamni sax ñoko fekke sédé ko sax yalla ni leen yalla rubb yermane yalla yalla na leen sori yermane yalla yalla na sori lek ka riba ak takoy may possibilité mu lek riba ak ñay sédé bañuy lek riba yal ni len yalla yermane yalla sori ñun waaw lutax munu hum sawaw ñoyam mu roy fariñ

corso set wecc jaafar neena ñun suñ leaderu politique daf no téré won lolu neena bu mu yag ba ngeen lay fal kenn di tek ci deram bi lo xamni ni du nona wa nahana anil fawais daf no téré ñuy lay fal kenn di tek ci deram bi lu ñaaw politique senegal yaq nay dekkando bo duñ tudante legi dekkando yo xamni demon nañ bay tudante dom politique senegal ñew na dag corno bi doxon sen digeunte ñuy yobonté police di yéga ka wacc di xéx ak xulo luko indi politique senegal luko waral moy lima wax wa khalati apérist laysati pastif ala shay wa khalati pastif laysati apérist ala shay apérist ala shay man huwa ala shay li demo indi nono bi am kenn ku ne neena sa morom do dara kenn ku ne neena sa morom neko ci dara kenn ku ne neena sa morom borom tabaraku taala da wax ci alquran ni yow lidal biñu wax muhammad na amul kayma doxla ab yobbal kayma conseiller la muniko bum yag mukk ba nga nan ce minutant yi bum yag mukk bañ lay fal kenn nan ko la saga ñu tejj ko mune xam nga lu fi jele saga mune amuni du kasso bi de sun borom wax ak yonte yalla muhammad de neenako saga kasso du ko fi jele kasso japp ñu yobbu kasso du fi jele saga xam nga lu fi jele saga moy nga yar say militant ba duñ saga leaderu jambour kep ko saga leaderu jambour ñu saga sa leader koku mom kenn mënu ko amale pexé wallahi ko fi saga leaderam mu saga sa leader même buñ don dé ci kasso bi minita pire et dire nga saga leaderam dana saga sa leader kenn mën kenn amul garabam kasso do garabam dara mënu ko safara xam nga lako mëna safara moy li yalla wax ci alcorane moy baña saga leaderu jambu lool la yent yalla muhammad sun borom niko yow muhammad sallallahu alaihi wasallam waxal sa minita yi ni len buñ bañé ko la saga buñ bañé ko saga yalla ni sa leader buñ saga leaderu jambu alcorane la nga suratul an'am dem len ngeen seti ko sun borom dani wala tasabbu lasina yadhuna min dunillah fayasubbu allah adwan bi khairi ilm yow muhammad sallallahu alaihi wasallam bo setané ba sa minutant yi di saga leaderu ñi nga xamni opposition bi la buna muni danañ fayu ba wessu la sax danañ ñew saga walé man yalla mi la yoni dañ may saga walé man te do ci man dara nak muna xam nga li dañ koy yobbe xam nga li dañ koy yobbe passion adwan bi khairi ilmi moy passion dañ la bëgg ba amuñu ci yow sago motax kula saga ñu saga ko passo du ko faj de xam nga lu koy faja yeen leader politique yoy yi ngeen nek ben te bayyi seen waxante ju ñaaw ji ak seen jëfante ju ñaaw ji mo koy faj waye wallahi kasso du ko faj bu ngeen doon doon tej bañ jeex ko saga leaderu jambour ñu saga sa leader man de ko saga seigne touba ma saga seigne touba sa leader man ko saga seigne touba ma saga la yalla xamna ko wa man seigne touba sama leader bo gisee ñi ñi tuddé al wahhabist duma len may sero lolo tax man ko dal ci seigne touba ma dal ci yow yalla xamna ko sama fu ci politique nek waye dama ni ko saga leader mu saga si même bu don dé ci kasso bi dina fay lolu yalla ko bindali nit yalla ko boñali nit bu ko moñali wul won nit du wax yonte yalla muhammad nan ko waxal sa minutant yi nañ bayyi saga leaderu jambour ndax sa buñ saga leaderu jambour ñom duñ fayu ci minutant yi de seen morom militant duñ ci fayu dedet dañ la fay jéggi saga sa leader yow sa leader mo xam leader spirituel la mo xam leader temporel la leader bu mu ci mëna doon ko saga leader mu saga sa leader ko saga kilifa musa ga sa kilifa yalla xamnako wala tasabbu lasina yad'una min dunillah fayasubbullah lutax abdawan bi khairi ilmi parce que passion motax tefel gi ma am ci seigne touba ko saga ma saga ngeen baye bop mala saga fanani barsak waye saga seigne touba lima djublu ci saga seigne touba moy tek ci derop seigne touba bi lo ci wurtu tek dana ko multiplier par 9 wala par 10 tegat la ko yow ko meuna doon

Xolal bu jëkkoon ñaari politiciens yi fi nekkoon Abdullahi Wad ayyadallahu nasara wa Abdou Diouf ayyadallahu nasara ñaar ñi ñoo fi nekkoon waaye duñu woon ay noon ay adversaire lañ moo tax mosoo dégg militant wu PS bu saaga militant wu PDS ak leaderu PDS laa bëgg a wax mosoo dégg militant wu PS bu saaga leaderu PDS wala nga dégg PDS militant wu PDS bu saaga leaderu PS daanañ njoosante ci ay kàddu rek waaye lu rafet lay doon luñ mën a toléré lay doon waaw kon ñun léegi ñun xanaa kon ñun suñ bàyyi fi newoon ak suñ maam yi dañ ñoo gën a gore ñun xanaa dañ ñoo gën a yiw xanaa dañ ñoo gën a bëgg lu baax politique nañ ba bàyyi politique mosuñoo def lu ñaaw mbaanu wax ko ñun ñu jël politique def ko muy noono rayante jëkkër fa sa jabar jabar fa sa jëkkër doom bàyyi bàyyi bàyyi bàyyi doom bakkañ bakkañ lii lu ko jar ñu àgg sax ba ci suñ kilifa diine yi ku waxati ci mbirum politique sax ñu daggal lay saaga ba nga toy xib te ni jàmm lay jur yàgg naa leen ko wax du ma sa jur jàmm wallahi du ma sa jur jàmm maa leen ko wax ñi nga xam ne ñoo fi jëmbat garabok saagaante buñ bëggee saaga jeex nañ sempi garab gi nañ dem dagg garab gi ca reen ya ndax saagaante ci politique barki dimb la xew benn kuréel bu nekk ci adduna bi moo ko fi indi def ko ci sunu politiciens yi sunu politiciens yi mosuñoo xam saagaante benn dafa am benn firq bu la neexee nga tudde ko firq mbaa nga tudde ko jamaa menn mbooloo la laax mu ne ci adduna bi ñoo xam ne benn exhaustif lañu am mooy kilifteef na jeex ci kaw suuf liñ bëgg mooy làmbi golo ku jóg daanu golo yaa ko moom ñoom ñooñee nag dañoo jël lenn ci suñ politiciens yi formaté seen ru seen yuur yi def ci mën a saaga def ci wax ju bon def ci yàq nit pour atteindre sa objectif ana ngëm yàlla ana ngëm yàlla benn kuréel la bu nekk ci àddina bi cordon bi dox diggante nit ak kamu yilif cordon boobu lañ bëgg a dagg Serigne Cook Talibé doom ak baay jëkkër ak jabar militant leaderam et cetera et cetera et cetera benn kuréel la mi ngi ci àddina bi benn kuréel la mi ngi ci àddina bi waaye saaga leaderu jàmbur ni saab leader kenn du ko saaga addiheddéet jooju daraja kenn amu ko ci kaw suuf yàllaa la ëpp daraja yonent bee la ëpp daraja te dama ni minita yonent yàlla mohammad saa buñ masaana saaga leaderu jàmbur ñoom dañ leen fay weesu saaga yàlla mi leen bind bind leader ba saaga yonent yàlla mohammad salallahu alayhi wa sallam waxumaa yow mii nag ku bañ ku saaga sa leader bul saaga leaderu jàmbur lii mooy wax ji waaye dem kaso du ko saafara de yàlla xam na ko dem kaso du ko saafara de bu jëkkoon bi nga xamee ni murid yi seen ngëm yàlla yeggoon na ci dugg ci taal muy tàkk naan satala guy bax ku mosa wax dara Serigne Touba doo ko nett li waaye gis nga seen ngëm yàlla di wàññiku seen ngëm yàlla di ruus ba léegi mën nañoo jàkkaarloo kuy saaga Serigne Touba duñ ko yëg sax seen yaram sax du ko yëg yàlla xam na ko seen yaram sax du yëg ni ñi ngi saaga Serigne bi man gis naa ay murid yoo xam ni seen leaderu temporel moo tax maanaam défendre seen leaderu temporel moo leen yóbbu kaso waaye défendre Serigne Touba jërëlu leen xëy mbaa gont te ay murid lañ nee nañ de ay murid yoo xam ni wallahi défendre nañ seen leaderu temporel ba dem kaso waaye seen leaderu spirituel bi leen di musal ci safara ëllëg jàkkaar lañ ñoo ay nit ñu di leen saaga ñu def leen sax ay copain def leen ay xarit di leen yónnee ay vidéo te ñi ngi saaga sa leaderu spirituel yow
waye lolou man ko tolérer yow bo démé sax santu Seigne Touba wi nga sante amna ño xamni sax santu Seigne Touba wi lañ sante jakarlok ñuy saga Seigne Touba ñu and ak wajjo di collaborer ndax lan parce que néna ño bokku leader temporel subhanallah non man buma dé observer Sénégal ba yagg dama nan man pourquoi pas yalla bayima fi may bindu ba neugani rek leg leg lolou lay wax yalla xamnako buma observer Sénégal damay tok ba yagg mané pourquoi pas lolit bokk na ci liko waral moy leader politique bi sa bu minute am defé dara ñu japp ko mu politiser ko xexé ko politique ba ñu bayiko leader spirituel bi nak mom amul moyen bobu benen bi ci def amna ci ñi nga xamné ay leader spirituel lañu militant yi nga xamné ay militant spirituel lañu jëralu leen dara ñomit ndax bu leen militant bi dé défendre bañ japp ko sax duñ yëg ni japp nañ ko kana sof man de sama leader spirituel cheikh abou mbacke kéram ba nga xamanteni sama alal juma lew dom ay nit ñew nañ ci ma joté ci ak ñom ba yon narmatek loxo dañi du fi amé abul baraka dañi du fi amé de maniko fekk du fi amé wawul commissaire wawul arsé commissaire ci kilifa yu mag ya la dem ni du fi amé muk mustapha mbaye sa mu na mu du fi amé lolo beretul nak wa leader yi mel nonu ñoo beretul waxna ko bataay dama ni kilifa da wara mat kilifa mani kilifa ñaar la kilifa mbeut ak kilifa gayne kilifa mbeut moy kan bu la ko yalla natto wal iyas billah bay bo nga ñaan yalla gawli ci genn rek moy boko respecter dang koy respecter ba top ci gennam ndang mila saway yes mila saway ya ngi joggi sama genn bi de nga bëgg jamm ñew tollok mom mune ah yow legi man ngay dir mbag yow legi may sama ro nga bëgg jamm ni war ci kanamam mune ah dang ma bëgg doonu te diiw guma yow sama gunoor yi nga bëgg far wa legi foy muccé fan ngay muccé mané kilifa gayna nak moy kilifa gu melni Seigne Touba radiyallahu anhu ak ni ko don ci yonam wi moy kan moy ko xamni lu fadd jox la lo fadd mu baye la lu lay bëgg fadd mu fadd ko ñun leader bobu lañ am ñun man Mustapha Mbaye Sam man leader bobu la am leader bo xamni lu fadd jox la lo fadd mu baye la lulay bëgg fadd mu fadd ko koku Abdul Khadim la tuddu mi ngi tedd fi man kokoy sama leader man mi ngi tedd fi dima deg radiyallahu ta'ala man kokoy sama leader man waye leader bo xamni leader mbeut la mom bu lako yalla natto baye bo muñ rek ndax dang koy défendre ba dem kasso du yeug ni yaangi kasso du ko yeug du ko yeug sax saga mom bu ngeen beugé mu jeex fi li alcorane wax dang ko fi meuna jeexal moy baña saga leaderu jambu rek wala tasabbu lasina yad'una min dunillah fayusubbullah yalla neena ku bañ ko saga sa leader limay wax ni ma nga sourou anam dem len ngeen xol ko ko bagn ko saga sa leader bul saga leaderu jambour lolou la yalla wax yent yalla muhammad ni ko waxal sa militant yi buñ saga leaderu jambour way say militant di saga leaderu jambour yi ngani militant yi leader beul bu len fay lolou mëno am maqamam amul jenn daraja ju lako meuna may amul bo len don tej kasso téméré jooni atit du téda nañ fay yalla bindé nonu nit lolu yalla ko bindé nit même leader bi nga xamné mo len jité bu né kuma saga bu len fayu ah lolu mom xam nga ni lolu mom wax deug yalla man de wax deug yalla bu ma Seigne Touba ni mom kuma saga bu len fayu wax deug mom lolu ndigal mom duma ko jëfé mom
lu ne ndigal lu ni kay la meuna jexi bam dess Seigne Touba ni ma buñ ma saga bul ma fayul